0: Bullseye.
1: Kaya hanggang ngayon, hindi namin matanggap
0: Bullseye.
1: Kung papaano na uwi sa ganito ang lahat nang wala pang isang araw namatay na.
0: Bullseye.
1: Sabado ng hapon, August 8, 2026.
0: Bullseye.
1: Dinala, ito yung kwento. Yung kanina, reaction po nila, damdamin sa loobin nila. Ito naman, ito na yung nangyari. Kasama pa rin po ito sa post.
0: Bullseye.
1: Sabado ng hapon, August 8, 2026. Dinala si Sian sa ospital. Pina-check up kasi nagdudumi ho ng basa.
0: Bullseye.
1: Sabado po ito, August
0: 8, 2026. Bullseye.
1: After that, ayon po sa findings ni Dr. V,
0: Bullseye.
1: Ay typhoid. Kaya neresitahan po ng gamot para sa nasabing findings or sakit. Dahil nga raw sa malakas ang bata at balusog, hindi na siya inadmit.
0: Bullseye.
1: Ngunit nagbigay ng payo ang doktor.
0: Bullseye.
1: Na kung hindi inumin ng bata ang gamot, ay maaaring ipa-admit para sa dextrose na lang idadaan ang gamot.
0: Bullseye.
1: Noong kinagabihan, pinainom na ang neresetang gamot. Napansin na magulang na balisa at hindi nakatulog ng magdamag yung pong bata. Kaya napagdesisyonan nila na ito'y ibalik kinabukasan. Sabihin, balik sila sa ospital.
0: Bullseye.
1: Yan po yung nangyari noong pong Sabado, August 8, 2026. Pin-check up, typhoid ang sabi.
0: Bullseye.
1: Neresitahan ng doktor. May advice, iuwi dahil malakas. Yung bata, doon na lang sa bahay, painumin lang na gamot.
0: Bullseye.
1: Hindi nakatulog yung bata, balisa. Kinabukasan, August 9, ito na.
0: Bullseye.
1: August 9. Eka.
0: Bullseye.
1: August 9,
0: 2026. Bullseye.
1: Ganap na ikawalo ng umaga, dumumi ito ng napakarami na basa. Kaya dinala uli sa ospital na kung saan sila nagpa-check up.
0: Bullseye.
1: August 9 ito, bumalik na sila. Alas 8 ng umaga, mayroong nakakabahalang nangyari na. Dumumi napakaraming basa. Ito pong bata.
0: Bullseye.
1: Kaya ang ginawa, dinala uli sa ospital kung saan sila nagpa-check up.
0: Bullseye.
1: At nagdesisyon ng magulang na ipa-admit na lang upang malapatan ng tamang lunas at magkaroon ng tamang monitoring para sana sa agarang paggaling.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Noong umaga ding yun, mismong si doktora.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Si doktora, yung pong may-ari ng ospital, ang tumanggap kay Zian at tuluyan na itong inadmit.
0: Bullseye. Bullseye.
1: And then,
0: Bullseye. Bullseye.
1: Tinanong ni doktora mga magulang ng bata kung magpa-private o magwa-ward.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Pinili ng mga magulang ang private para sa mas lalong safety yung pong bata.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Nung papunta na sila sa nasabing private room.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Hindi nila sukat akalain na nasa third floor papala ito at wala man lang elevator at wala man lang nag-assist o tumulong sa kanila.
0: Bullseye.
1: Sabihin doon pa lang parang pakiramdam ho ng magulang na mayroong bit-bit, yakap-yakap yung pong baby, yung pong bata.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Ay, yung private room ay nasa third floor. Medyo mahirap nga naman para doon sa pasyente at doon sa magulang na walang umalalay sa kanila. Walang tumulong. Tapos aakyat sila sa hagdan. Sa ikatlong palapag.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Karga-karga ng kanyang ama ang bata na tumitimbang ng 29.8 kilo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Habang manumano niyang hinahakbang ang baitang ng hagdan pataas hanggang third floor.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dapat pala magkaroon ng batas talaga no, na sa buong Pilipinas na pagka third floor pataas o kahit na second floor lang, dapat ma-require talaga na mayroong elevator. Kasi may mga pasyente na, alam mo yun, yung nakahiga na. Oo, yung nakahiga na na kailangan mong iakyat, ibaba, tapos mabilisan. Hindi man po pwede na yung nakahiga, paano mo iakyat sa taas? Di ba?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na pasyente. So, kailangan mayroon talagang batos ng gano'n na inuobliga lahat ng mga ospital na dapat mayroon silang elevator.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Para kahit nakahiga, emergency, nasa baba, kailangan sugod sa baba, ay kailangan isugod sa ibang ospital, o di kaya nasa baba, kailangan nang iakit sa taas para sa ward or doon sa private. So dapat mayroong elevator.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Noong narating nila ang room 3 ng nasabing private room na panatag na hiniga ang bata sa kwarto.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Makalipas po ang halos 2 oras, napansin ang mga magulang na gustong tanggalin ng bata ang dextrose. Kaya nagdesisyon silang buksan ang nakatakip na diaper.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay? Napansin na mga magulang na gustong tanggalin ng bata ang dextrose. Kaya nagdesisyon silang buksan ang nakatakip na diaper sa kamay upang tignan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Laking gulat nila nang makita nila na sobrang magana ang kamay ng bata na halos pumutok at kulay violet. Kulay violet na rin po ang kulay nito.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Agad lumabas ang ama ng bata upang i-report sa nursing station.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alam ko yun. Pagka hindi nasaktuhan yung ugat, pag hindi nasaktuhan yung ugat ng karayom, nasubrahan, di kaya, nasaktuhan mo man pero nasubrahan, ganun yun, magre-react yun. Mamamaga yun. Tapos yung magbabayulit na yun sa gilid ng ugat, dugo yun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oo. Kaya ako nasabi yun, na-experience ko rin yun yung ganun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ganun din yung paliwanag sa akin ng nurse.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay? Nasaan na tayo? Agad lumabas ang ama ng bata upang i-report sa nurse station.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa unang tawag niya sa nurse, hindi ito agad lumingon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Baka hindi narinig. So tinawag po na magulang ng tatay yung pong nurse, pero hindi raw lumingon. Unang tawag.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya tinawag niya uli ito at tumingin sa kanya nang nakasimangot.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Baka pagod na rin, baka puyat, baka 36. Hindi natin alam. Pero ito ang nakita ho ng magulang, ng ama. Sa pangalawang tawag, lumingon na po ito pero nakasimangot.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sinabi ng ama na namamaga ang kamay ng bata. Dahil lihis pala, sabi ko na eh. Dahil lihis pala ang pagkakabit ng dextrose.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa makatuwid, hindi pala pumasok ang lahat ng gamot na ininsert nila nung nasa baba pa lang sila.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang sagot ng nurse ay puntahan lang at maghintay lang.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, yun po yung sagot ng nurse. Puntahan lang nila, maghintay lang daw po.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Makalipas ang 15 minutes, bumalik ang ama, Aroy. Ibig sabihin, after noon, bumalik yung tatay sa taas, third floor. Wala pang bumupunta sa kanila.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Makalipas ang 15 minuto, 15 minutes, bumalik ang ama sa nurse station.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At tinanong ang nurse, ba't wala pa rin pumupunta?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sumagot ito at sinabing, sabi nang pupunta lang dyan eh.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Maghintay kayo!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tama ba yung ganyang sagot bilang isang nurse? Binabasa ko lang po yung pong message doon po sa post. Hindi nakatiis ang ama at bumaba ito sa ground floor.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pagdating ng ama sa ground floor, sinabi niya sa nurse ang sitwasyon ng bata. Ang sagot ay, ibaba mo dito ang anak mo para tusukan ng panibago.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Aroy, pambihira. Yung timbang kanina, 29 kilos, di ba? Akit baba na naman yun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nagtanong ang ama kung pwedeng doon na lang sa kwarto nila, sa third floor, gawin ang paglilipat ng dextrose. Dahil maliwanag naman ang ilaw at gawa na rin ng napakataas pa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tamo na yan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sumagot po yung nurse.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sumagot yung nurse, ha? Sabi dito, mas maliwanag dito.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nasamantalang mas maliwanag naman sa kanilang kwarto sa third floor. Walang nagawa ang ama.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kundi kunin ang bata sa third floor at kargahin uli.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mano-mano niya na namang ibinaba mula sa tatlong palapag papuntang ground floor.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pagdating, agad nang inilipat sa kabilang kamay. At ang namamagang kamay, hindi man lang binigyang lunas para kumipis o mabawasan po ang sakit.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sabihin, pagtanggal, lipat na naman dito sa kabilang kamay, yun na naman ang tinurukan. Tapos para bang hinayaan na lang daw yung pong unang tinurukan ng karayong.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Aroy, nawala yung ano natin, yung binabasa natin. Mabako lang, ha?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nasaan na tayo dito?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nasa baba na tayo, di ba? Patapos na ba?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dito na tayo eh. Walang nagawa ang ama kundi kunin ang bata sa third floor, kargahin, mano-mano niyang binabang mula. Mano-mano niyang binaba mula tatlong palapag, papunta ng ground. Pagdating agad na inilipat sa kabilang kamay, at ang namamagang kamay hindi man lang binigyang lunas para kumipis o mabawasan ang sakit.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Namaga ang kamay ng bata gawa ng lihis ang pagkabit po ng dextrose. Pagkatapos, mailipat ang dextrose sa ibanumano na naman itong iniakyat papuntahon ng third floor. Grabe, pagkahirap naman na nangyari na yun, oo. Nandyan ka na sa baba, inakyat pa doon sa taas. Pagdating doon, nagka-problema, binaba mo na naman, inakyat mo na naman. Hirap talaga magkarga ng mga ganun. Grabe, wala man lang nag-assist at walang wheelchair. Hirap na ang ama at pasyente nyo. Kakaakyat baba mula ground floor, papuntang third floor.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tama ba yun? Ganun ba ang tamang treatment?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Niwala man lang assessment kung safe bang iakyat baba ang patient or kung kaya pa nilang mag-akyat baba sa tatlong palapak.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Habang lumilipas po ang oras, ay uminit na ang bata. Aroy!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dahil sa namamagang kamay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pinuntahan uli ang nurse para ipaalam na umiinit na ang bata. Ang sagot ng nurse, oo, puntahan lang. Tunan naman ni nakakainit, nakakapunding sagot, oo. Oo, puntahan lang. Makalipas ang ilang minuto bago pa napuntahan. Wala man lang sense of urgency. Noong napuntahan ito, tinurukan ng gamot na paracetamol. Ngunit makalipas po ang 15 minuto, 15 minutes, pumunta uli ang magulang sa station para sabihin na parang may kakaiba sa kondisyon ng bata. Tinanong nila kung saan si doktora. Ang sabi ay wala at hindi raw on duty dahil Linggo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Aroy! Di walang aroy, binasak po ha.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pwede ba iyon sa emergency situation?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Paano yun? Walang duty'ng doktor. Nasa emergency situation po yung pasyente.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang sabi ng nanay ng bata, baka pwedeng tawagan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang sagot, hindi raw pwede.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kinukulit na kayo, di ba? Dahil tolero na rin sila. Habang lumilipas, ang oras, pasama ng pasama ang kondisyon po ng bata. Mabalik-balik ang magulang sa nurse at wala man lang silang care na sinasabi ng magulang hanggang sa tumirik na lang ang mata ng bata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dito na tumirik po yung mata ng bata. Dahil sa kumbulsyon. Wala pa rin si Doc. Kasi nga, off-duty raw. Aroy, ito na. Ni-revive na mga nurse nang walang doktor.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Fortunately, nasa ulian po yung bata. Buti naman.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Makalipas ang ilang oras, nakakalaro-laro na rin ng magulang ang bata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero napapansin nila na sige lang kadumi ng tubig.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pinaalam na naman ito ng nurse o doon po sa nurse ng 3 beses na pabalik-balik sa kanila para tawagan si Doc. Kasi nga, iba na ang kondisyon ng bata around 7 p.m.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay? 8 ng umaga, dinala sa hospital para i-admit noong pong August 9. Alas 8 ng umaga, oras na lumipas, alas 7 ng gabi. Kakaiba na ang kondisyon ng bata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At syempre, dumumi ngayon, kakatakot yung ganun. O yung ma-dehydrate yung bata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nakumbulsyon pa ngayon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Halos magluhod na. Tulihon natin yung ating binabasa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Halos magluhod na at magmakaawa ang magulang ng bata na papuntahida ang doktor na sinasabi nilang naka-off duty.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kasi nga maghapon mula nung inadmit hanggang gabi, wala pa ito pinuntahan ng doktor. Aroy! Like emergency na po iyan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ganon ba kayo magtrato ng pasyente nyo?
0: Bullseye! Bullseye!
1: At sa halip na bigyan ng solusyon, nagawa pang sabihin ng nurse.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa nanay ng pasyente na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kasi nga nanay, COVID ang sakit ng anak nyo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sabi po ng nurse yun doon po sa magulang sa nanay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tanong ng nanay, tama ba yun?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Anong karapatan nyo? Sabi po dito ha, anong karapatan nyo na ipagsigawan sa nanay ng pasyente na may COVID ito nang walang basis.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Anak ng COVID hanggang ngayon, mayroon pa rin COVID? Wala na yan ah! Bumalik na naman si COVID.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At dyan nagsimula sa Brooks Point.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kakalat na naman ba yan yung COVID na yan? Wala dyan sa ospital? Papunta sa buong mundo?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Lalabas ba ng munisipyo na yan at mapupunta dito sa puerto, sa buong Palawan, tapos mapupunta ng Manila, ng buong Pilipinas, tapos pupunta ng ibang bansa?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Babalik na naman si COVID mula dito sa atin? Sasakupin na naman ang buong mundo?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, tanong ng huyo na, pasyente, okay? Sa halip na i-comfort nyo bilang isang nurse,
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nagawa nyo pang ipagpanik ang magulang?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nung marinig ng nanay na ganun-ganun na lang kung sabihin ng nurse na walang
0: Bullseye! Bullseye!
1: Social etiquette, umiyak siya at pumunta sa isang nurse assistant para itanong na bakit nagka-COVID ang bata, gayoy nagpa-antigen naman sila at negative naman ang resulta nito.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nurse, pero dapat check ng doktor, masiguro ng doktor at ang doktor ang magsabi, di ba?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tuloy natin. Like, paano nasabi na may COVID?
0: Bullseye! Bullseye!
1: And take note, pinagsigawan pa na may COVID.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Which is kahit meron man o wala, bawal yun.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero tinignan ng assistant sa record ang bata na wala naman daw itong COVID.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sino raw ang nagsabi?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tinuro ang kasama niya. Nung malaman ng nanay na wala naman palang COVID, bumalik ito sa room. Pero hindi siya mapalagay, kaya bumalik uli sa nurse station para sabihin na nagpapasa na ang bata. Nagpapasa na yung bata. Sumunod sila sa room at pinikturan para ipakita sa doktora. Aroy, ito nagpalala. Makalipas ang ilang minuto, bumalik uli ang nanay ng bata sa station. Dahil hindi pa rin ito mapakali sa sitwasyon ng bata sa kadahilan ng hindi man lang napuntahan ng doktor mula umaga hanggang gabi. Maghapon na hindi napuntahan. Tinanong niya kung nasaan na nga ba si Doc. Sinagot ng nurse. Ay tumawag na kay Doc. Kung gusto raw ay i-refer na ito sa Puerto Aroy. Nagalit ang nanay dahil sa kapain ni refer alas 10 na ng gabi. Nawala ng malay at 50-50 na ho ang bata. Dapat sana alas 8 ng umaga. Hindi nyo na pin-admit dyan. Sinabihan nyo na kaagad na hindi, refer na kaagad sa puerto. Umabot pa ng buong kalahating araw ng magdamag. Simula umaga hanggang gabi, alas 10 na. Kung di nyo pala kayang gampanan, sana umaga pa lang inirefer nyo na sa iba. Pero dahil nga nagtiwala kay doktora, dahil simulat sa pool, ay siya ang doktor ng bata at siya ang nakakaalam ng medical record ng bata, sobrang tiwala at laking tiwala ang ibinigay dito.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Around 10 p.m. onwards, pinuntahan na ni doktora. Ito na, pumunta na si Doc.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mula umaga, napagmamakaawa, natawagan at puntahan mula 10 p.m. onwards bago pa pumunta.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa haba ng araw.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa haba ng araw at oras, 10 p.m.?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Question mark. Kasi nga, ang rason ay off-duty raw.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nasaan ang sense of urgency nyo?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung of duty naman pala in the first place, bakit nyo inadmit at hindi ni-repair sa ibang hospital? Kung di nyo naman pala kayang gampanan yung pinasok nyong trabaho.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nung napuntahan na ni Doktora ang bata sa room, tinanong na ng magulang ba't nagkapasa ang katawan ng bata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na parang mapa na ito sa katawan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang sagot po ni Doktora ay na-dehydrate na raw. Ang tanong bakit na-dehydrate pa? Eh nasa ospital na nga maghapon, di ba?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pina-admit na nga para sa tamang monitoring at mabigyan ng tamang lunas pero na-dehydrate pa rin. Bakit? Since dehydrated na ang bata, tinanong ni doktora sa kanya, sa nurse, bakit mahina ang tulo ng dextrose?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yung doktor na ito, pati po yung nurse, nag-uusap na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi alam ni Doc kasi nga hindi niya pinuntahan at minonitor sa buong maghapon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi rin ba ito nire-report ng inyong nurse? Imagine, 10 p.m. na bago pa inalam ng doktor yung kalagayan ng bata. Sa buong maghapon, bago pa lang nalaman na mahina at di nakasuporta ito pong dextrose.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nung nakitang mahina na pala ang tulo bago pa agad-agad kinabitan ng pangalawang dextrose at ikinabit sa paa. Noong nakabitan sa paa ng pangalawang dextrose, mabilis at tuloy-tuloy ang daloy ng tubig dahil hinahabol ang hydration ng bata kumpara sa mga ikinabit ng nurse noong una.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay. So meron na siyang sa kamay at meron pang sa paa. Hinahabol daw po yung pong hydration. Kasi na-dehydrate na yung bata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Noong naikabit na ang pangalawang dextrose, unti-unting nawala ang pangingitim ng mga binti ng bata dahil sa tuloy-tuloy na pagdaloy ng dextrose.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ngunit hindi pa rin sumapat dahil hirap pa rin itong huminga at wala ng malay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bago pa ikinabit ang pangalawang dextrose. Tama ba na isang dextrose lang ang nakonsumo sa buong maghapon? Tanong lang. Hello?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nanyan pa rin po yung binasa ko. Yung hello, hello po nakalagay. This is emergency situation po.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Noong bago pa lang malaman na dehydrated na ang bata, bago pa nataranta. Huli na ang lahat. 10 p.m. na. Mula 8 a.m. na lumalaban ng bata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na-dehydrates ang bata kasi niayaw payagan ng mga nurse na kahit painumin lang ng tubig ang bata kasi yun daw ang order ng doktor. Ayaw painumin ng tubig.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero ang patak ng dextrose ay malakas na tulo ng luha namin na siyang hindi nakasuporta sa katawan ng bata kaya bumigay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pinagbawal nyo lahat kasi wala nga raw order ang doktor na painumin ng kung ano. Naging desperado ang tatay na bilihan na lang ng oresol para sa hydration ng bata kasi di na nila kaya makita na ganun. Pero anong ginawa nyo? Hindi nyo pinagbilhan kasi walang bilin o instruction ng doktor.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hinintay pa naman dehydrate ng sobra.
0: Bullseye! Bullseye!
1: May magulang na nagpapanik dahil nakikita nilang nahihirapan ang kanilang anak.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi sila humingi ng kung ano-anong gamot.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Humingi sila ng tulong. Tulong ang inihingi na magulang. At ang laging sagot na natatanggap nila ay kailangan munang hintayin ang doktor na mula umaga hanggang alas 10 ng gabi ay hindi nagpakita.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sinabi rin sa amin na wala raw silang pwedeng gawin para sa bata dahil walang below instruction po ang doktor.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kahit sa mga simpleng bagay tulad ng pagpapainom po ng tubig, hindi kami makakilos dahil wala raw instruction mula ako sa doktor.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Si Zian ay nakadextros.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya ngayon, isa ito sa pinakamalaking tanong namin.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ito na ho yung mga tanong. Yan po yung kwento. Una, yung pong reaction, damdamin ng pamilya. Pangalawa, yung pong kwento. Ito na ho yung tanong.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Number one, na-monitor ba ng maayos ang hydration ni Zian?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Number one po yan ha. Na-monitor ba ng maayos ang hydration po ni Zian?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sapat ba ang naibigay na fluid sa kanya?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ng pangalawang tanong, sapat ba na naibigay? O sapat ba ang naibigay na fluid sa kanya? Na-check ba agad kung maayos ang pagtulo at pagkakalagay ng dextrose?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pangalawa, pangatlo, na-check ba agad kung maayos ang pagtulo at pagkakalagay ng dextrose? Pangapat,
0: bullseye! Bullseye!
1: Nakatanungan ng pamilya at magulang.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At kung hindi sapat ang hydration, may dapat bang ginawang intervensyon ng mas maaga?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay. Pangapat na tanong yan ha. At kung hindi sapat ang hydration, may dapat bang ginawang intervention ng mas maaga? Lahat yan sa tingin namin hindi nagawa kaya hindi naagapan, di ba? At nawalan pa ng buhay ang bata ng approximately 3 a.m.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pinalabas nyo ng walang binayarang bis kasi alam nyo na may kapabayaan kayo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ha? August 11, Martes ng hapon, around 4 p.m., nag-schedule na makipag-usap sa office si Doktora. Kasama ang mga nurse on duty that time. Aminado si Doktora!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na off duty siya every weekend. Pero may dalawang doktor naman daw na naka-duty at pumupunta naman daw siya pag tinatawagan. Ayon sa mga nurse, tumawag sila around 1 p.m. Ngunit ayon kay Doktora, 5 p.m. siya pumunta.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dito ho, nakikita natin na pinatawag yung pong pamilya at nagpapaliwanag na po dito yung Doktora.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung sinasabi ng nurse na 1 p.m. tumawag na sila, bakit 5 p.m. pa pumunta si Doktora?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nasaan ang urgency doon? At kung 5 p.m. nasa ospital na si Doktora, bakit 10 p.m. niya chinek ang lagay ng bata? Kung saan huli na? Bakit tumabot pa ng 10 p.m.?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung sinabi niya na may dalawang doktor namang na naka-duty ng weekend, kahit off-duty siya, bakit wala man lang ni isang doktor?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang pumunta o pinalit man lang sa kanya for prevention sa buong maghapon?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bakit di nila ni-refer sa iba nang mas maaga sana? Posible na buhay pa sana ang bata. Posibleng buhay pa sana ang bata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Posibleng buhay pa sana ang bata. Grabe ang sakit ang sakit di namin matanggap nang basta-basta lang.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tinanong kung ano ba talaga ang sakit ng bata at umabot ng ganun. Marami raw sakit ang bata. Pumasok na typhoid lang ang findings dahil nga sa kapabayaan at di man lang na-monitor kaya lumala ang sakit.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Findings nung una, check-up, typhoid. Niresitahan, nasa bahay, dumumi ng marami, nagpanik ang magulang, dinala sa ospital, typhoid. Pagkatapos dito, sasabihin, maraming sakit ang bata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung alam mo pala na maraming sakit ang bata, Doc,
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bakit 10 PM mo na pinuntahan at chinek ang lagay? Hindi ba dapat mas binigyan ng atensyon dahil mas marami pala itong sakit?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nagtiwala sa inyo ang magulang dahil simula't sa pool, kayo na ang naging doktor niya. At nakakaalam ng kanyang medical record.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At naniniwala sila na kayang gampanan kung na-monitor ng maayos at dinala ng malakas. Aray, nasaan na napunta ito? Nawala na yung piniplay ko dito.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sana yung binabasa natin dito.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dahil sa tingin namin, ito na. Dinala ng malakas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dinala ng malakas sa ospital. Nilabas ng wala ng buhay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yan yung mabigat na nabasa natin. Kasi pag sa ospital, yung mahina, pinalalakas, pinagagaling. Pero dito, dinala ng malakas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dinala ng malakas ang bata sa ospital. Nilabas ng wala ng buhay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ayoy mo yan. Dahil sa tingin namin ay negligence ng ospital. Nasasabi namin na napabayaan dahil naranasan mismo namin.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ano ka magtitiwala sa ganitong sitwasyon na alam mong merong kang pasyente, merong sakit? Ano ang gagawin mo para gumaling? Oo, kung kaya naman sa bahay, kaya. Pero kung hindi kaya, anong gagawin mo? May mahinang pasyente ka, dadali mo sa ospital para lumakas, para gumaling!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero dito sa nabasa natin, dinala ng malakas. Nilabas ng walang buhay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Regarding sa mga hinihingi naming medical record, 3 lang ang ibinigay out of 11.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kahit simpleng nurse and doctor's progress notes,
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ay wala at need pa ng court approval.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mabigat na ito. Kailangan na ng court approval para lang doon sa nursing and doctor's progress notes.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At sa mga nurse nyo dyan, not all. Tama bang approach ang pagsigaw sa pasyente?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tama bang ipagsigawan na may COVID?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Though wala naman daw sinabi yung pong isang nurse.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Huwag mong i-deny at huwag mo kaming gawing tanga!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na kesyo hindi sila yung sinabihan na may COVID, gayoy wala namang ibang tao doon. At kung sakali nga na hindi talaga siya ang sinabihan mo, tama ba na ipagsigawan mo yon? Tama ba na iparinig sa iba? Tama ba ang pagmamaldita? Ha? Tama ba na magmaldita kayo sa pasyente nyo?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hinahanapan kayo ng CCTV footage.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung saan nangyari ang sigawan. Pero wala rin kayong ma-provide.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na kesyo, walang available na CCTV.
0: Bullseye! Bullseye!
1: In that area. Ay, mahaba pa pala ito. Teka lang ha. Ah, ito, malapit na rin ito.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dito na tayo ha. Hinahanapan kayo ng CCTV footage kung saan nangyari po ang sigawan pero wala rin kayong ma-provide. Na kesyo, walang available CCTV in that area. Naitanong namin yan during na pag-uusap noong August 11 ng hapon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At tama ba na may gana pa kayong pag-usapan ng pasyente nyo na kesyo grabe, magesterikal at umiyak? Paanong hindi magesterikal kung anong oras na at umiiba na ang kondisyon ng bata pero wala pa rin kayong doktor at wala rin kayong sense of urgency na para bang hindi buhay ang hawak nyo?
0: Bullseye! Bullseye!
1: O ngayon, anong nangyari?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ano bang idadahilan nyo kung bakit walang nagpakitang doktor mula umaga hanggang gabi?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Regarding sa cause of death ng bata, based on our research, lahat ng yan,
0: Bullseye! Bullseye!
1: Curable kung maayos ang naging gamutan. Just see a touch pot.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tingnan nyo po yung picture na pinapakita namin. Sabi po dito sa post.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dinala at pina-admit ng mas maaga para mabigyan agad ng tamang gamot at tamang monitoring. Malakas pa ang bata at masigla pero dahil sa tingin namin na pabayaan kaya lumala.
0: Bullseye! Bullseye!
1: In just an hour lang, diba?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa tingin namin, hindi nabigyan ng sapat na fluid sa katawan kaya nauwi sa dehydration.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At namatay! Hindi na monitor ng maayos.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Saka lang papalitan ng dextrose, naubod ng hina, ay 15 hours na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: From 8 a.m. maga hanggang alas 10 ng gabi, walang doktor na nagmo-monitor.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Isa sa malaking factor ay ang hydration na hindi naagapan. Alam nyo sa sarili nyo na hindi nyo nabigyan ng tamang procedure ang bata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hinihingi na rin o hiningi na rin nang sorry yan si doktora pero hindi na maibabalik ang buhay ng bata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay? Humingi na rin din po ng sorry si doktora sa pamilya, sa magulang pero hindi na maibabalik ang buhay ng bata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bigyan nyo kami ng malinaw at katanggap-tanggap na paliwanag. Ang hangad namin ay
0: Bullseye! Bullseye!
1: Transparency. Number 2, accountability. Number 3, fair and independent investigation.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tatlo ho yan. Maliban sa mga medical records na kailangan ng pamilya, hangad din po nila ang transparency, accountability, fair and independent investigation.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung wala namang naging pagkukulang, matatanggap namin ng buong puso ang resulta.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero kung may naging lapses, gusto naming malaman.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At kung mapatunayan na merong negligence, gusto namin makuha ang fair justice.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Para sa batang si Zian, para sa kanyang mga magulang na lubos na nangungulila.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At para sa buong pamilya. We post this para hindi na mangyari sa ibang bata ang anumang kapabayaan at maiwasan agad.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na call out lang kayo. Nawalan kami na kahit kailan di na mababawi pa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya sa mga nakaranas ng anumang hindi magandang pagtrato sa kanyang establishment.
0: Bullseye! Bullseye!
1: O sa kahit na saang establishment.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Huwag kayong matakot na mag-voice out.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At i-call out ang mga maling gawa nila. Dahil uulit-ulitin lang nila yan. Justice does not mean prejudging anyone.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Justice means finding out the truth.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Binasa ho natin yan. Try natin na tawagan si Sir Cedric, ha? Lagi ko nabasa na rin at napakinggan ni Sir Cedric. Dahil dito sa post na ito, na i-forward natin, wala dito yung ano, yung mga nakatag. Pero nandiyan yan, nabasa natin eh. Yung Rapid Tool Point Action, NBI, PSWD, marami pa eh, mga nakatag. Nasend mo sa akin, di ba, Bon? I-try ko yung ano sa akin, yung pinorward sa akin ni Axel Bon. Nandoon yung mga nakatag eh. Yung nabasa ko kasi nasa page ng XFM. Yan, dito mga nakatag. Marami yan dito. Oo. Karin natin si Sir Cedric Abay. Ito yan, oh. Yan ang sinasabi ko. Dito yung mga nakatag. Department of Health, Philippines. Ha? Sige lang, oh. Department of Social Welfare and Development, or DSW. National Bureau of Investigation. Public Attorney's Office, or PAO. Laban kung laban. National Privacy Commission. Rapid Tool po in Action. GMA Public Affairs, Jessica Soho. Yan po. Yung mga media, ganun din. Yung pangalan ko, nakatag din dito sa baba. Brigada, ganun din, nakatag din. Pinantatag na ho ito sa mga local media. At ito po ay meron ng 2,100 reaction. Okay? Meron pang 876 comment. Merong 3,000. Mas marami yung nag-share. 3,100. Okay. Sige, naunawa natin.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sige. Kinall out lang. Yung pong mga nabanggit natin, kakasabi ko, try ko lang yung reach out. Yung palagay ko ang NBI, kung pupunta yung pamilya, tatanggapin, welcome naman. Diba? Na-call out lang doon sa post.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, 9:52 ng umaga.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi pa natin natatalaka yung, ano, yung million reaction. Ito, nasa 2,000. Yung isa pa, yung sa 911, aroy, namatay din po yung kanyang tatay. Yun, ano rin yun, viral din yun, nationwide. Oo, million yun. Ito bata dito sa atin, sa Palawan. Sabi, ano? Ano nangyari? Sakin ko yung mga comment din nyo, ha? Sige, yung mga nagko-comment sa live natin, babasahin natin yun. Sakin ko yung live natin. Tapos 9 ho kasi ng umagi. Linda Valdez Tamon, morning po, katropang Gerald Gales, watching from Dinapawad, Dumaraw. Ryan Toto Rodriguez. Good morning po, katropa. Good morning. Sa tingin ko, sabi dito ni Buff, malami. Sa tingin ko lang, Gerald, good morning muna. Ang hospital dyan, ang iilan dyan, may katiwalian dyan. In my mindset lang po ah. Sariling opinion lang po ito ni Balami. John R. Pineda. Babati ito. Mga reaction ninyo ha, pwede kong mabasa. Comment nyo lang sa pinag-uusapan natin. Babati ito kay John R. Sabi ni John R. Mapapalang umaga. Yan na po katropang Gerald Gales. Watching from Nara, Alawan. Nakantabay lang po sa inyong programa. Bullseye, ang katropa mo. Ding Strelia, good morning. Katropang Gerald, share that. Okay, kami naman sa XFM ay bukas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay. Bukas po ang XFM Palawan. Doon po sa doktor at sa nurse. Okay? Mga nurse. Kasi mayroong nurse sa taas na sinasabing pupuntahan lang, pero hindi raw pinuntahan, kaya bumaba. Yung nurse na unang tumurok, welcome mo kayo dito sa XFM na magpaliwanag. Bukas po ang XFM sa inyo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yung nurse na nasa taas, yung nurse po na nasa baba, pati yung doktora na hindi yung nakapunta raw ng buong araw dahil nga naman naka-off duty.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sinasabing may-ari ng hospital, welcome, pwede ko kayo magpaliwanag dito sa XFM.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sikapin din ho namin na makuha yung panig ninyo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Matindi po ang legasyon at matindi ho yung sama ng loob, ano ho, ng pamilya, ng kaanak doon ho sa nangyari sa bata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ano ho, in mo 21 years na walang anak yung pumag-asawa. Araw-araw na pinagdadasal na sana magkaroon sila ng baby hanggang sa magkaroon. At nagkaroon na nga sila. 4 na taon pa lang. Malakas pa nang ipinasok.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nabasa natin kanina, malakas pa nang naipasok doon sa ospital pero wala nang buhay nang inilabas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mali, di ba? Ipapasok mo ang pasyente, sabi na natin malakas, ipapasok mo ang pasyente, gusto mong gumaling, gusto mong palakasin. Hindi yung ipapasok mo ng malakas tapos ilalabas mo ng patay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya nga mayroong ospital eh. Para doon dadali ng mga may sakit para gumaling.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ito sakit. Typhoid. Diba? Pina-check up eh. Typhoid. Kung nabigyan ng tamang atensyon, medical na atensyon, magkakaganito ba at mamamatay ba yung bata?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa loob lang ng 24 oras.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung nabigyan, ha? Kung nabigyan ng tamang atensyon, yung pumbata.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi. Kaya gano'n na lang po yung sama ng loob ng pungkaanak. Kaya gano'n na lang yung sama ng loob ng pamilya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dahil sila ho ang namatayan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At yung ganitong mga reaction, hindi na bago ito sa mga nurse. Hindi na bago sa mga doktor. Hindi lang dyan sa ospital na yan. Pati na rin sa ibang ospital.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Diba? Merong mga nagre-reklamo. Yung iba parabang nakasanaya na lang.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na parang labas-pasok na lang sa tenga. Samantalang doon sa mga pasyente, samantalang sila yung nasa sitwasyon, trauma yan. Matagal na panahon at hindi agad-agad bawawala sa kanilang isipan. Diba? Babalik at babalik sa kanila.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya sana, kung mayroong kapabayaan, dapat mayroong managot.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang sigaw ng pamilya ng kaanak, kustisya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At kung walang kapabayaan, at talagang bumigay ang bata dahil sa matindi at maraming sakit, sabi.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ipaliwanag yun ng maayos. Pero merong pag-uusap na, nanauna, pero hindi po kumbinsido ang pamilya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung merong findings na mas malinaw at may mga medical record na hinihingi ang pamilya, tatlo pa lang ang naibigay out of 11.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ibigay lahat. Diba? Ibigay lahat. Para lang mapanatag yung buong pamilya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dahil ang hangad ng pamilya, transparency, accountability, at fair an independent investigation.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pag naibigay yung tatlo na yan at naging panatag, nakapalagayan na ho ng pamilya, walang problema na sa kanila. Tatanggapin na nila ang nangyari doon po sa bata. Pero hanggat hindi na ibibigay, ha, yung pong mga hini

0: resulta doon sa pag-uusap, ha? Hanggang sa kayo po ay makasuhan. Kaya sana maayos agad yung problema.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paalas 9 na ho ng umaga. Susunod na ho ang palatuntunan nito si Algeria Abad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Talagang tinututukan ni po ang mga programa at proyekto, mga resolusyon, mga ordinansa dyan po sa City Council.
1: Bullseye!
0: Pakasipag po na konsihal ng Puerto Princesa.
1: Bullseye!
0: Isang request lang, binigyan tayo kaagad. May mga nakapila na kaagad, nahihirang ng grass cutter. Kabarangay natin sa Barangay Bangka-Bangka. Talaga naman o. Si Algeria Abad, maraming salamat sa grass cutter na ibinigay mo. Talaga mapapakinabangan na ng ating mga kabarangay sa Bangka-Bangka. Meron ng listahan ka agad, di na
1: maghihirap.
0: Alas 9 na ho ng umaga, maraming salamat sa inyong pagtutok, sa inyong pong panunood. Dito sa Bullseye, nakala po ni Station Manager Calo Villarosa at ni Axel Bonno Barreres. Ang inyo pong kabulsay ngayong pong linggo, ka Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan.
1: Bullseye!
2: Bullseye! Dito lamang sa XFM Palawan.
1: Palawan!
3: Sis the Paint. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sis the Paint, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sis the Paint lang ang mabisa.
1: Sis the Paint. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Paint.
4: If symptoms persist, call the doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
2: Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samphone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Samphone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samphone Gold Coffee na.
2: Samphone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Pabibili sa mga butika.
2: Samphone Plus Gold.
6: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Samphone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Samphone Plus Gold.
2: Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Samphone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Samphone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Samphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Samphone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
14: Samphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Samphone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Samphone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you.
4: blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin,

0: pagsagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, Clear Skin User. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
3: XFM.
4: XFM.
3: XFM.
4: XFM.
5: Sister Pain.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
8: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus.
5: Vision X Plus.
8: Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, Clear Skin User. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus
5: Herbal Oil.
2: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes.
7: Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
20: XFM.
21: XFM.
22: Sister Pain.
23: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
24: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
25: If symptoms persist, call your doctor.
26: Mabilis sa mga butika.
20: XFM.
21: XFM.
27: Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
28: Okay, mga kaibigan, oras ho natin, ganap na pong alas 9:10 ng umaga.
29: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinus sa sangguniang lungsod hanggang sa impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyo publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry.

0: Okay mga kaibigan, magandang umaga po, lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. At medyo naninibago ako dun sa ginawa ni Renz ngayon eh. No, sa mga nakalagay dito, yung sinusundan ko yung numero eh. Okay, at siyempre pa tayo po ang inyong makakasama ngayon pong araw ng Linggo. Betsa, this is 6 na ng buwang Agosto mga kaibigan. Oras po natin ganap na pong alas 9, this is 6 ng umaga sa mga naghahabol po para magsimba ngayon pong umagang ito. Pagkakataon nyo na para makahabol pa sa mga schedule ng mga mass doon po sa mga Katoliko. At doon naman sa mga ibang religious sector, of course, siyempre, alam natin, mayroon ding mga schedules ng inyo pong mga mass ngayon pong umagang ito. Alright, siyempre tayo po ang inyong mga kasama, kaibigang Jerry Abad. At tayo ay magkakasama hanggang alas 10 ng umaga. At kung suswertehin, baka umabot po tayo hanggang alas 10:30. Ayan, ng umaga. Marami pong mga pag-uusapan ngayon pong umagang ito. At sumubaybay po kayo hanggang mamayang alas 10 ng umaga dahil mayroon po tayong mga patribya. Antabayanan nyo po yan dito po sa kabuuan ng ating pong palatuntunan at the same time ay pagbati na din sa ating pong mga kaibigan, no, sa ating pong mga kababayan na patuloy na yan, patuloy na nanonood, no, sa at nakikinig sa ating pong palatuntunan. Huwag mo kayong bibitaw dahil may maganda ho ngayong papremyo, no, sa ating pong trivia. Kaya po doon sa mga nakaantabay sa atin, ba, swerte nyo po ito. Mayroon pong ibibigay na worth dalawang magtatanggap ng 200. Dalawang tatanggap ng 200 pesos. At the same time, mayroon pong free rides na ibibigay ang offer ride sa mga mananalo. Ibig sabihin, libreng sakay. No, ibubuking nyo yung offer ride tapos libre ho yun. Wala po kayong babayaran, no. Isa hong libre. Kaloob po yan ng offer ride sa owners, no, sa ating sa may-ari po ng kumpanya si Sir Jolan, no, Lichauco. Mga kaibigan, at bibigay ho yan sa atin. Sabi ho ng ating pong operation manager si Ma'am Jeanette Mercado. Kaya antabay ho kayo hanggang matapos po yung aming pong programa dito, mga kaibigan. Siyempre, hindi lang ho ako ang nag-iisang makakasama nyo ngayon pong umagang ito. Kasama rin po natin ang ating pong masipag at talaga hong walang humpay, kahit busy. Ito ho, kasama natin every Sunday dito po sa ating palatuntunan, kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Pabati natin si Sir Paring Lyle Coronia. Good morning.
1: Magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig dito po sa Puerto Princesa at sa lahat po ng kababayan natin sa buong Palawan at worldwide na rin kasi napapanood pa na tayo sa buong mundo sa pamagitan po ng live feed, ano, mula sa 104.7 XFM. Ang gagawin niyo po, pupunta niyo lang po yung aming ano, no, yung aming page na City Councilor Jerry Abad, naka ano na sa ngayon diyan, naka share. At mamaya ay ang gagawin po natin sa trivia, diyan po tayo sasagot, ano, sa page ng City Councilor Jerry Abad. Yung mga gustong manalo po ng papremyo ngayong araw na to, mag-antabay po dahil sa kabuuan ng ating programa ay doon po ninyo maririnig yung mga posibleng katanungan. Kaya kung kayo po yung naka-tune in, ay malalaman nyo kaagad kung ano yung mga tamang sagot at kayo po yung may chance, ano, na manalo ng ating papremyo. Yan po yung linggo-linggo, ano, dito po sa ating programa. Nahandog po ng tanggapan ng ating isa sa pinakamasipag na konsehal ngayon sa Puerto Princesa, Konsehal Jerry Abad, at syempre yung ating sponsor sa trivia contest, yung Opa Ride na ilang araw na lang po ay magkakaroon sila ng activity dyan ano, sa SM. Kaya atin pong tangkilikin yung mga ganitong negosyo ano, na pumapasok dito sa ating lungsod na legit at nakatulong po sa ating mga mamayan. Hanggang alas 10 po na umaga, ako po ang inyong kaibigan, Lyle Coronia.
0: Yan, okay. Thank you. At sa 23, yung pong pagdating ng ating pong celebrity. Oh, 23 po. Darating po yung ating celebrity sa isa ho sa mga endorser ng Offeride. Mm-hmm. No? Ito po ay si David, no? David Lichauco. Ayan. At makikita nyo po yan dyan po mismo sa SM Mall natin dito po sa Puerto Princesa. Okay, sa 23 po, antabayanan nyo po yan at marami pong mga pwede hong mag meet and greet doon no, sa kanya. Pwede hong papicture no, doon po sa SM Mall. No, puntahan nyo lang po yan. Yan na po yung hudyat. Simula na rin po ng pagpapakilala, launching. Although meron na hong infartial nung nakaraan, magkakaroon na naman uli ng panibagong launching yung pong Offeride dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay, sa kabuuan, mamaya pag-uusapan pa natin yung iba pang mga detalye hinggil po sa bagay na yan. Samantala, puntahan natin ang ating pong mga balita ngayon pong mga oras na to. Nakalap sa loob po ng isang linggo nating mga activity dito po sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa.
2: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.
1: At sa ating mga balita, mahigpit na pagpapatupad ng tamang kasuutan ng mga tricycle driver makatutulong umano sa imahe ng transport group. Inaasahang makatutulong sa pagpapabuti ng imahe ng transport group, partikular ng mga tricycle driver, ang mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa hinggil sa tamang kasuutan sa lungsod. Sa isinagawang regular session ng sanggunian panlungsod ng Puerto Princesa, inaprubahan ang isang resolusyon na humihiling sa City Traffic Management Office at Tricycle Franchising Section na mahigpit na ipatupad ang City Ordinance Number 927 o ang Tricycle Driver's Proper Attire Ordinance. Ayon kay Konsehal Jerry Abad, ang pagpapatupad ng nasabing ordinansa ay hindi lamang usapin ang pagsunod sa aritong-tunin, kundi isang hakbang upang mapanatili ang maayos at profesional na imahe ng mga tricycle driver bilang bahagi ng pampublikong transportasyon. Aniya, makatutulong ang wastong kasuotan upang mas maging presentable at disiplinado sa paningin ng mga pasahero at publiko ang mga tricycle driver na mahalagang katuwang sa pang-araw-araw na transportasyon sa lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, sanggunian panlungsod, binigyang pansin ang usapin sa demolition na order laban sa mga IP residents sa Sitio Tagaod. Ipinakita ng sanggunian panlungsod ng Puerto Princesa ang patuloy nitong pagbibigay pansin sa mga usaping may direktang epekto sa kapakanan ng mga mamamayan, partikular sa mga indigenous people sa community. Isinagawa ang isang committee meeting ng Committee on Environment Protection and Natural Resources Waste Management Disposal na pinangunahan ni Honorable Elgin Robert Damasco, Chairperson na naturang committee. Tinalakay sa pagpupulong ang concern of the Honorable Damasco on the demolition order against IP residents of Sitio Tagaod, Barangay Irawan, Puerto Princesa City, at dumaya rin sa pagpupulong si Konsehal Jerry Abad kasama ang mga kinaukulang miyembro at iba pang kalahok upang mapag-usapan at mabigyang pansin ang mga usaping kaugnay ng demolition order na nakaapekto sa mga IP residents ng sitio Tagaod. Ayon kay Consel Abad, mahalaga ang ganitong mga pagpupulong sapagkat ipinapakita nito na hindi isantabi ng sangguniang pangsod ang mga hinaing at kalagayan ng mga mamamayang maaring maapektuhan ng mga kautusan o hakbang na may malaking epekto sa kanilang pamumuhay. Samantala, mula sa XFM News Center, Paleco Franchise Endorsement, hindi sinuportahan ng Committee on Energy ng City Council. Kwinestyon ng Committee on Energy ng Sangguniang Palungsod ng Puerto Princesa ang surcharge na ipinapataw ng Palawan Electric Cooperative sa mga consumer na delayed sa pagbabayad ng kanilang electric bills. Ayon kay Consel Jerry Abad, natuklasan na wala umanong legal basis ang Paleco sa paniningil ng surcharge, dahilan upang hindi suportahan ng committee ang hinihinging endorsement o no objection para sa renewal ng kanilang prangkisa. Iginiit ng konseho na kailangang tugunan muna ng Paleco ang usapin bago muling isaalang-alang ang kanilang kahilingan. Samantala, sinabi po ng Paleco na maglalabas na lamang ito ng kanilang pahayag kaugnay ng mga isyong inilahad sa City Council. Samantala, isinagawa ang isang consultative meeting on barangay emergency interoperability mula noong Agosto 12 taong kasalukuyan sa Popcom Conference Hall sa City Health Medical Complex bilang bahagi ng mahakbang upang mapalakas ang kahandaan at koordinasyon ng mga barangay sa panahon ng emergency. Tinalakay sa pagpupulong ang mga usapin hinggil sa mas maayos na koordinasyon at pagtutulungan ng mga barangay sa pagtugon sa iba't ibang emergency at insidente. Layunin ng konsultasyon na mapahusay ang interoperability o kakayahan ng iba't ibang barangay at mga kaugnay na tanggapan na magkaisa, magpalitan ng impormasyon at mabilis na makakilos kapag may emergency. Kinatawan ng tanggapan ni Consel Jerry Abad, sina Chief of Staff Jennifer Rentino, kasama sina J. Mike Rentino at Jessica Ramos na nakibahagi sa talakayan at konsultasyon. Samantala, Consel Jerry Abad nagpahayag ng suporta sa mga plano ng bagong City Jail Warden. Nagpahayag ng suporta si Consel Jerry Abad sa mga plano at programa ng bagong City Jail Warden na naglalayong palakasin ang public safety at rehabilitasyon at pakipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Isinagawa ang courtesy call ni Jail Chief Inspector Gilbert B. Anza, ang bagong City Jail Warden, sa tanggapan ni Consel Abad bilang bahagi ng kanyang formal na pagpapakilala sa bagong tungkulin. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay ang mga posibleng larangan ng inter-agency cooperation, kabilang ang mga programa at inisiyatibang maaring makatulong sa pagpapaigting ng seguridad, rehabilitasyon ng mga persons deprived of liberty o PDLs at community development. Ayon kay Consel Abad, nakahanda siyang suportahan ang mga makabuluhang plano at programa ni Warden Anza, lalo na ang mga inisiyatibang makatutulong sa kapakanan ng mga PDL at sa mas maayos na pagbabalik nila sa komunidad. Mahalaga, ayon kay Consel Abad, ang pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa pagitan ng City Jail, lokal na pamahalaan at iba pang concerned agencies upang mas maging epektibo ang mga programa para sa public safety at rehabilitasyon. At yan ang mga ilang kabalitaan na ating nakalap mula sa tanggapan ni Consel Jerry Abad sa nakalipas na isang linggo. Dito po sa palatuntunang kaibigan mo, Consel Jerry Abad.
2: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Sa bawat pangyayari, may aral. Sa bawat hamon, may pananaw. Panahon na para pakinggan ang personal reflections, inspirasyon at saloobin ni Konsehal Jerry Abad tungkol sa mga kaganapan sa konseho at sa ating lungsod. Ito ang Jerry Abad Moment. Jerry Abad Moment.
0: And balik po tayo sa ating pong palatuntunan, mga kaibigan. Ngayon pong araw ng Linggo, of course, siyempre pag-usapan natin yung pong mga nangyari, kaganapan nito pong nakaraang isang linggo, no? Simula ho nung Lunes hanggang kagabi. Actually, may mga event pa tayong pinuntahan.
1: Oh, madaling araw na.
0: Oh, hindi ako tumigil eh. No,
1: madaling araw na. Sige pa nga dating ng mga balita. Galing kaya Konsehal Jerry Abad.
0: Unang-una, siyempre, batiin ko muna yung pinuntahan ko kagabi.
1: Mm-hmm.
0: Diyan sa Barangay Bagong Sikat sa Liberty.
1: Yan, oo. Oh.
0: Oo, kasi...
1: Mukhang masaya doon ah.
0: Masaya at ano nila eh, pesta ng patron ng San Roque.
1: Oo.
0: Diyan sa Barangay Bagong Sikat, no. Isang purok lang 'yun, purok Maligaya.
1: Purok Maligaya.
0: Oo, may simbahan din doon eh, kaya nag-celebrate sila ng kanila pong kasiyahan lang, no, doon sa mga kapurok nila doon sa purok na 'yon.
1: Mm.
0: So, medyo masaya, kasama natin si punong barangay Alberto Alib, no, diyan sa Barangay Bagong Sikat at yung mga kagawad niya, no, ng mga nakasama rin natin kagabi doon, sila kagawad Cabardo, kagawad Salazar, no, Ilazar, no, at yung iba pa ng mga barangay officials na nandoon, no, yung mga sangguniang kabataan kasama natin, no, at yung mga purok officials, yung kanila pong mga masisipag na mga purok officials. Alam niyo kung ano yung ginawa nila doon? Matsugay.
1: Oh.
0: Oo, pambihira yung mga asawa ng mga asawa ng mga mangingisda yon.
1: Ah.
0: Okay. Oh, yung mga nandoon na yung iba. No, talagang mga
1: ay ibig sabihin mga lalaki.
0: Lalaking lalaki talaga, hindi yun yung mga kumbaga gay, hindi yun.
1: Oo, ang lalaki ng mga muscle.
0: Mga muscle eh, oo. Yan yung mga yan, kita mo naman, no, yung mga ano nila. Pero masaya.
1: Masaya, yun, masaya.
0: Yung mga ganito, kapurok nila doon. At purok lang, pero ganyan na yung event nila. Oh. Pang, sabi ko nga, parang pang ano na to ah, pang celebrations na ng event ng barangay na. Purok lang to.
1: Kaya
0: to
1: nga.
0: Okay. So, salamat sa mga organizers diyan at diyan kasi nakatira si Rex Ruta.
1: Ah,
0: oo, okay. Kaya isa siya sa mga nag-invite sa atin diyan, si Cap, no? At sabi niya kahit gabi na pumunta ka. Actually, meron akong meetings na pinuntahan din kagabi sa Princesa Garden, no? Mayroon tayong kausap doon. At after noon, kahit gabi na, hindi ko matanggihan tong Barangay Bagong Sikat eh.
1: Mm-hmm.
0: Si Cap, kaya dumiretso ako diyan, no? Kahapon. At nung araw din, meron tayong pinuntahan sa Virgilio Magbanwa Memorial
1: Elementary School.
0: Elementary School. Foundation din nila no, sa lugar na yon. Kaya sabi ko, okay rin eh, no, na kahit paano napapaunlakan natin yung pong mga imbitasyon sa atin.
1: Mm-hmm.
0: No, sa hectic ng mga schedules. Ang dami hong mga invitations eh. May mga iba ka, nami-miss na natin yung mga imbitasyon. Pero dito sa foundation nung 16th na eh, 16th foundation anniversary ng Virgilio Magbanwa Memorial Elementary School. Alam mo, maliit lang yung space nila doon.
1: Mm-hmm.
0: Oo, mabuti na lang nag-donate ng property itong
1: ayun
0: Magbanwa.
1: Nga,
0: oo, yung Magbanwa. Kaya meron silang eskwelahan ngayon. Eh, pinoproblema ngayon ng principal, ni ma'am, na baka pwedeng madagdagan. Eh, yung venue na yan na pinuntahan namin dyan, nila Konsehal Luis, Konsehal G, ano lang yan eh. Parang maliit lang na portion ng kanilang hallway.
1: Oo.
0: Doon sa Virgilio Memorial Elementary School. Eh, sabi ni ma'am, meron daw silang property doon na pwede pang malagyan, no, ng espasyo. Try natin, no, sabi natin, gawa lang sila ng mga communications sa pamahalaang panlungsod, baka sakali, no, na matulungan na magkaroon din ng panibagong classroom. Kasi dumadami yung estudyante. Ngayon, nasa 400 na.
1: Nakita ko yung area ninyo, talagang sikip-sikip na masyado.
0: Dyan. Okay. So, yun, yung mga magulang. At kahit papano, syempre, maganda rin, maalwa rin sa mga parents, no? Dahil nandyan lang sa loob ng isang compound ng parang, ang tawag dito, ay homeowners association yan, eh. Subdivision. No, yung lugar na yan, dyan sa area na yan. Okay, so salamat po sa pag-imbita sa amin dyan kay Ma'am Lia Kaabay. Si Ma'am Lia Kaabay, siya yung principal. Nagulat ako, eh, siya pala yung teacher ng anak ko. Ni Justin. Kaya sabi niya, ako po yung teacher ng anak niyo sa East Central School. Ay sabi ko, ma'am, mag-graduate na ng college yun. Yung tinuruan niyo dati nung elementary pa. Yan. Okay, so salamat po sa inyo sa pag-imbita sa atin dyan. At puntahan natin kasama ng Lyle.
1: Maliban dyan, ano, yung sa barangay mo, may
0: event
1: yung mga
0: din doon.
1: Sa elementary school, ano, na
0: Mandaragat. Nag-o-taking din tayo doon sa Mandaragat Elementary School. Oo. Salamat din sa pag-iimbita sa ating pong mga ano doon, teachers, no, kay Ma'am Aileen Acosta. At doon kay sa principal, kay Ma'am Gakot, no? Maraming salamat po sa inyo pong pag-anyaya sa atin at tayo ho yung inyong ginawang nag-out, no, doon sa mga student, parents, teachers association. School parent teachers association, SPTE. Diyan po sa Mandaragat Elementary School. Congratulations po sa mga bagong mga opisyales. Sabi ko nga, bagong opisyales,
1: mga bata pa to, pero talagang makikita mo yung kanilang sigasiga, no?
0: Sa
1: kanilang mga bagong tungkulin.
0: Yan. At ito yung mga nanunungkulan na walang hinihinging kapalit. Kung hindi voluntaryo yung pong kanilang mga gagawing pangtulong sa ating community, no, diyan sa eskwelahan in particular, para mapaganda pa yung pong kanilang institution, no? So kahit papaano, isang taon na naman, no, na magsasama-sama, kasi every year ang election, eh, no, ng mga halal na mga opisyalis ng SPTE sa bawat eskwelahan. Yun yung mga nagawa natin. Puntahan natin kasama ng Lyle yung mga binanggit mo kanina sa balita. May kinalaman doon sa mga pangyayari. Actually, sinagawa natin yung isang committee meeting na ako rin yung chairman ng committee ng energy, no, dito po sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. At isa ho sa mga tinalakay dyan, yung pong atin pong kahilingan, sulat. Kasi meron kaming ginawang resolution. No, pakibigyan mo na ng upuan sila. Yan, may guest tayo dito. Kasi, ano, Renz, pwede bang, ano, Renz, isang ano lang dito sa mamaya para ma-interview lang natin siya. No, bigyan lang ng upuan. Yung pong pinag-uusapan natin kasama ng Lyle, yung pong resolution na ipinasa ko sa Sangguniang Panlungsod, resolution earnestly requesting the National Electrifications Administration sa NEA to appoint at least 2 members of the consumers to the Board of Directors of Palawan Electric Cooperative. No? So para kahit papano sana mayroon din magre-represent din sa atin sa Paleco Board, na galing mismo sa Palawan. Kasi sa ngayon, yung interim na mga board of directors ng Paleco, alam mo kasama ng Lyle, hindi naman taga Palawan, eh. Taga ibang lugar.
1: Taga ibang lugar sila.
0: Dito, ano, para mamaya, kasi interview namin siya. Sige. Para kahit papaano, meron tayong representative na nakakaalam kung ano yung mga pinag-uusapan dyan sa board of ng Paleco natin, sa mga board of directors natin. No, kahit papaano, makakapagbigay din ng mga suggestion o kung ano man yung makakabuti sa ating kooperatiba, sa lungsod ng Puerto Princesa at talalawigan ng Palawan. Okay? Pero medyo na ano kami dahil na disappointed kami dahil nga sa mukhang hindi ho masyadong nabigyan ng atensyon at mukhang nag-reply po kasi yung NEA eh.
1: Mm-hmm.
0: No, doon sa aming liham at lumalabas na parang hindi rin mapagbibigyan. No, kasi mm-hmm. hindi rin ganun kadali mag-appoint, no, na magtalaga. Pero ang bilis
1: lang. Di ba may mga na-elect na yata yung mga board ano?
0: Dati po mayroon eh.
1: Mayroon di ba?
0: Oo, may mga na-elect na dati. Excuse mo muna.
1: Oh, sige, sige.
0: May na-elect din na, may na-elect na dati, pero ngayon iabante mo lang isang upuan mo yan. Yung may na-elect din dati, pero ang nangyari may mga parang na-violate sila.
1: Ah, yung mga board.
0: Mga board, no. Kaya ho napalitan dahil doon sa mga nagawang mga hindi napagkukulang. Ayon doon sa general manager, ang sabi ni Rex Contribida, ang sabi niya, hindi ho kasi nakapag-andak ng tawag dito, yung kanilang annual, yung meeting na dapat monthly meeting sa ata, meron yata mga pagkukulang, no? Yung ating pong mga ang tawag dito, yung ating mga board of directors. So, isa yun sa mga naging dahilan kung bakit sila napalitan. Pero may mga mas iba pang mga paliwanag tungkol dyan. Pero kami, ako as committee chair ng Energy, ang hinihiling natin sana, dahil yun din yung parang nakikita nating gusto rin sana ng ating makababayan na mayroong mag-represent sa board of directors na taga Palawan. No? Kaya lang medyo dito hindi masyadong nabigyan ng pabor. Ngayon, nauwi ito doon sa another resolution. Dahil mayroong kahilingan yung Paleco.
1: Mm-hmm.
0: Ang kahilingan ng Paleco sa atin sa Sangguniang Panlungsod ay resolution na humihiling sa na kumbaga ay humihiling na matulungan sila na ma-renew yung kanilang prangkisa kasamang Lyle.
1: Mm-hmm.
0: Dito na ngayon, medyo nagkaroon ng mainit na talakayan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil humihiling yung Paleco, pero hindi naman tayo mapagbigyan.
1: Mm-hmm.
0: Sila humihiling ng resolution. Marami hong dapat ipaliwanag din si Paleco. Unang-una, ang katanungan ni Konsehal Elgin Damasco sa kanila is ano ba ang basihan doon sa mga surcharges, no, na ipinapataw ng Paleco. So, hindi po yun nangyari. No, na kung kumbaga, nung tinatanong, hindi ho masyadong naipaliwanag at lumalabas na parang wala ring basis kung hindi ang binabanggit lang ni manager, ang sabi niya, yan na yung nadatnan ko dati. Kaya sabi niya, tinutuloy ko na lang, no, yung pong mga nasimulan noong panahon na yon. So kaya yun po ang mga bagay na medyo nagkaroon ng mga discussion doon sa bagay na yon. Kaya pansamantala, yung naging desisyon ng committee, dahil hindi lang naman ako ang nag-iisa roon, kung hindi kasama yung ating mga member, tinanong natin sila kung ano ang kanilang saluobin, pare-parehas po. Hindi na muna pinagbigyan yung pong kahilingan na kami ay mag-endorso ng isang resolution para doon sa renewal ng ating pong Palawan Electric Cooperative, no, para doon sa kanilang pagre-renew ng kanilang prangkisa. At isa kasing nakakuha din ng pansin sa committee at sa iba pang mga membro ng sanggunian, may nabanggit kasi nung unang nagkaroon kami ng pag-uusap sa plenary na binabanggit nila na kahit naman wala ng endorsement galing sa Sangguniang Panlungsod, ay possible pa rin ma-renew yung kanilang prangkisa, no, through congressional act, no, na gagawin para doon sa pag-renew ng kanilang prangkisa. So kaya parang ang dating, hindi naman pala ganun ka-importante yung pong resolution. Pero sa ganang akin, syempre, mas maganda pa rin na mayroong support, endorsement,
1: mayroon,
0: no, yung pong LGU, yung Puerto Princesa.
1: At saka ba't sila lalapit-lapit sa inyo na hindi naman pala ka-importante?
0: Diba? O kaya nga, kung hindi pala importante, kung hindi naman pala kailangan yun, ibig sabihin parang magpapakita lang ng suporta. So for the meantime, sa aking committee, bukas Monday, i-report natin ito na ipapaliwanag natin kung bakit nangyari na hindi po muna pansamantala, no, na baka sakaling balikan, maibalik pa rin sa committee natin. Pero ibig kong sabihin, sa ngayon ang naging desisyon ng committee ay hindi pumabor na para mabigyan sila ng endorsement, no, to sa renewal ng kanilang prangkisa. Pero huwag humagalala yung ating mga kababayan, kasi baka ibisipin ng iba nating mga kababayan, dahil hindi nagbigay yung city government, baka mawalan tayo ng
1: kuryente
0: na. Kasi may mga proseso pong pagdadaanan yan, at hindi rin ho natin isasalang-alang yung pong ating pong mga pangailangan sa lungsod ng Puerto Princesa. Of course, siyempre, titingnan natin kung ano ho yung mga kabuti. Tayo lang, siyempre, binabalanse. Gusto lang natin maging patas din. Dapat yung Paleco, yung National Electrification Administration, para kahit papaano maging makatuwiran naman para sa ating pong makababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. So huwag mo kami mag-alala hanggat nandyan ho tayo, kung ano ho yung tama, gawin natin para sa ikabubuti ng ating pong komunidad.
1: Opo, at saka siyempre alam niyo naman si Consul Jerry Abad, sumusunod din po tayo, ano, yung City Council doon sa tinatawag na kung ano ba yung tamang proseso. Kasi sa ngayon po, talagang ayon po sa batas, ano, na ibinigay doon sa kapangyarihan ng NEA, sila lang po yung may primary at saka exclusive jurisdiction kung tungkol sa mga board of directors na yan ng Paleco. At yun nga lang, sana ang pakiusapan ng City Council, maibalik naman yung naiboto na, kasi yun ang tinig ng mga cooperative members na sila yung makaupo. At ang mahalaga po kasi dito ay yung marinig mismo, ano, yung saloobin ng mga taga Puerto Princesa. Hindi yung saloobin ng mga manager o kung sino mga direktor sa iba't ibang kooperatiba ng bansa, na sila yung nagdidikta, ano, o nagdi-decide para sa atin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yun lang naman po yung gustong ipakiusap ng City Council. At sa usapin na ito, mukhang nadadama yung Paleco, kasi yung Paleco naman may sariling problema rin, ano, na kailangan nilang mag-renew ng kanilang franchise. Kaya lang, alam nyo, hindi lang naman po City Council yung kanilang yung medyo hindi gustong sumuporta sa kanila, kahit yung Sangguniang ng Panalawigan, ano? Kasi nga, yung Paleco, simula siguro nung kayo yung mga ipinanganak, ano, dito sa Puerto Princesa, halos walang improvement, ano? Ang bilis ng pag-unlad ng City of Puerto Princesa, ang bilis dumami ng tao, ang bilis dumami ng mga kumpanya o kaya mga building na kailangan ng elektrisidad. Kaya lang yung Paleco na dapat sumunod doon, ano, sa kaunlaran na yon, medyo hindi nakasabay. Kaya ganito nangyari sa atin, laging brownout, kulang tayo sa pinagkukunan ng supply, ng kuryente at kung ano-ano pa mga problema. Kaya ang gusto sana ng City Council, mag-improve naman, ano, yung serbisyo ng Paleco. Hindi yung ganito katulad kahapon, patay sindi, lagi na lang ganun, ano? Wala pa si Jose Marichan, patay sindi na yung ating mga ilaw. Kaya nadidismaya po, hindi lang po yung mga ating mga city councilor, kundi lahat po ng residente ng ating lungsod at lalawigan.
0: Gusto nilang madaliin yung December, wala pa naman, pero ganun talaga. May mga pagkakataon na parang lagi na lang mayroong problema sa Palawan Electric Cooperative. Iwanan muna natin yung usapin niyan, samang line, no? At puntahan natin yung iba pang mga pag-uusapan. Kasi tinitingnan ko yung oras, parang ambilis lang.
1: Ambilis nga, no?
0: At mamaya, nandiyan pa naman si Kaluwi ngayon. Baka mamaya sabihin niya, abusado kayo, ha? Dami nyo mang sumusumura na kayo sa oras lagi.
1: Nag-iihaw-ihaw sila sa labas. Baka maaga tayong patapusin, para sumama sa kanila doon. Ayan,
0: Okay, so mga kaibigan, siyempre puntahan natin yung iba pa nating mga usapin. Pero para tuloy-tuloy tayo, puntahan na natin yung ating pong mga trivia muna natin.
1: Mag-trivia muna
0: trivia,
1: tayo.
0: Trivia, pagkatapos nito ay greetings. Tapos meron tayong bisita.
1: Ayun.
0: Para
1: dire-diretso tayo. Maglahad
0: ng mga kanyang mga programs. So, puntahan natin mga kaibigan. Greetings muna tayo sa ating pong mga kababayan.
2: Shout out with Jerry Abad.
3: Shout out with Jerry Abad.
1: Unahin kong batiin yung mga staff po natin dyan sa opisina. Talaga napakasisipag nito kasi alam nyo, hindi magiging ganun kahusay yung ating Consul Jerry Abad sa pagpunta sa mga events sa ating mga kababayan kung walang mga staff na sumusuporta, yung chief of staff, si Ma'am Jennifer, sila Joshua, nakikinig ngayon, sila Jessica, Rena, si Christine, Frances, si John Kenneth, Justin, at saka si JR. Nakikinig yan yung ngayon at naka-live din daw po dyan sa Alayas Fort. Purok, Ip-Ip? Ha? Bagong bayan. Ang layo nun, ha? Bagong bayan.
0: Oh, parang hirap big kasi, Ip-Ip. Baka magkamali ka. Ayan. Meron siyang resort dyan. Baka gusto niyong mamasyal. Linggo ngayon.
1: Ayun.
0: Yan. Si Jennifer Rentino. Nandyan. Mm. Si Johnard Limos Pineda. Mm. Sabi niya, mapagpalang umaga po, Konsehal Jerry and Lyle Coronia. Watching from Nara, Palawan. Okay. Na nakaantabay na sa inyong mga programang kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Solid XFM Palawan, ang katropa. Ayan. Ang katropa mo. Good morning sa iyo, Jonard, dyan sa munisipyo ng Nara, Palawan. Kikinig sa atin. Sabi pa ni Jonard, dagdag niya, shout out daw yung kanyang mga pamilya dyan sa, nakikinig daw dyan sa ating programa, kasamang live. Good morning po, good morning.
1: At saka ito naman, congratulations kaya Diane Abad. Abaya, magna cum laude. Sa Bachelor of Secondary Education.
0: Parang pamangkinan natin to . Si anak to ng pinsan namin.
1: Anak ng pinsan nyo, si Diane.
0: Congratulations si Diane, anak ni Dante Abad.
1: Talagang ang taas ng kanyang nakuhang karangalan, magna cum laude. At syempre, may isa pa, ito naman, Jerry Abad Jr. BS Hospitality Management. Congratulations sa kanya. Isa siya sa mga nag-graduate ngayong taon na to. At saka si John Kenneth Asada. Paul Sai. At saka si Baby June Lifer.
0: Magpipinsan yan.
1: Asada. Magpipinsan nito.
0: Kaya kailangan nilang humabol dahil nakagraduate na yung ibang mga pinsan, dapat yung lahat ibang pinsan makagraduate din. Ayan, so sama-sama sila ngayon, magpipinsan. Si Arnel Reyes Kaabas. Sabi niya, batiin mo muna ako, salamat, kumpay. Ayan, si Arnel Reyes, good morning sa'yo. Kay Kagawa Jun Baroni, good morning, Konsehal, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Mabuhay po kayo. Ayan.
1: Speaking of Jun Baroni, batiin ko na rin si Raymond.
0: Raymond Arsaga. Ayan.
1: Na nag-birthday noong nakaraan, happy birthday sa'yo. At saka siyempre, ganun din si Ate Inday. Manoksol. Magandang umaga po dyan sa inyo. Kaya Ate Merna.
0: Antaran.
1: Laging naka-tune in yan.
0: Sa atin, Linggo ngayon, busy sa simbahan yun. Pag Linggo. Ayan.
1: Si Hel Fernandez naman, laging may malakas na radyo sa kanilang bahay. Laging naka-tune in sa atin.
0: Ayan. Sino pa bang ibang mga masisipag dyan?
1: Si Roy.
0: Si Roy Ponsidilio. Sipag din yan. Pwede nyo gawin mga kagawad yan ng barangay. Yung mga yan. Maasahan nyo sila.
1: Total, nandyan na rin sila tumutulong sa inyo. Ituloy-tuloy nyo na.
0: Masisipag. Isipin mo, wala pa sa posisyon ngayon yan, mga yan. May ginagawa ng tulay doon. Sa barangay.
1: Sariling
0: pundo nila yun. Hindi umasa sa pundo ng barangay. Pero wala kang madinig sa kanila. Sila tumulong lang. Gusto na nilang tumulong sa mga taga-kustal. Yan yung kailangan natin sa barangay. Yung mga ganyang mga naglilingkod. Wala pa. Kaya lang, sabi ng ibang mga kapitan at saka mga kagawad, sabi niya, masaya kami dahil hindi matutuloy ang eleksyon. Yung iba naman, gustong-gusto na namin matuloy ang eleksyon. Di ba? Yung iba naman, ayaw matuloy ang eleksyon. Ayan. May bisita tayo. Ngayon, umaga. Mapalad tayo dahil tayo binisita. Sakto to dahil mayroong mga activity sa barangay. Foundation day.
1: Dahil August nga pala.
0: August. Kaya sabi ko, mas maganda ikaw yung maging guest namin sa program. Ayan. So, pabatiin muna natin ang punong barangay.
1: Ayun.
0: Ng barangay Mandaragat.
1: Ayun.
0: Masipag, magaling. At sabi nga ni Konsyal Roy, maganda na. Di ba? Matapang.
1: Matapang.
0: Oo, may paninindigan. Ayan. Kasama natin si Kapla Galio. Pabatiin muna natin si Kap. Open na ba yung microphone? Ano, Renz? Okay na to? Na-open ko na lahat eh.
1: Ayan. Ayan.
0: Sige po. O, nadidinig ka na.
3: Ayan, good morning. Thank you so much po.
1: Mukhang hindi.
0: Wala. Mm-hmm. Wala rin. So?
1: Walang audio.
0: Hindi namin bakit ni Mano yung kanyang napakagandang boses.
1: Nung nakaraan, narinig lang natin to nung in-interview natin siya, no? Nung dumating o dumaan yung sigabo. Ngayon, personal, nandito na po siya at makikita na natin siya. Ayan na, nasa live na natin. At inaayos lang ni Renz, ano? Yung kanyang microphone para marinig po natin yung kanyang boses. At isa po ito, okay. Alam nyo, marami tayong kapitan ngayon. Pero ito yung isa sa mga
0: busy
1: ano? Mm-hmm. Talagang umiikot yung kanyang mga kababayan na kabarangay.
0: Bati ka muna.
1: Bati
0: muli.
1: Mo muna.
3: Ayan, magandang umaga po. Mayroon na ba?
0: Parang wala pa rin.
1: Wala pa rin.
0: Oo. Wala yan. Hindi makakunik, ha? Ayan.
1: Mas maganda dito muna siguro.
0: Okay na. Okay na daw.
1: Okay na?
3: Ayan, magandang araw po sa lahat.
0: Wala
1: pa rin, no?
0: Mayroon lang technical adjustment yan. Ito doon natin to.
4: Ayan. Ayan. Meron na?
1: Meron na.
4: Ayan. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kabarangay at syempre sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. And of course, sa ating mga kasamahan sa Barangay Mandaragat, sa ating mga masisipag na naandyan ngayon sa Purok Maligaya na nagpapagawa ng tulay, Kagawad June Barone, dating Kagawad Roy Ponce de Leon, sila po ay nagme-message sa akin dahil kanina pa ay nangiimbita na samahan sila doon. Napakasipag po, Kagawad. Ang kasama natin Purok President Helen Manuksol, Hill Fernandez, si Ate Mier na Antaran. Actually, nag-abot siya kanina ng kanyang contribution. And of course, sa station ng XFM, good morning and thank you po sa opportunity na nandito tayo ngayon kay Konsehal Jerry Abad sa kaibigang Konsehal Jerry Abad program at kay kasamang Lair Coronia. Good morning po.
0: Ayan. Good morning, Kap, no? At alam kong malapit na yung foundation day ng Barangay Mandaragat. At alam naman natin kapag mayroong mga activity, foundation day, busy yung barangay, no? Para doon sa mga program. So ano po yung mga nakahanay nating mga activity na dapat subaybayan at para alam din ng ating pong mga kabarangay diyan sa Barangay Mandaragat. Ano po yung mga activity na gagawin? Yung muna unahin natin. Sige po.
4: Ayan, thank you so much po. Kunin ko na yung pagkakataon, no? Kaya tayo pumasyal dito ay para maiparating po sa ating mga kabarangay sa Barangay Mandaragat ang ating pong mga naihanda na mga aktibidades para po sa ating ika-37 taong pagkakatatag na selebrasyon po ng ating Barangay Mandaragat. So sa August 20 po tayo ay magsisimula na ng ating medical and dental mission. Ito po ay half day lamang, so lahat po ng ating mga kabarangay ay inaanyayahan po natin na dumalo at makiisa sa atin pong gaganaping medical and dental mission. And on August 21 to 25, ay ito naman po ay ang isa sa gawa ang manicure and pedicure skills training. Kasabay po nito ang atin pong food processing skills training. Katuwang po natin

0: orientation on anti-illegal drugs sa hapon. Yung parada po ay parada at pajak kontra droga. So kasama po natin yung mga 40 na mga kabataan na sila po ay magbibisikleta habang kami naman po at iba nating mga kabarangay ay magpaparada kasabay ng lahat ng mga kasabay ng ating kampanya kontra droga po itong activity na ito. At sa gabi naman po ay ang ating community night para sa ating 4-piece 24. Ang 24, mali po ha, ulitin lang natin. Ang 24 ay dito na po gaganapin ang ating boxing. So, nabago po natin. So, boxing tournament na inihanda at binigay po sa atin ng atin pong city government of Puerto Princesa sa panguna ni Mayor Lucilo R. Byron and of course sa ating konsehal Honorable Jerry C. Abad. Sila po yung sponsor ng ating boxing tournament. And on 25 ng afternoon, ito naman po ay mass wedding activity sa atin pong mga hindi pa nakakasal na mga nagsasama na ng almost 5 years at marami ng anak. So ito naman po ay sa ika-5 ng hapon sa August 25. On August 26, ito naman po ay para sa lahat ng mga hindi pa nakarehistro sa Registrar's Office, ang lahat ng mga kabataan natin o kung sino man na wala pa pong birth certificate. So ito po ay mangyayari at gaganapin sa Barangay Cover Gym on August 26 from 8 a.m. to 5 p.m. Kasabayan po nito ay job fair sa SM Puerto Princesa naman siya. So on August 26 po ito, katuwang natin ang Dole City Peso, SM PhilHealth at PSA kasi magkakaroon din po tayo ng yakap registration. At sa gabi naman po ay gagawin natin ang Education Sector Night. On August 27, so ito naman po ay sa gabi ay mutya ng mandaragat. So dito po natin matutunghayan ang kagandahan, talino at husay ng ating mga kandidata at pinakahihintay na mutya ng Mandaragat 2026. At sa 28 naman po ng umaga, ang atin pong pinakaselebrasyon ng atin pong Foundation Day, ito naman po ay Fisher Fox Day since napakarami po nating mangingisda sa Barangay Mandaragat. Umaten po kayo at makiisa, meron po silang gagawing seafood festival o sila po ay mag-iihaw-ihaw. Kaya pumunta po kayo para tayo mayroon atin pong pagsaluhan yung kanilang mga ihawing mga seafoods. And of course, sa gabi naman ay sama-sama po nating parangalan lahat, pasalamatan ang lahat po ng mga naging katuwang natin, hindi lang sa Foundation Day celebration, maging sa lahat po ng mga activities and programs ng atin pong Barangay Mandaragat. At syempre, mga kabarangay, ang ating Foundation Day ay hindi lamang po isang selebrasyon, kundi ito ay pagunita sa ating kasaysayan, pagkakaisa, pagsisikap at pagmamahal po sa Barangay Mandaragat. Idagdag ko lang po no, kasamang atin pong Konsehal Jerry Abad at kasamang Lyle, yung atin pong, kaya po ako nais na pumunta rin dito at magbigay ng mga information. Nais ko pong ipaalam na yung atin pong job fair ay open hindi lang sa buong Barangay Mandaragat kundi sa lungsod ng Puerto Princesa. So pwede po kayong pumunta para mag-apply sa SM on August 26. And on sa mga nais pong mag-attend ng theoretical driving course o yung sa mga kabataan o sa mga nagmamaneho na wala pa pong mga driver's license, wala pang anong tawag doon, license, kayo po ay inaanyayahan na magparehistro sa atin pong tanggapan sa Barangay Mandaragat dahil hindi po tayo mabibigyan ng schedules hanggat hindi pa po natin napupuno yung 200 slots na kailangan po natin. So ito ay open din po sa lungsod ng Puerto Princesa, hindi lang po mga taga Barangay Mandaragat. Maraming maraming salamat po.
1: Oy, ang dami po ng activity ng Barangay Mandaragat, no? Kasama ng Lyle.
2: At saka ang kagandahan dito, yung mga benefits o kung ano man dyan, hindi lang naka exclusive ano sa mga taga Barangay Mandaragat.
1: Oo, isipin mo, makikinabang maging hindi lehitimong taga Barangay Mandaragat, pwede. No? Eh malaking bagay 'yun, yung job fair na lang, no? Na gagawin natin. para ho yan sa Puerto Princesa na ang coverage doon. Mm-hmm. Dahil yung venue gagawin nyo sa SM mismo, social ha.

0: yung Barangay Mandaragat. Congratulations na agad. Dahil nakita ko yung linyada ng mga activity. Parang buong one week ba yan? Apat na araw? Ilang araw ba yan?
1: Parang 10 days.
2: Oh, 10 days. Ano?
0: Oh, isipin mo yun. Ang hirap ha. Kala nyo, ganun lang kadali magsagawa ng activity. Kung medyo hindi masyadong maalam yung leader, hindi ganun kadali para mag-put up ng mga activity sa isang barangay. No?
2: Yung activity na yan, parang pang-munisipyo na yan.
0: Pang-munisipyo yun. No? Para ka na rin nag-held ng mga events sa munisipyo.
2: Alam mo, interested ako dyan kung saan? Doon sa Ihaw-Ihaw. Mukhang libre, ano? Libre.
1: Libre po, yun.
2: Libre yun. Kung anong ma-ihaw mo doon, yun yung pili niyong tsibugin, ano?
1: Okay. Meron pa po tayo idadagdagan sa hal. Akin pong nakalimutan. On August 22 ng gabi, ito po ay talent night ng atin pong mutya. Ito naman po ay gaganapin sa Old Bungkag Hall Court. And on 25, nakalimutan ko, from 8 a.m. onwards hanggang gabi po ito naman ay billiard tournament sa bilyaran po ni Kuya Jun Sunog.
0: Ayos yun. No, maraming event. Alam nyo, yung mutya, ano yan ha? History na natin sa Barangay Mandaragat yun.
1: Yes.
0: At proud tayo kasi pride ng Barangay Mandaragat. Yung bago lang, nakaraan lang. Di ba? Naging Miss, ano yun? Reyna Pilipinas. 2026. Ay,
2: nagsimula
0: talagang
2: siya, ano?
1: Si Angelica Lopez. Yes.
0: Atin talaga yun.
1: During the term of konsehal po.
0: Kaya yung mga sasali ngayon sa pageant, igalingan nyo. Baka balang araw kayo din, di ba? Maging kasunod na nasahanay na ng mga national, international na mga pageant natin. At balikan natin yung mga ibang mga activities ni Barangay Mandaragat. At alam kong hindi lang preparation sa Foundation Day yung inyong ginagawa ngayon dyan sa barangay. Halos every week ay very busy si Barangay Mandaragat sa mga event, beautification, road clearing, at kung ano-ano pa na mga activity. So, paano nyo ho yan pinagkakasya, ginagawa, yung inyo pong mga event na yan, mga activity?
1: Ayan. Actually, sabi nga nila, wala ng pahinga. Pero pag sa barangay po tayo at alam natin at mahal natin yung ating mga ginagawa, talagang hindi na po natin masasabi kung anong araw na, anong oras na, Lunes na pala kinabukasan, pasok na naman ulit. Actually, kunin ko yung pagkakataon, Consul Jerry Abad, nais ko pong magpasalamat sa Dole Palawan, sa City Peso, kay Ma'am Rhea ng Dole, Ma'am Rhea Paitan, at kay Sir Bong Lopez ng City Peso. Pinagbigyan po at na-aproba yung ating request na mga manpower para sa atin pong reading center na ginagawa sa Barangay Mandaragat Elementary School. So tayo po ay nag-request ng manpower at pinagbigyan po tayo. Actually, tayo po ngayon ay meron ng mga tupad beneficiaries, o sila po yung magtatrabaho sa Eco Bricks Reading Center natin sa Mandaragat Elementary School. Sila po ay 49 na mga manpower o tupad beneficiaries. At napakaswerte po, first time in the history, hindi ko alam kung meron pa sa ibang lugar, pero sa amin po sa Barangay Mandaragat, ay binigyan kami ng pagkakataon na 60 days po na magtatrabaho itong mga 49 beneficiaries natin. At hindi lang po doon, masaya po tayo dahil meron din po tayong 231 tupad beneficiaries para naman gumawa ng mga eco bricks na gagamitin doon sa atin pong Eco Dunong Center sa Elementary School ng Barangay Mandaragat.
0: Malaking bagay po yan, no? Yung pong binabanggit ni Kapla ngayon, dahil yung pong tupad, kahit papaano, talagang makikitaan mo na after nung kanilang...
1: Nakikinig po silang lahat ngayon, konsehal.
0: At saka yung kanilang ginagawa, mayroong talagang naka-assign na magiging, tawag dito, matatapos nila yung program na kung saan ay mayroong pong output.
1: Yes, may project.
0: Talaga.
1: Yes po.
0: Before kasi kasaman live, pag sinabi mong tupad, tamang walis-walis lang eh. Maglilinis sa kalsada,
2: kwento-kwentuhan,
0: yun eh. Ito ngayon, mayroon talagang may ginawang design si Cap doon sa kanilang barangay na kumbaga bago matapos yung inyong schedule, eh meron din kayong pinakita na ito yung naging bunga ng inyong ginawa na tulong ng gobyerno sa inyo.
1: Yes.
0: Diba? May binalik ka rin doon sa ibinigay ng gobyerno sa kanila. So malaking bagay yun. At nakakatuwa dahil yung mga beneficiary, eh parang tumutugma rin doon sa programs na ginagawa dahil mga marurunong eh.
2: Mm.
0: Marunong magmasa ng simento, marunong yes. magpalitada, marunong mag lahat, no? Kung anong po pwedeng skill na pwede nilang gawin, nandoon sa tupad na yun. No? Na ginawa.
1: Na kaya,
0: oh, kasi napuntahan ko minsan eh. Eh, nakakatuwa kasi marami sila. Kaya sabi ko, pwede nga yung 1 month, pwede mong gawin ng mga parang 1 week lang eh.
1: 2 months po, 2 months.
0: Oh, 2 months ba?
1: Yes.
0: Yung 2 months, parang sabi ko, parang isang linggo lang, tatapos nila yun eh. Eh, pero yung ang kontrata, 2 months.
1: 2 months.
0: So dapat tapusin nila within 2 months yung pong project na kanilang ginagawa doon. So, congratulations at salamat sa Dole, City Peso, dahil sila po yung mga talagang nagdetermine kung sino yung mga makuqualified. Hindi naman to yung sikap lang namili eh. Linawin natin to kasi yung iba mga medyo alam mo nag-iisip eh bakit sikap sino yung malakas sa kanya yun lang yung pinili. Actually, walang politics doon. Kung hindi ang nagpipili diyan yung pong mismong mga nag-assess na sa Dole, City Peso, sila yung mga nag-i-evaluate kung pwede ka ba o hindi no na makakasama diyan sa programang yan. So kaya yun yung medyo may makagandahan dito. Yung iba, medyo nagre-reklamo bakit sila yung nakasama na sa list pero nawala pa rin.
2: Mm-hmm.
0: Pero pagdating kasi sa evaluation, makikita kasi interview sila eh.
2: Mm-hmm.
0: Isa-isa, hindi naman basta lang kinuha ang pangalan, ikaw pasok ka na sa tupad. Hindi yun eh. May orientations, may interview. So ganun po yung proseso na pinagdaanan dyan. Kaya pag kayo ho ay naitala at nagpa-interview, eh wag naman yung interview na sinabi nyo nang meron kayong mga, alam mo naman yung iba, pag tinanong, eh ano bang trabaho mo? Eh, ganito po eh, ito yung trabaho ko eh. Eh sabihin, sapat na yung kinikita mo. Eh itutulong doon sa mga tao na medyo hindi ganun kalaki yung kanilang income, no, generations. At the same time, eh, talagang kapos din sa buhay. No, yun po yung mga tinutulungan ng tupad. Okay? So, Kap, may mga iba ka pa bang gustong iparating sa iyong mga kabarangay? Ito na yung pagkakataon mo para kahit pa paano madinig nila yung inyong pong mga gustong iparating sa kanila. Sige po.
1: Ayan, so before po, nais ko munang i-congratulate si Sir Bong Lopez, ang amin pong Peso manager, for being a Peso Mimaropa King 2026. So ito po ay ginawa nila nung nakaraang araw lang. At yan po ay pinagmamalaki rin natin, of course. Napakagaling, napakatalentado ng ating Bibo. Peso manager.
0: Bibo si Sir Bibo. Bong Lopez eh.
2: Alam mo nung nakaraan eh.
0: Nakita ko rumampa eh.
2: Oh.
1: At saka yung talent.
2: Hindi, saka ang galing niyang kumanta.
0: Oh. Yan talaga. Noon pa yan, kahit nung ako pa yung kapitan din. Talagang very active, no? Si Sir Bong. Hindi mo makitaan ng simpleng invitations. Nandyan, pupunta sa'yo.
2: Totoo yan.
0: Napakasimpleng tao. Yun. Kaya pinagpapala din eh. Kaya tinan mo, nung sumali doon sa, Mimaropa ba yan?
1: Yes po, Mimaropa.
0: Nung Mimaropa. Congratulations ha, sa City Peso, sa inyong pong head dyan.
1: Yes, congratulations Sir Bong.
2: Salamat Sir Bong. Kasi alam mo, nung nakaraan, naging Peso manager din ako, no, ng isang munisipyo.
1: Yes.
2: At siya yung aming presidente. Talaga napakagaling.
0: Okay.
2: At kapag kami may mga pagpupulong kahit saan, kahit dito sa puerto o sa mga munisipyo, talagang inaalagaan niya kami.
0: Basahin ko yung mga komento. Sabi niya, yes, good morning Kapla at sa inyong lahat tatlo dyan, mabuhay kayo. Si Inday Manoksol, sabi naman ni Rentino Perlinger, sabi niya, congrats Kap, ang daming activity para sa ating kabarangay. Keep it up and God bless. Okay?
1: Ayan, thank you ate.
0: Sino pa ba iba dito?
2: Si Gretchen Villanueva.
0: Gretchen,
2: oh,
0: good morning. Meron din, sabi, good morning po, always nakikinig po sa inyo. Konsehal Jerry Abad dito po sa Wiscom. Ayan, good morning po kay Abdon Maylin. Good morning po sa inyo. Salamat po sa pakikinig ha, sa aming program. At Ding Estrella, magandang umaga po sa lahat ng tagapanood ng XFM at katropa mo. Di Tagalibis, home owners po kami. Ayan.
2: Good yung mga po. Mars.
0: Sinong Mars?
2: Mars Organization, ano? Sinahi Delisa Aguirre. Magandang umaga. Naka-tune in din siya at maganda raw yung mga naka-line up na programa sa Barangay Mandaragat.
0: Oo, talaga lang. Oh. Si Good Morning, Kap Kap. Kagawad, Idol, si Kagawad Patrick Ugalde ng Barangay Napsan. Nanonood sa atin ngayon. Good morning po, Kagawad. At parang tatak po rin yata ang kapitanto doon. Kasi last term na ni Kap ngayon sa Napsan eh.
2: Ah, sa Napsan?
0: Oo. Kaya lang, kung ma-extend, mananatili ka lang Kagawad muna. Ayan, oo. Si good morning. Good morning po, Councilor Jerry Abad, watching and listening from Barangay San Jose.
2: Yan, si Joey
0: Bacani. Joey. Oh, good morning sa'yo, Joey. Ha? Bacani dyan sa Barangay San Jose.
2: Maya-maya, na temprano sa tanan, sabi ni Roy Ponce de Leon.
0: Oo, si...
2: IB Pass.
0: Oh, yun na, yun, si IB Pass. Si IB.
2: IB.
0: Pamangking ko ata yan. Ayan, kikinig din sa atin. Kay Bibinsya Asilador. Ay, makakausap natin ito ngayon. Dito mayroon siyang gustong iparating sa si Kap Sena ng Barangay Marupinas. Okay, nanonood sa atin.
2: Pinuntan siya ni ni Edu Manzano.
0: Edu Manzano, swerte ni Kap, parang barkada niya lang si Edu Manzano Doon sa Marupinas na 'yun, pero pinuntahan pa ni
1: Swerte Kap.
0: Swerte talaga. Parang close na sila ni Edu Manzano. Kap, good morning sa'yo dyan. Okay.
2: Operide.
0: Operide. Good morning.
2: Tune in sila.
0: O yan. Kay Ma'am, Jeanette Mercado. Kay Sir Jolan. Likaw ko. Yung ating Alexander. Yung ating pong owner ng Operide. Uy, bago tayo makalimot, ano muna tayo? Magpa-trivia muna tayo. Yung mga nanonood ngayon, trivia ho namin para po sa Operide ng Puerto Princesa. Libreng sakay. Wala ho kayong babayaran. Ha? Magbubok lang kayo sa Operide. May mga boat po yan dyan sa SM, sa terminal, dyan sa North Terminal natin, sa Central Terminal natin dyan. Eh, pwede ho kayo doon mag-book sa kanila. At pwede rin ho online. Halimbawa, sa bahay ka lang. Gusto mong pumunta ng kung saan mang gusto mong pumunta, magbubo ka lang doon. Libre na po yun. No? Libre ngayon dahil ito ay papremyo ng Operide. No? Wala ho kayong gagastusin na pamasahe. Ibubok nyo lang kung saan nyo gusto pumunta. Libre sakay po yan. Sponsor po yan ng Operide. Mga kaibigan. Ayan, si David Licauco. Yan po yung celebrity darating sa 23. Okay? Ayan. So, tanong. Para doon sa ating mga kababayan na nanonood ngayon sa atin, nag-aantabay, libreng sakay muna. Mamaya na yung tagto 200.
2: Sige, libreng sakay.
0: Libreng sakay. Wala ho kayong babayaran dito. Magbubuk lang kayo. Libre na po yan yung inyo pong sakay anywhere in Puerto Princesa at saka Palawan.
1: Wow, pwedeng El Nido.
0: Baka mamaya nag-book sila papuntang El Nido.
1: Buong Palawan.
0: Ano ba to, Ma'am Jeanette Mercado, yung ating operation manager, gunyo ba to? Mamaya nag-book sila papuntang El Nido. Medyo malaki-laki rin yun, ha?
2: Sunod, diretso ng Bulilo yan.
0: Isang sakay lang po yun.
2: Isang sakay lang.
0: Ihatin lang kayo ng El Nido. Di kayo mabalik ng puwerto doon. Kasi one way lang yun. Okay. Isang destination lang. Okay. Ang problema niya, nag-book silang El Nido, hindi na sila makabalik ng puwerto. So, kasi libre ang El Nido, ang pabalik, pamasahe mo na. Ayan. Okay. Ang tanong.
2: Ayan.
0: Para ho sa kabatiran ng ating mga kababayan, darating ho dito yung ano, yung endorser. Si David Licauco. Di ba? Nandiyan na sa screen. Kaya hindi ko na siya pwedeng itago. Nakita na ng mga viewers natin. So darating po siya dito, kailan yon at saan ho gaganapin yung pong kanyang mall show dito sa Puerto Princesa? Kailan? Kailan at saan yung mall show ng ni David Licauco na siya po ang endorser ng Operide dito po sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay? So, simple lang yung tanong, simple lang din ang sagot, di ba? Kailan at saang mall gagawin po yon? Okay? Para po doon sa mga kababayan natin na nanonood sa atin ngayon.
2: Sa mga gustong sumali, ano, pumunta lang kayo sa City Councilor Jerry Abad page at yung makita nyo dyan, na-share po natin yung live ng XFM. Doon po kayo sumagot sa comment section. Ano?
0: Oo, tsaka... Tsaka meron pa lang pa-promo yung ano ha, yung override na 20 pesos. Promo of 20 pesos discount to all those who will book the rides override from SM Puerto Princesa up to August 31. O hanggang 31 'yan. Meron kayong diskwento na 20 pesos, ay malaking bagay na 'yon. 'Di ba? Ay halimbawa 100 ang babayaran mo, di 19 ano na lang, 80 na lang.
2: Oh,
0: di naka-discount ka na. 'Di ba? At saka alam niyo po ba na yung pong mga rides ng Operide, yung mga vehicle po, eh 23 up to 26 model. Mga brand new ho 'yan. Hindi ho yan kumukuha ng mga sasakyan na mga medyo matatagal na. At hindi na rin ho papasa sa LTFRB. Okay? At grabe ho yung pila doon sa opisina ng Operide. No, dami, ho, dami na. Yung mga iba, galing doon sa isang kumpanya, naglipat sa Operide. No, so, ganun na ka very popular na yung Operide dito po sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay? So... Yun na yung unang tanong natin kanina, kailan at saan ang mall show ni David Licauco? Okay? Napakadaling sagutin. Okay. Pangalawang tanong,
2: okay,
0: para naman sa 200 pesos ninyo no, na mapapanalunan, eh, sino po ang may-ari ng Operide?
2: Yun.
0: Okay? Dapat buo yun, ha? Nabanggit ko na yan dito. Paulit-ulit na lang yung tanong at yung sagot din. Paulit-ulit lang yan. Pero yung mga siguro yung nanalo na noong nakaraan, huwag na nating ano, hindi na isasama 'yon. Dapat iba naman para kasi baka na-perfect na nila eh. Okay, iba naman ng mga bago nating mga viewers or yung ibang mga hindi pa ho nanalo. Okay? So sino po yung may-ari ng ating pong override, no? Na nag-ooperate dito sa Puerto Princesa. Sino po yung may-ari? Okay? Lalaki po 'yon yung may-ari. At pangalawa, pangalawang tanong, kasama ni Lyle, yung coverage, no? Yung coverage ng Operide. Hanggang saan po ba yung coverage na pwede pong sakyan? Pag nag-book ha, hanggang saan ba yan? Within the city proper lang ba yan? O hanggang saan po ang coverage ng Operide? At sino po ang operation manager? Dalawang sagot doon. Ano yung coverage at sino po ang operation manager dito sa lungsod ng Puerto Princesa? Okay? So, yan po yung...
2: Mga katanungan.
0: Mga katanungan. Tatlo na. Una, yung kanina, yung kung kailan po ang mall show, kailan yan, kailan gaganapin, at the same time, anong mall yun? Yung pangalawang tanong, sino naman yung may-ari ng Operide, no, natin dito? At yung pangatlo, ano po yung coverage ng Operide? At sino po ang operation manager
2: ayun
0: natin dito sa Puerto Princesa? Okay? So, yan na po muna. At
2: habang inantay natin yung tamang kasagutan,
0: meron pa si Cap, no? Balikan natin.
2: Ituloy natin yung ni Cap.
0: Oh, at least sila, yung mga nanonood sa atin ngayon, busy-busy sa pagsagot. Ang sagot ninyo, doon nyo dapat isagot yan sa ano ha, sa amin pong Konsehal at City Councilor Jerry Abad Facebook page. Okay, doon po kayo sasagot sa City Councilor Jerry Abad Facebook page. Naka-link po ito doon, no, yung ating pong page ngayon. Okay? Balikan natin si Cap. Ano pa pang yung mga iba pa nating mga activity?
1: Cap, ayan, so para... maraming salamat po, Konsehal. Lastly, nais ko pong nakalimutan ko yung ating mga for peace yung ating mga solo parents, mm-hmm. yung ating mga LGBTQIA+, ang ating mga kababaihan, ang ating mga IPs at ang ating mga senior citizens, sila rin po ay may gabi ng kanilang pong pagtatanghal. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat, mga bata, kabataan, magulang, senior citizens, mga organization, sektor at bawat pamilya sa Barangay Mandaragat, makilahok, makiisa at makisaya po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga katuwang sa pamunuan ng City Government kay Mayor Lucilo R. Byron, sa atin pong Vice Mayor Jimbo Maristela. So binigyan din po tayo ng kahit papaano tulong para po sa ating Foundation Day. And of course, sa malaking pagbati na nandyan na sa atin pong barangay kay 3rd District Representative Congressman Acosta, maraming salamat po. Sa ating mga city councilors, of course, kay Council Jerry C. Abad, sa ating talagang napakasipag at syempre hindi tayo pinababayaan po sa ating barangay. Kay Council John G. Rodriguez, Council Luis Marcaida, Council Victor Oliveros, kay Council yung magpapahiram sa atin ng LED, anang LED, kay Council ang aking bossing
0: Patrick
1: Alex Sagidor, niyan. Sa lahat po ng mga government organizations na katuwang natin, sa lahat din ng mga volunteers, barangay officials of course na katuwang natin at naging kasama na ma-aproba ang lahat po ng ating mga activities, at sa lahat ng mga personnel na patuloy na sumusuporta po sa ating mga programa. Mm-hmm. Higit sa lahat, maraming salamat po sa inyong lahat, aking mga minamahal na mga kabarangay, sa patuloy po na pagtitiwala at suporta at pakikiisa at pagmamahal po sa ating barangay. Sama-sama po tayo, tulong-tulong at magkaisa para sa mas maunlad, mas ligtas at syempre mas malinis at mas masayang Barangay Mandaragat. Maraming salamat po.
0: Okay, mga kaibigan, napakinggan nyo po si punong barangay ng Barangay Mandaragat na La Galio at sa lahat po ng mga programa ng kanyang gagawin po ngayon pong darating na August 28, no, para po sa ilang pang anniversary na ba natin yan?
1: 37
0: founding anniversary ng Barangay Mandaragat. At kalinsabay niyan ay kasabay din po yung pesta ng isang purok diyan sa
1: may Saint purok
0: kasi
1: meron,
0: pero kasi yung purok doon na mayroong church. Yung simbahan, yung church doon ay sinabay yung date din kasi yun din talaga yung pesta ng St. Augustine yata August 28. So kaya halos magkasabay, no, na merong celebration sa purok, meron ding foundation day sa barangay natin, sa Barangay Mandaragat. So congratulations sa lahat, no, sana ay maging successful yung mga event na gagawin ni Barangay Mandaragat. Okay, sa lahat to ng mga diyan, sa mga residente, mamamayan na patuloy na sumusuporta sa mga programa ng ating pong barangay, sariling atin sa Barangay Mandaragat. Congratulations po sa inyong lahat. Cap, thank you ha sa
1: thank you
0: po. Inyong pong pagparito sa namin pong istasyon. Okay, at sunod natin yung isa para mabilis lang si Atining. Alin ka, dito ka sa ikaw naman yung next in line. Dito ka. Upo ka dito. Ayan. Para sa meron siyang information, si pabatid lang to. Okay. Ito yung masipag naming BCWPC sa Barangay Mandaragat. Katuwang din ni Kapla. No, wala rin tong pahinga. Almost 24 hours ang serbisyo. Alam mo, pag may mga kabataan na halimbawa nakukorpyo sa gabi, nagkaroon ng involvement sa kung ano pa man, ito ang tatawagin mo.
2: Okay.
0: Sa Barangay Mandaragat. Pakita mo yung mukha niyan, Rince. Okay, para makita lang ng mga matyang people. Yan, sexy ho yan, maganda. At actually, pwede rin maging kagawad ng barangay ito eh. Oo, kaya lang, sabi niya, sa susunod na lang. Okay, baka sabi niya, pag natapos daw si Captcha na lang. Oo, yun. Nandito kasama natin ngayon, no, si Bibensya Asilador, mga kaibigan. No? Meron lang si Atining, meron siyang gustong ihingi ng impormasyon. No, baka sakali, kakilala ninyo, baka naman matulungan nyo siya kasi medyo maano din yung buhay nito eh. Actually, solo parent siya ngayon, solo parent. Pero talagang porsigidong itaguyod yung kanyang pamilya, no, na maidaos yung lahat ng pangangailangan. At marami siyang mga pinagdaanan. Pero ito, isa pang challenge sa kanya ngayon, sana makita at magkausap sila nung kanyang gustong ipakausap dito. Okay? Okay lang ba yan atining na in public, no? Wala mang problema siguro.
3: Pwede yan.
0: Pwede naman yan, makatulong. Sige. Maganda na rin mabanggit mo lang. Sige po. Bigyan natin ng background lang. Actually, si Atining, pwede po yan.
3: Pwede?
0: Oo, pwede yan. Si Atining po ay isa sa mga matagal ko na naging kasama sa barangay simula nung ako ay naging kapitan. At very close kami nung kanyang husband. No, yung husband kasi niya, praise, kasamang Lyle, eh, naging pro-president ko, ginawa ko ring lupon. Dati, mga ganun, no? So, during my term, at si Atining talagang nandyan na, kasama na nung pamilya. Eh, siyempre, sa ang buhay, hindi natin hawak. Dumating doon sa punto na nagkaroon ng problema sa health. Eh, nagkasakit. Umabot doon sa punto na binawian ang buhay, no? Eh, in short, si Atining nag-iisa na ngayon. Pero, nakasama niya man yun, meron ding partner din yung kanyang, yung kumpare ko na yun, no? At tanggap naman ni Atining.
3: At hindi ko rin kasi alam.
0: Gamitin mo yung microphone.
3: Hindi ko rin talaga alam.
0: So, kung may layo yung mukha mo sa microphone, hindi mo lang. Yan. At ngayon, meron siyang gustong ipanawagan sana yung asawa ba yun dati?
3: Asawa. Hindi lang isa kap, dalawa talaga ang pinakasalan. Tatlo kami.
0: Tatlo. Kasi may mga yung mga benefits, no? Sayang din eh.
3: Size is kasi.
0: Ano mo pangalan yan? Pangalan?
3: Yung una niyang pinakasalan is Beatrice Rivera.
0: Yung
3: pangalawa naman
0: Beatrice
3: po is
0: Rivera.
3: Evangeline Buena. Kapuno. So, ako naman yung pangatlo na ako yung pangalan ko naman Bibinsya.
0: Kasi,
3: kami kasi, dumulog kami kasi mayroon pala siyang, pagkaalam ko kasi marami siyang nahulog sa SSS. So, dumulog kami doon, ang sabi, kukuha ako ng si Nomar. So, bago ko lang na-detect na ito nga pala siya, may pinakasalan na dalawa. So, hanggat hindi namin malocate itong dalawa na ito kasi hindi ko rin alam.
0: Hindi niyo makukuha yun?
3: Hindi po nila.
0: Hindi mapaprocess?
3: Hindi po namin maprocess yung para sa mga anak ko.
0: Uy, sayang naman, no?
3: Opo, kasi mayroon po, ang mga anak ko kasi that time yung namatay siya is lima pa po yung underage. So, ayun po sa kanila is may makukuha po yung mga bata na yun. Minor. So, nakaraang araw, yung anak ko po ang sa SS, nag-coordinate. Ang sabi ng taga-SS, hanapin lang, manawagan lang po kami sa radyo sa loob daw po ng anim na buwan na walang sumasagot.
0: O ito, pagkakataon
3: pwede
0: mo na.
3: Pwede na po ma-process ng mga anak ko yung para sa kanila.
0: Pagkakataon na po ni Atining, no, na ipanawagan po ito doon po sa pamilya na una, no, na naging bahagi rin ng buhay ni Paring Hector, Asilador. Kung nakikinig po kayo, ano ang pangalan, Atining? Nandyan?
3: Ito pa.
0: Basahin mo na lang.
3: Ang una po ay si Beatrice Rivera.
0: Beatrice Rivera.
3: At ang pangalawa naman po ay si Evangeline Kapuno.
0: Evangeline Kapuno. So, lahat po yun ay legally napakasalan niya.
3: Opo.
0: Paano kayo nangyari yan? Nagpaano ba siya? Sa Muslim?
3: Eh, kasi, naman, no? Kasi noon, di ba, Kap, hindi inahanap pa ng ano?
0: Sinumar. Wala. Kaya napakasalan. Ngayon, malalaman mo dyan kung sino doon sa dalawa na yun. O pareha silang dapat mag-ano?
3: Pareho silang dapat mag-ano, Kap, mag-claim or pumunta ng isis kung anong dapat nilang gawin.
0: So, ginawa lang to ni Atining ngayon dito sa ating pong programa sa himpilan ng XFM Palawan, no, sa 104.7 para po ipakita, ibahagi na through social media kagaya po nito, through radio, local radio stations natin, ipinarating na hinahanap po yung pong naging bahagi din ng buhay ni Hector Asilador.
3: Romeo
0: Asilador. Para po kahit papano, yung po kasing benepisyo na dapat ay matatanggap ng pamilya, mapag-usapan nila at maiprocess po ng maayos at mapakinabangan naman ng mga bata, okay, no, ng mga anak. Kasi sayang din naman No, matagal na, pero kahit papaano, siyempre may mga contributions. Yun yung kahalagahan pag meron kang ano eh, yung social security ano mo, system, no, yung SSS. Eh kapag regular kang nagko-contribute at pagdating ng panahon, eh makukuha mo to, no? Malaki po yung maitutulong din sa iyo kasi parang nag-invest ka lang doon eh. No, babalik din sa iyo. Kaya nga ito yung bagay na pinarating ni Atining ngayon sa atin sa ating impilan, sa ating pong programa para kahit papaano eh mayroon ng basis na ipinarating sa public at na ipinapanawagan kasi isa to sa mga proseso, di ba?
3: Apo.
0: Ng SSS. Na kailangan nag-usap tayo sa radyo. Apo. At ikaw mismo personally hinahanap mo. Apo. Ano, in good fit naman, yes, yung kay Atining na gusto niya. Wala naman tayong magagawa. Pumanaw naman na yun. At ang importante dito ngayon, kung anong mayroong na-contribute doon sa SSS, sana makuha natin. Makuha ninyo. No, para magamit ng pamilya. Yun lang po ang intention. Yes, no, kung bakit po nandito si Atining para manawagan. At is personal na makikita in public na siya mismo ay talagang willing to na makausap din yung pamilyang yun.
3: Yes, po.
0: Okay naman, di ba, Atining?
3: Yes, po.
0: Okay.
3: Thank
0: so, panghuli, baka meron ka pang gustong idagdag dyan. Sige po.
3: Yun lang po ang akin. Kung sino po nakakilala sa dalawang ito, kay Beatrice Rivera at kay Evangeline Capuno, pwede po silang pumunta sa SSS, kung saan man sila naroon, para po malaman nila kung ano yung pwede nilang makuha. Para naman po, sa akin naman po, hindi po ako mahabol, pero para po sa mga anak kong minor that time, yun po ang mga hinahabol namin ng mga bata. Yun lang po. Kasi yun din po ang payo sa amin ng SSS.
0: Ah, yun. No? Kasi may mga anak ka pang maliliit,
3: yes,
0: pa eh.
3: Yes po. Kasi pumanaw po siya is ano pa po. Lima pa po yung minor ko that time.
0: Yan. No? Kaya pwedeng
3: para po yun sa kanila.
0: Para po sa kanila. Oo. Sige, sana po nakikinig. No? Yung pong pinapanawagan ni Atining na dalawa. No? Ulitin natin, Atining, pangalan po.
3: Nananawagan po ako kung sino po nakakilala kay Evangeline Capuno at kay Beatrice Rivera na kung pwede po makipag-ugnayan po sila sa SSS office kung saan sila naroon para po sa kanilang benefits, para po sa kanilang asawa dati na si Romeo Asilador, at gano'n naman po para po rin po maklaim ng mga anak rin po ni Romeo Asilador yung para rin po sa kanila. Nung mga minor pa yung mga anak ko that time.
0: Ayan. Okay.
3: Maraming salamat po, Konsi, at Tito po sa XFM.
0: Okay, thank you din, Atining, sa tiwala, no, na ibinahagi mo dito sa amin yung pong bagay na yan. Okay, so hopefully, sana ho, yes, mayroon po pong nakapakinig at matulungan natin si Atining doon sa kanya pong problema. Okay, thank you po.
3: Thank you po.
0: Ayan.
3: Thank you,
0: may, po. Yan. Like. May nanalo na ba? Doon sa ano natin, Patrivia?
2: Mayroon na, dalawa. Yung pangatlong tanong, wala pa, no? Yung una at pangalawa, mayroon na.
0: Okay na. I-reveal na natin yan. Okay.
2: Okay, sa katanungan na una, ano po? Kailan at saan gaganapin yung mall show, ano? Ni David Licao ko. Ang nakakuha ng tamang kasagutan ay si Akira Amara.
0: Akira Amara. Congratulations sa'yo.
2: Ang sagot niya ay August 23, 2026. Ano, sa lahat ng ating po mga kababayan na wala kayong gagawin, gusto niyo manood dito, pumunta lang po kayo sa SM Mall sa August 23, 2026. Meron po diyang activity, itong Opa Ride.
0: Diyan mismo si David Licao ko. Ano yan, ha? Yan yung unang tanong natin,
2: yan,
0: diba?
2: Yung unang tanong natin.
0: So, ibig sabihin, ang premium niyan ay libreng sakay.
2: Libreng sakay. Okay. Kaya Akira Amara.
0: Akira Amara. Yan. Pwede ka nang mag-booking dyan. Pwede niyong puntahan yung opisina dyan sa... Ano to?
2: Manalo Street.
0: Manalo Street.
2: Sa building ng Arca Building.
0: Arca Building dyan sa Manalo Street. Na gilid lang ng Palawan National School. Yan. Para ma-verify nyo yung libreng sakay ng Operide. Okay.
2: At ang pangalawa. Oh, yung pangalawa, ang katanungan po natin ay sino yung may-ari ano ng Operide. Ito lagi po natin tinatanong ito para po malaman din po natin mga kababayan at magkaroon sila ng kumpiyansa ano na itong sinasakay nila na kanilang tinatangkilik ay isang legit na transport operator dito sa Puerto Princesa. May mga franchise po ito, may permit galing sa city government. Kaya ang tanong na kung sino ang owner ng Operide, ang nanalo po ay walang iba kundi si Kay Rada. Ano? Ang kanyang kasagutan, Jolan Alexander Licao po.
0: Parang nakarami na yan.
2: Nakarami na to. At ito namang pangatlong katanungan, ano na siya ngayon? Hall of Fame na siya ngayon. Sa sunod, hindi na siya pwedeng manalo. Ang pangatlong katanungan naman, meron ditong sumagot, kailang mahirap i-verify kasi una-una wala siyang picture. Ang pangalan niya ay Japanese. Pagkatapos yung kanyang residence ay Toronto, Canada. Napaka ano. Sa mga kababayan po natin na gustong sumali, gamitin niyo naman yung mga tunay niyong pangalan, ano? Kasi yung binibigyan namin sa inyong premyo, tunay din.
0: Tama.
2: Ano? Tunay din, tunay yung picture ng 100, di ba? Sana kung sumali kayo po dito, yung ano din, mga legit na mga account ninyo, ano?
0: Meron na pangatlo? Wala ba?
2: Wala na.
0: Okay, sige. Diretso tayo dun sa mga greetings natin. Golf Alpha watching sa atin. Kay Ate C. Gutierrez, good morning. Kay Ate Tess Gutierrez. Pa-shout out naman dito kila Kuya Henry Villamor sa Purok FF, Bagong Bayan. Nakiki-Wi-Fi. Nandun para si Henry Villamor.
2: Okay. Sa mga taga Barangay Maunlad, Happy Foundation Day sa inyo noong August 19 kay punong barangay Alfredo Mondragon Jr.
0: Yan. Sino ba? Joey Bacani, good morning, Councilor. Watching, listening sa Barangay San Jose.
2: Sa City Jail Warden, naka-tune in sila ngayon.
0: Oo nga.
2: Sa City Jail po, ano, kaya Jail Warden na Gilbert Ansa, congratulations una sa inyo. Sa inyong pagkatalaga bilang
0: Jail Warden.
2: Jail Warden.
0: Alam mo ba kung anong story niyan? Siya yung aking ano dati sa ROTC namin sa HTU.
2: Ah, talaga?
0: Oo. Takot na takot ako diyan dati sa kanya
2: Officer nga pala.
0: Ngayon nag-courtesy call na sa akin. Jail Warden, congratulations. Tatawa siya no, nag-usap kagkwentuhan kami. Sabi ko, sir, kayo po yung officers namin sa ROTC. Sa HTU. Nag-aral ako. Hindi siya mga maniwala. Kayo pa ba yun? Sabi ko, kaya very familiar kayo sa akin. Sabi ko, ganun. Kasi, siyempre, alam mo naman kami, mga ano lang, di ba, takot ka eh, pagka nagpo-formation na.
2: Oo, baka bigla kang papusapin.
0: Baka bigla papusapin. Oo. Kaya, alam mo naman, medyo tatakot-takotin ka rin nila. Ganun.
2: At saka ito naman si Sir Ansa ay talagang deserving naman ito kasi at tagal-tagal yun na talaga dyan sa posisyon. Alam yun yung gagawin. At timing na rin talaga, no? Timely.
0: Taga Puerto Princesa
2: pati.
0: Maganda rin. Maganda rin yung nandito na assign. Okay. Si Maureen Padua. Jocelyn Foler. Good morning. No, nanonood sa atin. Si Hill. Nanonood. Ayan. At Christian Abijo Ebe Elbina. Christy. Good morning po. Ayan. Si Hedilisa Siokon Aguirre.
2: Yan,
0: good morning po sa inyo from Mars Organization.
2: Yan,
0: Ayan. Si Leonardo Navarro. Good morning po. Maria Francia Kipit. Good morning din sa iyo. Kay Maria Francia Kipit.
2: Oh, lagi yan.
0: Lagi rin nanonood sa atin 'to, no? Hindi na gano'n eh. Edmond Leary Jr. Casabuena. Ayan. Shout out po sa dalawang bata na nakikinig po sa inyo. Si Shia at si Hiker. Ang hirap magbasa ng mga pangalan niya, no? Kim Almodel. Yan. Nanonood din sa atin. Si Maayong Buntag. Cons Jerry. Consihal Ipitasio G. Lau. Good morning. Nanonood sa atin si Consihal.
2: Sunod, baka pwede mong dalhin yan dito.
0: Dalhin natin yan dito.
2: Sila ni...
0: Sa susunod, Consihal.
2: Luis Marcaida.
0: Ato ka diri sa estasyon. Anong tawag doon? Mag-usap-usap, magkwintuhan tayo dito. Ano? Istoryahan ta ba?
2: Yan.
0: Okay. Daryl Bantog. Lance Padoga. Yan. Si Kagawad Chileta Hagmis, Hagmis ng San Manuel.
2: Si Jing Lucero naka-tune in.
0: Si Jing, oh, si Jobe Imperial Tan.
2: Oh, yan.
0: Si Anlin Espanyola, Maricel Salazar. Good morning, Councilor Abad, watching from Mandaragat. Okay. Si Jis to Heaven, ba? Wow, ganda mo. Jan Ma'am Ning. Oh, tining ang ganda mo raw. Sa ano lang siguro to. Okay.
2: Nakalain mo may
0: si
2: i-reply mo kaya to. Oy.
0: Oh, nanonood pala nanonood. Si nanonood pala si SK, si Ten Tabinga.
2: Ah.
0: Oh, nanonood eh. Good morning sa iyo diyan sa barangay ba to? Si John Amers Roenya Chala. Good morning, DJ. Shout out ko dire sa San Isidro, Medina, Misamis Oriental.
2: Layo na.
0: Alayin mo, layo na narating natin, ha? Nakarating tayo Oriental ngayon. At tining, baka nasa Oriental yon. Alam mo ba kung nasaan ang ano nun? Address nila? Hindi, ano? Hindi, no? Ah, Manila. Ah, baka lang sa ibang mga ano din, probinsya. Mga ganun, ano? So hopefully, i-share natin itong programa natin. Makarating yan doon sa kanila. Okay, kasama ang Lyle. Medyo sobrang-sobra ng overtime to sa programa natin.
2: Luto na yung inihaw doon sa
0: labas. Luto na, inihaw. Nag-aantay na si Kalubi. Ayan. At tayo ay siguro mag-exit na muna. Paalam na muna.
2: Paalam na muna tayo at sa
0: susunod ating na yung mga ibang mga format natin ha.
2: Yung trivia natin na piniprepare ni ano ni Jessica at saka yung iba pa eh sasunod natin po pag-usapan.
0: Saka na rin yan.
2: Marami na rin kasi tayong mga kababayan na gusto makarinig ng mga health tips natin ano.
0: Okay.
2: At alam niyo mga kaibigan sa ating gobyerno yung ating mga binoto ano ng mga opisyal eh talagang nagpapakita naman po sila ng kanilang mga trabaho para sa atin katulad naman po ni Consul Jerry Abad. Hindi naman natin 'to binoto pagkatapos eh nawala na lang bigla ano.
0: Oo.
2: Eh siya po ay araw-araw halos hanggang gabi. Alam niyo po yung kanyang mga ginagawa eh kitang-kita naman po natin diyan sa City Councilor Jerry Abad Facebook. Kaya araw-araw din po kayong magbasa niyan para maging updated po kayo at pagdating ng Linggo, pwede kayong manalo ng mga papremyo dito sa atin. Ano? Kaya hanggang sa sunod na Linggo, ulit mga kaibigan, mga listener natin po dito sa Puerto Princesa, lalawigin ng Palawan, sa mga kabalitaan po natin, sa mga ginagawa ng ating isa sa pinakamasipag na konsyal ngayon sa Puerto Princesa, Konsyal Jerry Abad, lagi lang po kayo mag-tune in. Maraming salamat po sa araw na to. Ito mga inyong nakasama, Lyle Coronia.
0: Alright mga kaibigan, follow and share sa akin pong City Councilor Jerry Abad para ho ma-update kayo sa ating ho mga activity na ginagawa everyday no, sa ating pong lungsod ng Puerto Princesa. At medyo kami po ay wala ng gaanong oras ni kasamang Lyle sa ating pong palatuntunan. Hudyat na po na para kami po ay magpaalam na ngayon pong umagang ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating pong palatuntunan. Sa ngalan po ng ating pong mga kasama sa Sangguniang Panlungsod, syempre yung ating pong mga konsihal, hindi ko na ho maisa-isa muna. At sa ngalan po ng ating pong punong lungsod, Mayor Lucilo Rodriguez Byron, Vice Mayor Jimbo Maristela, at siyempre sa pamunuan ng XFM Palawan sa pangungunan ni Kaluwi La Rosa, mga kaibigan, ako po ang inyong isa sa mga nakasama, Konsihal Jerry Abad, ang inyong pong kaibigan at kasamang Lyle Coronia. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng palatuntunan ng kaibigan mo, Konsihal Jerry Abad. Maraming salamat. God bless lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan.
4: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa Sangguniang Panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang programa na inyong napakinggan ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tinalakay dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
0: XFM.
1: XFM.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
13: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang
2: uri. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sigreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon
4: laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
18: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
20: Santone Plus Herbal Oil.
17: Ako po, si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Santone Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot. Sana mag-uwi.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
26: Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako po si Maribeth ng Cavite.
28: Sa Coffee Nurse,
29: ang sikreto ko sa pagiging active sa work
30: ay ang Santon Gold Coffee Mix.
31: Aka-tatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw.
32: Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
26: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
22: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
26: Santone Coffee Mix.
33: Santone Plus Gold.
34: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santone Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santone Plus Gold.
26: Santone Plus Gold.
24: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
22: E pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
23: Premium D3 Coffee Mix.

0: at malusog na araw ng Linggo sa ating po mga ka-wellness, mga katrawa po natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programang maghatid sa inyo ng mga sekreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Masayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating po mga kapanaya, mga dalawa sa ating po mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po mga partner.
1: Isang magandang araw mga katropa, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, ngayong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan. Balik po tayo sa mga macronutrients at ang protina at kung gaano ito ka-importante. At baka mamaya is napasobra at yung pinaka-the best sources ng protina para mapanatiling malakas at malusog ang ating katawan sa pag-consume ng mga proteinang ito. Yan po ang ating tatalakayin dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Isang happy Sunday mga ka-wellness, mga katropa. At sana ho'y nasa maayos po tayong kondisyon. Saan man po kayo nakikinig sa mga orasong ito. Tayo'y live na napapakinggan sa mga himpilan gaya po ng DWWW. Welcome ho sa lahat ng ating mga ka-wellness sa Metro and Mega Manila. At sana ho ay marami tayong mapulot ng mga bagay na makatutulong sa atin sa ating pagpapalusog at pagpapasigla ngayon pong Sunday morning po na ito.
0: Samahan po kami dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan. Pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasailan ninyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Siyempre tayo po na pakinggan sa ating po mga XFM station nationwide, ganyan din sa ating po mga Solid FM at sa iba pa mga stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. At sabayan din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Yes to Health Facebook page. I-search po at i-follow ang ating pong FB page, ha? Yes to Health Inc. Yan. At kung kayo po ay nanonood na ngayon sa ating pong live streaming, syempre hindi mawawala ang handog na regalo sa inyo ng Yes to Health. Ang ating pong Healthy Katropa giveaways. Paano po sumali dito? Ay i-share nyo lamang ang ating pong live streaming. I-comment po ninyo dyan yung mga best experience patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po pipili tayo ng mga best comments at mga maswerteng mareregaluhan natin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix gift bags. Pero yun, hindi lang kayo nakikinig, hindi lang nanonood sa programa natin, eh meron pang chance na makakuha at makapag-uwi yan ng ating pong Santon Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape po natin. Ha? Okay, sa mga kababayan natin, ha, mga katropa po natin dyan, na mga listeners natin, ganoon din sa mga listeners sa atin po mga himpilan, pwede kayong sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways. Isayin nyo naman sa atin yung mga karanasan po ninyo patungkol sa atin po mga produkto at mamaya ipipili din po tayo ng mga mariregaluhan po natin ng atin pong Santon Gold Coffee Mix. Okay? Sa mga gusto makavila ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabilihan sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store. Ayan. At sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ipagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto. Ha? Ang ating Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay available din sa Fisher Mall Supermarket. At syempre, lahat ng produkto ng Yes to Health ay available din po, ha? Sa ating online shopping store sa Shopee. Ha? I-search lang Yes to Health 2011.
1: Yan din po mga katropa, ang ating mga Yes to Health products ay pwede din po ninyong mabili sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag sa Yes to Health clinics po kayo bibili, ay meron po tayong special discounts. Lalong-lalo na po sa mga katropa at mga ka-wellness po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo ang inyong senior citizen's ID para maka-avail po kayo ng ating special discounts. And of course, kapag kapupunta po kayo at bibili,

0: mga suplemento, pwede na din kayong magpakonsulta sa ating mga naturopathic practitioners sa ating mga clinic. Libre po mga ka-wellness, mga katropa ang ating konsultasyon, kaya grab the opportunity kapag nandun na kayo at bibili ng mga suplemento. And also, kapag ka meron ng mga malulubhang karamdaman at matagal na po ninyong iniinda at nagsashopping na po kayo palipat-lipat ng mga hospital, pwede din po ninyong subukan ang aming mga naturopathic modalities na kung saan ay pwede po nating i-accommodate. Depende po sa inyong karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and terahertz therapy. Depende po sa pangangailangan ng inyong katawan. Diyan po lamang sa ating mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
1: Kaya sa mga gusto makasubok ng atin po mga dekilidad na mga serbisyo at ang mga in-offer ng Yes to Health ng mga modalities, ay puntahan niyo po, bisitahan ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health info na ito added sa atin ng Premium D3 Coffee Mix. Kung gusto nyo magpatibay ng mga buto sa inyo pong pangangatawan at makakuha ng sapat na vitamin D3, hindi ka lang basta nagkakape, ayan, ay nagpapatag ka pa ng iba't ibang resistensya sa iyong pangangatawan. Take Premium D3 every day, mga ka-wellness. Bago natin umpisahan ang atin pong talakayan, ay batiin ko lang na muli sa makikinig lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, malusog na pakikinig at panonood sa lahat ng mga ka-wellness po natin na nag-review sa atin pong Facebook page. At ganyan rin sa lahat ng mga nakikinig kung saang dako man kayo ng Pilipinas na sumusubaybay dito sa atin pong talakayan, ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat.
4: Pakishare po. Pakishare.
1: Pakishare ang atin pong Facebook live streaming. Ano? At sabayan na nila, Doc, ng pag-comment ng kanilang mga good experiences.
4: Tama.
1: Para
0: manalo.
1: Oo. Para maano kayo, makapag-uwi kayo ng Santon Gold Coffee Mix gift packs po natin.
4: Saka nakaka-inspire din sa iba yan na hindi pa nila na-try. Na-try nyo na, kumbaga, yung inyong pag-share, malaking tulong po yun sa ating mga consumers.
1: Yan. Okay. Ngayon pong araw, ngayong umaga, pag-uusapan natin mga ka-wellness, ang isang pangunahing macronutrients sa atin pong pangangatawan na napakahalaga ito upang maging healthy po tayo. Yung tamang source nito, yung tamang dami sa loob ng pangangatawan natin ay kinakailangan alam po natin. Ano? Itong protina o itong protein. Ayan. Doc Ron, ang protina ay isa sa mga halagang sustansya, no? Na dapat meron po tayo nito araw-araw dahil maraming benepisyo ito sa atin pong pangangatawan. Ano-ano ba, Doc, yung tinatawag na protein?
0: Well, pag sinabing protein, natural na iniisip or automatically na papasok sa isip ng ano ng mga kababayan ko wellness natin is para lang sa muscles. Pero ang katotohanan niyan, makikita natin kung gaano kaimportante itong protina and consumption ng tamang sources at tamang dami nito simply because ang ating katawan and every cell, every single cell ng ating katawan is nakadepende dun sa protein kasi yung ano cellular level natin 50% fats and 50% protein. At kapag kakulang ang protina sa ating katawan, ang mga muscle natin ay pwedeng lumiit. Ang ating immune system hihina din kasi isa sa mga ano, isa sa nagti-trigger sa ating immune system to function properly is may mga proteins, certain proteins. Ang of course kapag mahina ang immune system, ang pag-heal ng mga ano ng mga tawag doon ng mga sugat natin is mahina kasi wala din siyang materials para sa pag-repair. Also ang hormones also become imbalanced as we're thinking fats yung isa sa parte ng hormones but also protein is part ng balancing nagbabalance ng ating hormones. And also even our brain function kung minsan ay naaapektuhan kapag mababa ang protein. At ang mga protein or large molecule ng proteins ay ito ay na-form doon sa mga smaller molecules. Ang tawag doon sa building blocks ng protein na yon ay tinatawag na amino acids. Kaya kapag kakain tayo ng ano ng protein, iano yan ihimay-himayin ng ating tiyan. I-breakdown ng ating tiyan bago i-absorb sa ating katawan. Ang tawag doon amino acids. And then pagdating naman doon sa certain parts ng ating katawan kung saan kailangan siya, doon naman yan ina-assemble. Ina-assemble ng ating katawan. Parang Lego blocks. Na kapag halimbawa kung gusto mong pumorma ng ano ng building pwede mong gawing building, kung gusto mong pumorma ng gawing robot pwedeng gawing robot. Same thing, ganong katalino ang Diyos ng ginawa ang tao na kung saan yung mga maliliit na bagay na yun it forms different systems and parts ng ating katawan in order to function the body properly.
4: At ang isa pang maganda no sa protina, makikita natin na yung protina isa ito sa pinakamalaking bahagi ng ating katawan. Nasa 15 to 20% ng ating katawan ay protina. Kaya literally titingnan mo yung tao, tumitingin ka sa protina. Next to water, ang protina ay ikalawa sa pinaka-abundant substance sa ating pong katawan, mga ka-wellness. Ano? And another thing, ang katawan natin is over 100,000 different kinds of proteins. Oo. Kasi may maraming breakdowns pa yan eh. Di ba ilan lang naman ang protina? Pero napakaraming klase ng protina. Kung bagay na naririnig natin, yung mga identified lang yon. So, may mga specialized function ng bawat isa sa kanila. Yung iba, gumagawa ng kalamnan natin. Yung iba naman, tumutulong sa transport ng oxygen katulad ng yung ating hemoglobin. It's a protein. Ano? And also, yung iba, tumutulong sa pag-digest ng ating pagkain. Yung iba naman, tumutulong para labanan yung infection. So, yung ating muscle, yung kalamnan natin, mga ka-wellness, ano yan? Sa parte ng katawan, yan ang laging, kumbaga, sa parte ng isang makina, constantly breaking down. And tuloy-tuloy din naman yung rebuilding ng katawan natin. At ang pinaka-importante ingredients, protina. Kaya ibig sabihin, pag hindi ka nagpo-protina, nahirapan yung katawan mo na mag-rebuild na ating mga muscle.
1: Walang taga-repair.
0: Wala. Ibig sabihin, mag-disintegrate talaga ang katawan, Doc Algen, mga hindi sapat yung ano consumption.
4: Oo, totoo yun. Kaya kinakailangan talaga sapat yung pag-consume natin. Kasi ang protina ang isa sa pinakang ano eh, pinakang pangunahing ingredients. And another thing is, every second, millions of protein pinoproduce sa ating cells. At ang tawag doon is protein synthesis. Kaya kinakailangan talaga na meron tayong pagbibigay ng portion sa diet natin sa protein. Actually, yan ang isa sa pinakang most common deficiency, especially sa ating bansa, mga partners.
0: And also, mga katropa, mga ka-wellness, unlike ng carbohydrates and fats, merong certain storage ang or nag-i-store, kayang i-store ng katawan yon. Ang protein, mga ka-wellness, ay walang large storage sa ating katawan. At ang kailangan is yung dietary protein. Ibig sabihin, consumption. At kapag kakulang nito, ang nangyayari, as I have mentioned, nag-disintegrate ang ating katawan. And worldwide, protein energy malnutrition ang isa sa pinaka-leading causes ng childhood illnesses. Yung tinatawag natin yung malnutrition. And especially doon sa mga ano mga third world country, partly doon sa, mostly doon sa Africa, is mga ang childhood illnesses and cause ng kanilang death is itong malnutrition ng protein. At ang mga bata na kulang ng adequate protein, makikita mo bansot, masakitin, and also yung mental function nila. Kaya makikita mo yung iba, bakit yung ibang mga bata, especially yung mga bata na salat sa pagkain, pag ipadala mo sa paaralan, ang hirap nilang makasabay doon sa pace ng learning ng iba kumpara doon sa sufficient yung protein ng ano ng consumption nila sa araw-araw.
1: So ang laki ng impact noon, mga partner, ano, doon sa brain functions at saka brain growth or development ng isang bata primarily at saka ng isang tao. So hindi lang yan para sa mga kalamnan natin, mga ka-wellness, ha, para sa buong parte ng ating pangangatawan na kung saan gumagamit ng protina as a building block of itself, ano. Eh Doc, kanina nabanggit mo yung amino acids. Ayan, madalas natin papakinggan itong mga amino acids. Ano po ba ito at ano yung functions, Doc Algie, ng amino acids sa atin pong pangangatawan?
4: Yung mga amino acid, nabanggit ni Doc Ron kanina, building blocks. Kumbaga, ito yung protina, and if you will look at protein, parang mga maliliit na mga piraso, yun yung mga amino acid. Meron tayong 20 identified amino acid. Di ba kanina, napakarami ng, ano. Pero yung 20 ang pag-usapan natin, and sa 20 na yan, dinivide into 3 groups. Ano? Ang unang grupo, tinatawag na essential amino acid. So ito yung, kaya tinawag na essential siya, siyam yan eh, na essential amino acid. Ito yung mga protein or amino acid na hindi na ipoproduce ng katawan natin because the body can also produce its own amino acid and protein. Pero itong 9 essential amino acid na to hindi nagagawa ng katawan. For example, yung mga naririnig natin, mga histidine, isoleucine, leucine, tryptophan, so kailangan natin ito ipasok sa katawan using external sources yung pagkain natin. Kaya tinatawag siyang essential amino acid. Bali, siyam yan. Kumbaga, sa protein consideration, hindi mo pa pwedeng sabihin complete protein kung hindi kompleto itong 9 essential amino acid. Yan namang non-essential amino acid, kayang i-produce ito ng katawan natin. Ito yung naririnig natin lagi, yung mga alanine, arginine, di ba? Familiar. Glutamine, glycine. Yan. Yan yung mga kayang gawin ng katawan out of our
1: sources
4: o sa ating sistema. Meron tinatawag na conditionally essential amino acid. Ito yung mga napuproduce na ng katawan natin. Actually, part yan ng non-essential because the body can produce it. Pero pag may mga aksidente, may mga severe injury, that kulang yung mga protein na yun. So we need to supplement the body with that. Kaya tawag is conditionally essential amino acid na pwede natin kunin sa mga external sources ng ating pong pagkain.
1: Itong mga non-essential and essential amino acids na ito, Doc, ano? Ano ba yung posibleng masamang epekto nito pagka hindi sapat or hindi tayo nakakuha ng sapat nito? Let's say, nagkukulang ito sa ating pangatawan. For example, yung essential amino acids. Since from the outside natin ito kunin, dapat sapat yung sources natin ito. Mm-hmm. Eh yung mga non-essential amino acids din, since nabuproduce naman siya ng katawan natin, there's a time na kung saan nagkukulang din yung production nito sa ating mm-hmm. pangatawan. Ano yung mga epekto ng Docron sa katawan natin?
0: First thing is yung muscle atrophy mm-hmm. or pag-breakdown o pag-disintegrate ng mga mm-hmm. muscle sa ating katawan. Muscle atrophy or tinatawag natin sarcopenia. It also affects, as we have mentioned already dun sa ating immunity. This causes frequent infections, mm-hmm. slow recovery, slow wound healing. Isa din yung tinatawag natin na hair loss o yung, mm-hmm. I forgot the term, yung ano, yung nauubos yung ano yung buhok.
4: Oh. Pagkapanot.
0: Yes. Pero merong yung I was trying to remember yung ano medical term. Alopecia.
4: Yeah.
0: Alopecia. Also yung pag mapapansin ninyo yung ano yung mabilis matigpod yung ano ninyo yung kuko. Very brittle. Kaya ninyong kurutin yung kuko ninyo. Yan ay cause ng low protein consumption
1: mm-hmm.
0: and fatigue, palaging pagod and walang energy mm-hmm. kasi mapapansin niyo yung mga taong payatot mm-hmm. no. Eh mahina yung ano yung muscle power nila, hindi mm-hmm. masyado nakakapagbuhat ng mga mabibigat. Bigat. Also yung edema, swelling ng ano ng paa at saka ng tinatawag natin yung mga binti kamay mm-hmm. dahil sa low protein and also sa mga bata is yung growth or stunting ng bata.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang stunt doon sa katawan, also ang memory power is also stunted mm-hmm. din.
1: Mm-hmm. Sabihin Doc Ron, kahit na adequate yung ano mo, yung carbohydrates mo, mm-hmm. yung fats as your source of energy, kung kulang ka naman ng protein
0: yeah.
1: Eh hindi pa rin ganoon ka-efficient yung katawan mo
0: mm-hmm.
1: to do or to create energy mm-hmm. or sapatan yung enerhiya na kinakailangan ng pangangatawan natin.
0: Mm-hmm.
1: There's a tendency talaga na manghihina ka, no?
0: Mm-hmm.
1: Or babagsak yung lakas ng ating pong pangangatawan. Since pagka bumaba yung muscle ng katawan natin, muscle mass, mm-hmm. automatic yun. Nahihina din yung lakas natin.
0: Yeah.
1: No? Kasi hindi naman ano eh. Kumbaga, sa puwersa ng katawan natin, malaki ang porsyento ng ginagampayan ng kalamnan.
0: Mm-hmm. And that is the reason why it was part ng tinatawag natin macronutrients.
1: Yes, oh.
0: And this is essential for everyday consumption mm-hmm. in right amount in mm-hmm. order for our body to function properly.
1: Yes.
0: And para maging healthy palagi yung katawan.
1: Ayan mga ka-wellness, ha? Mamaya ipagpapatuloy pa natin itong ating punta lakayan, ha? Pero bago tayo mag-break, eto sa mga ka-wellness natin na gustong sumali sa ating pong Healthy Katropa giveaways, sundin lang po ang ating mechanics, ha? Ang ating mechanics mga ka-wellness, napakasimple lang. I-share nyo po ang ating live streaming kung kayo po ay nanonood ngayon sa ating pong Facebook live stream. I-share nyo po yan at i-comment niyo dyan mga ka-wellness ang yung good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto at huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health.
4: Sa mga nakikinig naman sa mm-hmm. ating sa radyo mm-hmm. na hindi naka-online, meron din tayong bibigyan na regalo dyan.
1: Mm-hmm.
4: Basta mag-comment kayo ng inyong good experiences. Mm-hmm. For example, nung gumamit kayo ng Santon Plus capsule, mm-hmm. anong nangyari sa inyo? Anong mm-hmm. benepisyo sa inyo?
1: Yun.
4: So, i-end nyo po yan dahil
1: i-text nyo.
4: Oo, dahil bukod dun sa mabibigang regalo sa mga online viewers, meron din tayong pipiliin sa ating mga
0: texters.
1: Yeah.
4: So,
1: kaya sa mga ka-wellness natin dyan, habang nakikinig dito sa ating pong programa, i-text nyo na yan yung mga karanasan po ninyo, ha, sa paggamit ng ating pong mga produkto. Marami tayong mga produkto, ha? I think nasa 13 kinds na yung mga products ng Yes to Health na pwede nyong masubukan or nasubukan nyo na. So, i-comment ninyo dyan or i-text nyo sa atin po mga ka-wellness. At mamaya, pipili tayo ng ating pong mareregaluhan. Ha? Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
8: Mabibili sa pinatablay.
9: Healthy habits, healthy life, the secret.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. At sa may mga katanungan, huwag pong magkatubili na i-text yan sa atin pong numero. At po ang text line 0969-609-6545. Balik tayo sa atin pong pinag-uusapan mga kapartner, no? Patungkol sa protein or protina. Madalas po na ikukumpara mga partner itong sources ng protein. Dalawa lang naman din ang sources ng protein, from animal sources at saka sa plant-based sources. Ito Doc, ano yung mga pros and cons if ang sources nila ay sa plant-based or ang sources nila ay sa animal-based yung mga protina?
0: With regard sa animal-based, ang uptake ng ano ng animal-based is complete with essential amino acids ang animal-based. Nga lang, merong parte nito na kapag ka napasobra ng kain, it will affect also our overall health. Say for example, kapag kakakain ka ng karne, hindi naman pwedeng piliin mo yung ano, yung protein puro, lang. Puro protein lang, wala yung fats. At ang problema, fats is good. Parte din siya ng ating ano macronutrients. But then ang fat sa animal sources is ang katawan kasi natin, any animal ang kanyang ano kumbaga taguan ng mga toxin sa katawan is doon talaga sa fats yan tinatago. And of course pag na-consume natin yan, we consumes also toxins. Liban pa diyan yung breakdown ng tinatawag natin ng ano ng animal protein is yung purine. So and that is the reason why those who are wholly dependent yung kanilang consumption doon sa animal protein. Tapos, mahilig pa sa mga maasukal ng pagkain. Tumataas yung uric acid sa katawan. Nagkakaroon ng gouty arthritis, nagkakaroon ng rheuma. And that is the reason why kailangan siyang regulated. And of course, kailangan nyo ding piliin, especially ngayon, is mas produce na ang protein na sources natin. Especially yung chicken at saka yung pork. Dito sa beef, medyo, ano pa, medyo kumbaga is organic pa yung beef natin. Hindi pa katulad sa ibang bansa na feeds ang pinapakain. Pero dito sa atin is medyo okay pa ang beef. And also, kapag sa process naman, mataas yung sodium. Liban doon sa sodium, as we have discussed in our past episodes, ang isa din sa nagpapa-preserve sa mga ano sa mga pagkain na meat, processed meat, is yung nitrates. And which is cause ng tinatawag natin ng cancer. And also, kasama dyan, frequent consumption, kapag wala kang fiber, nagpapataas din ng risk ng pagkakaroon ng colon cancer, no, colorectal cancer, itong sobrang pagkain ng karne. And also kasali din yung hypertension, also diabetes. Plant-based naman, ang disadvantage sa plant-based natin ng kwan is hindi siya complete. But then kapag marunong kang mag-combine or merong variety ng beans, variety ng beans, meron nga yung research nung nakaraan about doon sa ano sa Ezekiel's bread, na kung saan is variety siya ng lentils, beans, and wheat flour. Kung saan ang combination na yun, tiningnan nila is kompleto yung essential amino acids, which is yun yung building blocks ng ating muscles. So when you have a right combination, protein, consumption of plant-based protein without the risk of having toxins, without the risk, pwera na lang doon sa genetically modified na ano, ano with objectionable yun. Pero with regards doon sa ano, kapag organic siya, is lower risk ng mga karamdaman. Plant-based proteins advantage nito, number one, heart disease. When you eat plant-based protein, you were 30% less likely to die from ischemic heart disease. Kasi wala siyang ano eh, wala siyang saturated fats. Ang saturated, there are some plant-based saturated fats which are good sa ating katawan, like, just like ng virgin coconut oil, coconut oil, saturated fat din yon. It was objectionable for a long time kasi nga saturated siya, pero hindi siya katulad ng saturated fat na nandoon sa meat, na meron nga siya mga storage na mga toxins and hormones, certain hormones sa katawan. Also, yes.
4: Bago mo ituloy diyan, doon sa sinabi mo kanina na ang plant-based protein is incomplete. Totoo naman 'yon, ano. Kaya nga tama 'yung sinabi mo na, for example, may isang type of plant-based protein na may isang kulang na essential amino acid. Tapos sinabayan mo ngayon ng isa na nandun yung kulang na essential amino acid, complete na rin yun.
0: Complete na.
4: Pero alam mo, mayroong source of protein sa halaman na certified complete. Unang-una sa lahat yung soya. Soybean is essentially complete ang essential amino acid. Pangalawa is spirulina. Tapos, kung narinig nyo na yung quinoa, quinoa is also complete 9 essential amino acid. Kumbaga, hindi nga lang karamihan yung mga complete variety. Amino acid na variety sa plant-based, pero meron.
0: Meron
4: kaya
0: din.
4: Kaya nga, di ba, nilagay natin sa coffee.
0: Yes.
4: O, para naman may benefit. Nilagay natin sa Santon Plus Gold yung spirulina, which is complete essential amino acid. Pero, yun kasi yung excuse ng iba eh. Ayoko ng plant-based kasi nabasa ko, hindi complete.
0: Hindi kompleto.
4: Pero, kung titignan mo din lang naman, ang missing link lang naman ng amino acid minsan isa. Pinakamarami na nga yung dalawa.
0: Dalawa, yes.
4: Oo. So, ano pa rin, mas advantage pa rin, kumbaga, yung plant-based protein pagdating sa
0: risk and advantage ratio.
4: Ang tawag ko diyan, Doc Ron, first class. Kumbaga sa gasolina at saka sa krudo, i-compare mo, yung animal-based protein, complete nga siya pero ang dami niyang waste product.
0: Yes.
4: Then yung gasoline is kinukumpara ko sa plant-based protein. So tuloy mo yung, ano ba yung advantages ng plant-based protein?
0: Yeah, heart disease. So 30% reduction ng heart disease. Also, it protects us against cancer. Kasi ang animal protein, wala siyang tinatawag natin antioxidant. Or kung meron man, very little amount, hindi ganun kadami. Kung titingnan natin lahat ng protein or tinatawag natin na plant-based protein is napakataas doon sa tinatawag natin ng antioxidant. Liban sa antioxidant, is yung tinatawag natin na yung fiber. Fiber is very essential para makaiwas. So when you eat, there is a research also na kapag kumakain daw tayo araw-araw ng beans, it reduces our risk ng colon cancer up to 75%.
4: Wow.
0: Pag araw-araw kumakain ng beans. Kasi kumpleto yun sa amino acids, antioxidants, and also fiber without the risk of having those toxins.
4: Parang may Doc Ron eh. Para may pre-bees.
0: Ah, yes.
4: Yeah. Parang bumili ka ng protina.
0: Aha.
4: May other freebies pa.
0: May freebies pa.
4: Antioxidant and other like fiber. Ah,
0: fiber,
4: ba?
0: Yes. And also, lesser yung tinatawag na waste niya. Waste katulad, hindi katulad ng meat na mataas yung, kasi yung purine, pag i-breakdown mo, i-breakdown pa yun ng katawan into uric acid. Kaya mag-multiply siya. And that is the reason why pagka palaging kumakain ng protein or yung source ng protein is palaging meat, talagang kalaunan, tataas talaga ang uric acid sa katawan. And also protection against stroke, ang plant-based diet ay nagpapa-decrease ng having stroke by 10%. So perks mo yan kumpara doon sa meat. And liban dyan is yung protection against type 2 diabetes. Now, kahit yung mga tao, let's say for example, parehong obese, yung isa is ang kanyang pagkain is more on meat. Ito namang isa is more on beans. Kahit na pareho silang obese, mas mababa pa din ang risk. Pero hindi natin ibig sabihin na okay lang obese na vegetarian. Pero mas mababa pa din yung kanyang yung risk niya ng pagkakaroon ng type 2 diabetes kumpara doon sa kumakain or ang source ng ng pagkain niya ng protein is galing sa meat.
1: So maraming pros and cons, mga ka-wellness, ha? If kung saan sources nyo kukuhain yung protina po ninyo, mga kababayan. Bukod sa nabanggit nyo kanina, mga partner, na sources, yung mga complete sources ng protein. So number one is yung soya. At meron pang iba, spirulina. At maraming maraming mga sources na kung saan halos karamihan ng amino acid nandun na. Siguro may kulang lang na isa, dalawa, pero karamihan nandun na. So kung kukumbainan mo siya, papartneran mo siya ng ibang sources na merong isa man lang o merong lima din na nandun, solved na. Makukuha mo na yung complete amino acid na kinakailangan ng ating katawan o yung essential amino acids na kailangan ng katawan natin. At yun nga, yung nabanggit ni Doc Algie, na kumbaga, mas marami yung pros niya kaysa dun sa cons. Yun naman yung kinakailangan natin. Kasi yung iba, gusto na lalagal na ang sources nila is animal protein since nga yun siya. Kumbaga, complete na.
0: Liban sa complete, with regards sa taste kasi, addictive ang kasi stimulant kasi ang karne. Hindi ka tulad doon sa
1: beans.
0: Sa beans na kapag hindi ka tinatawag na skillful sa pag-prepare na ito. Kung minsan is hindi siya suitable sa taste ng marami. Lalong-lalo na kapag ka ipinanganak kang yung carnivorous talaga ang diet.
1: So, yun ang doon. Yun yung cons doon, no? Mm-hmm. Sa taste natin, sa panglasa natin. Pero kung matutunan nyo rin naman i-prepare,
0: yes,
1: eh, masarap din, ha? Naalala ko yung dati paborito ko na ano na beans, yung kajus.
0: Kajus, yeah, matamis, manamis, namis yun.
1: Matagal-tagal na ako hindi nakakakain uli.
4: Meron so, sa binyan.
1: Yan, kajus. Meron pa yung ano, patani.
0: Oh, patani yun. Oh. Ay, masarap na ako.
1: Before, pagka, meron kami ano eh, sariling tanim na patani na wild siya. Matamis talaga, lalo pagka bagong harvest.
0: Bagong pitas.
4: Oh. Actually, yung mga wild varieties, yung mga not so common varieties of beans, sila yung may sa isang research, sila yung commonly merong complete essential amino acid.
1: So, yun po, mga ka-wellness. Ha? Maraming sources naman sa Plant Kingdom, kung totoo sila. No? Yun nga lamang kinakailangan, eh, matututo tayong mag-combine po nito. Ano? At maraming pang iba, lentils, chickpea, ano? At yung mga products ng soy or ng soya, ay mapagkukunan natin yan ng maraming protein. Kumbaga, yung iba naman problema, ano yung kakainin ko, ano yung magiging sources ko ng protina kung hindi na ako kukuha dun sa meat.
4: So, yung chickpea, ano yan, ano, yung chickpea parang
0: garbanzos.
4: Yes. Alam mo sa ano, sa Indian cuisine, minsan nabasa ko sa isang ano, isang article na yung na yung mga Indian vegetarian, eh hindi sila masyadong problematic pagdating sa protina, kasi alam mo, isa sa part ng kanilang diet yung
0: protein,
4: yung chickpea. Even sa mga Arab countries, di ba, may kinain tayo noon, ano eh, minsan pumunta tayo ng Dubai noon na masarap eh. Hindi yung parang inano na siya, kiniling na siya ng maasim-asim na masarap-sarap na galing sa chickpea. Oo, yun. So, yun ay napakagandang source ng protein.
1: So, maraming pwede kayong pagkuhanan, mga ka-wellness, na hindi kayo mamroblema kung saan mo kukunin yung protina mo mula sa gulay. Ano? Iba naman kasi, Doc, hindi talaga maalis-alis sa isipan nila na kapag yung kukunin nila na protein galing dun sa mga beans ay magkikreate ng ano, ng arthritis.
4: Lumang kwento na yun.
1: Ang hirap tanggalin sa isipan ng mga ano, mga kababayan natin.
4: Nung una, nagsasalita lang tungkol dyan, mga naturopath eh. Pero ngayon, nakikita mo na sila, Dr. Willie Ong, yung mga prominent health influencer. Sinasabi na nila na hindi naman talaga totoo yun. Kaya tingnan mo yung mga Pilipino, meron tayong ilang mga pasyente na tinatanong ko, ilang taon na ho ba kayong hindi kumakain ng beans?
0: Matagal lang.
4: Ayun ako, Dok, 15 years na simula nung ma-diagnose ako ng rheuma. Eh, kumusta na yung rheuma mo? Nandiyan pa rin.
1: So, hindi yun yung dahilan, mga ka-wellness.
0: Kaya nga, palagi, pag may pasyente na may ano, may mga sakit sa tuhod, tapos ganun, may arthritis, sabi ko, pag sinasabi, kumain kayo ng beans, eh, masakit na nga ang tuhod, kako. Alam nyo ba na doon sa ano, sa Kalinga, bandang bandang Mountain Province, halos araw-araw beans ang kinakain niyan. Maalala ko, sabi ni ano, ni Pastor Samuel Andres, ano, sa kanila, sa bahay nila, meron silang kadyos, yung sa paborito mo, kadyos. Kung saan is nilalagay yung kadyos, pinapakuluan, tapos nakalagay yan, may gatong yan palagi, kulo ng kulo. Kapag kakain sila, lalagyan, babantuan, lalagyan ng ano,
4: tubig
0: at saka nung ano, nung repolyo, o di kaya talbos ng sayote, o di kaya yung ano, yung umbok, yun nilalagay nila. E di pag naubos, may natitira pa din yung kadyos kasi hindi man naubos, babantuan lang uli yun, tapos dadagdagan ng tubig.
4: Parang bulalo lang.
0: Parang bulalo, pero talaga sobrang masarap talaga. Pag sinabing ano, kadyos, sobrang sarap talaga ng kadyos. Eh wala naman silang mga ano, wala naman silang mga arthritis. Ang lalakas pa, nagbubuhat ng carrots, ng mga produkto nila. Inaakyat pa yan, uphill yan, ha? Uphill yan, inaakyat. Kaya sabi ko sa kanila, at doon sa ano, doon sa merong ano, merong sa Pakistan, yung Hunza people, na kung saan is beans ang kanilang pagkain, wala silang sakit. Centenarian sila. Tama, centenarian sila. Kaya sinasabi ko sa kanila, ako po halos araw-araw, kasi sa ano, nung naging vegetarian ako since 2012, sa bahay ng chewing ko, kasi doon ako nakatira, 2 times a week talaga yan. Hindi pwedeng walang 2 times a week na may beans. Tapos pagka Sabado pa, ang paborito kong lutuin yung white beans na may tomato sauce.
4: Para magkadugtong ang bituka natin, ah.
0: yun ang parang ano, parang special na special kasi yun pagka Sabado na may white beans pa, hindi kidney beans na pula. Tapos lagyan mo ng tomato sauce, nako po, o di kaya kung ano naman, kung pagka nagsawa na, tokwa na paksiw, at saka lagyan ng ano, lagyan ng seaweed, nako po, ang sarap-sarap, parang paksiw na bangus din.
4: 2012 din ako naging vegetarian at talagang parte ng aming diet. yung mga source, any kind of beans. Kasi pag nakatira tayo sa probinsya, na nagtatanim tayo ng mga sitaw, bataw, makani, ay talagang walang reason para magkulang tayo.
1: Kumbaga yung pinaka-common na sources. Na nga protein. Ayan ha. So, sa mga ka-wellness natin dyan, ako sa mga nag-aalangan kumain ng mga beans na maaaring maka-apekto sa inyo pong pangangatawan, ako, ito yung mas kinakailangan po natin, mga kababayan. Pero mga partner, mga doc, merong kondisyon sa ating pangangatawan na kung saan kinakailangan ilimit din natin itong intake natin or uptake natin ng protein, whether galing yan sa animal kingdom or galing sa plant kingdom. So, ang tanong, mga partner, ano yung mga kondisyon na yon na kung saan kinakailangan natin maglimita ng protina sa ating pong pangangatawan?
4: Doon sa mga may kidney problem, especially may CKD, chronic kidney disease, ang problema kasi yung protina na kinakain natin, pinoproseso din ng kidney natin. So, kapag ang kidney mo may failure, talagang limitado na. Wala ka ng choice kasi although kailangan ng katawan ng protina, kaya lang pag kumain ka ng marami, masisira ng lalo yung kidney mo. Bibigay lalo yung kidney natin. Kaya yun ang problema kapag nasira ang kidney. Kumbaga, yung waste product na maipuproduce ng protein, animal source man or plant-based sources, ay hindi na rin suitable kapag sira yung kidney natin. Kaya nga, ang lesson dyan, huwag nating hintayin masira ang kidney kasi marami, even tubig nga eh. Limited na. Eh, yung protein na pa kaya na pwede makasira. Kaya kung kayo may problema sa kidney, yung doktor ang magsasabi gaano ka karaming protein ang kailangan yung kainin. May sasabi yung mga doktor, sing ano lang ng hinlalaki, yung karne. Oo, ganun ang mga ano nila eh.
0: Yung limitations.
4: Yung limitation nila. Pero sa totoo lang talagang mahirap. Mahirap sa tao may kidney failure.
1: Kaya sa mga kabayan din, para sa atin dok, ano, na mga naturopath, if meron ka na talagang or malaki-laki na yung tama mo sa kidney area mo, ang animal protein is hindi na talaga siya suited para sa pangangatawan po natin. Yeah. At even yung mga plant-based sources ng mga protein, ay maglilimit na rin
0: minimal,
1: tayo doon.
0: Minimal as possible.
1: Minimal na.
4: Kumbaga, tanggalin mo na yung animal protein, punta ka na sa plant-based. Yeah. Kasi ang plant-based protein, mayroon pang, sabi ko nga kanina, may extra perks. Mayroong bundled na tawag dito, fiber.
1: Fiber,
4: Then adding nutrients.
0: Antioxidant.
4: Antioxidant.
0: At saka kung titingnan, merong nagpo-post na kung titingnan mo, kinukumpara yung organ sa ating katawan at saka doon sa mga gulay. At yung kidney beans, is kinukumpara, kung titingnan natin, is very, ano siya, very, very, kumbaga, natumutulong siya doon sa upbuilding ng ating, ano, ng ating kidneys. Pwera na lang pag may chronic kidney disease ka. So, by the time you consume beans, it is very good para po sa, ano, sa health ng ating mga kidneys, mga ka-wellness.
1: Yun, Okay, so mga ka-wellness natin, ha? Pagka meron ng problema yung kidney natin, nako, kinakailangan talaga limitasyon na kahit na nakakabuti sa pangangatawan natin, kahit na yung tubig, di ba, mga partner, yan, need talaga yun ang katawan natin. Pero pag may CKD ka na, control na din yung water intake po natin. No? So, anything na ipapasok natin sa pangangatawan po natin, pagka ang kidney ay nagkaroon ng malfunctions, ay limitado na po lahat, mga kababayan. So, other than CKD, meron ding ibang mga condition sa pangangatawan natin na kung saan yung iba, mga partner, nakakaranas nung celiac disease. Ito naman yung problema na kung saan hindi masyado nami-metabolize ng katawan natin yung mga protein sources from primary from from wheat products.
0: Yes, yung yung gluten.
1: Gluten
0: ang pinaka-anasan.
1: So, mas maganda magpa-check kayo if ever meron kayong condition or meron kayong nararanasan na hindi maganda pagka nag-i-take kayo ng mga ganun pong mga products. Kasi iba, iniisip na, dito tayo kuha ng source ng protein kasi mataas din naman yung source nun, actually. Pero yun nga, pagka meron kayong ganung condition, like celiac disease, mas maganda ay magpa-consulta muna kayo, pa-check kayo, para sa compatibility ng sources po ninyo ng proteina. Okay? Ayan, mga ka-wellness, maraming salamat sa mga partner, maraming salamat sa informative na talakayan na ibahagi natin sa mga ka-wellness natin patungkol sa protina kasi napakahalaga talaga to sa atin pong pangangatawan at mahalaga na malaman nila kung ano yung mga pros and cons about dun sa mga sources ng protein na ipapasok natin sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Okay? Kung meron kayong mga katanungan na patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa ating talakayan, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Totoo lang po mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
8: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Kumplituhin ang ating lakas araw.

0: in sa Zone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
1: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samsung Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Samsung Gold Coffee Mix.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kabilis ang gabi ka.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may tagline na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.

0: may sakit. Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Limang mga powerful herb po yan mga ka-wellness. All natural at wala pong side effects. Ha? At yan po sila yung mga standardized extract kaya highly absorbable sa atin pong pangangatawan at mabilis magamit ng katawan po natin. Ha? Especially kung tayo nakakaranas ng mga nutritional deficiencies, ramdam na ramdam nyo kaagad ang epekto nito sa atin pong pangangatawan. So mga gusto makasubok po nito, ha? Mabibili po yan sa ating pong mga leading drug stores, especially sa Mercury Drug, sa Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug. At ganoon rin sa lahat po ng branches ng Yes to Health ay pwede nyo ma-avail ang ating pong mga produkto. Pwede rin maka-order yan sa ating pong online shopping store, ha? Sa Shopee. Okay, search lang Yes to Health 2011. Doc, batingin ko lang ulit lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook yan. Live streaming. Yan. Malusog na pakikinig po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating pong live stream. Kaya Sir Paula Bagisi. Good morning po. Dan Sherry. Dan Sher. Ayan.
1: Si Ma'am Paula.
0: Ma'am Paula. Ayun. Ito din si Sir Ding Estrella. Ang masugid nating viewer at listener sa atin pong programa.
1: Sabi ni Ma'am Paula Bagisi, The Secret of Health. Hashtag The Secret of Health. Mm-hmm. Nakatulong sa akin ang Santon Plus Gold Capsule at Santon Plus Coffee. Bumaba ang aking blood sugar level. Bumaba ang aking blood sugar level ko at hindi na ako nahihilo. Napapagod kaya hiling ko, Doc, na mapili din ako ngayong umaga. Napanalo para may pangdugtong at hindi maputol ang pagkakapi ko. Dito, salamat po. And more power, mabuhay ang Yes to Health products.
2: Pangdugtong na talaga si Ma'am.
1: Mukhang si Sir Ding Estrella. Ito, masugid natin yung taga-subaybay. Gandang patanghali mga Doc at mga katropa ang gamit ko, Santon Herbal Plus Oil. Imasahe lang sa mga kasuan. Tanggal agad sakit sa katawan. God bless po.
0: Yeah. Marami-marami na subukan to si Sir Ding na mga products natin. No? Talagang tinatangkilik yung atin po mga produkto. Ha? Maraming salamat po, Sir Ding Australia. Sa taga-Palawan ito si Sir Ding. Ano?
1: Nanonood din si Hi Harry Maldan. Mm-hmm. At syempre si Mrs. Patingin ko si Mrs. na regular na fans. Natin.
0: Hello, Doc. From Alan Vicente. Stroke survivor po ako mula nang matikman ko ang kape nyong premium D3 at gold coffee ay madalang na po ang pamamanhid ng aking stroke sa kanang paa.
2: Good news po yan.
0: Good news.
2: At purihin po ang Panginoon at natulungan po kayong naging medium po ang ating mga produkto na kayo po ay maibsan yung mga pamamanhid ng katawan po ninyo, sir. Ano?
0: Okay. So yung mga ano pa, mga text messages dyan na gusto nga ipahari dito sa ating pong programa, text ko lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Bago tayo sumagot ng mga text messages, ay gusto ko munang i-announce yung ating darating na monthly health seminar sa Quezon City Branch. Ang PETSA ay August 30. Tapos, yan po yan ay sa Quezon City Branch. Ha? And pagdating po ng September, September 6, kung hindi ako nagkakamali, September 6, dyan naman tayo sa Santa Rosa Branch, sa Balibago, ang ating pong wellness seminar. Kagad na sa mga wellness seminar natin, meron tayong libreng healthy lunch, may sample kayo ng vegetarian cuisine, meron pa tayong mga discount, at ang pinaka-importante doon, may face-to-face tayo na seminar na kung saan makikita nyo po yung mga sinasabi natin dito, makakapagtanong kayo na actual, kasi minsan sa radio, limitadong oras . Hindi ka maka-follow-up question, hindi ka tulad doon, talaga magsawa ka sa katatanong.
2: And of course, mga ka-wellness, sa susunod po yan, announce natin yung paglipat ng ating ng ating opisina ng ating Yes to Health Quezon City Branch. At atin pong i-announce sa inyo, kaya antabayanan po ninyo yan para doon sa mga palaging pumupunta is mabigyan namin kayo ng exact address kung saan tayo.
0: Ayun, no?
1: Okay.
0: Okay, sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga katanong, huwag pong mag-atubilin. I-text yan sa atin pong numero, mga ka-wellness.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice muna tayo, Doc. Meron po nagtanong dito sa atin, ha. Doc, bawal po ba ang malamig na tubig inumin ang merong diabetes? Salamat po, Jerry po ito ng Kalibo.
1: Actually, hindi naman bawal kung normal na malamig na tubig. Mm-hmm. Yung mga yung tap water. Alam mo, noong unang panahon, parang na-imagine ko na gusto kong balikan sa buhay ko yung panahon na sa banga kami
0: kumukuha ng yes. tubig. Meron kami yan dati doon sa amin. Banga.
1: Eh ngayon, pag banga ang naisip mo, parang halimaw sa buhay. Halimaw sa buhay na isip. Hindi, kidding aside, yung lamig na tap, yung natural na lamig, okay yun. Pero ang hindi talaga maganda ay ice cold water. Yung sobrang lamig. Alam mo kung bakit? Kasi bago pa i-absorb ng katawan natin yan, kailangan kasi na maging temperatura ng
2: body temperature
1: yan. Yes. Para i-ano ng katawan natin. Mas mabilis pa absorb ang tubig kapag ang tubig ay hindi sobrang malamig.
2: Malamig,
1: Kaya hindi naman masasabi nating masamang-masama. Pero kung ikukumpara natin, kaya 'di ba sa China, nung pumunta kami ng China doon, humingi ako sa ano sa nagsiserve ng tubig. Kamakin mo ba warm, naman na mainit na tubig kami ni ganun pala water. Sa mga Chinese, hindi sila umiinom ng tube, especially pag kumakain sila. Hindi uso sa kanila yung ano yung ice cold water sa atin talagang yun ang hilig natin kaya lumalaki ang tiyan.
2: Paano na ano na influence yan tayo ng western culture
1: na. Oo, para bang ang feeling natin pag malamig nang malamig para refresh tayo.
2: Refreshing. Meron ding ano writer sa ano sa isang libro na Ministry of Healing na cold water is debilitating to digestive function natin. Kaya lalong-lalo na doon sa mga ano sa mahina ang panunaw at saka palaging kinakabagan pagka uminom po kayong malamig na tubig at malamig na inumin sigurado po mas mahihirapan pong i-digest yung pagkain ninyo at that causes ano fermentation kasi nadidelay yung digestion. Nadidelay yung digestion. Kaya mas maganda tap water kung meron kayong banga. Meron mabibiling banga ngayon. Meron mga banga. Maalala ko dati yung ano kapag high school kami nagtataka ako bakit yung mga classmate ko doon gustong kumain sa amin kasi sabi niya masarap daw yung tubig namin kasi nakalagay sa banga. So ako nga naghahanap din ng banga. Gusto ko din magbalik ulit sa banga.
1: Actually yun talaga maganda kasi may banga naman na may gripo din eh.
2: Yes.
1: Kasi yun ay pag-earthen kasi ibig sabihin hindi siya ano sa chemical.
2: Yes.
1: Saka alam mo naman yung mineral yung
2: positive ions pa na napoproduce pa. Ng ano.
1: O kaya kung may banga kayo ka wellness, mas maganda yun para lagi kayong energetic.
0: Yes. Yung ginagawa namin dati diyan mga partner, yung banga nilalagyan ng charcoal sa loob.
2: Aha.
0: Yung buo na charcoal. Yan. Yes. Ang sarap ng tubig.
2: Masarap ang tubig. Manamis na mis.
1: Basta buo, ha? Kasi pag-powder yan.
2: Okay naman ang powder nga lang. Sasabi talaga sa
0: nakukulay yung tubig. So, yan ang magandang sources ng water na maganda para sa ating pangangaton. At refreshing pa, sabi pa.
2: At sabi ni Sir, may diabetes siya. Santon Gold, Santon Plus Gold at saka Premium D3. Yeah, napakagandang tulong yun. Ang Santon Plus Gold natin, may ano yan, may charantin at polypeptide. P para magpaganda ng ano ng tinatawag natin makatulong na mag-reduce ng ng blood sugar. Also yung ano naman yung sa MCT natin na nagkukos ng ano ng insulin na sensitivity ng ating mga cells. Kaya taking Santon Plus Gold at saka yung Premium D3 isa tatlong beses sa isang araw or kung gusto niyo na mas ano mas the best or kumbaga kung kaya ng ano niyo ng bulsa niyo
0: budget
2: niyo 1 capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold, two soft gels naman ng ano ng Premium D3 dalawang beses sa isang araw.
1: Yung sinasabi mo yung Plantisol at saka Polypeptide P, yung sinasabing Charantin at saka Polypeptide D. Ang tawag diyan sa mga research Plantisol. Ibig sabihin they are phytochemical plant-based that acts like insulin. In the body.
0: They mimic the work of insulin sa katawan natin. So hindi mahihirapan ngayon yung katawan natin to produce yung kasi yung problema mga partner pagka yung katawan natin produce ng insulin.
2: Tapos hindi sensitive yung ano.
0: Mas ano yun mas malaki yung damage na naidudulot nun sa ating pangangatawan. According sa mga late studies, latest research na mas injurious injurious yung hyperinsulinemia kesa yung
2: hyperglycemia
0: sa atin pong pangangatawan.
2: Mm. Either case, parehong destructive yun sa katawan.
0: Eh, masaklap. Pagka mataas yung insulin mo, mataas din yung sugar sa dugo. Ayun yung talagang very ano.
2: Pero may mga cases na ngayon, mga partner ha, na hindi mataas yung blood sugar pero mataas ang insulin. Mayroong hyperinsulinemia kahit hindi mataas ang blood sugar level.
0: Oo. So, yun yung mga tao na kung saan gutumin.
2: Yes.
0: Mataas ang cravings lagi. Pansinin nyo, pagka laging mataas ang cravings nyo, ang taas ng insulin mo sa iyong dugo, mga kawelan. So, yun yung isa sa mga palatandaan. So, yan ha. Para makontrol yan, mga kababayan, kinakailangan mo ng ano, yung makakapagpa-sensitive ng insulin sa iyong mga cellula para magamit ng maayos yung insulin na yun sa pangangatawan mo. Okay? Dok, ito, mayroong nagtanong. Dok, ano po ba ang maganda sa may pugita? Nalabo po ang mata ko pagka nag-cellphone. Ronaldo Losabia po ng Barangay Maitim, Kalamba, Laguna.
1: Ayan. Happy listening sa mga nakalamba. Ano yan? Pteridium.
2: Pteridium, yes.
1: Oo, yung pugita. Pugita.
2: Makatipo naman yan.
1: Oo. Ang pugita kasi, yung pteridium kasi, ang main cause niyan ay yung sobrang exposure sa init ng
2: UV
1: araw.
2: Rays.
1: Sa UV rays. So, gumamit ka ng, pag lumalabas ka sa sikat ng araw, gumamit ka ng protection sa mata. Kasi, commonly nagkakapugita yung mga trabaho ay nasa labas kala. Yan, mga farmer, mga
2: construction worker.
1: So, yun kasi parang nagkakaroon ng paglaki ng mga, you know, parang nagkakaroon ng parang tumutubo.
2: Natural ano kasi yan, defense ng katawan na kasi pala madadamage yung mata mo. So ang sabi niya, puproteksyonan ko, tatabunan ko yung ano, yung mata mo para hindi madamage. Kaya mas lalo nag-i-irritate pagka ano, pagka naalikabukan.
1: Sa Yes to Health, meron po tayong Vision X Plus Object Capsule. Ang Vision X Plus hindi gamot, kundi ito ay overall nutritional supplementation for the eye. Protection na rin yun sa cells natin. And meron din mga eye drop na ginagamit. So, ang suggestion ko sa inyo, pwede kayong magpapunta sa ophthalmologist para mabigyan kayo ng essential eye drops para sa pugita or sa pteridium. Then, sa Yes to Health, meron tayong supplement na pwedeng gamitin. Ano? Meron din tayong mga programs or modality katulad ng eye detox, tinatawag nating eye spa, na nakakapag-relax ng mata natin. Yan sa mga Yes to Health clinic natin pwedeng i-avail. Kumbaga, ang pinaka-importante dito, ma-prevent mo na lumaglaan siya.
2: Mag-develop pa.
0: Gumapang ng gumapang.
1: O, kaya kinakailangan ang mata natin protected from blue light kasi nga, yun magiging dahilan, pangunahing source ng pagkakaroon ng pugita or pteridium.
2: At kung kalamba lang si sir, malapit lang, isang sakay lang papuntang Santa Rosa branch natin.
1: Oo, malapit lang ano. Parang yun nga ang connection, di ba? Magpapunta ka ng south, punta ka ng ano, ng
2: norte.
1: Papunta ka ng south area, dyan sa Kalamba, may connection yan na papunta sa Santa Rosa, sa Balibago.
0: So yan, bisita po kayo sa ano natin, Balibago branch natin. Kung meron

0: pangalan, address na pwede ipadala yan at yung inyong contact number.
1: At sa texter natin kay Sir Alan, i-text nyo po yung complete details nyo din, Sir Alan, ha? Para maipadala din sa inyo yung regalo po niya. Okay?
0: Ayan.
1: Paano mga partner? Baka ipahawal po kayo mensahe sa ating po mga tagapakinig.
2: Yan po mga ka-wellness, maraming salamat sa pagsubaybay at pakikinig sa ating programa. And of course, mas maganda po mga ka-wellness na mas rely tayo doon sa plant-based sources para makuha po natin ang optimum benefits ng mga protein and also panatili pong malakas, and also makaiwas sa mga karamdaman. Of course, isama po ninyo sa daily diet po ninyo ang atin pong Ultimate 3, ang ating Santol Plus Gold Santol Vitamin C and ang Premium D3 na may spirulina complete protein para magpalakas po sa ating resistensya araw-araw.
0: Maraming salamat mga ka-wellness, mga kaibigan, taga-subaybay sa DWWW at sa lahat ng XFM sa buong Pilipinas. Sana po ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan. At see you again next Sunday. Doc Algie po ito mula si Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ronald, sa mga naibahagyang info sa atin po mga ka-wellness. Ha? Maraming salamat din sa mga kababayan natin na lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin pong talakayan. Ganun din, salamat po na tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Sigasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Pakinunawa ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili.

Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. XFM.

0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
8: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist, call your doctor.
0: Santone Gold Coffee Mix.
10: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santone Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa pusod.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santone Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Supple Plus Gold.
16: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na siya ng kaibigan po na umiinom siya ng Santone Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santone Plus Gold.
0: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. XFM.
17: XFM.

0: XFM.
1: The Secret of Health.
2: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
1: The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonette, a certified premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
4: Premium D3.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.
8: XFM.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang

0: magandang hapon! Luzon, Visayas, Mindanao! Magandang hapon po sa ating lahat at welcome na po ang lahat sa ating palatuntunang Throwback Sunday! Basta Sunday na gani, oh, it's Throwback Sunday na mga katropa! Welcome, welcome na po ang lahat. Magandang hapon, happy Sunday afternoon po sa inyong lahat. At welcome po sa ating programa. Ito po si DJ Mike, ang inyong makakasama sa bahaging ito. At syempre, magandang hapon din sa ating kasama sa bahaging technical, katropang Ken. At syempre, sa ating station manager, kang Kaluir La Rosa. Ayan, good afternoon sa ating lahat. Mga Palawanios, good afternoon po. At welcome po sa ating palatuntunan. Palatuntunin. Anyways, para po sa inyong mga mensahe, sa mga gustong magpaabot ng kanilang mga greetings through text, pwede nyo pong ipadala sa ating text line 0985-0022-713. Sa ating namang call line, sa mga gusto pong tumawag, pwede po kayong tumawag sa number na ito, 0915-514-1303. Ayan! Kumusta po ang lahat? At sana po ay okay na okay kayo dyan habang nakikinig po sa ating programa. Ayan! Meron po tayong caller. Tanggapin po natin ating first caller. Hello po! Hello! Hello. Yes po, hello. Good afternoon. Hello, can you hear me? Okay. Hello! Oo, parang walang ano yung isa. Okay, anyways, hello, good afternoon po. Hello. Hello po.
1: Hello po.
0: Kumusta po? Hello, good afternoon.
1: Okay po po. Okay po po, so all right, did you mind?
0: Ayan. Sir Jerry Aranga, kumusta ang inyong hapon? At anong ginagawa ni Sir Jerry Aranga?
1: My afternoon is okay pa, sa all right.
0: Ayan.
1: Everything is under control.
0: Wow. Sabi ganun eh. Sana all under control.
1: Oh, kaya nga ko, siyempre, sarili ko ito, natural, nakokontrol ko, dito ba?
0: Tama ka dyan.
1: Alam nga naman po, kontrolin ko ang ibang tao. Eh, natural ang sarili muna bago ang iba.
0: Ayan. At least, you can control yourself. Hindi mo man makontrol yung iba, at least makontrol mo yung sarili mo, diba?
1: Yes! Tama po!
0: Ayan. Anong ginagawa ni Sir sa hapon na ito?
1: Ito po, nagpapanlaw ng, ano, ng labahin kasi nahuli po ako maglabay.
0: Naglalabas si Sir ngayon. Oh, while listening. Akala ko andyan ka na naman sa ano, sa sakahan nyo, sa farm nyo.
1: Anong nakaraan po? Ngayon po kasi medyo okay na siya, kaya doon na, dito na naman muna ako. Asikaso muna ako ng asikaso, kunyari, ng mga damit-damitan.
0: parang nagbabahe-bahayan, gano'n?
1: Ayun, hindi naman po.
0: Aw, hindi. Okay. Anyways, baka may pabati ka dyan. Batiin mo na, sir.
1: Una po sa lahat, sa ngalan po ng pamilya Aranga. Ako po si Jerry Aranga, nagpapaabot po ng lubos at taos pusong pakikiramay sa pamilya Ardaes, sa kanila pong nanay na pumanaw, former Ma'am Sutit Ardaes, sa inyo pong lahat na nakikiramay po kami. Binabati ko rin po ngayon. Nakikinig, nandun po sa tabi ng Transistor Radio si April Jane Aranga Juso na nasa bomba. Si Ryle Adam na kanyang anak. Si Micaela. Yung aking nanay, natural. Yung aming Mother Earth.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, ganun din po yung aking kasamahan sa trabaho. Hindi ko na po isa-isahin kasi napakarami nila.
0: Ayan.
1: Okay. So, kaya nga po, ang hirap isa-isahin. Baka mamaya tatakbo na tayo ng hindi na gobernador. Baka mamaya congressman na. Naku po, siya ay naglalakad sa kaway-kaway. Pero pag nakaupo na, tatalikuran ka na. Sino ka ba?
0: Nakatalikod pag nakaupo. Charot.
1: Yun lamang po, Didi Maika. Pa-request na lang po ako ng song.
0: Ano po yung song, sir?
1: Dearest One. Inaalay ko po sa aking nanay. Natural, Dearest One po namin yan. At yeah, saka sa akin pong naulilang ama. Yun pang parating nila mga pinapinggan eh.
0: Mm-hmm. Ayan, Dearest One by Lord Soriano. Am I right, sir?
1: Yes po, yes po. No other than.
0: Ayan. Okay, thank you so much.
1: Yun lamang po, Didi Maika. At sa inyo pong lahat, isang mapagpalang bingo ng hapon.
0: Ayan.
1: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat. Enjoy your Sunday afternoon. Bye-bye. Okay, here's another caller. Hello po.
2: Hello, magandang hapon pala.
0: Yes, hello, magandang hapon po, sir. Nagasan po si sir. Kumusta po ang hapon? Hello.
2: Hello.
0: Okay. Okay, ano po pangalan ni sir? Hello. Can you hear me? Hello.
2: Okay.
0: Okay. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Sige, sige. Okay. Come again, sir. Bataraza, sir. Taga Bataraza po kayo?
2: Opo. Taga Bataraza. Maraming salamat po.
0: Okay. Sige. From Bataraza. Kumusta naman po dyan sa Bataraza ang ating panahon ngayon, sir?
2: Okay lang po. Medyo makulimlim din sa panahon.
0: Okay. Makulimlim ang panahon. Anong ginagawa ni sir sa makulimlim na panahon?
2: Nasisinig po ng radio niyo po, ma'am.
0: Ayan. Wow. Thank you so much po sa pakikinig. Sino pong kasama niyo ngayon, sir, habang nakikinig sa ating radio?
2: Kaisa-isa ko pong asawa.
0: Wow, nag-iisa, the one and only. Ayan. Ay, baka may pabati ka dyan, sir. Sige, batiin mo na, sir.
2: Sige po, binabati ko po ang mga apo ko sa kabilang bahay na nagsinig sa radyo dahil binuksan na nila ang station niya po. Kaya nagsinig sila. Wow. Sila Marisol Turno po. Uh-huh. Sila Dunning Miss Nay po, Dikya Sityo para sa man Barangay Wahid.
0: Ayan.
2: Lahat po, nang nagsinig po, nang iskasi niyo po, binabati ko sila ng magandang hapon po.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Pwede mag-request ng song?
0: Ano po yan na song, sir?
2: Bato ba ang puso mo?
0: Ayan, bato ba ang puso mo? Wala na pong iba, sir?
2: Alam po, ma'am. Salamat
0: okay
2: po.
0: Okay, salamat din po. Ingat po. Uy, hindi po ba babatiin yung asawa mo, sir?
2: Ito po, babatiin ko po ang asawa ko si Amish Tintatan. Ito po, sabi ko na nakahiga.
0: Ayan. Hello, ma'am. Good afternoon. Okay.
2: Ma'am.
0: Ayan. Ingat po dyan. And happy Sunday afternoon po. Enjoy po sa pakikinig. Okay. Maraming salamat po, sir.
2: Maraming salamat din po, DJ Mike.
0: Okay, bye-bye and enjoy.
2: Bye-bye.
0: See you po. Okay. Ayan, dito naman po tayo sa ating texter. Good day po, Pretty DJ. Happy listening po sa lahat ng KXFM. Pakigreet po si Papa Adring na ng Panakan Uno. Ayan, pa-request po. ako ng I Have You. Salamat po si Ate Beppo ito ng Panakan. Hello po Ate Beppo, kumusta po ang inyong araw?

0: Alright! Sige, sige. Ay, dito naman po tayo sa ating Facebook Live. Yes, live po tayo sa ating Facebook page. I-search nyo lang po. 104.7 XFM Palawan. Sa programang Throwback Sunday. Alright, hi Sir Daryl Bird. Sabi niya, good afternoon DJ Mike, pabati ng happy birthday kay Beth Palatino Lerios. Ay, happy birthday to you! Alright. Okay, happy, happy birthday. Another caller, hello! Gandang hapon! Hello! Hello from the outside. Hello. Hello, annyeonghaseyo. Oh, parang wala.
1: Hello po.
0: Okay, hello po. Taga saan po? Si ma'am. Hello. Gandang hapon.
1: Hapon, ma'am.
0: Magandang hapon. Taga saan po kayo, ma'am? Saan po kayo naruroon, naririyan? Oh.
1: Taga Brooks Point po.
0: Ayan, sa mga taga Brooks Point, a shout out. Kumusta po ang hapon ni Madam sa hapon na ito?
1: Ay, okay ma, okay lang ma, mas maganda ka pa sa hapon.
0: Eh, ano ba? Nakakakilig naman. Anyways, baka may pabati ka dyan na. Sige, batiin mo na Madam.
1: Mm. Yes po, pabati po sa Pamela Milada, ma'am. Lalo-lalo na sa mga gwapong taga Arribol.
0: Mm-hmm. Ayan. Sige po. Sige po.
1: Pwede sa request ng song?
0: Ano pong request niya mo, madam?
1: Inaasa mo lang ako, ma'am.
0: Ha? Hindi naman, no. Pinaasa mo lang ako. Parang pinaasa ka na sa buhay mo, ah. Napaasa na ka na ba, madam? Naranasan mo na bang paasahin?
2: Oh.
1: Ma'am, may pahaba na bati, ma'am.
0: Ayan, sige. Batiin mo.
1: Pabati mo sa GT tricycle driver.
0: Ayan, hello sa mga tricycle driver. Okay.
1: Thank you po.
0: Ayan, thank you. Ah, baka may ano ka dyan, request na song, madam. Yung paboritong team song nyo.
1: Pwede, ma'am. Ano na lang, ma'am? Yung Lorin.
0: Ah? Ano yon, madam?
1: Yung ano, ma'am? Lorena Byron Sbirano.
0: Lorena! Oh, yun ba? Thank you so much, madam. Enjoy your hapon. Ah. Okay. Alright. Thank you po. Welcome. I welcome. Ayan, parang ano, sige. Tip lang po sa mga sa ano lang po kayo makinig sa cellphone po. Lalong-lalo po if andyan kayo sa mga munisipyo. Kasi dili po talaga ba pag sa radyo kayo makinig. Kaya ano na lang, parang ordinary call na lang. Sa cellphone na lang kayo makinig. Ayan, hi! Oy, hello sa ating viewers. Hi, Madam Keith at Tinaytina. Oy, DJ Kisses. Hi. Kumusta DJ Kisses? How are you? Kumusta ang Sunday mo ngayon? And oy, Ate Virgie Ratiza. Ate Virgie Sarad Ratiza. Good afternoon. And to Mark Anthony Corpus. Mark Corpus. Wow. Hello, sir. Good afternoon. And sabi niya, may nagpakilig na ba sa'yo, DJ Mike? Alam mo ah, parang in love to ba? Ba't mo naman kasi, ano, pinapansin pa talaga ba? Mapaghalatan, ano ba? Mapaghalataan tayo dito na in love na ako. Charot. Anyways, hi, Sir Mark Corpus. And hi, Sir Jerin Laska. Hello, thank you for watching. And kay Il Eugene Vincoy. Oy, kumusta bay? Mayong mood to, DJ Jam. Ay, mayong mood to po. Ay, hi, Ma'am Lawrence Dumaguet. Good afternoon po. Happy Sunday. And sa ating mga ano pa dito, no? Basahin pa natin yung mga live viewers. Okay. Ay, nakaka. Ano man kayo? Ay, nakaka. Anyways, good afternoon DJ. Pabati po sa Family Bangala at Family Lydia, Lydiasan or Lydiasan. At pabati kami dito na nakahiga kay Cyrus Cortez at kay JV Bulataw. Salamat DJ from San Pedro, Puerto Princesa City. Ka Joseph Bangala. Hello sir! Good afternoon. Meron po tayong call. Ay, okay. Tawag lang po ulit. Thank you, thank you. Hi! Magandang hapon po. Ang ganda nyo po. Ah! Thank you! Charot. Paki, bati naman po si Sharon Lynn Azas at Ems D. Hello! Hi to you! Sige. Isipin mo na lang na maraming nakikinig sa'yo. Ayan. Sabi niya, ay, di anasad lagi. Lingaw nasad ko, ani ba? Ay! Uy, salamat. Malingaw. Ayan. Mayong hapon diha, DJ. Ako sa Bation, ako ang sweetheart sa balay. Karoon nga galuto. Uga banana Q. Uy, pahingi naman ang banana Q niyo, John. Paghatag, babe. Kamu baga paibugra mo. Charot. And the Santon Coffee Mix. Ayan. Perfect yan pang partner ba? Ang Santon Coffee Mix at banana Q. Ay, nako. Sarap talaga. And pa-request ng song That Wonderful Sound from Salamat DJ from Very Hard, Southern Palawan. Hello po sa Southern Palawan. Kumusta pa ang ating buhay-buhay? Kumusta ang buhay-buhay, boss? Charot. Ayan. Sabi ni Sir Johnard Pineda, mapagpalang hapon na mainit at mahangin. Ayan. Aking mahal. Ay, ano ba? Charot. DJ watching from Nara, Palawan. Ikaw lang sapat na. Ayan. Sa aking buhay. Dahil ikaw ang nagpabuo ng araw ko. Ay, sana all. Okay. Alright. Sige-sige. It's 1:32 ng hapon na mga katropa. PJ, pakibati sa mga family ko, Vincoy, family sa Puhagan. Uy, kumusta dyan? Uy, sa Vincoy family sa Puhagan, Valencia, right? Ay, gandang hapon sa inyo. Ang nagpabati, L. Eugene Vincoy. Let's see. And Johnard Pineda, mapagpalang hapon. Ayan. Mapagpalang hapon din, katropang Johnard. Charot. Sige, sige. Uy, dapat na nakaano tayo ha. Always remember sa pabago-bagong panahon mga katropa. Hindi talaga natin maiwasan na magkaroon tayo ng sakit ba. Kaya para protektado tayo as always, just make sure na naka-Santon Vitamin C po kayo mga katropa. No? Ito po ay nagpapalakas ng ating immune system. At syempre nagpapalakas din ng ating bones para hindi tayo mabilis mabalian ba. Perfect ito sa mga young at hearts na medyo rumurupok na yung buto. Perfect kayo itong kaayo ba? Perfect kayo. Perfect talaga itong Santon Vitamin C po. The Nanacetic Vitamin C ng Yes to Health Incorporated. Lalong-lalo na kung partneran nyo po ng Santon Plus Gold. Kung kayo po ay may mga karamdaman na dyan, may pamamaga, or may ano kayo dyan, uncontrollable na blood sugar, blood pressure. Ito pa ay nakakatulong ang Santon Plus Gold. And mabibili po yan sa mga butika at parmasya nationwide sa inyong mga lugar. Ayan, kaya huwag na kayong mag-alala ha. May sagot na dyan sa inyong mga karamdaman. And much better, no? Yung sinasabi nila na prevention is better than cure. Totoo talaga yan, mga katropa. Kaya habang maaga pa, habang wala ka pang masyadong dinaramdam dyan, mag-Santon Vitamin C na po, mga katropa. Ito po ay nagpo-promote sa wound healing effects na parang mabilis kang maghilom ang iyong mga sugat dyan. Yung physical lang, hindi yung emotional. Kasi pag emotional, di tapasaligana, oy. Yung ano, yung mga pag-ibig, nako. Sarat. Doon tayo sa problemang physical. Wound healing effects talaga. May wound healing effects talaga ang Santon Vitamin C. Kaya just make sure na naka-Santon Vitamin C po yung mga katropa. Ayan, nasabi ni Taludian Eliza, DJ Mike, binibati ko yung asawa ko na nag-aayos ng motor niya. Hello sa asawa mo. Good afternoon. And Isabelita Ranyada, watching from Manila. Good afternoon po. Ayan. And to Kylie Dump, hi idol. Request lang po ng song na Andamanaya. Idol, miss ka namin. Miss you too! Manoy Vlogs, guwapa kayo si Ma'am. Oy, magandang. Ah, magandang. Maraming salamat, sir. And Mrs. Wow. Hi! Mrs. Wow. Wow. Wow. Oh. Mrs. Wow Palmares, gandang hapon DJ Mike. Hello, gandang hapon. Pa-play ako ng song It Must Have Been Love. Thank you po. Ay, parang in love si Mrs. Wow ba? Ay, ano ba? We have a caller. Hello po.
2: Ayun po, magandang hapon, DJ Mike.
0: Magandang hapon! Sino po si Sir? Anong pangalan ni Sir?
2: Si Johnny po ito ng Barangay San Pedro, Puerto Princesa.
0: Ayan, Barangay San Pedro. Ay. Sir John, kumusta naman Sir John sa hapon na ito?
2: Ayun kayo po, ma'am. Lalo-lalo na kapag narinig ka namin, mas lalong umuoki ang araw.
0: Sure ba yan, Sir? Parang ano ah. Thank you so much, sir, sa pakikinig. Ayan. Anong ginagawa ni sir sa hapon na ito?
2: Dito lang nakikinig kasi inaabangan ko talaga itong program pag linggo.
0: Wow, thank you so much sa pag-abang-abang. Ayan. Baka may pabati ka dyan, sir. Go ahead sa iyong pabati.
2: Binabati ko pala yung aking mga kamag-anak sa Tarusan, Bataras, sa Palawan na lagi nakikinig. Binabati ko yung lahat yan. Lagi lang kayo mag-subaybay sa palatuntunan ito para dumami pa ang mga tagapakinig.
0: Wow, ayan.
2: Adi, you might mga request.
0: Ano yung request nyo, sir?
2: Yung ba't di mo pagbigyan?
0: Ayan, ba't di mo pagbigyan? Ito ba yun, sir, no?
2: Oo, oh, yan.
0: Okay. Sige po, sir. Ipiplay po natin.
2: Sige, salamat.
0: Salamat din, sir. Enjoy your hapon. Happy yes. Sunday afternoon po. Ingat pa dyan. Okay. Alright, sige. So, simulan na natin ang ating tugtugan. Tayo po ay babalik, mga katropa. But before that, sabi niya, binabati ko nga pala ang aking asawa na si Ismael Bangona. Coming from Taludin, Eliza. Ayan. Okay. Happy birthday kay Beth Palatino Lerio. Happy, happy birthday!
3: Happy birthday!
0: Ay, happy, happy birthday po sa mga may birthday ngayon. It's August 16, 2026. Happy birthday! Enjoy your birthday, more birthdays to come, and may you have good health as always. Yan yung pinaka-importante na maging tayo, malakas ang ating pangangatawan at wala tayong karamdaman. Okay? So, happy happy birthday sa mga may birthday po ngayon.
3: Happy birthday!
0: Ayan! Okay, sige po. Ipi-play po natin ang Dearest One by Lord Soriano. You are my dearest one, one and only. Walang number two. Ayan. The one and only, nag-iisa sa buhay ko. Ayan. Dearest one, check this out. Mga katropa, tayo po ay babalik. Ito po si DJ Mike sa programang Throwback Sunday sa 104.7 XFM, Palawan. Standby.

0: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
1: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
5: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
6: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
5: Salamat, Han.
2: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
14: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sa salamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko.
3: Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
19: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Mga katropa, excited!

0: Welcome back on the track, mga katropa! Nagbabalik po ang ating programang Throwback Sunday! At ako, musta po ang inyong hapon? Sana po ay nag-enjoy kayo sa mga tugtugin natin sa hapon na ito. And there you have it. Anong title nito? Pinaasa mo lang ako? Grabe ba? Grabe kasakit, Gid. Oo. Ano man ni? Anyways, okay. Sabi ni Sir Ding Estrella. Oy, thank you so much for watching, Sir Ding. Sabi niya, gandang hapon, DJ Mike at Sheridan. Oy, thank you so much po. At pabati si Mrs. Josephine na nagapintura ng balkon namin. Maraming salamat po, DJ Mike. Hello, Ma'am Josephine, Madam Josephine, and Sir Ding. Kumusta kayo, John? Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama ngayon. Marami tayong kasama ngayon, hindi tayo nag-iisa. Andito yung pinakagwapo natin na na kasama na si Kuya Toto. Si Sir Toto. Ayan. Sir Ronnie. Ayan. Sa iyong ngiti. Let's see. I am DJ Icelicious and to DJ Bambilicious. Kasama natin sila ngayon sa hapon na ito. At syempre, batiin nyo naman yung mga kasama nyo dyan para hindi magtampo ba? And magandang hapon din sa mga van driver, bus driver, and sa mga rider out there. Sige, oy, padayon lang yun. In Tagalog, patuloy lang. Ayan. Hala, padayon! Sige. Okay. Sabi ni Kuya Toto Obet, sabi niya, good PM DJ Mike! Nagbalik ka na ba? Oo, nagbalik na ako! Kung hindi ka pa nagbalik, ay mumultuhin kita. Huwag naman ganyan, oy. Takot pa naman ako sa multo ba? Charot, minumulto na ako ng damdamin ko. Ngayon, hindi na ako multo sa'yo. Dapat, ayoko talaga na may multo. Kasi nakakatakot yan, Chara. Ayan, sige. Paki-play ng song, Problemang Poso. Poso? Problemang Puso. Ayan. Ay, dapaki prepare katropang Ken, I Have You. Ayan, baka meron tayo dyan, I Have You. Kung sa Tagalog pa, merong ikaw. May ikaw sa puso ko, charot, sa buhay ko, ganun. Sige, ay may caller po tayo for today's video. Sige. Hello po, good afternoon.
1: Gandang hapon, ma'am.
0: Gandang hapon po, kumustang hapon?
1: Nakita ko naman ang maganda.
0: Maganda. San banda? Ay, naku. San banda, madam? Parang si Ate Norba to. Si Ate Norba ba to?
1: Opo, ma'am.
0: Ayan. Kumusta si Ate Norba? Parang tagal mo nang hindi naka sa atin ba?
1: Ina nga, ma'am. Busy, ma'am.
0: Kaya nga, busy sa buhay. But anyways, saka busy sa buhay. Maraming salamat at napag-isipan mo bang tumawag dito ba?
1: Yun lang, ma'am.
0: Kumusta po ang hapon natin ngayon, Nanay Norba?
1: Okay lang, ma'am.
0: Ayan. Sinong kasama mo dyan?
1: Ala po ng mga anak ko dito nakahiga. Nakikinig sa'yo, ma'am.
0: Ayan. Hello sa mga anak mo. And syempre sa palalab mo. Andiyan mo yung palalab mo, madam. Ito talaga si madam ba, gina-exclude niya yung palalab niya. Yung love of your life. Ito talaga si madam. Para daw hindi mahapaghalataan na in love. Ay, sus! Charot.
1: Hindi talaga, ma'am. Hindi lang natin ipahalata, ma'am.
0: Ay, hindi lang ipahalata. Baka charot. Anyways, go ahead sa iyong pabati, madam.
1: Sige, ma'am. Binabati ko po yung mga anak ko, ma'am. At pamilya Hajirel, pamilya Makutla. Yun lang, ma'am.
0: Ayan.
1: Okay. Request ako, ma'am.
0: Anong request mo, madam?
1: Yung ano, ma'am, yung luha ng edges.
0: Okay. Luha ng edges? Oh, ayan.
1: Ito, ma'am.
0: Okay, luha by ages.
1: Yung mamaisa pa.
0: Sige po, ano po yun?
1: Yung kulungang bakal, ma'am.
0: Okay, sige, sige. Ano ngayon? Bakal?
1: Kulungang bakal. Opo, ma'am.
0: Kulungang bakal?
1: May kulungan.
0: Okay.
1: May kulungan bang kahoy, ma'am?
0: Parang mayroon man sa manok. Kulungan ng manok. Anyways, maraming salamat, madam, dyan sa my Rizal.
1: Salamat din po.
0: Ingat po dyan and enjoy your Sunday afternoon.
1: Salamat, ma'am.
0: Sige po, salamat po. Okay. Kulungang bakal. Akala ko, ano, gulungan. Kulungan pala. Bungol talaga si DJ Mike. Good PM, DJ Mike! Maligayang pagbabalik sa iyong boarding house. Ay! Oo, nagbabalik na talaga ako ba? Sige. At wala ng multo. Wala. Oo, ginapablisingan ko na. Para wala ng multo. Pakiplay ang song na I Love You, Bebs. Meron ba ganon? Meron ba ganon? I love you, Bebs? Or babe, I love you? Nabali lang. Oo. Nagkabaliktad lang. Sige. Hanapin nga natin. Baka meron ditong I love you, Bebs. Bebs! Anong ginagawa ng Bebs ngayon? Sige. Ay. Anyways, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Sige. Okay. But before that, just make sure na naka-Santon Herbal Oil kayo, mga katropa. Itong Santon Herbal Oil, ito ang nagpapa-relax ng ating mga muscles. Lalo na kung meron kayong muscle pain, muscle cramps, yung kung sa Bisaya papamaol ba. And itong Santon Plus Herbal Oil is nagpapa-moisturize ng ating dry skin. Kaya kung dry yung skin mo dyan, ito, maganda tong pampahid yung Santon Plus Herbal Oil. Oo. Aside sa nakaka-moisturize siya, is nakaka-relieve siya ng back pain, pang pain mo dyan sa iyong katawan, no? May headache ka ba or masakit ba yung ulo mo? Or may joint pain or masakit yung tuhod, kasukasuhan, or nangangati ka ba dyan? Iba yung kati na inisip mo dyan. Doon tayo sa kati na basic. Sige, kaya mag-Santon Plus Herbal Oil po kayo, mga katropa. May ano po ito, moringa seed oil, peppermint oil, kaya very cooling effect talaga, no? May cooling effect talaga siya sa atin. At syempre ay nag-treat or nag-prevent sa dry, rough, scaly, itchy skin, and minor irritations. Kaya subukan nyo na, mga katropa, ang Santon Plus Herbal Oil. Ito yung ginagamit ni katropang kuya to. Kasi sa araw-araw na pag-drive niya or sa buong maghapon na pag-drive, syempre, kung ikaw driver ka, magsakit yung ano mo, kasukasuhan, sa tagal ba namang inupo mo? Kasi nga yung trabaho mo is pag-drive, yung manubela yung hinahawakan mo. At nakaupo ka lang palagi kasi nga driver eh. Oo, kaya ito, nakakatulong itong Santon Plus Herbal Oil. Diba kuya to? Oo. Talaga to. Proven and tested to ni kuya to. And syempre, hindi lang kay kuya to. Ito ay proven and tested din po. From yours truly. Oo. Nakasubok na din si DJ Mike sa Santon Plus Herbal Oil. Okay, if you haven't tried it yet, then you must try it, baby. Alright, let's check this out. Ba't di mo pagbigyan? Na sana naman ay pagbigyan mo na ang pag-ibig kong ito. Charot. Kung hindi mo pa napagbigyan ang ano dyan, naghangyo sa imuha, as long as walang pera na involve, pagbigyan mo na, oy! Enjoy this song and we'll be right back. It's me, DJ Mike. Stand by on station lang, mga katropa. Tayo po ay babalik.

0: Ay, sorry. Ayan, problema ang puso sa mga namomoblema ang puso dyan. Ano, kaya pa? Charot. Hindi pa yan, charot. Good day po, pa-request po, baliw na puso. Grabe ba, from problema ang puso, naging baliw na puso. Charot. Charot, charot. Anyways, sige, welcome back on the track. Oh, ang dali nating bumalik, no? Ganun talaga, baka kasi mabagot kayo ba? Sige. It's 29 minutes past the hour of 2. Alas 2:29 na po ng hapon. Noybe talaga ba? Noybe 9. Alas 2:29 na po ng hapon. Or it's 2:30 na. Pumapatak na. Ingat ka palagi, aking mahal. Ah! Ayan, God bless po. Ayan. God bless din po. Sige. Okay, we have our caller. Hello po, magandang hapon. Hello. Can you hear me?
1: Hello po, magandang hapon.
2: Hello po, ma'am, magandang hapon.
0: Magandang hapon, sir. Sino po sila?
2: Hello.
0: Yes po. Yes po. Yes po, sa ano na lang po kayo makinig, sir, sa cellphone po. Para po magkaintindihan tayo.
2: Si Lonely Boy.
0: Lonely Boy, ayan. Si Lonely Boy, taga saan si Lonely Boy?
2: Oh, sige po ma'am, sige po ma'am.
0: Taga saan po si Lonely Boy?
2: Ma'am, pa-request lang basta na ako ma'am.
0: Okay, ano po yung ire-request ni Lonely Boy?
2: Ma'am, ano, iniibig kita.
0: Iniibig kita ba? Ayan, iniibig kita. Kanino mo to i-dedicate, sir?
2: Siyempre, sa mga kaibigan ko, kaya sa pamilya ko.
0: Ayan, oo. Wala kang pabati, sir?
2: Binabati ko yung mga family Salam, family Lahon, ganun, family Udok. Sana po na mas, nasa maganda silang kalagayan. Okay, ma'am, yun lang po.
0: Okay. Maraming salamat, sir, sa iyong pagtawag. Ingat po dyan palagi. Okay, bye-bye. And enjoy bye-bye. Your Sunday afternoon po. God bless. Okay. Yes, ang ganda ng mga tugtugan natin ngayon na. Parang naaalala ko yung mga kahapong nagdaan. Sige. Ay, coming from Juni Timbas. Sabi niya, good afternoon DJ Mike, watching from Barangay Magara, Rojas, Palawan. Thanks and more power to your program. Thank you, sir. Hello dyan sa may Magara, Rojas, Palawan. Kumusta po yung hapon nyo ngayon? Sira po ay okay po habang nakikinig kayo. Hi to Mary J. Pabiliore. Good afternoon po DJ Mike. Hello po. Good afternoon. And to Wildo Pandil. Ayan. Shout out kay Jackson Dumala. Pa-request ng song, Muling Binuhay Mo. Ay! Gusto ko yan ba? Yung Muling Binuhay. Ang natutulog na puso. Ang natutulog na pag-ibig. Sige. Sabi ni Taluden Eliza. Sabi niya, binabati ko nga pala ang aking asawa na si Ismael Bangona at binabati ko rin po ang aking mahal na anak na si Naisa. Naisa or Naisa Taluden, ang happy birthday. Love you always.

Ayan, happy birthday po sa iyong anak, Madam. Kay Naisa Taludin, happy birthday. Alright, and sabi ni Daryl Bert, 131 days na lang Pasko na. Oo nga, parang excited na ako ba? Ba't kaya? Charot. Sige, shout out to Daryl Bert, ang mabait at pinaka-dax. Ano yung pinaka-dax? Although we're from Tagbilaran City. Ay, kumusta dyan sa Tagbilaran City? Bohol, kumusta po ang iyong hapon? Okay. Sige. Sabi ni Ka Joseph Bangala, good afternoon DJ, pabati po sa family Bangala at family Lidiason at pabati kami dito na nakahiga kay Cyrus Cortez at kay JV Bolataw. Salamat DJ from San Pedro, Puerto Princesa City. Okay, hello. Kumusta po kayo dyan? Ah, galing pala sa church si ano, si Sir ano, kisay ngalan ani. Kisay ngalan ni Sir Johnard. Sige. Anyways, yan. I-play po natin ang inyong mga requests. Here's another song just for you, Luha, para ito para ma-refresh. Maalala mo yung mga sakit ng nakaraan. Okay lang, it's time, it's part of healing, no? Yung alalahanin mo yung mga nakaraan. Kay, sabi nila, if you truly moved on, then for you, it's just part of the past. Hindi ka na maapektuhan pa. Sige nga, try nga natin kung naka-move on ka na. Ano is Jack Desaro, Luha by Ages. Tayo po ay babalik, mga katropa. Stand by lang po and stay tuned.

0: naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
9: XFM.
10: XFM.
11: Time check, it is now 2:50 in the afternoon.

0: I'm back on the track. Ayan. And hello, how are you? Sana ay okay pa kayo dyan. We are at our last part sa ating programa. Last portion. Ayan. Hello to Sir... Sir ba to or ma'am? Marge Gutnab. Ayan. Magandang hapon. Magandang hapon po, DJ Mike. Greet ko lang po sa Barangay Panitian, Quezon. Sina Ivan Mortel, Yano Mortel, Richard Segera, Mark Angel Idnalaga, and Bantog Family. At mga boarders ng Paala Boarding House dito po sa Alfonso 13, Quezon, Palawan. Pakiplay po ang Muling Binuhay Mo. Salamat, DJ Mike. God bless. Ayan, Muling Binuhay Mo daw, katropang Ken. Baka meron tayo dyan. And gandang tanghali po, ma'am, DJ Mike. Pabati po dyan sa San Jose, ang anak, ang aking anak siguro to, si Manuel Inaw. I love you, nak. Ingat ka palagi. Isang tanong na lang. Makakatapos ka na. Ano to? Isang tanong o isang taon? Sige. Coming from Marilyn Inaw. Hello po, Ma'am Marilyn. Sige, sabi niya. Habol ko na ding batiin yung aking kaibigan kay katropang Jeff Trinidad ng XFM Brooks Point, Palawan. At batiin ko na din syempre mapagpalang hapon kay katropang idol ka Gerald Gallis at katropang idol ka Louie. At sa lahat ng bumubuo ng staff ng XFM Palawan, ang katropa mo. Exciting! Ayan. Sabi ni Sir Randy Bacomo, wow! Ang ganda mo talaga! Ayan. Sige. Yung crush ko, dalawa. Sila ni Girlicious. Mga crush kong dalawa, magaganda. Magandang hapon po. Happy Sunday. Wow! Ay, happy Sunday po. Good afternoon, Sir Randy Bacomo. Good afternoon to you. And pahapol pabati, pakibati muna ay yung aking mama na si Jonna Pineda at ganun din syempre sa aking papa kay Jesse Pineda at ganun din syempre sa aking kapatid kay JP. Yun lang. Ayan. Love you. We love you too. Ayan, hello po. Good afternoon.
1: Hello.
0: Hello, sir. How are you? Good afternoon.
1: Maying hapon, ma'am.
0: Yes, maying hapon, sir. Kumusta ang inyong hapon?
1: Maayo, ma'am. It's very hard ni, ma'am.
0: Ay, it's very hard. And it's very hot.
1: Ay, pwede mabati, ma'am.
0: Okay, go ahead. Go ahead, sir. Very hard.
1: Agi nabati na ko akong sweetheart. Diya karon nga gakapi. Santon plus, simpre.
0: Yan. Oo, power.
1: Pati akong mga kasama ko, ma'am, sa trabaho.
0: Uh-huh.
1: Sila Junjun, sila Kapunil, sila Forman. Mhm. Inabati ko sila pati to si yung kasama ko dito, ng perting kugihana si Jolly Boy.
0: Ayan, wow, kugihana.
1: Pwede mag-request, ma'am. Request ko sa.
0: Usa na nga song, sir.
1: Knock on Wood, ma'am. Victor Wood.
0: Knock on Wood. Ayan, sige. Okay. Victor Wood. Okay, sige.
1: Salamat, ma'am.
0: Okay, salamat, sir. Amping mo dira palagi.
1: Yes.
0: Always. Ay, sige. Thank you. Ayan. Hello, another caller.
2: Hello, DJ Mike. Gandang
0: hapon. Gandang hapon. Hello po. Kumusta po ang iyong hapon?
2: Nanay Maan ito.
0: Kumusta, Nanay Maan? Magandang hapon po.
2: Ito, ang tinga, nakahapon pa ako sa iyo dahil nakatulog ako sa kapapikinig ko ng programa mo.
0: Wow, oh, kasi mga ano, yung mga music nai, no? Oo,
2: oh, maan talaga nakatulog. Naghihintay ko sa programa mo. Nailap na kanising, ang tinga, nakahapon pa.
0: Ayan, nakahapon talaga si nanay. Sige.
2: Ayan nga, gandang hapon sa iyo, ganun din si Pangaberly. Sa lahat ng mga staff na pati si Kim Danisil, meron din si Sir Mike, kay Sir Gerald, at kay Sir Louie,
0: okay,
2: at kay IC Delicious, sabi yung sa kanyang kasama nung nag-program sila, sino ba yun?
0: Nay, wait lang po, Naya.
2: Sige.
0: pwede po pa hinaan konti ng yung monitor mo na eh. Or yung lalayo na lang. Sige po. Kasi nag-feedback po kasi. Okay, thank you po. Sige po, continue
2: okay
0: po.
2: Okay na.
0: Opo. Continue po, Nay.
2: At pinapatik po rin ang aming kapitan dito sa aming barangay Matyaga, pati lahat ng mga kagawa dito sa aming barangay Matyaga, mga kabarangay ko. Pinapatik po silang lahat. Ganun din ang pamilya ko. Family Rosella, Family Aban, Family Pabila, Family Cerillo, Family Kaabay, at sa lahat ng ating mga kaibigan, binabati ko sila.
0: Okay.
2: At nag-request na lang ako ng awit na paborito ko.
0: Ano yung po?
2: Ano, Andamanaya.
0: Andamanaya, at?
2: Oo, at saka yung Wish.
0: Mm-hmm.
2: Pati yung, ano, itong After All This Year. Yan lang, tatlo na yan. DJ Mike.
0: Sige po.
2: Maraming salamat.
0: Salamat po, Nay. God bless din po. Ingat po.
2: Kahit nahuli ako, nakabol pa rin. Sige.
0: Na-timingan, Nay.
2: Maganda ka pa sa hapo.
0: Wow, thank you so much, Nay.
2: Sige. I love you.
0: Love you din po. God bless din po. Ingat po pala. Sige po. Bye-bye po.
2: Bye-bye. God bless.
0: Sige po. God bless po. Ayan. Si Nanay Maay, no? Nakahabol siya. Oo. Baka meron pang gustong humabol dyan. Sige. Sabi ni Sir Johnny Timbas, DJ Mike, please play the song Gising Pilipinas by Straz Music. Thanks and God bless. Gising Pilipinas, baka meron tayo dyan, katropang Kim. And Gamosa Rona, sabi niya, good afternoon po DJ Mike, shout out po from Inagawan Sab, para request po ng song na Lumingon Ka Lang by Sara Jeronimo. Thanks po. Okay, sige po, Lumingon Ka Lang. Lumingon Ka Lang sa akin. Oh. We have another call, hello. Ayan, nawala. Sige po. Ayan, pakibati naman po buntis ng Camden, Miss Ay Tinoy. Sharon Niwangon. Ha? Yeah. Maraming salamat po sa inyo sa pag-play ng I Have You. You're welcome po, Madam. Sige po. Ayan. Pa-request ng song Palagi by TJ and Moira. Si Moira ba yun? Or baka si Casey yun? Palagi. Ayan. Inaalay ko sa'yo, DJ Mike. Thank you so much, Sir, ano, Sir John Ard. Alright, magandang hapon na lang po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And parang ano, hinahinay na tagagino, Dani. Oo, dahan-dahan na po tayong magpapaalam. Dahan-dahan ba yun? Basta magpaalam na po tayo, mga katropa. Or ako lang pala, oo. Kasi ano, wala na po tayong oras, pero sana po ay mananatili kayong makikinig sa ating mga tugtugin dito lang po sa 104.7 XFM Palawan. Until next Sunday, same time, same station, only here at 104.7 XFM Palawan. Thank you so much, mga katropa! And ingat po kayo palagi. Enjoy the rest of your Sunday afternoon together with your loved ones. And family, friends, relatives, enjoy the rest of your Sunday afternoon. Okay, and sa pangalan po ng ating nakasama na sa bahaging technical, Katropang Ken, and it's me, DJ Mike. Maraming salamat sa inyo at syempre sa ating station manager, kay Sir Louis La Rosa. Maraming salamat and iiwan ko po sa inyo ang kantang Baliw na Puso. Ayan. Para ito sa mga crazy hearts dyan. Na pataka lang o ano, kaibol. Na ano lang, kahit sino na lang, kahit hindi pwede, kahit bawal, nagmamahal pa rin. Enjoy the song! Bye-bye! And God bless. Ingat po palagi, mga katropa.

0: naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
0: Santone Gold Coffee Mix.
10: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santone Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puson.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santone Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides. Supple Plus Gold.
16: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan po na umiinom siya ng Santone Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santone Plus Gold.
0: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
12: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Santone Gold Coffee Mix.
15: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Premium D3.
19: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
20: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
23: Santone Plus Herbal Oil.
24: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
23: Santone Plus Herbal Oil.
25: Maaasahan
23: sa sakit ng katawan.
25: Santone Plus Herbal Oil.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
27: Mapibili sa mga butika.
28: Tara, kape tayo!
29: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
30: XFM.
31: XFM.

0: XFM. XFM. Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
0: XFM.
2: XFM.
0: Something Plus Gold.
3: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
3: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
4: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika. Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumulog
1: Mommy. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: XFM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
8: Santone Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santone Gold Herbal Tea.
10: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain.
14: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
13: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
18: Premium D3.
15: Makatutulong sa kalusugan
18: na may VCO
15: at moringa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
21: XFM.
22: XFM.

sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM.

0: ka Louie La Rosa para sa programang Bullseye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Bullseye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kadjaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!
2: XFM.

0: kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.
14: Santone Coffee Mix.
15: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumis sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
2: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
12: Premium D3,
10: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sansone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang...
16: Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
18: Sestapane, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane!
19: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Ganda ka pa. Bibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Samsung Plus Gold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-health

0: of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Good evening muli mga katropa, nandito muli kami kasama ang iyong katropang Cynthia, ang inyong lingkod. Nandito po muli kami upang magbigay patnubay sa mabuting kalusugan dito po sa programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. At sa may mga katanungan po nating mga katropa dyan, maaari po kayo mag-text sa aming numero 0907-3324-367. Ulitin ko po, 0907-3324-367. Sa mga may katanungan po kayo or may mga karamdaman, maaari po kayong mag-text ng inyong katanungan upang masagot po namin. Good evening, Doc. Kumusta po?
2: Good evening din sa katropang Cynthia at good evening din sa ating mga katropa na laging nakaabang sa ating programa para magkaroon ng dagdag kalaman paano magkaroon ng masigla at malakas na pangangatawan. At muli naman tayong magpaabot sa kanila katropang Cynthia ng kaalaman ng mga simptoma ng sakit at yung mga pamamaraan paano agapan, i-prevent yung sakit na para hindi mauwi sa mas malalang kondisyon sa katawan.
1: Ayan mga katropa, stay tuned lamang po kayo para marami po tayong matutunan sa gabing ito. At syempre mga katropa, maaari pong pumunta sa aming klinika. Open po kami from Sunday to Friday simula 8:30 a.m. to 5 p.m. From Sunday to Friday. Close lamang po kami every Saturday mga katropa. At syempre matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Ayan po, sa taas lamang po yan ng Nokinox mga katropa. May signage po sa second floor, makikita nyo kahit nasa baba kayo. Tumingala lang kayo dun sa taas ng Nokinox, nakikita nyo po ang Yes to Health Wellness Center. Ayan. Open po kami from Sunday to Friday. At meron po tayong free consultation every day at mismong araw ng Sunday, Thursday and Friday. Ayan, mamimit nyo po dyan ang ating wellness consultant na si Doc Gemar Ebet. Yan po yung kanyang schedule. At syempre, meron din po tayong mga branch dito sa Palawan. Meron tayong 5 branches. Ang una, matatagpuan po dito sa Puerto, gaya ng nabanggit ko kanina. At pangalawa, dun po sa Rojas. Matatagpuan po yan sa Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan mismo ng ASMES, yung elementary school po doon. At syempre, meron din po tayo sa Nara. Matatagpuan po yan sa Caltex Compound, Purok Masagana, Nara, Palawan. At syempre, meron din po tayo sa Brooks Point. Matatagpuan po yan sa Jacob's Place, door number 1. Makikita nyo naman po ang mga signage ng Yes to Health, kaya mabilis po siyang makita. At syempre, ang panglast po nating branch dito sa Palawan ay ang Cuyo Branch, na matatagpuan po yan sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan, meron po tayong 5 branches dito sa buong Palawan at syempre, hindi lang po tayo Palawan, nationwide po tayo. Ayan mga katropa, so kung gusto nyo pong bumisita, mag-text lamang po kayo sa aming numero 0907-3324-367 or maaari po kayo mag-message sa aming Facebook page. I-search nyo lamang po ang Yes to Health Clinic Puerto Branch. Okay Doc, good evening muli. Ano po ang ating tatalakay sa gabing ito?
2: Ang atin namang tatalakayan sa gabing ito, katropang Cynthia, itong tinatawag na hay fever or allergic rhinitis. Ito yung isang allergy, katropang Cynthia, na nangyayari kapag ang katawan ay nagre-react sa mga bagay sa hangin tulad ng yung mula sa halaman. Alikabok, balahibo ng hayop at amag. Yan. O yan yung mga dahilan, katropang Cynthia, isa sa mga dahilan na magkakaroon ng allergic rhinitis. At yung pinakadahilan ay nagiging overactive ang immune system. Yeah. No? Akala ng katawan ay kalaban. Kaya ang gagawin ng katawan ay magpo-produce ng histamine. At ang resulta naman yan ay magti-trigger siya ng pamamaga. Kaya yan yung mararanasan ng ating mga katropa, no, na may mga allergic rhinitis. At yung mga simptoma naman nito, katropang Cynthia, ay madalas na pagbahing, sipon o baradong ilong, makating mata, ilong o lalamunan, luha ang mata. Minsan nga, katropang Cynthia, namamaga yung mata, lalo na pag ilang araw na na atake sa allergic rhinitis, katagalan namamaga yung mata, nagluluha. Minsan pagkapagod o sakit ng ulo. Yung mga simptoma, katropang Cynthia, na may experience ng ating mga katropa na may mga allergic rhinitis. At matrigger din yung, katropang Cynthia,

0: kapag hindi maingat sa pagkain, mahilig sa mga matatamis na mga inumin, matatamis na mga pagkain, maliban lang sa mga prutas katrupang sintia. Yung mga prosesong mga matatamis na mga inumin, mga pagkain, talaga yan ay nakaka-trigger sa allergy. Kasi nga, pinapahina yung mga resistensya ng organ. No? Pinapahina yung resistensya ng katawan pag mahilig yung mga tao niyan. Lalo na pag may mga allergy rhinitis. At mahilig din sa mga refined carbohydrates, gaya ng tinapay biscuit. Yan ay nakaka-trigger katrupang sintia, no? Yes. Dahil sa mga additives na nilalagay dyan. No? Kaya hindi siya maganda kainin, no? Sa may mga allergy rhinitis. Yung gatas din hindi maganda. Yung mga malalamig na inumin. At mas maganda katrupang sintia, sundin talaga yung kalinisan. Kasi isa din yan sa dahilan na mag-trigger yung allergy. Pero ang pinakadahilan talaga nito katrupang sintia, bakit nagkakaroon ng ganito, ay sobrang active yung immune system. At ang dahilan naman yan, dahil sa walang na-supply sa katawan habang masigla pa yung katawan. No, walang na-supply ng mga supplement, walang na-supply ng mga vitamin C. Kasi as long na tumataas yung edad ng tao katrupang sintia, yung katawan din ng tao niyan humihina. Yes, humihina. Mas daling kapitan ng ibang sakit, lalo na itong allergy rhinitis. Actually, katrupang sintia, sa medical, ay talagang walang kagamutan itong allergy rhinitis. Ang tanging solusyon lang nila ay yung tanggalin yung mga simptoma, no, ng allergy rhinitis para magaan-gaanan yung naramdamang simptoma, yung mga mabibigat na simptoma ng allergy rhinitis. At sa natural naman katrupang sintia, pwede kang makarecover sa ganitong kondisyon. May kagalingan pa, no? Pero kung sa mga over-the-counter na mga gamot, talagang tinatanggal lang yung mga symptoms para magaan-gaanan yung pakiramdam ng mga pasyente. Pero sa natural katrupang sintia ay pwede pang gagaling yung mayroong mga ganitong kondisyon sa katawan. Basta maingat lang sa pagkain katrupang sintia. Susundin yung mga pag-iwas sa mga bawal at magkain ng mga masustansyang pagkain, mga pagkain na matataas ang fiber at saka yung mga pagkain na matataas ang mga antioxidant. At iwas sa mga tinapay biscuit, gatas at mga seafoods, mga red meat at mga prosesong matatamis na mga inumin, mga sugary drinks, sugary food, ay talagang yan ay nakaka-trigger ng allergy. Hindi lang yung na-expose ka sa mga alikabok, no, pati sa pagkain, pwede ding mag-trigger ng allergy. Kaya hindi ka gumagaling katrupang sintia, yung mga katropa natin, hindi gumagaling sa ganitong kondisyon kasi nga, ini-enjoy pa rin nila yung mga bawal na dapat iwasan. Kaya dyan sa ating clinic katropang sintia, pag sila ay pupunta, mag-avail ng ating libreng check-up, ay bibigyan talaga sila ng dietary guideline para masunod nila yung tama sa pag-iwas sa mga bawal at pagkain ng mga pwedeng kainin, no, na nakakasigla ng katawan. Dyan sa ating clinic ay araw-araw po, mayroon libreng check-up dyan sa ating clinic at meron din tayong check-up na may bayad katrupang sintia, no? Yung live blood natin, yan yung check-up dyan sa ating clinic, natitingnan yung dugo mo.
1: Analysis.
0: Yeah, live blood analysis. O, titingnan nyo yung dugo mo kung mataas ba sa kolesterol, mataas ba sa uric, at iba pa, kung mababa ba yung mga hemoglobin mo. At yan yung pamamaraan, no, sa pagbasa ng ating live blood analysis. Kasi pag yan yung mataas sa dugo, ay talagang maraming mga iindain sa katawan, no? Pag mataas yung kolesterol, uric acid, kulang sa hemoglobin, yung dugo ay mayroon talagang iindain sa katawan, katrupang sintia. Kaya isa yan sa tinitingnan ng ating live blood. At mayroon din tayong pre-check up dyan na gamit yung ating high-tech machine na bumabasa ng mga mahihinang organ at mga kulang na mga vitamins, mineral sa katawan. Kasi mostly yan ay pinakadahilan katrupang sintia na nagkakaroon ng mga iba-ibang karamdaman dahil sa maraming kulang sa katawan. Kasi dyan lang nakasandal yung ating kalusugan, no, sa mga minerals, vitamins na naibigay sa ating katawan. Pag yan ay kulang, ay talaga magkakaroon ka ng mga karamdaman na mga malalala. Kaya dyan sa ating clinic, mayroong tayong check-up dyan araw-araw. Pero yung schedule po ng doktor dyan ay araw ng Huwebes, Biyernes at saka Linggo. At Sabado naman, talagang wala tayong office niyan, wala tayong clinic hour kasi yan ay sarado pag araw ng Sabado. No, kaya wag kayong pupunta pag araw ng Sabado, no, diyan sa ating clinic ng Yes to Health kasi tayo ay sarado. At mayroon tayong mga produkto diyan sa ating clinic, produkto po ng Yes to Health, yung ating vitamin C na alkaline base vitamin C. Yan ay 100% na absorb sa katawan dahil siya ay alkaline. Kasi pag acidic vitamin C, 50% lang yung na-absorb sa katawan, 50% yung natatapon. Kaya yung iba tumatagal na sa pag-inom ng vitamin C pero wala silang nakikitang pagbabago sa katawan. Kasi nga yung kanilang iniinom na vitamin C ay acidic. At yan yung assurance natin sa ating vitamin C ay talagang safe yung ating vitamin C. No? Dahil siya ay aprobado po ng FDA. At meron din tayong Santon Gold, Santon Plus sa ating clinic na mahusay sa may mga pamamaga. Kasi itong allergy rhinitis katropang Cynthia, ito ay klaseng allergy na namamaga yung loob ng ilong. No, kaya yung iba makakaranas ng runny nose, no, pagbabara ng paghinga, mahirap sa paghinga dahil nga namamaga sa loob. Kaya itong ating Santon Gold, mga katropa, ay magandang inumin sa may mga allergic rhinitis dahil isa sa target niya sa katawan ay inaayos niya yung mga pamamaga. At hindi lang sa mga ganitong kondisyon na pamamaga, mahusay din siya sa may mga goiter, may mga bukol sa breast at saka mga bukol sa part ng katawan, ay yung Santon Gold natin ay napakabisa sa mga iba-ibang bukol, no? Bukol sa loob ng katawan at labas, yan yung magandang gamitan o inuman ng Santon Plus Santon Gold natin. At siyempre, mas maganda talaga na partneran ng vitamin C kasi yan ay araw-araw kailangan ng katawan. Araw-araw, yan din ay naitapo ng katawan. Kaya advice sa mga eksperto, yung vitamin C dapat araw-araw inumin katropang Cynthia. Kaya mas maganda din na wala ka pang naramdaman na nakaramdam ka ng allergy, ay magminti ng mga vitamin C na. Kasi pag masupply mo yung vitamin C katropang Cynthia, ay malayo ka sa may mga karamdaman na allergy. Kasi mostly itong allergy na karanas nito, yung mga ano na eh, walang iniinom ng mga vitamin sa katawan, lalo ng vitamin C, ay prone sila sa mga ganitong karamdaman, yung allergy rhinitis. Dahil walang iniinom, it's sinosupply sa katawan araw-araw na vitamin C habang sila ay malusog pa. No? Kaya ating nire-remind ang ating mga katropa na dapat habang malakas pa yung katawan, mag-inom na ng vitamin C. No, yung ating Santon Gold, mas maganda inumin yan 3 times a day pag mayroong karamdaman. At yung ating vitamin C ay mas maganda 3 times a day din. Kasi yung advice ng mga eksperto ay 2,000 mg a day yung dapat isupply sa katawan. Kaya okay na yung 3 times a day na pag-inom ng vitamin C sa may mga karamdaman. No, pag may mga pang-maintenance lang, okay lang yung twice a day para ma-prevent, makaiwas sa mga iba-ibang infection at iba-ibang karamdaman. At siyempre, meron din tayong premium day 3 sa ating clinic. Yan ay produkto ng Yes to Health na sa pag-aaral, yung BCO na content ng ating premium day 3 soft gel ay mayroon sila nakita na monolaurin. Pag yan ay maipasok sa katawan ng tao, nagiging monolaurin siya. At sa pag-aaral, siya ay tinatawag na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, mabisa po siyang magpuksa ng mga virus bacteria sa katawan natin. O, lalong-lalo na sa ating immune system ay nakakatulong yung ating premium D3 at nakakadami din siya ng good bacteria sa ating tiyan. Yan yung benepisyo na maibigay sa ating premium D3 kasi katropang Cynthia, sa pag-aaral, yung immune system natin ay kumukuha din niya ng lakas sa ating gut, no, sa ating mga good bacteria. Yeah. Kaya kung mahina yung good bacteria mo dahil sa epekto ng hindi magandang inumin, pagkain na kinakain, ay talagang maapektuhan din yung immune system. Kaya isa yan sa i-improve din ng ating mga katropa, yung pag-inom ng ating premium D3 ay yung mga good bacteria ay pinapadami niya sa ating tiyan. At siyempre yung ating immune system ay titibay din, lalakas din. Kasi yung allergy rhinitis, isa yan sa dahilan na kumina yung immune system. No, hindi na makakakilala sa kanyang kasamahan. Kaya kahit part ng katawan ay inaatake. Kaya yan yung resulta, katropang Cynthia, mga katropa, sa walang mga isinoplay sa katawan na mga vitamins, lalo na yung vitamin D3 at yung vitamin C. Araw-araw dapat yan isupply. For maintenance lang sa ating premium D3, okay na yung once a day. Pero kung mayroong karamdaman, mga katropa, mas maganda talaga sa twice a day na yung ating premium D3. At syempre, mayroon din tayong mga coffee, no, para sa ating mga mahilig magkape. Yung natural coffee natin ay mataas sa fiber. Kaya kung hindi ka araw-araw makadumi, pag-inom ka ng ating coffee ay talagang nakakadumi ka at nakaka-neutralize din siya ng acid sa tiyan, no, yung ating mga coffee. Unang-una, yung coffee natin, yung Santon Gold Coffee Mix, ay masarap na klaseng kape at mataas sa fiber. Maganda din siya sa naghahanap ng first class plant-based protein, no? Yan yung benepisyo maibigay ng ating Santon Plus Coffee Mix dahil sa soybeans. At sa soybeans din, isa din siya sa nakakatulong, no, sa pag-ayos ng hormone ng babae. Kasi pag hindi maayos yung hormone ng babae, ay pwedeng magkakaroon ng bukol. Pag hormonal imbalance, magkakaroon ng iba-ibang bukol, goiter, bukol sa breast, no, mayuma, mga picus. Yan yung resulta pag hindi maayos yung hormonal imbalance. At syempre, meron din tayong premium D3 coffee mix na nakakatulong. Masarap na klaseng kape at nakatulong din siya sa pagpasigla ng buto. Kaya habang nagkakape ka ng ating Premium D3 Coffee Mix ay tumitibay din yung buto katrupang sintya dahil sa vitamin D na content po ng ating Premium D3 Coffee Mix. At siyempre hindi na papahuli ang ating Santon Gold Coffee, no? Yung Santon Gold Coffee natin ay mayroon pong collagen at glutathione. Yung collagen ay isa sa pinapa-improve din niya yung balat at yung buto. At yung ating glutathione din ay pinapa-improve din niya yung balat. No? Kaya sa mga naggagamit na mga glutathione ay yung balat nila ay talagang nag-improve, no? Pumuputi yung balat nila. Dati ay hindi naman puti, pero nung uminom ng glutathione ay nagiging maputi, makinis yung balat. Ganon din yung ating Santon Gold Coffee. Mayroon siyang collagen, mayroon din siyang glutathione. Kaya yung sinasabi natin na habang kumakape, tumitibay din yung kalusugan. O, lumalakas, sumisigla yung kalusugan at tumitibay din yung buto, no? Dahil sa glutathione at collagen na content po ng ating Santon Gold. At syempre, mayroon tayong Bisunix. O, yung Bisunix natin, katropang Cynthia, yan naman yung para sa mga tao na nakaranas lagi ng panlalabo ng paningin. Nakaranas ang panlalabo ng paningin at sa mga tao na na-expose sa mga radiation. Maghapon na nakaharap sa computer, maghapon na nakababad sa cellphone. The more na na-expose yung mata natin yan, katropang Cynthia, sa radiation, the more na naghihingi yan ang supply. Kaya yung ating Bisunix, yan ay kompleto, no, na mag-supply sa mata dahil sa apat na content niya, no, na kailangan ng mata. At siyempre, meron din tayong sabon sa ating clinic, no, yung ating Santon Plus soap dyan sa ating clinic. Yan ay maganda sa may mga problema sa balat. Pampaputi na din yan, katropang Cynthia, yung ating Santon soap. At siyempre, meron din tayong clear skin, no, dyan sa ating clinic. Nakapokus naman siya sa pagpapaputi ng ating balat, no, napapaputi at nagpapakinis ng balat. Kaya yung namumblema sa balat, sa mga skin problem, gustong puputi, no, yung ating produkto po ng sabon ay epektibo po sa mga problema sa balat at gustong puputi. At yan ay gawa po sa mga natural na sangkap yung ating mga produkto, kaya safe gamitin yung ating produkto po ng Yes to Health. At ang nakaganda naman nito, katropang Cynthia, ay mabibili, no, nationwide yung ating produkto ng Yes to Health. At kung kayo ay malapit din sa ating clinic at naghanap kayo ng mas lower na presyo at ma-avail nyo yung discount sa ating bawat produkto, mas maganda na kayo ay magpunta sa clinic. Kung senior citizen ka, ay dalhin nyo po yung inyong ID. Kung PWD, dalhin din yung ID para ma-avail yung discount. Actually, katropang Cynthia, yung ating produkto, mura na talaga. O, mababa na yung price. No? Mas bababa ba siya pag ma-avail pa nila yung discount, katropang Cynthia. At dyan sa ating clinic din, mayroon tayong therapy dyan na ino-offer sa ating mga kliyente na pupunta dyan at magsubok ng ating therapy. Mayroon tayong terahertz dyan na maganda sa hindi maganda ang tulog sa gabi at nahihilo, laging nakakaranas ang pananakit ng mga joint, pananakit ng katawan. Yung ating terahertz ay nakakaganda din sa may mga mahina ang circulation sa dugo. Mahusay na magpanormal ng circulation sa dugo yung ating terahertz. No, siyempre, mayroon din tayong biozapper dyan sa ating clinic na pwede nyong i-avail, mga katropa, na yan naman yung therapy na may bayad. $350 yung bayad ng ating biozapper at yung benepisyo naman niya, napakarami. At yan ay mahusay na magpuksa ng mga virus, bacteria, mga parasite, mga fungus na dahilan ng iba-ibang karamdaman. Kaya yan yung benepisyo na maibigay na ating biozapper. Nakakaganda din siya ng circulation ng dugo. Maganda siya sa mga skin problem, mga balakubak, o yung ating biozapper ay maraming nagpapatunay niyan na yan yung na-observe nila sa pagkatapos na sila ay nakasubok ng ating biozapper. No, kaya ang nakaganda din sa ating biozapper ay nagdi-detox din siya ng ating katawan. No, siyempre, kung tayo ay laging kumakain ng mga bawal, maraming mga toxin sa katawan natin yan. Pag yan ay sobra na sa ating katawan, pwedeng magbunga yan ng problema sa puso, iba-ibang mga problema pa, no, mga problema sa balat at iba pang mga karamdaman pag hindi malinisan yung ating system. Kaya isa yan sa benepisyo ng ating biozapper. Nililinis niya yung mga toxin sa katawan, inilabas. Kaya kung kayo ay pupunta sa clinic, isa yan sa mga mapagpilian nyo, no, na i-avail sa clinic. May libre. Mayroon din tayong therapy natin dyan na may bayad. Mayroon din tayong check-up na libre. Araw-araw, mayroon din tayong check-up na may bayad. Kayo na ang magpili kung alin yung gusto nyo. At yung pre-check-up naman natin dyan sa ating clinic, mga katropa, ay gamit yung ating high-tech na machine, no, na pagbabasa ng mga mahinang organ at saka mga kulang na mga vitamins, minerals sa katawan, no? Kasi yan yung sinasandalan ng ating katawan, yung mga vitamins, mineral na dapat ma-supply sa ating katawan. Kaya kung nagkakaroon ka ng karamdaman, ibig sabihin yan, may mga organ na mahina at mga kulang naman na mga minerals. Kaya pag yan ay matumbok, mga katropa, mapa-improve yung organ at ma-supply yung kulang sa katawan, ay talagang madali kang gagaling. Kaya sa may mga karamdaman na pumupunta sa clinic, wala pang isang linggo, ilang araw pa lang sa pag-inom, mayroon na silang makitang pagbabago sa kanilang katawan, no? Nag-i-improve yung pakiramdam nila. Kaya madali lang ma-recover pag alam mo yung mga dapat i-improve na mga organ sa katawan at sa mga isupply na mga minerals na katawan na kulang, no, na dapat isupply.
1: Ayan, mga katropa, no? So napakarami nating natutunan sa gabing ito. Salamat, Doc, sa inyong mga health tips sa gabing ito. And syempre, mga katropa, no? So narinig natin talaga kay Doc kung ano dapat nating iwasan at yung pwede nating kainin. So yung pinakamahalaga lamang po, no, unahin natin yung ating kalusugan bago ang lahat. So para po mas mabilis tayong gumaling, so kailangan natin i-change yung ating lifestyle para mas mabilis tayong gumaling kung ano man yung ating mga iniinom na mga food supplement. At syempre, mga katropa, no, sa mga gustong pumunta, magpakonsulta, ayan ay free lamang po, maliban dun sa may mga bayad. So everyday po kami may free consultation mula Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Ayan, mga katropa, at nandyan din po ang schedule ng ating wellness consultant every Sunday, Thursday, and Friday. At ang location po ng Yes to Health Wellness po dito sa Puerto ay matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, hindi lang tayo dito sa Puerto, gaya ng nabanggit ko kanina, nung panimula pa lang tayo ay meron tayo sa Rojas, Nara, Brooks, at Cuyo. At syempre, mga katropa, no, maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay at pakikinig dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: At ito naman po inyong wellness consultant, Doc J. Maribit, nagsasabi, stay healthy, stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Eddie Bautista sa bando po. Bilang isang broadcaster, kadalasan na nagiging sakit namin ay pamamaga ng aming lalamunan dahil nga po sa araw-araw na pagsasalita namin sa radyo. Vitamin C ang aking iniinom araw-araw kasama ang Santon Plus Gold. Napatunayan ko na mahusay ito para sa aking kalusugan. Kaya kayo rin, mga kaibigan, subukan po ninyo ang Santon Vitamin C at Santon Plus Gold.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
8: Yolito Binto Coco, Barangay Tinitian, Rojas, Palawan.
9: Dati sir, ano yung inihinda mo na karamdaman?
8: Sa pananakit ng katawan, arthritis po ito eh.
9: Arthritis? Ilang taon po nyo na inihinda yun sir?
8: Mayigit isang taon at kalahati ang karamdaman ko na yan.
9: Ngayon na tayo po nakapunta dito sa Istuyat, kumusta po sir?
8: Sa awa ng Diyos, marami na akong napagamutan na magagamot. Walang lunas na gumaling ako. Awa ng Diyos, nakapunta ko dito sa Istuyat. Awa ng Diyos dito ako gumaling.
9: Balik na talaga sa normal yung katawan?
8: Balik na sa normal yung katawan ko. Malakas na ako.
9: Nakaka-farm na?
8: Opo, farm na ko. Trabaho na. Totoo lang. Talagang yan ang hindi ko talaga magkakalimutan ng gamot ng Health to Heal.
7: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
10: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
11: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santone Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santone Gold Coffee Mix.
6: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang mga butika.

0: song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Sista
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sista Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sista Pain.
2: Sista Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Kampi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at

0: Riga Oil. Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santan Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santan Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
8: XFM.

0: XFM。
1: XFM。
2: ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
5: Santan Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, nagkakitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santan Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santan Plus Herbal Oil.
8: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
12: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
16: Tinig ng Reformasyon.
15: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
16: Tinig ng Reformasyon.
15: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
17: Isa pong magandang gabi sa bawat sa atin ngayon, mga giliw na tagapakinig at mga lingkod ng Panginoon. So, sa gabing ito, nandito po muli ang inyong lingkod na Evangelist Jabel de la Cruz. Makakasama po ninyo ngayong gabi. At syempre ang ating tagapagsalita na si Brother Marcelo na magbibigay po ng salita ng Panginoon ngayong gabi dito sa ating programa ng Tinig ng Reformasyon. So sana po samahan niyo po kami ngayong gabi at sabay-sabay po tayong matuto Pag-aralan po natin yung ating tema. Mga nakaraang linggo na, ano po, Brother Marcelo, nakailan na ba?
0: Anim na.
17: Malapit na magdalawang buwan. Ano po yung ating tema na plano ng pagtubos? Yan, o plan of salvation. So, marami na po tayong napag-aralan at patuloy pa po nating pag-aaralan ito. At sana po sa tulong ng Panginoon ay maging instrumento po ang programang ito para maunawaan po ano po ninyo yung ating mga pag-aaralan. At sa gabing ito, kami nagpapasalamat din po sa may-ari po ng ating istasyon na ito na XFM na si Doc Ramilito Oy. Sa pumagandang gabi sa inyo at maraming salamat sa inyo pong kabutihang loob na nagagamit po itong istasyon na ito para maipaabot naman yung mga mabuting balita sa mga tao na maaabot nito. Siyempre sa lahat po ng staff ng XFM ay maraming salamat po sa inyo. Siyempre, yun po, muli welcome ang lahat. At mangyari po sana na kung nais po ninyong mabati po kayo o may batiin kayo sa ating programa ngayong gabi, ay mangyari po na i-text lang po ninyo sa ating cellphone number na 0975-592-7412. At syempre po mga giliw na tagapakinig at na mga manunood, ay kung nanonood po kayo sa ating Facebook Live, mangyari din po na mag-comment kayo doon. Yan, para malaman po namin kung hanggang saan umaabot ang programa na ito. At mangyari na chat din po ninyo doon kung taga saan po kayo, mga giliw na tagapakinig. So ngayong gabi, may dalawang uri po ng mensahe. Mensahe po ng awit o Christian song. Sana na isa rin po ito sa inaantay ninyo o inaabangan ninyo tuwing programa po natin dito sa Tinig ng Reformasyon. At syempre, ang salita ng Panginoon na ibabahagi po sa atin ni Brother Marcelo Hines. At syempre, bago po natin na mapakinggan yung salita ng Panginoon, ay atin po munang pakinggan yung isang mensahe ng awit. Sige po.

0: Amen. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng awit. And sana po isa yan sa mga yan, inaabangan ninyo. And napakaganda pong makinig ng isang Christian song. Gawa ng bibihira na lang po yan, mapakinggan. Kung pupunta ka ng simbahan, doon makakapakinig ka. At saka iilan na lang din yung mga tao na nagpapatugtog po ng yan, mga Christian song. So purihin po ang Panginoon. At ang pamagat po ng awit na yon ay may nagmamahal sa iyo. Siyempre, yun po ang Diyos natin na siyang isa sa aming mga naipapakilala sa inyo. So bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon ay mangyari po na manalangin muna tayo para sa gabay ng Panginoon at ng Banal na Espiritu. Sige, tayo manalangin. Ama namin, ang tahanan ay nasa kataas-taasan ka ng mga langit. Maraming maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin at sa mga oras na ito. Sa programa po ng Tinig ng Reformasyon ay maging instrumento po nawa ito na maipaabot sa mga tao ang mga bagay na aming maibabahagi sa inyo, na maibabahagi sa mga tao na nanggaling po sa inyo. Nawa po gamitin po kami bilang inyo pong lingkod, maging daluyan po ng katotohanan. At sana po ay makalangit na katalinuhan ang ipagkaloob sa amin at ang patuloy na pagpapala ang inyo pong ipagkaloob sa bawat sa amin at digit sa mga nakikinig sa programang ito. Naway bukasan niyo po ang kanilang puso, kanilang isipan at naway maunawaan po nila ng lubusan ng mga bagay na aming maibabahagi sa inyo. At ang patuloy na pagpapala nawa ang inyong ibuhos at patawarin kami sa aming mga kasalanang nagawa at tulungan po kaming mapanagumpayan ang mga pagsubok, mga tukso na dumadaan sa aming buhay. Maraming salamat po. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen.
0: Yan. Sige po. Marcelo.
1: Ay, sa lahat po ng aming mga minamahal na tagapakinig sa radyo, sa programang ito, ang Tinig ng Reformasyon, at ganoon din ang mga nanonood sa Facebook Live, ay muling binabati po kami namin kayo ng isang magandang gabi. At sa ating pong pagpapatuloy ay ating muling talakayin ang ating nasimulan. Bali, anim na bisis na. Bali, kapito ngayon. Ano? Ang plano ng pagtubos, ang tema na ito, na sadyang napakahalaga na kailangang maunawaan natin. At tayo na po ay nasa ikapitong bahagi ng ating pag-aaral sa paksang ito. So, yung ating paksa ngayon, bahagi ng paksang ito, ang pagsasakatuparan ng plano, ito'y pagpapatuloy. Ano? So, nasa ika-apat na hakbang. Dahil iba na talakay natin na may iba't ibang hakbang na isinagawa para sa ating kaligtasan. At dito naman ngayon, ay nasa ika-apat na hakbang tayo doon sa pagsasakatuparan ng plano ng pagtubos o kaligtasan.
0: Mm-mm.
1: Na pinamagatan natin ang bahaging gagampanan ng tao sa kanyang kaligtasan.
0: Ay, yeah, may gagampanan.
1: So, ang tanong dito ay, mayroon bang bahagi?
0: Mm-hmm.
1: Na gagampanan ng tao sa proseso ng kaligtasan.
0: Ayan.
1: Kasi ang karamihan kasing naniniwala na wala na raw bahagi ng tao.
0: Wala na. Maniwala ka lang.
1: Oo, maniwala ka lang na ginawa na ni Kristo ang lahat. Tanggapin mo na lang. Yun ang paniniwala ng iba. Kaya lang, katulad nga ng isang tao, may halimbawa ko, bago tayo magpatuloy.
0: Mm-mm.
1: Nakakita ka ng isang tao, Brother Jebel, na walang kakayanan na magpatayo ng bahay.
0: Mm-mm.
1: Dahil sa awa mo, di tinulungan mo siya ngayon na gumawa ng kanyang bahay. Ikaw na yung gumawa ng lahat ng paraan at tinulungan mo siya sa pamamagitan ng iyong lakas upang maipatayo yung bahay. Kaya lang, nung ipinapatayo na yung kanyang bahay, abay umupo na lang siya at naghalukip-kip ng kamay at nanonood na lang. Pinapahintulotan ka na lang na mag-isang gumagawa. Ano kaya nasa saloobin mo, Brother Jebel?
0: Baka iwanan na yun.
1: Kaya lang, minsan, yan ang gusto ng tao eh. Naggawin kay Kristo. Si Kristo na lang gagawa, ang tao wala nang gagawin. Tatanggapin na lang daw. Kaya, yun ang unang tanong po natin sa ating pag-aaral sa paksang ito.
0: Mm-hmm.
1: May bahagi ba na gagampanan ng tao sa proseso ng kaligtasan? Kasi ang kaligtasan nga isang proseso. Ngayon ating basahin, ito nakasulat sa Filipos 2, talatang 12 at saka 13. Ganito po ang sinasabi. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo na ang gawain ng inyong sariling kaligtasan, pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban.
0: Mm-hmm.
1: Ano ang mapansin mo dito, Brother Jeff? Kasi doon sa unang talata, sabi dito, ay, ano sabi dito? Sabi dito na ina-address ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Filipos. Ano sabi niya na, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkes kahit wala siya,
0: eh,
1: hindi nga pakitang tao eh, kundi kahit wala ang kinasiyang apostol, ay yung mga mananampalataya na naniwala kay Kristo, ay lubusin nila ang gawain ng inyong, sabi nito,
0: inyong
1: sariling pagkaligtas. So, ibig sabihin, may gawa talaga na gagampanan ang tao. Sabi, inyong lubos na gawin ang pagkaligtas na may takot at panginginig. Tapos sa 13, sabi dito, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. So, anong ibig sabihin nito? May gawain ang tao, mayroon ding gawain ang
0: Diyos.
1: Ibig sabihin, may tinatawag na partnership.
0: Tutulungan.
1: Okay. Kaya nga, kahit dun sa kasabihan ng Tagalog, sabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. May gawa pa rin ang tao. At dito sa ating binasa, ibig sabihin, may gawain na gagampanan ng tao at ang Diyos ay gumagawa rin para nga sa kaligtasan ng tao. At actually, isinagawa na nga ni Kristo, di ba? Yung pundasyon ng kaligtasan ng tao, yung kanyang isinagawa. Pero may bahagi nga ang tao na kanyang gagampanan sa kanyang sariling kaligtasan.
0: Amen.
1: Hindi Diyos lang ang gagawa, kundi pati ang tao ay may gawa. Kaya nga, yung unang binanggit, gawin ang ating pagkaligtas na may takot at panginginig sa iyong panganito. At sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, ibig sabihin, gumagawa ang tao, gumagawa din ang Diyos. Yan ang tinatawag na human-divine partnership.
0: Mm-mm.
1: Okay, cooperation. Human at divine cooperation sa kaligtasan ng tao. Ngayon, pupunta na tayo doon sa proseso ba? Ang proseso ng pagkakaloob sa tao ng kaligtasan at ang bahaging gagampanan ng tao.
0: Mm-mm.
1: So, ibig sabihin, may isinasagawa ang Diyos, ano? Na proseso ng kaligtasan sa tao. At doon sa proseso na yun ay may bahaging gagampanan ng tao.
0: Mm-mm.
1: At titingnan natin alin ang bahagi naman na gagampanan ng tao doon sa bawat hakbang ano, ng pagsasagawa ng proseso ng kaligtasan.
0: Mm-mm.
1: So, yung una dito na hakbang sa, na may bahagi ang tao, sabi dito, ang pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y ating basahin ano, dito muna sa Roma Kapitulo 5, talatang 1. Sabi dito, yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, yung nag-aaring ganap ay ang Diyos yun. Ang Diyos na nag-aaring ganap, pero merong bahagi ang tao. Ano yun? Kinakailangan siya ay manampalataya. Yun ang bahagi ng tao doon.
0: Mm-hmm.
1: Yung pag-aaring ganap, kaloob yun eh. Regalo ng Diyos yun na ibinigay, na i-winner out na ni Kristo yun, isinagawa na ni Kristo yun eh, para maibigay sa tao ang pag-aaring ganap. Pero ang tao ay kinakailang tanggapin niya yon, yung kaloob na yon ng Diyos na pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi kung hindi manampalataya ang tao, kahit ibinibigay pa ng Diyos yon, kung hindi panampalataya ng tao, ay mawawalang halaga.
0: Walang kabuluhan.
1: O, mawawalang kabuluhan. Yun po yung sinasabi dito. At ipagpatuloy natin na sa talatang 2. Sa pamamagitan din naman niya ay nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na dyan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. So maliwanag dito na idinidiin ng kinasiyang apostol, okay, yung manunulat sa Bagong Tipan na nagpaliwanag tungkol sa Ebanghelyo, na kinakailangan ang isang tao na siya'y manampalataya.
0: Mm-mm.
1: Upang sa ganun ay tanggapin nga niya yung kaligtasan na yun, yung pag-aaring ganap na inyaalok ng Diyos sa tao. Dahil yun ang unang hakbang para siya ay maligtas. Okay? At sabi pa nga dito na itong pananampalatayang ito ay dapat magsila, manatili doon. Kaya nga sabi dito sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, yung biyaya nga, yung regalo na ibinibigay niya na pag-aaring ganap, na dyan ay nagsisilagi. Hindi lang basta manampalataya, kundi dapat panatiliin natin yung pananampalataya na yun. Kaya nga sabi dito, nagsisilagi tayo doon sa pananampalataya na yun. Okay? At kasama din siyempre yung kagalakan, dahil may kagalakan ng isang tao na may pananampalataya na tumatanggap doon sa iniaalok ng Diyos na kaligtasan. At yung unang hakbang nga doon ay yung tinatawag na pag-aaring ganap. At kung ipagpatuloy natin babasahin, ay ito pang dagdag na pagpapaliwanag ng sumulat ng Banal na Kasulatan sa Bagong Tipan. Ang sabi nito sa Roma 3:22 hanggang 24. Sabi dito, kung ating basahin itong tatlong teksto dito, sa makatwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo sa lahat ng mga nagsisitampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, palibhas ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Hesus. Ito na yung pinag-uusapan nga nating pagtubos. Yung plano nga na isinakatuparan ni Kristo na pagtubos sa atin. Ngayon may binabanggit dito na katwiran ng Diyos. Yung katwiran ng Diyos na sinasabi dito na tatanggapin natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba napag-aral natin ng una na ang kondisyon ng walang hanggang buhay ay yung sakdal na katwiran sa pamamagitan ng sakdal na pagsunod sa utos ng Diyos na ito nga ay hindi nagawa ng tao. At ang nakagawa lang nito ay si
0: Kristo.
1: Kristo. Ito yung sinasabi dito na katwiran ng Diyos. Yung katwiran na isinagawa ni Kristo sa buhay niya at yung katwiran na yun, yun na ngang ibinibigay sa atin na kaloob na walang bayad na tatanggapin natin sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung tayo manampalataya kay Kristo, ay ibibilang tayong sakdal na nakasunod, sakdal na matuwid, na karapat dapat sa walang hanggang buhay. Kaya tayo ngayon ay inaring ganap na walang bayad, sabi nga dito, kasi hindi naman ibinibinta ni Kristo yung pag-aaring ganap. Ito ay kaloob nga. Ibig sabihin, pag sinabing kaloob, galing doon nga sa salitang di ba yung pananampalataya galing sa salitang pistis?
0: Pistis.
1: Okay, oo. Na tatanggapin natin yung biyaya naman na yon, pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya na tatanggapin natin yung biyaya, na ang ibig naman sabihin noon ay yung karis. Ang ibig sabihin ng karis kasi regalo, gift. Ibig sabihin, yung kaligtasan na isinagawa ni Kristo, ibinibigay sa atin yun na isang kaloob na tatanggapin naman natin sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa pamamagitan noon, tayo ay inaring ganap. Ano bang ibig sabihin kasi ng inaring ganap o pag-aaring ganap? Okay, pupunta muna tayo doon sa pananampalataya. Yan, nabanggit na natin ito. Ayon sa Grego, kasi ang Bagong Tipan na isulat sa salitang Grego, ito ay galing sa salitang pistis. Ano bang ibig sabihin ng pananampalataya na galing sa salitang Grego na pistis? Ibig sabihin, isang pagtitiwala. Trust. Kaya nga sabi nito, i-trust. A firm persuasion, a confidence, a reliance upon Jesus for salvation. Yun, yung magtiwala tayo kay Kristo para sa kaligtasan kasi siya nga lang ang nakapagsagawa ng pagliligtas sa tao. The trust in Jesus and the resulting conduct and attitudes of abiding in the truth himself. Yun. Hindi lang basta magtiwala kundi manatili tayo kay Kristo na ating pinagkakatiwalaan. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kaya nga pagtatiwala ang ibig sabihin ng pananampalataya kasi ang iba kasi akala nila yung pananampalataya yung maniwala ka lang, hindi ganoon. Kasi sabi nga ni Santiago yung mga demonyo ay naniniwala din Naniniwala ang mga demonyo na may Diyos at naniniwala sila kay Kristo, kailangan nila kasama nila dati sa langit Okay, by their yung kanilang dating knowledge na alam na nila, kasakasama nila sa langit. Siyempre, naniniwala sila talagang may Diyos, talagang may Kristo. Pero, wala nga silang tiwala sa Diyos at walang tiwala kay Kristo. Kaya hindi yun pananampalataya. Paniniwala lang yun. Pero ang pananampalataya, yung talagang nagtitiwala ka doon sa ginawa ng Diyos para sa iyo, sa kanyang pagliligtas sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Yan ang ibig sabihin ng pananampalataya. Pagtitiwala sa ginawa ni Kristo sa iyo. Ginawa ng Diyos sa iyo. Yan ang ibig sabihin. At itong pag-aaring ganap naman, galing ito sa dalawang salita. Yung pag-aaring ganap, yung inaaring ganap at saka yung pag-aaring ganap. Unang-una, ito ay galing sa salitang Grego na dikayo. Dikayo. Ibig sabihin, yung ibibilang ka nga na matwid, to regard as righteous o kaya to regard as innocent. Ibibilang ka ng Diyos na inosente kahit ikaw ay nagkasala. Dahil tinitingnan ng Diyos si Kristo sa'yo dahil tinanggap mo na nga si Kristo. Kaya yung pagiging inosente ni Kristo sa kasalanan, pagiging matwid ni Kristo, yon ang tinitingnan ng Diyos ngayon sa'yo kapag tatanggapin mo si Kristo bilang yung tagapagligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Doon nga sa ibang pagsasalarawan, katulad daw tayo na nadadamtan ng maruming basahan, ngayon, dinamtan tayo ng katwiran ni Kristo, parang damit na puti, no? Na idadamit sa atin, no? Parang matakpan yung ating karumihan. Kasi para tayong nakadamit ng isang damit na parang maruming basahan. Ngayon, kung idadamit sa atin yung katwiran ni Kristo na yun, para talagang nadamtan ng isang maputing lino na damit na yun ay tumutukoy sa katwiran ni Kristo na kanyang hinubog nung siya ay nasa kalagayan ng tao na ibibilang na ating katwiran. Kaya ngayon, kapag tayo manampalataya, yan, tayo inaring ganap. Ibig sabihin, ibibilang tayo ngayon ng Diyos na matuwid dahil yung katwiran ni Kristo na ibinihis sa atin, ibinilang na ating katwiran. So yun po yung ibig sabihin ng pag-aaring ganap. Okay. Ngayon, ano pa ang dagdag na paliwanag ng kinasiyang apostol tungkol sa prosesyong ito kung ating basahin? Itong ikalawang Korinto 5:19-21 ay ganito ang sabi. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kasi ang tao ay kaaway dati ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan, no? Pero nung nabayaran ng kanilang kasalanan, na ipagkasundo na sila sa Diyos. Yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Sino yun? Si Kristo. Wala siyang nagawang kasalanan. Kaya lang, yung kasalanan ng buong sanlibutan nga ipinatong sa kanyang ulo doon sa krus. Kaya yan ang sabi dito. Yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Yun, parang palitan nga. Si Kristo, ibinilang na makasalanan dahil kinuha niya yung ating kasalanan at tayo naman na makasalanan, ibinilang na matuwid sapagkat ipinagkalooban niya yung kanyang katwiran sa atin. Yan, bilang ating kinatawan nga, di ba? Yung ating napag-aralan. So, yun ang sinasabi dito sa dagdag na pagpapaliwanag ng kinasiyang apostol. At sabi pa dito sa Roma 5:18, kaya kung paanong sa pamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Dito ay idinatalya pa ng kinasiyang apostol yung kaloob nga na walang bayad, sinabi na niya. Kasi di ba doon sa ibang mga talata, sabi lang doon, kaloob. Pero dito, nilinaw niya mismo eh. Kaloob na walang bayad. Ibig sabihin, regalo na walang bayad. Kaya nga, regalo eh. Isang ka nakakita na regaluhan ka, yun pala may bayad. Hindi ba sabing regalo yun, di ba? Ngayon, ang kaligtasan ay regalo na ibinibigay nga ni Kristo na walang bayad. Sapagkat siya ang nagbayad nun ng kanyang buhay at ibinibigay sa atin. Upang sa ganun, tayo ay, sabi nga dito, upang sa ang mga tao ay sa ikaaaring ganap ng buhay. Ibig sabihin, yung buhay na walang hanggang ang pinag-uusapan dito. Upang sila ay may karapatan na magkamit ng walang hanggang buhay dahil ang kondisyon nga ng walang hanggang buhay ay yung sakdal na katwiran na kinamtan ni Kristo at ibinibigay ngayon para sa kanila na walang bayad. Yun ang sinasabi. Grasya. Kaya nga, grace ang tawag doon. Kaloob na walang bayad o kaya regalo. Kasi yung grace nga na galing sa salitang charis ay gift ang ibig sabihin noon, kaloob na walang bayad. So, yon ang ginawa ng Panginoon sa atin. At itong sinabi naman dito na ikaaring ganap, galing ito sa medyo ano, pero similar din ang meaning, kaya lang may konti lang na pagkakaiba. Galing ito sa Gregong dikaiosis. 'Di ba kanina yung inaaring ganap ay dikayo? Ibibilang kang matuwid. Dito naman, yung ikaaring ganap na sinabi dito sa binasa natin sa Roma din 5 ay dikaiosis, na ibig sabihin acquittal. Acquittal for Christ's sake. Ang acquittal ibig sabihin yung pardon, yung mapatawad. Kaya lang ginamit kasi itong ano eh, ito kasi acquittal, ito ay judicial term. Ginagamit ito sa korte, di ba? Oh, pag sinabing acquittal. Halimbawa, nagkasala ka, isinuplong ka sa husgado, tapos napatawan ka ngayon. Ngunit yung pataw, yung parusa mo ay may nagbayad nga. Di ang gagawin sa iyo ng husgado, anong gagawin? Ikaw ay ipapawalang sala ng hukuman. O si Mr. Jabel de la Cruz ay pinapawalang sala ng hukumang ito dahil nakabayad na. At ganyan ang tao. Kaya nga yan ang sinasabi dito ni Pablo. Inaring ganap ng Diyos na ang tao dahil sila ay nakabayad na, dahil si Kristo ay binayaran na yung kanilang pagkakautang, yung kanilang kasalanan, binayaran na niya. At yung kanilang karapatan na upang magkaroon ng walang hanggang buhay ay binayaran na rin niya ng kanyang katwiran. Di ba? Dalawa yung kanyang ginawa nga. Yung kanyang sakdal na katwiran na ipinambayad niya ng walang hanggang buhay para sa atin, at yung kanyang kamatayan sa krus na ipinambayad niya ng ating mga kasalanan. Yun ang dalawang ginawa ni Kristo, na yun yung tinatawag na biyaya na ibinibigay sa atin na libre kung tanggapin natin si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. At tayo maa-acquit, mapapatawan na sa lahat ng ating mga kasalanan. So yun ang ibig sabihin dito. Ngayon, kasama sa pananampalataya, ano ang kondisyon upang maipagkaloob sa tao ang kapatawaran ng kasalanan? Kasi kapag ang isang tao ay nananampalataya, ano nang mga magiging bunga nun, yung pananampalataya? Kasi may kondisyon eh, para ipagkaloob talaga yung kapatawaran sa'yo. Ano yung kondisyon na yun? Basahin natin ha. Gawa 3:19 sabi, kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. So maliwanag ang sinasabi dito, Brother Jebel, na upang mapawi, mangapawi daw ang ating mga kasalanan, ay mangagsisi. At yung pagsisisi, isa ito sa bunga ng pananampalataya. Kasi kapag ang isang tao na nananampalataya na kay Kristo, susunod yun eh. Magsisisi na siya sa kanyang nagawang kasalanan, na dahilan na namatay si Kristo para sa kanya. Kaya pinagsisisihan niya yun. At yun, mapapawi yung kanyang mga kasalanan. Marami man ito ko konti. Kasi ang dugo naman ni Kristo ay sapat na pambayan. Yeah. Ngayon, ano ang bunga ng pananampalataya ng isang tao na inaaring ganap na o ibinailang na matuwid dahil sa katwiran ni Kristo? Siyempre, ang maging bunga o kaya resulta ay siyempre kaligtasan. Di ba? Kaya nga sabi dito sa Ephesians 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yung inuulit ulit yung kaloob. Ano? Kaya nga ang kaligtasan, maliwanag dito na regalo o kaloob ng Diyos. Okay? Hindi naman ito binili o kaya pinagkirapan ng tao, kundi si Kristo ang nagkirap nga para dito. Eh. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, sabi, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Eh, magagawa ba ng tao na magmapuri kung alam niya na kaya nga siya naligtas dahil si Kristo ang gumawa? Naghirap talaga, nagsakripisyo ng kanyang kaligtasan. Si Kristo bilang ating kinatawan. So yun po yung sinasabi dito sa ating napag-aralan. Kaya napakaganda yung isinagawa ni Kristo nga at ibinibigay sa atin ngayon na biyaya na walang bayad, na tatanggapin na lang natin. Kasi grasya nga eh. Ngayon, ito naman kasi karamihan nga ng mga Kristiyano, ito naman ang isang hindi maganda. Ewan ko, pero ang alam ko, ang kaaway talaga, ang jam gumagawa, ang gumagawa nito eh, sa likod nito eh. Para sa ganun, madaya yung mga tao ba? Madaya ang mga tao na hasalip na mapasa kanila na sana ang kaligtasan ay mawawala pa sa kanilang kamay. Dahil ayaw na nila ito kung halimbawa mabigyan pa sila ng pagkakataong mabuhay. Okay lang sana kung mamamatay na sila, nakatulad ng kriminal ba? nananampalataya kay Kristo doon sa krus, wala pa namang nagagawa yun eh. Naniniwala lang talaga kay Kristo. At siyempre, andun na rin sa kanyang puso ang pagsisisi. Pero wala na siyang panahon na mabuhay, di ba? Kasi nahatulan na nga, namamatay sa krus. Pero siguradong ligtas siya. Kung hanggang doon lang ang inabot ng buhay ng tao, talagang siguradong ligtas, hindi lang yung kriminal na yun. Sa ganung sitwasyon din ba ng tao na nanampalataya kay Kristo? Ngunit kung patuloy na ang tao ay mabuhay, merong susunod na proseso na dapat mangyari sa kanya. Kaya ang susunod na proseso ay ito, itong ikalawa, na bahagi ang tao, pagpapakabanal sa pamamagitan ng pananampalataya pa rin. Okay. Basahin natin ang sabi nito sa Gawa 26:18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadilipan at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. So ano pala ang mangyayari sa isang taong nananampalataya kung halimbawa siya ay patuloy pang mabuhay? Siya ngayon ay idadaan doon sa ikalawang proseso. Diba, siya ay inaring ganap na, ibinilang na matuwid. Ngayon, idadaan siya sa proseso na tinatawag na pagpapakabanal.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun ang, na. Oo. Dito, marami ang ayaw. Dahil nami-misinterpret nila ang kahulugan ng kasalanan ng kaligtasan, mga Brother Jebel.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang pagkaunawa kasi ng tao sa kaligtasan, mali. Karamihan mga Kristiyano na ang kanilang pagkaunawa sa ibig sabihin ng kaligtasan, yung magpumunta ka raw sa langit at mabuhay ka ng walang hanggang buhay, yun daw ang kaligtasan. Hindi yun ang ibig sabihin ng kaligtasan. Ang langit ay pupuntahan o titirahan ng mga maliligtas. Ang buhay na walang hanggan, yun ang mga buhay ng maliligtas. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng kaligtasan. Ang kaligtasan actually, ibig sabihin, kaligtasan mula sa sumpa o parusa ng kasalanan, kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kasalanan, at kaligtasan mula sa presensya ng kasalanan. Yan ang ibig sabihin ng kaligtasan. Di ba yun ang sabi, ibig sabihin? Kaya ngayon ang ibig sabihin ng pangalang Jesus upang ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang
0: kasalanan.
1: Doon sa tatlo na yun na stage ng kasalanan. Yung sumpa ng kasalanan, yung kapangyarihan ng kasalanan, at yung presensya ng kasalanan, doon sila maliligtas. At yung langit, ititirhan na lang nila yun pag sila ay maligtas na sa kasalanan. At yung walang hanggang buhay, buhay na lang nila yun kapag sila ay maligtas na sa kasalanan.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Kaya nga, dito sa proseso ng pagpapakabanal, dito sila maililigtas. Kasi doon sa pag-aaring ganap, actually yun ay kaligtasan doon sa sumpa ng kasalanan, yung kaparusahan. Kaya nga sila inaaring ganap na. Ibig sabihin, ibinilang nang wala ng kasalanan. So, nakuwit na nga sila. So wala na silang parusa doon. So yun ay kaligtasan sa sumpa ng kasalanan o kaparusahan ng kasalanan. Dito naman sa susunod na proseso, ito ay kaligtasan naman sa kapangyarihan at presensya ng kasalanan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga tinatawag na pagpapakabanal. Ito ba'y aral ng Biblia?
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya yan. Ating pag-aralan ng mabuti ito. Kaya nga sabi dito, yung mga tumanggap ng mana daw, nakasamahan ng mga mananampalataya na mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ang Diyos ang nagsalita kasi dito. Kung sabi niyo, mga mananampalataya sa Diyos, sila ay pinapaging banal. So, ito ang tanong. Ano ang nais ng Diyos na mangyari sa mga mananampalataya sa Kanya?
0: Mm-hmm.
1: Na, Jebel? Ang gusto ba ng Diyos, sabihin, total, iniligtas ko naman na kayo, binayaran ko na ang inyong kasalanan, so okay lang. Patuloy lang kayo na magkasala. Okay lang, patuloy lang kayong lumabag. Kung halimbawa, baero ka, sige lang. Patuloy ka lang sa pagpabaero. Sabihin ba? Kung ikaw ay criminal na pumapatay, sige, patuloy ka lang sa pagpatay mo sa tao. Ganun ba yun? Kung ikaw ay magnanakaw, sige, patuloy ka lang sa magnanakaw. Ganun ba yun? Total, iniligtas niya. Binayaran ko ng kasalanan mo. Ganun ba yun? Kaya lang, minsan. Ganyan ang ibig sabihin eh, yung mga nagsasabi na wala nang bahaging gawin ang tao. Total, si Kristo na ang gumawa sa kanila. Hindi nga ganun eh. Kaya ating basahin. Ano ang nais ng Diyos na mangyari sa mga mananampalataya sa Kanya? ano po, basahin natin ha. Sa unang Pedro 1:15 at sa 16, ganito ang sabi. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Banal. Oh, maliwanag po ang sinasabi ng Diyos na kanyang saloobin.
0: Utos.
1: Oo, yung iniuutos niya sa tao na yamang banal. Kasi ang Diyos ay banal. Yung mga nakatira sa langit ay mga banal. Kaya dadalhin ka doon, ayaw mong magpakabanal, eh di magugulo ang langit. Sakit ka ng ulo ng taga doon sa langit pag ganun.
0: Susunod na Satanas. Oh,
1: kaya nga, oh, kaya nga, bago dalhin ang mga manampalataya sa langit, kung sila ay mabubuhay pa, idadaan sila

0: Kaya upang magsama ng matagal, walang hanggang buhay pa naman yun, Brother Jebel. Tapos, ayaw mong isa kabuhayan o ayaw mahubog sa'yo yung ugali nung andon sa langit, papaano ka niyan? Tapos dadaling ka sa langit. Talagang hindi pwede. Kaya nga sabi dito, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kaya sabi niya, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yan po ang maliwanag na nais ng Diyos na mangyari sa mga mananampalataya. Ngayon, ano ang sinabi mismo ni Kristo sa nakarapat dapat pumasok sa langit? Lahat ba na nagtumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay papasok na sa karya ng langit? Ayun ang tanong dito eh.
1: Pasok na agad.
0: Oh, ano ang sabi ng ating Panginoon Jesus mismo sa kanyang mga tinuturuan? Kung ating basahin itong nakasulat sa Matthew 7:21, sabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, maliwanag po yan. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi porque tumatawag ka sa pangalan ng Panginoon, ipapasok ka na sa karya ng langit. Hindi po. Kundi, yun gumaganap sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Yun po ang maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang tanong, ano ba yung kalooban ng Ama na nasa langit?
1: Yan.
0: Oh. Yun ang sunod po na tanong natin. Ano ba ang kalooban ng Diyos Ama na nasa langit? Ano po ang sagot ng Biblia, mga minamahal na tagapakinig? Ating basahin na ang 1 Tesalonica, Kapitulo 4, Talatang 3, ganito ang sabi. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ano yun? Sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal. So, napakalinaw po ang sabi dito. So, yun ang kalooban ng Diyos. Na yung gumagawa noon, yun ang karapat-dapat na pumasok sa karya ng langit ayon sa sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang kalooban nga ng Diyos Ama ay ang ating pagpapakabanal. Ngayon, ano ang mangyayari naman doon sa isang tao kung ayaw niyang magpakabanal kahit may pagkakataon naman siya? Ano po ang mangyayari? Ayon dito sa Hebreo 12:14, ganito ang sabi, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. So napakaliwanag ang sabi ko dito, mga minamahal na tagapakinig. Sundin natin ang kapayapaan sa lahat ng tao kasi ang anak ng Diyos makipagpayapa yan. Hindi naman manggugulo yan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Hindi yan mahilig makipag-away o, sa kanyang kapwa, kundi gusto nga niya makipagpayapaan sa lahat ng tao. At ang sinabi dito sa susunod na bahagi ng pangungusap, ang pagpapakabanal na kung wala raw ito, Brother Jebel, ay sino man hindi makakita sa Panginoon.
1: Uy, talaga nakasulat.
0: Kaya maliwanag dito. Yung mga ayaw magpakabanal dito sa buhay na ito habang may pagkakataon, ay hindi talaga makakapunta sa langit. Mm-hmm. Alam mo, Brother Jebel, kung bakit? Sapagkat banal ngayong andun eh.
1: Pagkatapos, silang aayaw doon.
0: Oo, silang aayaw doon. Dahil, yung hilig ng isang banal at ayong ayaw magpakabanal, magkaiba. Di ba? Katulad halimbawa, dito nga eh, minsan eh, naalala ko nung ako ay nandyan pa sa Baguio noon, sa clinic eh, sabi nung dentist sa akin, ang gaganda ng mga kwan doon. Yung mga, ano yun, yung mga, doon sa baba, yung mga, ano tawag kasi dito, doon sa club ba?
1: Uh-uh.
0: Ang gaganda, mga bago, mga sexy. Sabi ko sa ay, hindi ako dyan. Hindi pwede kami dyan, sabi ko sa kanya. Hindi ko siya, ano, pinansin doon sa kanyang alok sa akin. Mamaya sabi niya, mag-date tayo. Mayroon tayong kasama dito, mga kaibigan, no? Ay, ang gaganda yung mga kasama niyang dentist, eh. Mag-ano daw kami, mamasyal kami doon sa Bornham, tapos punta kami doon sa kung saan pasyalan. Eh, alam ko naman kung ano yung gawin ng mga yun eh. Sabi ko, sige po, sa ano na lang. Kasi hinihintay ko pa yung ano, ay yung pamilya ko, papunta rito mamaya kasi mamasyal kami sa Bornham kasi Linggo ngayon. Mamaya sabi sa akin, ang dry naman ng buhay mo. Dry daw, tuyo daw ang buhay ko kasi lahat ng alam niyang kaligayahan, eh ayaw ko man.
1: Hindi kaligayahan sa iyo.
0: Yun ang sabi dito na paano maging masaya ang tao doon sa langit na yung ano ba, yung hilig ng mga taga roon ay tungkol sa kabanalan.

0: lang. Tapos ang hilig ng isang tao na masama, dadalhin mo sa langit, paano yun maging masaya doon?
1: Naging kaguluhan sa tanas.
0: Eh, kaya nga, sa awa ng Diyos, hindi niya dadalhin sa langit yung mga ganong tao. Kaya ang sa awa ng Diyos, sunugin na lang niya dito sa lupa para mawala na sila. Yun po ang totoong mangyayari niyan. Kaya nga sabi nito, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Yun po ang sabi nito. Kaya kung ang isang tao na nanampalataya kay Kristo, kung gusto niyang pumunta sa langit at may pagkakataon siya, at siya ay gusto ng Diyos na pabanalin habang siya ay nabubuhay dito sa lupa, dapat pahintulutan natin na gawin ng Diyos ang kanyang gustong mangyari sa atin, na tayo ay kanyang pabanalin upang tayo ay magiging angkop doon sa langit, sapagkat ang mga tagalangit ay mga banal nga ayon sa kanyang sinabi kanina, kayo'y mga pakabanal sapagkat ako'y banal, at ang mga anghel doon sa langit ay mga banal din. Okay. At ang pagpapakabanal, kung ating titingnan sa Grego nito, ito ay galing sa salitang hagiasmos, Brother J. Bell. Na ang ibig sabihin, the act of making holy, no? Yung gagawin kang banal. Yung doon kasi sa English is sanctification kasi ang meaning doon. Eh. At ang meaning pala ng sanctification, to become holy. No? To be renewed in holiness. Or the state or process, kasi proseso nga ito. Eh. Proseso kasi yung pagpapakabanal. Eh. At sa ano naman dito sa Hebrew, na origin niya sa Hebrew ay cleansing, paglilinis. Pero ang ibig sabihin nito ng paglilinis ay yung moral cleansing, paglilinis na moral. Kaya dapat yung immorality matanggal sa tao yan kapag siya ay mananampalataya. Hindi mananatiling immoral, kundi magiging malinis siya. Kaya nga matatanggal yung kanyang immorality. Ngayon, kung minsan may mga tao na nagsasabi na ako'y banal. Sino ba ang kinikilala ng Diyos na banal? Pahintulutan natin ang Diyos na siyang kikilala kung sino ang mga banal na tao, di ba? Hindi yung tao ang mag-aangkin na siya'y banal. Bayaan natin ang Diyos na mag-identify, di ba? Magkilala kung sino talaga ang taong banal. Kaya ang tanong dito, sino ang mga taong ibinibilang ng Diyos na banal? Basahin natin ang Biblia, ganito ang sabi. Apokalipsis 14:12, narito ang pagtatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So, yung mga banal pala, may dalawang pagkakakilala sa kanila na ibinigay ng langit. So, ano yun? Yung mga kinikilala ng Diyos na banal, yung mga nagsisitupad sa utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. So, yung dalawa na yon, yun ang pagkakikilanlan sa mga banal. Pero unang-una, linawin natin ha, tayo ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng pagtupad sa utos ng Diyos, sapagkat ang kaligtasan nga ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang nakapagligtas sa atin na nakapagbigay sa atin ng walang hanggang buhay, yung kanyang sakdal na katwiran, no? Sakdal na pagsunod sa utos ng Diyos. Mm-hmm. Dahil hindi naman nagagawa ng tao yun eh. At ikalawa, yung ngang kamatayan niya na siyang bumayad sa kasalanan ng tao. Yun ang makapagliligtas sa tao at ibibigay nga niya ito na kaloob sa atin. Pero kapag tayo na nampalataya na, hindi ibig sabihin na hindi na tayo susunod. Susunod talaga ang tao sa abot ng kanyang mga kaya at sa pamamagitan ng tulong ni Kristo, tulong ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, yun ang paraan na kamtan nila ang kaligtasan kasi ibinigay na nga sa kanila ang kaligtasan. Eh. Ngayon, yung pagsunod ay ano na lang yun, bunga ng kanilang pananampalataya nga at pag-ibig nila doon sa nagligtas sa kanila. Hindi para makamtan nila ang kaligtasan. Yan ang ibig sabihin dito, Bar Jebel. Kaya yung mga kinikilala ng Diyos na banal ay yung mga nagsisitupad nga sa utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Ngayon, ano ba kasi yung pamantayan ng kabanalan ng Diyos? Kasi ang Diyos may pamantayan yun, di ba, ng kabanalan.
1: Standard.
0: Oo. At yun ang sinasabi dito sa Roma 7:12. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. So ito yung kaya makikita mo dito parang redundant na, no? Banal na, matuwid pa, at mabuti pa. Kasi ito nga yung sukatan ng kabanalan ng Diyos yung kanyang utos na ibinigay nga niya sa tao. Okay. Ngayon, ang sabi ng maraming mga Kristiyano, ang kailangan lang daw ay manampalataya, di ba? Yan ang sinasabi ng iba eh. Nung kanina, nagbukas nga ako sa Facebook, yun na naman, nakita ko na isang pastor nangangaral ng ganun. Wala na raw, hindi na kailangan mga sunod-sunod pa na yan, gawa-gawa pa na yan, hindi na kailangan. Basta manampalataya na lang. Yan ang kanilang idindiin eh. Kaya nga ang tanong dito eh, ayon sa Bible ah, ang sabi ng maraming mga Kristiyano, ang kailangan lang ay manampalataya at hindi na kailangan pa ang sumunod sa utos ng Diyos. Totoo ba ito ayon sa Biblia? Basahin daw natin ang Biblia mismo. Sa Roma 3.31, ganito ang sabi, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Napakalinaw ang sabi dito, ano? Niwawalan ba natin kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Manampalataya na lang tayo? Isang tabi na natin yung utos ng Diyos? Hindi po, kundi sabi dito, huwag nawang mangyari, sabi nga dito eh. Kundi, pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Bakit pinagtitibay ang kautusan? Sapagkat kapag manampalataya ang isang tao, Brother Jebel, mabigyan siya ng kapangyarihan o lakas na makasunod sa 10 utos ng Diyos. Dahil ang Diyos man ang magpapalakas sa kanya dahil sa pananampalataya niya. Dahil ang tao sa kanyang sarili, hindi talaga niya kayang sumunod sa 10 utos dahil ang kautusan ay banal at ang tao ay makasalanan na. Kaya kung walang pananampalataya, hindi may bibigyan. Walang lakas ang tao talaga makasunod. Kaya nga kapag manampalataya ang isang tao, eh ang Diyos man ang gagawa doon sa tao. So, kung siya ay nananampalataya at bibigyan siya ng lakas na makasunod. Kaya nga sabi dito, napagtitibay tuloy ang kautusan. Yan ang sabi dito ng kinasiyang apostol. Pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Hindi ibig sabihin sinisira ang kautusan dahil sa pananampalataya. Ngayon, isang halimbawa dito, Brother Jebel, ano ang sabi ni Kristo doon sa babae na nagkasala ng panganon niya? Di ba yun ay paglabag doon sa ikapitong utos yun, di ba? O sampung utos. Yung sabing huwag kang mangalon niya. Eh, ang ginawa ng babaeng ito, anong sabi nang nagdala sa kanya? At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga paresyo ang isang babaeng nahuli sa panganon niya. At nang mailagay siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya, Guru, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng panganon niya. Uy, actual ah, acto, huli sa acto, caught in the act, sabi nga, nahuli daw, kasalukuyan sa pangalon niya. At umunat si Jesus at sa kanya sinabi, babae, saan sila nga nangaroon? Wala bagang taong humaton sa iyo? Kasi di ba sabi ng mga eskriba eh, at parisyo eh, ayon daw sa batas ni Moses, batuhin yung mga gumagawa ng ganun. Di ba, kahit ngayon, ginagawa niyan sa mga Muslim eh, saka sa, ayon ko sa Israel kung ginagawa rin pa ito. Ngayon, eh sabi ni Kristo, di yung walang kasalanan sa inyo, siya ang unang babato. Eh kaso, sabi doon, eh, nakonsensya man sila sa kanilang nagawa. Baka yung iba doon, eh, baka customer pa ni Maria. Eh. Kaya nakonsensya sila, nagsialis lang. At nung wala nang natira, sila na lang, si Kristo at yung babae. Anong sabi ni Kristo sa babae? Pansinin natin ito ng mabuti ah, sa talatang 11. Kapitulo 8 ng Juan, talatang 11, sabi niya, at sinabi niya, wala sinuman Panginoon, sabi ng babae. So walang humatol sa kanya, walang bumato. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon huwag ka nang magkasala. Ibig bang sabihin ay kinukonsente ni Kristo ang kasalanan ng babaeng yun, bagamat siya ay pinatawad? Hindi po. Ang Diyos ay talagang nagpapatawad ng sagana. Pero hindi ibig sabihin na kinukonsente ang ating kasalanan sa sabihin, eh, total, eh, binayaran ko naman ng iyong kasalanan. Okay lang, sige. Yung ginawa mo na yan, pangalon niya, gawin mo uli. Humayo ka, gawin mo uli yan. Ganun ba ang kanyang sinabi? Hindi.
1: Hindi.
0: Sabi niya, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon huwag ka nang magkasala. Ibig sabihin, mula ngayon huwag ka nang mangalong niyang muli. Yan ang ibig sabihin. Kaya ibig sabihin, ang layunin talaga ni Kristo sa kanyang pagliligtas sa tao ay hindi upang bigyan ang tao ng laya na gumawa ng kasalanan, kundi ang palayain mismo ang tao mula sa
1: kasalanan.
0: Mula sa sumpa ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, at sa presensya ng kasalanan. Yon ang nais ni Kristo na gawin sa isang tao na manampalataya sa Kanya. Kaya ngayon, ang sabi niya sa babae, mula ngayon huwag ka nang magkasala. So, ngayon, ano ang kasangkapan ng Diyos upang tayo ay gawing banal? Sapagkat kung tayo nga sa ating sarili, pwede ba nating magpakabanal, Brother Jebel? Kaya ba natin magpakabanal?
1: Mag-anyo lang siguro.
0: Oh, lalo paglabas natin banal. Dyan, ang daming tukso. Sabi nga ng isa, eh. Nagtabibiroan yung dalawa. Eh. Paano ka magpakabanal nito? Pag palabas mo pa lang doon sa kwarto ng kanyang apartment, eh, yung kanyang kabilang apartment, ano, no? Na bakat na nagmumumog doon sa... Pero, eh, ganyan talaga sa mundo. Pero ang gusto ng Diyos talaga sa atin, tayo mapabanal. Ngayon, hindi naman tayo pababayaan na magsikap lang sa ating sarili na magpagpabanal dahil hindi nga natin kaya kung wala ang banal na tulong. Kaya ano yung ginagamit ng Diyos na kasangkapan upang tayo ay gawing banal? Hindi naman tayo pababayaan na magsikap lang sa ating sarili na suluhin natin ang pagpagpabanal, di ba? Kaya basahin natin ang sabi nito. Kasi may kasangkapan na ginagamit ng Diyos upang ang tao nga ay pwedeng mapabanal. Sabi dito, sa Juan Kapitulo 17, talatang 17, at saka sa Kapitulo 15, talatang 3, ganito ang sabi, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Okay. So ano po yung ginagamit ng Diyos na isang ahensya o isang instrumento upang mapabanal tayo? Yung katotohanan. At anong katotohanan yun? Yung salita ng Diyos na siyang katotohanan. Yung ating pinag-aaralan, yung Biblia. Kaya nga, hindi ka magtataka na yung talagang nag-aaral talaga ng Biblia na isinasapuso nila yung kanilang pinag-aaralan. Makita mo naman talagang pagkakaiba ng buhay nila, di ba? Doon sa hindi nagpapansin sa Biblia. Sabi pa dito, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. So ano ang naging resulta ng salita ni Kristo sa kanyang mga alagad na kanilang napapakinggan? Diba, 3 kalahating taon napapakinggan nila ang salita ni Kristo kasi kasama niya. Anong nangyari? Anong sabi ni Kristo sa kanila? Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking salita. Itong malilinis dito, yun ang ibig sabihin ng sanctification, yung hagiasmos, cleansing nga, yung paglilinis mula sa kasalanan. Kaya sabi ni Kristo, kayo'y malilinis na o banal na sa pamamagitan ng salita na kanyang sinalita sa kanila. So, yun ang ibig sabihin. Ngayon, ito pang sabi dito, sa 2 Thessalonians 2:13 at saka Ephesians 3:16, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon sa pagkahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. So, ang ikalawang binabanggit dito na ahensya ay yung Espiritu Santo ng Diyos. Ibig sabihin yung Espiritu Santo. Kaya sa lahat ng mga manampalataya, ang Espiritu Santo ang gagawa ngayon sa kanilang mga puso, yung pagkataong loob, sabi nga dito, upang sila ay palakasin na mabuhay na banal. Dahil ang tao nga sa kanyang pagkahulog, napahina na ng kasalanan. At kinakailangan niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang palakasin siya na makasunod at mabuhay na banal. So yun po yung ahensyano, yung unang-unang salita ng Diyos at ikalawa yung kanyang banal na Espiritu na gagawa sa puso natin at sa ating isip para tayo mapalakas na mabuhay na banal sa kalagayan ng makasalanang laman na ito at sa kalagayan ng masamang kalakaran ngayon ng sanlibutan. Opo. Para maisakatuparan yung tinatawag na sanctification o kaya pagpapakabanal upang tayo ay maibagay doon sa samahan ng langit bago tayo dalhin doon. So ito po yung bahagi na kinakailangang gampanan ng tao ano sa kanyang kaligtasan. So sa susunod po ay ipagpapatuloy natin dahil hindi pa natin ito tapos po yung bahagi na ito na gagampanan ng tao sa kanyang kaligtasan. So hanggang dito lang muna tayo sa ating pag-aaral sa puntong ito ng ating tema.
1: Amen.
0: Okay, ang plano ng pagtubos. So sa lahat po ng mga taga-pakinig, at nanonood sa Facebook Live ay muli, maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig. At muli ay nagpapasalamat din tayo sa may-ari ng istasyong ito na laging nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mag-broadcast dito. Si Sir Remy Litoy at ganoon din sa kanilang manager, si Louis Larosa. At ganoon din sa matiyagang technician natin dito, si Sir Ken, na patuloy na nag-aasi sa atin dito sa ating programa.
2: Ayan. Purihin po ang Panginoon at napasarap po ang pagkwento nyo. So, maganda talagang talakayin ito, no? Salita ng Panginoon at yun nga yung kanilang mga ginagawa para sa atin. Ayan. So, aking pahabol dito na batiin itong mga nanonood sa ating Facebook Live. Sabi na bate itong request daw ni Sister Anna May, yung dalawang bata na mabait. Ito si Sister si Sister Hanabi.
0: Sister,
2: nanonood sila ngayon.
0: Ayaw nga niyang umuwi sa patarasa.
2: Ayaw na umuwi sa
0: kasi wala siyang kalaro doon ng mga bata.
2: At yun nga, kasama niyang nanonood din, no? Nakikinig si Brother Gold.
0: Ah, si Brother Goldy.
2: Ayan, gandang gabi sa inyong dalawa. Pakabait kayo at patuloy na maglingkod din sa Panginoon. Maging masunurin din sa Panginoon. So, purihin po ang Panginoon sa lahat ng nakinig sa ating programa ngayong gabi na Tinig ng Reformasyon. Ay pagpalain po sana kayo ng Panginoon. At syempre, ganoon din sa amin. Patuloy na bigyan din ng lakas at pag-ingat para sa susunod na programa po natin. Sunod na linggo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. So, sa ating pagtatapos, ay manalangin po muna tayo bilang pasalamat. Kayo pong manguna, Brother Marcelo.
0: Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, kami po ay muling nagpapasalamat sa gabing ito sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin sa pagbabahagi ng banal na salita. Naway pagpalain po ang lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga radyo, ganun din po sa mga nanonood sa Facebook Live. Naway gabayan sila sa lahat ng iyong katotohanan upang higit pa nilang makilala ang iyong katotohanan at ang iyong dakilang pagliligtas na iyong isinagawa sa amin sa kabila ng aming pagiging makasalanan. Kaya kami po ay nagpapuri at nagpapasalamat sa iyo dahil yung dakilang pag-ibig sa pagsasagawa mo ng aming kaligtasan dahil ang nais po ninyo ay makamtan namin ang walang hanggang buhay at maiiwas kami sa impyerno na siyang bunga ng kasalanan. Naway tulungan po na patuloy ang aming mga nakikinig at nanonood sa kanilang pagsasaliksik ng iyong kautuhanan at naway masundan nila ito upang sa ganoon ay maging kabahagi rin sila ng iyong dakilang pagliligtas na siyang iyong isinagawa para sa lahat. Ang lahat pong ito ay aming hiniling kalakip ng pagpapatawad mo sa lahat ng aming mga pagkukuha at pagkakasala alang-alang sa mahalagang dugo ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: Amen. So, purihin ang Panginoon. Muli, ako pong inyong lingkod, Javel de la Cruz, at ang inyo pong naging tagapagsalita ngayong gabi, si Brother Marcelo Hines. So, muli, magandang gabi at maraming salamat po sa inyo.

0: Nakatupa, exciting!
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkil Estrella, isang
13: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
15: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Santone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
17: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Ganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
19: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
17: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
21: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Santon Coffee Mix, may Santons na tumutulong laban sa skin aging. Plus Moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
16: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
22: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
16: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
22: Salamat, Han.
21: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Katrupa. Exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sansone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
8: Sansone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
10: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.
12: Sansone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sansone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sansone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sansone Gold Coffee na.
12: Sansone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
14: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sansone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sansone Plus Gold.
12: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Ako po na si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sansone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
16: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
10: Sansone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sansone Plus Gold Herbal Capsule.
17: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Sansone Coffee Mix, may Sansones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins, at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sansone Coffee Mix.
18: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
19: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
18: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
19: Salamat, Han.
16: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sansone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Katupa, exciting!
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
11: Premium D3,
9: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
15: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
17: Sestapane! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Santone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
19: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Bibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
21: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
19: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Santon Coffee Mix, may santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
18: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
23: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
18: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
23: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig na testimonya
4: tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga.
3: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Pangangati, pananak ng mata at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
2: Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
17: Mga katupa, exciting!

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: katupa. Exciting!
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi
2: Sansong 25 Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
6: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
5: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at

0: Tungkol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Sa anumang... Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
14: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Esel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang
9: malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
10: Santone Coffee Mix. Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidib.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
15: Premium D3
16: makatutulong sa kalusugan
15: na may VCO
16: at moringa.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sample Plus Gold.
18: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
15: Santo Plus Gold.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang tubig.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibilis ang mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
10: Santon Coffee Mix. Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
10: Pipili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
16: Premium D3.
6: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Sample Plus Gold.
17: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
16: Santo Plus Gold.
6: Mabibili sa mga butika.
18: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
20: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
22: Mga katupa, exciting!

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Batarasa. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiserbisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig na testimonya
4: tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
15: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
19: Athletics.
20: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix, tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
19: Santong Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
19: Santong Gold Coffee Mix.
22: Mga katupa, excited!

0: Ito pa, exciting!
1: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango Augustine, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: Santon
7: ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
4: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.
14: Santon Coffee Mix.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
18: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabilis sa mga butika.
20: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
21: Pangangati, pananak ng mata at panglalabo ng paningin?
22: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
23: Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
23: Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
24: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
25: Premium D3 Coffee Mix.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Santon Gold Coffee Mix.
28: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. ang super na kape.
27: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
27: Santon Gold Coffee Mix.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
12: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
21: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santone Plus Herbal Oil.
20: Talagang maaasahan.
19: Santone Plus Herbal Oil.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
1: XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santon Coffee Mix.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
14: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
21: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
22: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumulong
5: gumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Premium D3 Soft Gel Capsule, para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
22: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
24: Plus Herbal Oil.
25: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
24: Santon Plus Herbal Oil.
26: Isang pahid lang sa puson.
24: Desminoria.
26: No more.
24: Santon Plus Herbal Oil.
27: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
28: Santone Coffee Mix.
29: XFM.
30: XFM.
31: Mga katropa, exciting dito!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: kababae, mga katropa. Oy, good morning, Pilipinas.
1: Good morning.
0: Mayat nga timprano, lalawigan ang Palawan.
1: Good morning.
0: Magandang umaga, lunsod ng Puerto Princesa. Ay, sabi ko nga, another Manic Monday. Ngayon po ay ika-17 na po sa buwan ng Agosto. Taong 2026. Ay, Monday, may pasok ang lahat. Mga kabayan, mga katropa, may pasok ang mga opisina ng ating pong gobyerno. May pasok ang mga paaralan dito sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Ay, ano pang hinihintay natin? Uy, hinihintay natin. Ano ang hinihintay? Pasko? Ay, nako, mga kabayan, mga katropa, bangon, bangon at gising na yan. Sa ating pong mga katropa na ngayon pa lang ay ano yun? Ngayon umaga ay napapabalikwas na. Narito na po ang programang mambubulakaw, manggigising sa inyo. Mga kabayan, mga katropa, ito po ang Exciting Pilipinas.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Oh, how excited ang ating pong morning. Ano pa man po ang mga pagkakabalahan ngayong umagang ito. Mga kabayan, mga katropa, mas mainam na pong magpasalamat po muna tayo sa ating pong Poong May Kapal.
1: Good morning!
0: Mga kabayan, mga katropa, dahil sa panibagong biyaya ng buhay.
1: Good morning!
0: Sa mga nagising dyan, ginising pa.
1: Good morning!
0: At yung nagtutulog-tulog. Ano ba yan? Meron ba mga? Ayan ako, magpasalamat po muna tayo sa ating pong Poong May Kapal. Cycling panalangin lang po. Thank you, Lord, for another life. For another blessing. Siyempre, mga kabayan, mga katropa, hingin na rin tayo ng gabay para po sa buong maghapon nating gawain. Ha? Mga simpleng mga pasasalamat sa umaga, mga kabayan, mga katropa. Malaking bagay na po yan, ha? Para sa ating pananampalataya, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kaya sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan. Oy. Bago ka man lang bumangon sa higaan mo, ha? Pasalamat ka muna sa ating pong Poong May Kapal, ha? Siyempre, nako, mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong partner, sa bahaging technical engineer Rene Boy Federico. Ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Nagmamagandang morning na po sa inyo, mga kabayan, mga katropa, katropang Alizon Salvador. Siyempre, ang inyo pong tagagising, tagapagbulaw, at siyempre, tagahatid na rin po ng mga balita, ha? Ngayong araw o ngayong umaga na ito, ha? Good morning muna kay Sir Weng Hara Ilibera, another Manic Monday nga. Thank you, Lord, for another day. At ang thought of the day ni Sir Weng Hara Ilibera sa Lunes na ito. Gentle reminder to everyone. Ito, mga kabayan, mga katropa, you are enough. You are doing your best. It's okay to take one step at a time. Keep going. Better days are coming. Ay, naku naman talaga. Sa ating po, mga kabayan, mga katropa, dyan nag-i-struggle. Yung lumalaban ng patas. Sa hamon ng buhay, mga kabayan, mga katropa. Minsan, di ba, nakakaranas tayo ng parang kulang. Parang bitin.

0: makam tanyan, ha? Maraming salamat muna kay Sir Weng Hara Ilibera sa kanyang thought of the day for this another Manic Monday. Good morning din muna kay Ma'am Jane Arguelles Paredes Hermoso. Ganun din kay Ma'am Alona Dagraga Santino. The Santino family dyan sa Barangay Bangkaw Bangkaw. Tay Alon kay Nay Jo Mayad Gatimprano. Oy, preng Jeffrey Sinoy Hagurin. Good morning, pre. Saan ka naman ngayon? Good morning. Wala ka parang tulog, ha? Good morning dyan kay katropan Jeffrey Hagurin, ha? Ating kasamahan din yan dati sa Angela's Pool Resort. Ay, nako mga kabayan, mga katropa, DC sa East Minutos na makalipas ang alas 4 ng morning. O para ho mas excited ang, exciting ating morning sa pagharap sa ating po mga tungkuli, mga trabaho. O lalo sa mga kababayan natin yan, mga katropa natin yan, laging on the go. Katulad itong maaga pa lang, lumulukso na. Lukso talaga. Umaalis na po sa kanilang mga tahanan para harapin ang kanilang trabaho. Kape-kape ang tanging nating panglaban sa medyo malamig-lamig nating paligid at syempre sa ating pong trabaho, ha? Para tuloy ang magising ang ating pong diwa. Diba dyan, umaalis lang ng tahanan, wendang pa. Kape, mga kabay, mga tropa. At syempre sa ating pong palatuntunan ng isang Pilipinas, ang ating pong kaagapan dyan lagi, ang Premium D3 Coffee Mix. Opo, mga kabay, mga tropa. Premium D3 Coffee Mix. Kape po yan. Ang kape na meron pong vitamin D3. Vitamin D3 na malaking tulong para po patibayin, patatagin ang ating pong mga buto sa katawan. Ang panlaban natin sa hamon ng buhay. Ano na po kung tayo po ang breadwinner. Hindi po pwedeng lalambot-lambot ang mga buto. Nako naman, oo. Ano po sa mga katulad kong nagkakaedad na rin. Unti-unti nung rumuro po ka mga buto. Ay nako mga kabay, mga katropa. Kailangan natin ng vitamin D3 araw-araw. Vitamin D3 na makukuha natin sa kape. Yan yung Premium D3 Coffee Mix, mga kabayan, mga tropa, ha? At ito rin yung kape yung sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated para doon sa ating po, mga kabayan, mga tropa, na ayaw magka-diabetes. Or meron pong diabetes na pero hindi mapigilan magkape talaga. Kasi nga, coffee is life. Sa ating po mga karamihan mga kapwa Pilipino, di ba? Coffee is life. Basta may kape, buhay na yan. Nung kami pong kabataan ko, pag walang ulam, kape lang katapat. Pero noon, mga panahon yung mga kabay, mga katropa, black coffee. Ha? Simple ka lang ng black coffee. Tapos, lagay mo sa kanin. Solve na! Ngayon, na ito, mga kabay, mga katropa. Meron na pong Premium D3 Coffee Mix. Healthy coffee po ito, ha? Kumaan din doon sa pagsusuri ng FDA na patunayan pong safe at effective. Kaya sa ating po, mga kabayan, mga katropa dyan na nagkakaedad na at lulurupok na mga buto sa katawan. Vitamin D3 ang kailangan na nasa Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na po itong kape na ito, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya. Na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 19 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Headlines. Narito muna, mga kabay, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita. Sa balitang nasyonal, singil sa kuryente. Ngayon daw pong buwan ng Agosto, inaasahan daw pong tataas. Dahil daw po sa aumento sa transmission rate. Ayon po yan sa National Grid Corporation o NGCP. Sakit. Headlines. Sabay talaga, di ba? Headlines. Sama ba tayo rito? Kasi wala naman tayo, hindi naman tayo konektado sa...

0: National Grid Corporation, di ba? Mamaya sa detalye ng balita, abangan ninyo, ha? Samantala, dagdag sahod naman para daw po sa mga special needs teachers. Mga SPED teachers. Itinutulak ng isang mambabatas. Hindi pa ba sila pantay doon sa ano? Sa mga regular teachers. Mayroon kaya mag-turo sa mga special needs students, ha? Hoy, samantala sa atin ang pambalitang international, bansang Singapore, pananagutin din mo, no? Yung pong mga gumagamit ng AI. Huh? Para daw po sa online abuse, pang aabuso online. AI na ginagamit sa mga social, ah. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin naman pong mga balitang local. Bayan ng Brooks Point o particular ang Brooks Point Local Government Unit binisita na po ng DILG Palawan. May kaugnay nito sa SGLG Assessment. Seal of Good Local Governance. Ang residente naman sa bayan ng Nara Palawan, dismayado raw po sa ano to, burang, anong basura siguro tinapon na hindi pa nakikilalang salary. Headlines. Food Safety at Sanitation Management Training naman ng Municipal Health Office sa El Nido. Headlines. Nailahukan daw po ng mga kinatawan mula sa kinatawan ng Palawan Travel and Tours. Headlines. At ito namang si Mayor Lucilo Bayron ng Lungsod ng Puerto Princesa by nag-inspection. At doon po sa mga drainage project. Gusto na kaya ang update ni Mayor dito, ha? At tatlong magkakasunod na pagsabog sa ipapawid dinig sa buong lungsod ng Puerto Princesa kahapon. Project Lawa Aquaculture sa bahay ng Brooks Point, formal na rin pong sinimulan. Mga empleyado ng ilang establishment sa Quezon, Palawan, sumailalim daw po sa Fire Safety at Fire Drill Seminar. Third quarterly meeting ng Vice Mayor's League of the Philippines Palawan Chapter ginanap sa bahay ng El Nido. 100 senior citizens nakatanggap ng libreng bigas mula sa sa mga ito. Ay git naman po sa 30,000 servisyong pangkalusugan na ipagkaloob na rin po sa mga taga Puerto Princesa nitong nakalipas sa buwan ng Hulyo. At Ginoong Jimmy Cañete, limagay ng tulong sa nasunugan sa Barangay San Pedro. Patulong na rin po ng XFM Palawan. At ang paghahati sa paleko sa tatlong management. Ito yung pong balak, ha. Aba, hindi raw po solusyon para maisaayos ang serbisyo ng kuryente sa Palawan. Ayon po yan sa Center for Energy, Ecology, and Development. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita ngayong umaga ng Lunes. Andog naman po sa inyo yan ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Healthy coffee pa rin po ito, mga kabayan, mga katropa, dahil gawa pa rin po ito sa mga natural na sangka. Ito po yung ating Santon Gold Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Another healthy coffee ng Yes to Health Incorporated. Dahil gawa rin po yan sa mga natural na sangkap, nandiyan pa rin po mangosteen powder and moringa powder. With glutathione at collagen ang kaping ito. Gusto ba bang mapanatili ang iyong pagkakaroon ng younger looking skin? Maintain mo yan. Maintain mo lang yan. Tulong po yan ng glutathione at collagen na nasa Santon Gold Coffee Mix. At alam nyo rin ba, mga kabayan, mga katropa, na ang Santon Gold Coffee Mix ay malaking tulong po para magkaroon po tayo ng tinatawag na mental focus. Makapokus tayo doon sa mga ginagawa natin. Yung mga naglo-loading dyan minsan. Yung bigla na lang natutula lang. Nagkakaroon po ng mental block. Mga kabayan, mahirap yan, ha? Dapat abay bigyan pansin po ninyo yan, ha? Kapag lumala daw po yan, mga kabay, mga katropa, nako. Nauuwi daw po yan sa ano? Yung sakit na Alzheimer? Yung mga paminsan-minsan, yung, lalo pag dumadalas na, yung nagkakaroon daw po tayo ng mental block. Ano yan natin, mga kabay, mga katropa, naranasan natin yan, di ba? Wala tayo sa mental focus. Ako, abay agapan yan. Kapag ganyan lang po nararanasan nyo, subukan po ninyo ang Santon Gold Coffee Mix, ha? Para mapanatili ito yung tinatawag nating mental focus. At ang Santon Gold Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, ay nakapagpapasigla rin po, ha, ng ating pong katawan. Lalo po yung sa mga medyo madali pong sabi nga ay antok eh. Kahit na sa trabaho, inaantok. Mag-boost ka ng energy mo, ha? Santon Gold Coffee Mix. Mabibili na rin ito, mga kabay, mga tropa, sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga kabay, mga tropa, oras po natin, alas 4.20 sa is na po ng umaga. At syempre, magbabalik pa rin po ang ating pampalatuntunan. Ang pagkalipas lang po ng ilang paalala, sa pagbabalik po natin, tutunghay na po natin ang detalye ng ating pong mga balita.
1: XFM. Kape na may natural energy booster. Santon Blast Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Blast Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Blast Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sansone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
12: Sansone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
13: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
14: Sestapane, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapane!
2: and symptoms persist, consult a doctor.
14: Pagpili sa mga butika.
15: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
15: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
17: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
15: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
19: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
20: XFM.
21: XFM.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po nga 32 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Oras naman na yan, hatid man sa inyo ng Santon Plaza Coffee Mix. Santon Plaza Coffee Mix, mild coffee po ito mga kabayan, mga katropa. Non-caffeinated para sa ating pong mga kabayan, mga katropa na meron pong tinatawag na hyperacidity. Oo, pero hindi mapigil ang magkape. Sumasakit yung sikmura. Nakakaroon ng palpitation o kapag umiinom ng mga non-healthy coffee. O panahon na po mga kabayan, mga katropa, na kayo po ay mag-switch na ng kape. Yung kapeng mag-i-enjoy ka na wala kang iniisip na baka sumakit na naman ang sikmura mo or magkaroon ka ng palpitation. Yan po yung ating Santon Plaza Coffee Mix. Ang ating po nga Santon Plus Coffee Mix, gawa rin po yan sa mga natural na sangkap gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder na non-caffeinated. Mga kabayan, mga katropa. At yan ay dumaan sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro kang safe at effective. Ang ating po nga Santon Plaza Coffee Mix, mabibili na rin po ninyo mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa detalye ng ating pong mga balita. Ngayon pong umaga ng Lunes, Agosto 17, taong 2026. Live muna dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay niyo po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa mga bahagi ng mundo. Sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Amps sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa ko naman po, ang inyo po magiging tagapagbalita, katropang Alizon Salvatus.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang
0: nasyonal. Sa detalye ng ating pong balita, balitang nasyonal. Kapit mga kabayan, mga katropa. Inaasahan daw pong tataas ang electricity bill ng mga consumer sa Luzon. Ganoon din po sa Visayas at Mindanao. Dahil din po yan sa pagtaas muna ng transmission charge ngayong buwan ng Agosto. Ayon po yan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Umakyat daw kasi ha, ng 22.22% ang transmission rate para daw po sa buwan ng Hulyo 2026 billing period. At mula sa 1.4367 pesos, 1 peso and 436 centavos, tungo raw po sa 1 peso, 0.75 ka centavos kada kilowatt hour. Pangunahin dahilan daw niya ng 30.85% na pagtaas sa tinatawag nilang ancillary services charge. Mula daw po sa 0.7941 tungo sa 1.0391 kada kilowatt hour. Nilinaw naman ng National Grid Corporation of the Philippines na wala itong kinikita nga po sa ancillary services dahil direkta raw pong ipinapasa ang mga bayad o mga bayad doon daw po sa mga tinatawag na service provider at iba pang kaukulang entity. Ang transmission charge ay bayad sa paghahatid ng kuryente mula sa mga power supplier patungo sa distribution system na siya naman pong binabayaran ng National Grid Corporation of the Philippines.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Doon sa mga lang yan, nasa grid. Yung main grid, wala pa tayo, hindi pa tayo nako-connect dito sa lalawigan ng Palawan. Mga kabayan, mga katropa. Ang tanong dyan, ligtas ba tayo dito sa pagtasa ito? Huwag kang pasusure. Kung wala man tayo sa grid, may mga independent power producer din tayo dito sa lawigin ng Palawan. Hintay pa ngayong yung refund. Wala pa rin. Tapos ngayon dito sa kamay sa Luzon, Visayas, Mindanao na nakatap sa National Grid of Corporation, magtataas sila. Pero tayo kasi hindi pa tayo connected sa main grid ng National Grid Corporation. Wala, tayo hindi tayo kasama, ha? Ginoon naman yun, eh. Taas ang electricity bill ng mga consumer sa ilalim ng NGCP mula Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Tayo kasi hiwalay. Meron tayong independent power producer din, eh, ha? Na hindi nakatap sa NGCP.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ang balitang niya, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa atin ang Vision X Plus. Meron pong kakayahan upang may panumbalik sa maayon sa paningin ang ating pong mga mata. Meron itong sangkap, analutin, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. At ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, sa oras na 40 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, karagdagang balitang national pa rin po tayo. Isinusulong naman ngayon ng isang mambabatas ang panukalang batas na magtataas daw o magtataas sa sahod ng mga tinatawag na special needs education or SNED teachers upang matugunan ang kakulangan ng mga guro para sa mga mag-aaral na meron pong kapansanan. O yun po, may mga special needs nga po, mga kabayan, mga tropa. Sa ilalim po ng House Bill Number 5574 ay sinusulong nitong si Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan mula daw po sa Salary Grade 14 patungo sa salary grade 16 ang minimum salary ng SNED teachers sa mga pampublikong paaralan. Katumbas daw po ito ng basic pay na 45,694 pesos kada buwan ngayong taon at 47,829 pagsapit naman ng taong 2027. Ayon pa kay Yamsuan, kailangan na rin po ng sapat na bilang ng SNED teachers upang mabigyan ng pantay na oportunidad sa edukasyon ang mga mag-aaral na meron pong kapansanan. Batay sa datos, mayroon na pong 391,089 learners with disabilities o yung tinatawag po ng ating pong kagawaran ng edukasyon na mga LWDs. Ito po yung mga naka-enroll sa public schools noong pang taong 2024 hanggang taong 2025. Ngunit wala pa raw po o wala pang 6,000 yung pong SNED teachers na nagsisilbi sa bilang ng mga LWDs na yon. Sinabi pa ni Yamsuan na may humigit kumulang 600 bagong SNED teaching positions na nilikha ng Department of Education ngayong taon. Ngunit hindi pa mapunan dahil hinihintay ang bagong qualification standards mula po sa Civil Service Commission. Nananawagan naman ang mambabatas sa Civil Service Commission na pabilisin na ang proseso at sa Kongreso na ipasa na rin ang panukalang dagdag sahod upang makahikayat at mapanatili ang mas maraming SNED teachers sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: kanilang puticher ang kailangan na Mr. Congressman. Oo, maging pasilidad. Yung pong mga classroom para po sa mga learners with disabilities. Yung mga special needs. Mr. Congressman. Baka hindi lang ito yung dapat po yung isulong. Ano ha? Yung pong maging yung pong mga facility, mga classroom, mga gamit para po dito sa SNEDS. Dito sa ating SPED ang tawag. SNED pala ito sa, ano, sa ating Department of Education. Marami na po ngayon yung mga kabataan na meron po mga special needs na inilalabas na nung kanila pong mga magulang. Pinapaaral na. Hindi na po kato kagaya po ng mga nagdaang mga taon. Mga panahon ng 1980s, 70s. Kapag yung mga bata na meron pong mga kinakailangan o special needs, may mga disability, natago ng mga magulang. Pero ngayon, iba na po yung panahon. Mas nai-encourage na po yung po mga magulang na meron pong mga anak na may mga special needs na dalhin sa eskwelahan. Sabi nga, mabigyan ng pantay. Pantay na edukasyon sa mga normal na mga kabataan. Kaya lang nga po, nagkukulang po talaga sa mga teacher. Kulang. Kita mo, noong taong 2024 hanggang taong 2025, yung datos ng ating pong kagawaran ng negosyon, na meron pong mga tinatawag na learners with disability, ito umabot 391,089 learners. Tapos ang teacher, wala pa raw po sa 6,000. Ano mo nga naman nahati-hatiin yan? Mga kabayan, mga katropa, hindi po ito yung sabing normal na teaching method yung ginagamit. Kailangan dito talagang matinding pinagdaanang seminar yung magiging teacher dito sa mga SPEDS, SNEDS. Learning facility na ko talaga naman. No? Sana kay Mr. Congressman, no? Congressman Yamsuan. Baka naman po pati yung pong pasilidad. Marami pa po mga eskwelahan, lalo na po sa mga probinsya. Yung pong mangilan-ngilan pa lang po yung nag-o-offer ng mga paaralan para sa mga learners with disabilities. Your honor. Your honor, Congressman Yamsuan. Baka naman po, baka pati ito ay maisama mo na doon sa inyo pong isinusulong. Maganda po yung kanyang pong layunin. Sabi nga natin talagang mas mahirap yung pong method na pinagdadaanan para maturuan po yung itong mga learners with disabilities. Mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, ang balitang niya, mga kabayan, mga katropa, ay nagatid sa ating orasan na 46 minuto. Kalipas na po ang alas 4 ng umaga. Samantala, sa atin naman pong balitang international, ipatutupad daw po ng bansang Singapore ang mga bagong batas sa kanilang bansa, siyempre, na naglalayong protektahan ang kanila pong mga mamamayan laban sa online sexual abuse, kabilang daw po ang paggamit ng artificial intelligence o AI para gumawa ng malalaswang larawan ng walang pahintulot. Sa ilalim daw po ng kanilang bagong batas, ituturing ng krimen ang paggawa ng intimate images, kabilang na ang AI-generated materials ng walang consent. Maaaring makulong daw po ng hanggang 2 taon at maaaring din pagmultahin sa ilalim ng kanilang pong isinusulong na batas. Mas mabigat naman daw po ang parusa kapag menor de edad pong mga magagamit. Ah, nako naman, oo. At ganoon din po doon sa mga 14 anyos, yung pong maaaring maging biktima. Sa kanila 14 years old pababa. Ganoon ang kanilang minor de edad doon. 14 years old pababa. Maaaring daw pong kasuhan sa Singapore ang mga suspek na nag-groom ng mga minor de edad sa ibang bansa. At pagkatapos ay gumagawa ng sexual offense kung ang suspect o biktima ay bumiyahe mula sa Singapore bago mangyari ang krimen. Para daw po sa mga biktimang wala pang 14 anyos, maaaring umabot sa 7 taon ang pagkakakulong ng mga mapapatunayang nag-groom or nang aabuso sa mga bata sa ibang bansa. Ayon pa sa Singapore Ministry of Home Affairs, layunin ng batas na mapadali ang pagpapatupad ng mga batas laban sa online sexual abuse at mabawasan ang paggawa at pagpapakalat ng AI-generated sexual materials.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Ayun lang. Yung nag-groom mga minor de edad, hindi sa kanilang bansa, kundi sa ibang bansa. Malamang dito sa Pilipinas, baka may mga kaso ng ganito. Mga sindikato mula dyan sa bansang Singapore. Nagkakaroon mga tinatawag na ng mga website o kanilang mga platform. Na meron pong mga sexual content. Ako naman talaga, oo. Pati pala AI, ginagawa na rin nila. Kaya nun sa kanilang bansa mahigpit, ha? Dito kaya sa Pilipinas, kamusta? Meron na ba? Nakikita ko lang yung mga ginagawang AI ngayon dito, katropang Reneboy, yung mga kwentong aswang. Yung may mga gumagaya na sa mga short movies. Na ako ang anak ng CEO. May mga gumagawa na rin pong Pinoy. Ng mga kwento. Yung nakikita kong AI ngayon, kasalukuyan na, mga nagpa-pop up sa ating mga Facebook page. Yung mga kwento ng aswang, tigbala, nababalay. Naliw din ako manood. Pero yun, wag naman po sana mangyari dito sa Pilipinas na magkaroon ng ganito, ha? AI, tapos ang subject, kalaswaan. Naku, wag naman po sana. Ha? Mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Exciting!
0: O, pag may ganyan, mag-report kayo sa ating pong mga otoridad, ha?
1: Exciting, Pilipinas!
0: I-report nyo, oo, sa ating mga otoridad, yung mga website na gagawa ng ganyan, ha?
1: Exciting, Pilipinas!
0: Sabihin natin, nakaka-exploit pa rin yan sa mga kabataan natin dito sa Pilipinas. Wala tayong limitasyon dito. Open.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba? All sites are open.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pwedeng ma-access ng ating mga kabataan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, samantala mga kabayan, mga katropa, ang balitang international na yan, handog naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Vitamin C, Santon Vitamin C po. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay pumasa sa pagsusuri ng FDA. Meron po itong kakayahan para palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya ikaw, katropa, para pa araw-araw ay malakas ang inyong immune system. Palaban sa anumang banta ng iba't ibang uri ng sakit. Dapat araw-arawin mo na ang pag-inom ng Santon Vitamin C, katropa. Mabibili na po ninyo ito ang ating Santon Vitamin C sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa ating po o malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Na 8 minuto bago ang alas 5 ng umaga,
1: balitang bukas.
0: Puntahan muna natin ang ating po mga kasamang mga field reporters para po sa kanila pong mga balitang lokal. Unahin na po natin ang balita ni Katropan Dennis Chua kung saan Yan daw pong LGU Brooks Point. Binisita ng mga taga DILG Palawan. May kaugnayan daw po sa Seal of Good Local Governance Assessment. Kailan nangyari ito? At ano ba ang mga naging payo ng DILG Palawan sa Brooks Point LGU? Alamin po natin sa balita ni katropang Dennis Achua.
1: Live report! Live report!
0: Labas isang residente naman sa Nara Palawan ng Disbayado raw po sa basurang itinapon ng hindi pa nakikilalang salarin. Nagkalat ba? Alamin natin sa balita ni katropang Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
2: Tinawag na walang puso at balon-balona ng ilang residente sa nagtapon ng basura sa gilid ng kalsada sa kahaban ng Barangay Antipuluan, Nara Palawan, Kamakailan, kung saan makikita sa bidyong pinost online ay samutsaring basura ang makikita at ito ay nakakalat lamang sa kalsada. Dahil sa insidente ito ay humakot ng samutsaring reaksyon ng publiko na nangangahulugan lamang daw ang pagkawalang disiplina kung sino man raw ang salarin. Samantala, panawagan naman ng mga taga-Antipuluan sana umano ay maging responsable sa mga basura at huwag itapon kung saan-saan dahil kasi maaari itong makaapekto sa kalusugan lalo na ng mga residente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap. At subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Oo, basura mo, tapon mo. Kung wala ka lamang pang pagtatapunan, yun din ang problema. Wala rin pong basurahan na paglalagyan, yun din ang problema. Baon mo na lang dyan. Baka malapad naman ang area nyo dyan sa Antipuluan. Likod bahay nyo. Okay ka na lang doon. Doon mo na lang itapon. Kasi makapamirwisyo ka pa. Ha? Pag nahuli, wala pa mga CCTV malapit doon sa lugar. Pag mahuli nyo yung nagtapon yan, balik nyo sa kanya. Tapon nyo sa bakuran. Nang maramdaman niya kung gaano, di ba, pangit. Ang ginawa niya, yung pagkakalat ng basura.
1: Exciting Pilipinas!
0: Palikaman na natin si Katropang Dennis. Katropang Dennis!
1: Live report! Live report!
3: Bilang pinagtibay ng pamalambahing gusto ng kahanan ito para sa nilalak ang tulungan ng government sa SEIUSF noon matapos ang pangisita ng DILG Palawan itong August 12, 2016. Pinunahan ng DILG Palawan tulungan sa berito mailabi pangilinan ng pagkita sa municipio ng 42 noon ng delegation sa mayang sasalabing dito. Bago sa minister kanayan, hindi sumakasarito yung administratibo at engagement. At kandahan ng LGU Palawan ng SEIUSF noon sa naging diskusyon, binigyan din yung patuloy ng pagsisikap ng pamalang bayan kung ang palakasin ng governance performance at makantilang revenues sa ilan ng pamantayan ng SDLG. Bilang dito ang financial administration, disaster preparedness, social protection at transparency. Ang Silip Good Local Governance at Institutional may binibigay ng DFW sa mga LGU na nanakupasa sa lahat ng governance sa Malia sa tanpang pagkikan ng mga Christian Magatid. Servisyo publiko. Patuloy na nakikipag-ugnanya ng municipal government ng Brooks Point sa DILG para naman kung mas makinakailangan pagmamanda at dokumentasyon para sa assessment. Ang balitang ito yatin sa inyo ng Canton Plus Population 566 sa Vitamina kaya subukan mo na. Mulang sa 103.5 Exxon Risman, Dennis Tua, Exxon News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat ang katropang Johnny. Samantala, Food Safety at Sanitation Management Training ng Municipal Health Office sa El Nido, nilahukan daw po ng mga kinatawan mula sa Palawan, Travel and Tours. Tama natin sa balita niyan, Belia Mucha.
1: Live report. Live report.
4: Matagumpay na isinigawa ang Food Safety and Sanitation Management Training 2026 na nilahukan ng mga kinatawan ng Palawan Travel and Tours o PC o PAS. Layunin ang pagsasanay na higit pang mapalawak ang kalaman at kasanayan ng mga kalahok hinggil sa tamang food handling, food safety practices, sanitation management at pagpapanatili ng kalinisan sa mga lugar na may kaugnayan sa paghahanda at paghahain ng pagkain. Tinalakay rin sa training ang kahalagan ng wastong sanitation procedures upang maiwasan ang food contamination at mga sakit na maaring dulot ng hindi ligtas na pagkain. Ayon kay Sanitary Inspector Emmy Villanueva, mahalaga ang naturang pagsasanay bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng ligtas, malinis at maayos na serbisyo sa food and tourism sector, lalo na sa bayan ng El Lido na isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga turista sa bansa. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kaalaman sa food safety at sanitation management, inaasahang mas mapapabuti pa ng mga kalahok ang kanilang mga pamantayan at gawi sa pagbibigay ng ligtas at dekalidad na serbisyo sa mga turista at mamimili. Isinagawa ang Food Safety and Sanitation Management Training 2026 nitong Agosto 13 at 14 para sa Palawan Travels and Tours OPC. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold mga katropa. Mula sa bayan ng El Lido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, Mayor Byron nag-inspeksyon sa mga drainage project ng city government. Katrapa natin sa balitang yan, Mike Iscote.
1: Live report. Live report.
5: Personal na sinuri ni Mayor Marcelo Byron kasama si City Engineer Aris Grande ang ilang isinagawang drainage project sa lungsod ng Puerto Princesa kahapon. Layunin ng inspeksyon ang matiyak na maayos sa pagkakasagawa o pagkakagawa sa mga proyekto at naayon sa tinakdang pamantayan ang mga ginagawang infrastruktura. Kabilang sa mga binisita ang drainage project sa Jacana Gabinete Road sa Barangay Bangkaw Bangkaw, Westcom Road sa Barangay San Miguel, De Los Reyes Road 2 at sa Pinera Road sa Barangay San Pedro at mga proyekto sa Buhanginan at C Road 1 sa Barangay San Manuel. Sa bawat lugar na magpusising sinuri daw ni Mayor Byron ang kasalukuyang kalagayan ng mga proyekto. Binigyan din daw ni Byron sa mga kontraktor ang kahalagahan ng maayos at dekalidad ng pagtatrabaho habang hinikayat naman ang mga project engineer na maging mahigpit sa monitoring mula sa mga gamit na materyales hanggang sa aktual na construction. Ayon naman sa ilang residente sa lugar na sakop ng proyekto, unti-unti na daw nilang nararamdaman ang epekto ng karagdagang drainage project, lalo na sa mas maayos na daloy ng tubig sa kanilang lugar. Sa huli, muling binigyan din ni Mayor Byron ang kahalagahan ng mahigpit na pamahala at pagmamatsyag sa mga proyekto upang matiyak na dekalidad ang mga infrastruktura na itinatayo ng pamahalang panlungsod at tunay na mapakinabangan ng mga taga Puerto Princesa. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea na tutulong para maging maganda ang pakiramdam na ating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, tatlong magkakasunod na pagsabog sa himpapawid. Dinig po kahapon dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita niya na Gerald Gales.
1: Live report. Live report.
6: Muli na namang nakarinig na malakas na pagsabog sa himpapawid kahapon sa Puerto Princesa at iba pang munisipyo sa Palawan. Tatlong magkakasunod na pagsabog na hinihinalang rocket na siya namang kinumpirma ng PhilSA na rocket nga ng China ang narinig kahapon pasado 12:22 ng tanghali. Wala namang naiulat na nabagsakan ng debris dahil sa unang abiso, ang pagsabog ng rocket ay magaganap sa dagat malapit sa Tubataha Reef. Ito na ang pinakahuli sa ngayon. pero maraming beses na ginawa ng China ang pagpapasabog na kanilang rocket sa impapawid malapit sa Pilipinas. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Banging ibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. Nagatid sa ating orasan ang mga balitang inyo pong napakinggan. May ganap na pong 2 minuto. Makalipas na po ang 5 ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating po mga balita pagkalipas lang po ng maikling coffee break. Babalik pa rin po ang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: XFM.
8: XFM.
9: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
15: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika.
18: Premium D3.
19: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
20: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
23: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus.
24: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
23: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
25: Samsung Plus Herbal Oil.
26: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
27: Maaasahan
25: sa sakit ng katawan.
27: Santon Plus
25: Herbal Oil.
28: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
29: Premium D3 Coffee Mix.
30: Santon Gold Coffee Mix.
31: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
30: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
32: Mabibili sa mga butika.
33: Mala
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: XFM. XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: oras natin mga kabayan, mga katropa. Grabe na po ang 8 minuto makalipas na ang alas 5 ng umaga. At ang oras at ang bahaging ito mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo yan. Anang ating po mga paboritong kape, ang Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Ang mga healthy coffee na produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Speaking of kape, nagtatanong si Sir Lairo Sanico Pedigan. Magkano ro po ang pack ng D3 Coffee Mix? Abot kaya po ito, Sir Lairo Sanico Pedigan, ha? Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya mo to. Halos kasing presyo lang to ng mga nakasanayan mong kape dyan, ha? Abot kaya po yan. Lahat po ng kape ng Yes to Health Incorporated, ha? Mga healthy coffee po yan, pero abot kaya, ha? Presyong pangmasa lang po yan. Pasyal ka po sa butika or parmasya na malapit sa inyong lugar, Sir Lairo, ha? Pa-shoutout na lang daw sa kanya pong misis na si Ma'am Cheryl at sa kanyang baby na si Lairo Pedegan. Good morning, good morning. Ganoon din kay Ma'am Isnerio Omisalpa. Good morning, Sherdan. Maraming salamat po. Kay Sir Randy Bacomo, good morning. Kay katropang Dan Sanderson, good morning din.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita. Balitang lokal pa rin. Balikan na natin yung ating pong mga kasamang mga field reporters. Unahin na natin si katropang Dennis. Project Lawa Aquaculture sa bayan ng Brooks Point, formal na rin pong sinimulan. Lawa Aquaculture. Ano kayang mga isda ang inaalagaan o aalagaan dito, ha? Alamin po natin sa balita ni katropang Dennis Achua.
2: Live report. Live report.
3: Formal nang sinimulaan ng Amas Vegetable Grower Association and Development ang kanilang Project Lawa Aquaculture Project sa Barangay Amas nitong August 15, 2026. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga partner beneficiaries ng proyekto kung saan sabay-sabay na nagtrabaho ang mga kalalakihan at kababaihan para sa paghanda at paghubog ng lugar na magsisilbing fishman ng samahan. Ayon sa naturang tanggapan ng Project Lawa o Livable Agriculture Watershed and Adaptable ay isang programang naglalayong palakasin ng food security at kabuhayan na sa mga rural na komunidad sa pamamagitan ng sustainable agriculture at aquaculture. Ito ang unang hakbang nila mula sa vegetable production patungo sa aquaculture. Sa susunod na yugto ng proyekto, tilapia ang unang aalagaan ng samahan. Sa sandaling matapos ang development ng fish pond, inaasahang makakatulong ito hindi lamang sa mga miyembro ng asosasyon, kundi pati na rin sa buong komunidad ng Barangay Amas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng lokal na supply ng isda. Ang Project Lawa sa Brooks Point ay sinasagawa sa tulong ng Municipal Agriculture Office at iba pang ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng technical assistance sa mga benepisyaryo. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, andaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang Dennis Tilapia. Sarap niyang prituhin. Yung mga... Ano bang tawag doon sa lahi niya? Arwana. Mga namumula-mula. Sabor. Ay, samantala mga kabayan, mga katropa, ilang establishment naman sa bayan ng Quezon, Palawan ang sumailalim daw po sa Fire Safety at Fire Drill Seminar. Katropa natin sa balita niyan, Ray Algaran.
2: Live report! Live report!
4: Sumailalim kamakaila ng mga empleyado ng isang establishmento sa populasyon area sakop ng Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan sa isang fire safety at fire drill kung saan ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng mga tauhan ng Quezon Fire Station sa ilalim ni Acting Municipal Fire Marshal Senior Fire Officer 3, Merequin Kaka. Ayon sa ahensya, ang layunin umano ng aktibidad ay para magkaroon ng kahandaan at kakayahan ang mga empleyado sa pagtugon sa oras na may sunog. Kabilang na rin rito ang talakayan tungkol sa wastong mga hakbang sa kaligtasan na tamang paggamit ng fire extinguisher. Samantala, eginit rin ng Bureau of Fire Protection na patuloy nilang sinusulong ang kaligtasan laban sa sunog sa pamamagitan ng maagap na pagsasanay, pagpapalaganap ng kalaman at aktibong pakikipag-ugnayan sa komunidad. Yan ang balita. Atin sa inyo ng SysDapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDapain. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray El Gran, XFM News.
2: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, Kachopang Ray. Oras po natin, mga kabay, mga katropa, 15 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Samantala, third quarterly meeting ng Vice Mayor's League of the Philippines, Palawan Chapter, ginanap sa bayan ng El Nido. 100 senior citizens daw po ang nakatanggap pa ng libreng bigas. May pabigas si Vice Mayor. Sana all. Katropa natin sa balitang ito, Belia Mucha.
2: Live report. Live report.
5: Matagumpay na isinagawa sa bayan ng El Nido ang third quarterly meeting ng Vice Mayor's League of the Philippines, Palawan Chapter, nitong Agosto 14 na sinabayan ng isang gift-giving activity para sa mga senior citizens. Pinangunahan ng Office of the Vice Mayor sa panguna ni Vice Mayor Joel Rosento kasama si Mayor Edna Lim ang pagtanggap sa mga miyembro ng VMLP.

0: sa pagpili sa kanilang barangay bilang lugar ng gift-giving activity. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan ng El Nido sa VMLP Palawan Chapter sa pagbisita at pagbibigay ng tulong at kasiyahan sa mga kababayan, particular na sa mga senior citizens ng Barangay Manlag, El Nido. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santron Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropang Bella. Oh, pagkatapos pala nila, meron silang gift-giving. Kaya naman pala. Salamat doon sa mga sa Vice Mayor's League of the Philippines Palawan Chapter. Samantala, balikan natin doon si Katropang Mike Escote sa kanyang pambalitang mahigit sa 30,000 serbisyong pangkalusugan yun daw pong naipagkaloob sa mga taga-lunsod ng Puerto Princesa nitong nakalipas sa buwan ng Hulyo. Katropa natin sa balitang yan, Mike Escote.
3: Live report.
4: Mahigit 30,000 serbisyong pangkalusugan ang naipagkaloob ng City Health Office sa mga residente ng Puerto Princesa nitong buwan ng Hulyo. Ayon sa City Information Office, kabilang dito ang konsultasyon, medical, laboratorio at maging services imaging services, dental care, animal bite treatment, TB dots, HIV prevention, testing at treatment, ngayon din ang pamahagi ng libreng gamot. Pinakamalaki sa mga naitalang serbisyo ang 6,078 drug dispensing services sa CHO Pharmacy Unit na malaking tulong daw sa mga pasyenteng nangangailangan ng tuloy-tuloy na gamutan. Samantala, umabot naman sa 4,470 outpatient consultation ang isinagawa sa CHO Medical Complex, habang 5,703 laboratory examinations at 4,482 imaging services, kabilang ang x-ray ang naitala. Umabot naman sa 1,015 ang animal bite services at 1,050 ang dental services. Nakapagtala rin ang CHO ng 249 TB dot services para sa mga pasyenteng nangangailangan ng pagsusuri, paggamot at monitoring para sa tuberculosis. Samantala, umabot naman sa 499 HIV-related services ang naipagkaloob sa pamagitan ng Care Points HIV Treatment Hub, ang bagong HIV Treatment Hub sa ilalim ng Social Hygiene Clinic. Ayon sa City Health Office, ipinapakita ng mga bilang na patuloy na lumalaki ang pangailangan ng publiko sa accessible at iba't ibang serbisyong pangkalusugan. Binigyan din ang lokal na pamahalaan ang kalagahan ng maagang pagpapatingin, pagsusuri at pagpapagamot upang maagapan ang paglala ng sakit, maiwasan ang komplikasyon at mabawasan daw ang gastusing maaring pasanin ng mga pamilya nito kapag na-ospital. Patuloy namang pinauunlad ng CHO ang kanila daw pong serbisyo at pasilidad ng CHO Medical Complex, katuwang ang mga healthcare workers upang makapaghatid ng ligtas, epesyente at makataong serbisyong pangkalusugan sa bawat residente ng lungsod. Yan ang balita natin sa inyo na Visionix Plus Capsule na tutulong para maging malinaw muli ang ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropang Mike. I stand corrected. Ito, 30,000 pala, serbisyong pangkalusugan. Kanina, 3,000. Sorry. Samantala, mga kabayan, mga tropa, sa iba pang balitang lokal, good news muna tayo. Abay, isa pong kailan tao, particular po si Ginoong Jimmy Cañete, ang namigay ng tulong sa nasunugan dito sa Barangay San Pedro, Camacailan, sa pamamagitan din po ng XFM Palawan. Katropa natin sa balitang yan, Gerald Gales.
1: Live report.
5: 300 na hollow blocks at 3 cubic ng graba ang ibinigay ni Jimmy Cañete sa nasunugan sa Barangay San Pedro ngayong araw. Una, lumapit sa XFM Palawan ng pamilya na matulungan sila na unti-unting makagawa ng bahay matapos na madamay sa sunog ang kanilang tahanan noong nakaraang buwan. Bilang tugon, naghanap ng paraan si Calo Villarosa, station manager ng XFM Palawan,

0: at nagkaroon ng pag-uusap ang XFM Palawan at Jimmy Cañete Construction Supply. Dito na nga nabuo ang pagtutulungan hanggang sa maisakatuparan na ito ngayong araw. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyon na ng katawan araw-araw, may sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant, likas na malakas at pang-iwas sa nananamlain na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropang Gerald. Oras po natin, alas 5.21 na po ng umaga. Sa huling bugso ng ating po mga balita lokal, paghahati raw po o yung pong naising hati ng Paleco sa tatlong management, hindi umano solusyon para daw po maisaayos ang serbisyo ng kuryente sa Palawan. Ayon pa yan sa Center for Energy, Ecology and Development. Katrapa natin sa balita niya na ay si Pakaldo.
3: Live report.
4: Hindi nakikita ng Center for Energy, Ecology and Development o CED na solusyon ang plano paghahati sa Paleco sa tatlong management o electric cooperatives upang mapabuti ang serbisyo ng kuryente sa Palawan. Ayon kay Ernie Jarabero, campaign officer ng CED, mas dapat umanong pagtuunan ng pansin ang pagpapatupad ng mga nakasaad sa Power Supply Agreement at Island Power Development Plan upang matiyak ang tuloy-tuloy makatarungan at abot-kayang serbisyo ng kuryente. Sinabi pa nito na wala pang malinaw na pag-aaral na magpapatunay na magkakabuti sa mga consumer ang paghahati sa Paleco. Mas mainam umano na manatili pag-aari ng komunidad ang kooperatiba habang pinatitibay ang pamamahala nito. Iginit din ng grupo na ang tunay na tugon sa mga suliranin sa kuryente ay ang pagpapahusay ng pamamahala, transparency at paggamit ng renewable energy at hindi ang paghahati ng kasalukuyang electric cooperative. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropang IZ. Mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang ito pong napakinggan. Handog po sa inyo yan ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at Santon Plaza Coffee Mix. Ang mga healthy at de kalidad na kape na iprodukto po ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo mga kabay, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Benta! Sabit! 25 minutos makalipas sa pong alas 5 ng umaga. Punta muna natin si katropang Kuya Totoroni mula sa Ospital ng Palawan.
1: Live report!
5: Yes, good morning, Katropang Ali. Siyempre, good morning, happy manic Monday sa ating pong lahat. At Katropang Ali, update natin sa Ospital ng Palawan. Kagabi pasado alas 9, isang 19 anyos na lalaki ang naaksidente sa may bahagi ng Barangay Luz, Miminda. Base sa medical record ng Ospital ng Palawan, nalito man ito sa kalsada dahil bigla itong nagtolin sa galing sa 4-lanes na kalsada highway, Katropang Ali. Nagtamo itong 19 anyos ng mga sugat sa kanyang iba't ibang bahagi ng katawan na agad naman itong nadala dyan sa satellite clinic sa Barangay Luz, Miminda bago ito inilipat dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, mayroon namang aksidente pasado alas 10 kagabi. Ito naman nangyari sa ibahagi ng Barangay Siksikan. Itong si 26 anyos aksidente naman ng Barangay Tinigiban, Katropang Ali. Nawalan umano ito ng kontrol sa minaman yung motorsiklo dahil ng kanyang pagka-aksidente. Nagtamo naman ito ng mga sugat naman sa iba't ibang bahagi maging kanyang mukha. katropang Ali. Sa iba't ibang balita, self-class pa rin ito, isang 46 anyos na babae na may angkas na 15 anyos na angkas nito. Dahil naman ito sa aso na bigla naman itong tumawid dahil na maaksidente itong dalawa. Nagtamo naman ito pareho ng mga sugat naman sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan, katropang Ali. Sa huling balita, isang lasing naman ang na-aksidente sa may bahagi naman ito ng BM Road na galing ito sa Beach, katropang Ali. Sa isa ng motorsiklo na manoy biglang lumiko dahil lang kanilang pagka-aksidente. At kanina, nung dalhin ng nag-respondin ng taga-hero, ay tumanggi naman ito na magpadala dito sa ospital ng Palawan, ngunit dinala pa rin sa ospital para malapatan ang mga tinamong sugat at kalaunan nga dahil nga medyo maraming pasyente ang ospital ng Palawan at umalis na rin ito dito sa ospital at hindi na rin nagpapagamot katropang Ali. So yun lang ang ating nakuha dito sa ospital ng Palawan at ang ating inabangan ngayon ay nasa 5. At tayo naman ay tumuo kanina sa Police Station 1 at payapa ang ating Police Station 1 sa ilakan ng nasasakupan dahil wala naman ibang naitala o nadala sa kanilang impilan katropang Ali. Ngunit update lang natin yung driver ng isang minivan na nakasagasa nga o nakapatay ay na-inquest na ito at ngayon ay nakakomit na dyan sa City Jail itong driver ng minivan katropang Ali. At syempre, good morning kay Police Corporal Buelba, ang ating desk officer dito sa Police Station 1 at sa pangunguna pa rin yan ni Police Major Noel Manalo. Yan muna ang ating update mula dito sa ospital at sa Police Station 1. Hatid sa atin yan ng numerong vitamin sa bansang Santon Vitamin C na ito yung mabibili na dito sa lungsod at sa lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, kung katropang Kuya Toto, XFM News.
2: Maraming salamat na katropang Kuya Toto Ronny. Mga kabayan, mga katropa, good morning muna kay Sir Roji Radok Malaras at kay Sir Ben Ermillo Jr. Maraming salamat po sa inyo pong panonood, ha? Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong programang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Lunes, Agosto 17, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa na sabay hindi po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan Palawan. At live din tayo napapanood nyo sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan ni katropang Rene Boy Federico sa bahaging teknikal, ako naman po ang inyong naging tagapagbalita, ang inyong pong tagapagbulahaw kada umaga. Ako po si katropang Alison Salvatus. Maraming salamat mga katropa at magandang umaga na Pilipinas!
3: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
6: XFM.
7: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
8: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
9: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
7: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa pinagbagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin susolusyonan at kung paano po natin lulunasan ang samot-saring mga karamdaman at pinaka-importante sa lahat, kung paano natin maiiwasan ang napakaraming karamdaman na iyan na makapaminsala sa atin pong pangangatawan. Samahan naman po kami dito sa atin pong palatuntunan sa kanila po ni Doc Remily Tukuy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po ulit sa atin pong The Secret of Health.
0: Yeah. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kumusta po mga katropa? Kumusta po mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon, ha? Especially kapag ka nakakainom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ayan, maraming katanong, Doc. Eh, ano bang kahalagahan ng mga suplemento na ito na iniinom natin, ayan, sa pang-araw-araw natin na pamumuhay?
1: Actually, napakahalaga ng mga food supplement. Kung titingnan natin yung current situation ng nutritional status natin, ano? Kasi ngayon, dumarami ng dumarami yung mayroong problema sa balance ng tamang nutrisyon. Kasi yung nutrients ng kinakain natin, originally, ang source niyan talaga dapat sa pagkain.
0: Tama daw.
1: Regular diet natin. Hindi mo siya pwedeng palitan ng kahit na ano eh. Ang problema lang, maraming reason kung bakit yung diet natin, hindi natin nakukuha yung talagang kailangan ng katawan. Kasi mayroong may certain level of nutrients na kailangan ng katawan para manatili siyang nasa maayos na operational status. So yung mga yon na hindi natin nakukuha ng regular kasi maraming reason, pwedeng kulang tayo sa supply, kulang yung quantity, mali yung pinili nating diet. Ang supplement kasi ay nagpipill in sa lahat ng mga gaps, kumbaga. Yung nutritional gap na pwedeng maging dahilan ng karamdaman.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi sa paniniwala natin, sa naturopathy, ang basic reason bakit nagkakasakit ang tao, meron yan yung hindi yan agad-agad, nandiyan yung sakit.
0: Tama daw.
1: Nag-uumpisa muna yan sa posibleng kakulangan ng isang sustansya na nagiging resulta naman ng panghihina ng isang parte ng katawan. At pag ang katawan ng hina, dahan-dahan na ito magde-deteriorate hanggang sa magkaroon ka na ng sakit.
0: Mm-hmm.
1: Pag nagkaroon ka na ng sakit, wala ka na magagawa.
0: Yeah,
1: you need to take prescription. At kung hindi mo naman gagawin yon, delikado ka.
0: Mm-hmm.
1: O ngayon, para maputol mo yung ganong sequence ng sakit, mag-start ka dun sa simula.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang ginagawa po ng naturopathy at saka ng ating company, Yes to Health. We provide food supplement na ang pangunahing purpose talaga is primarily prevention ng mga karamdaman.
0: Yun, ha? Okay, sa mga kababayan natin, we are on a proactive side ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. Yung pagiging maagap, bago pa tayo tablan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na yan, eh pinakamainam na maiwasan na kaagad yung iba't ibang uri po ng mga karamdaman po na ito, mga katropa, ha? Kaya nandyan ang atin pong mga suplemento, nandyan ang atin pong mga powerful supplementation, combination na mga produkto na pwede po ninyong intake na makakapag-impart po sa atin ng napakarami na sustansya at nutrisyon na kinakailangan natin sa pang-araw-araw, ha? Kaya sa mga gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. Pwede rin ma-order ito sa atin pong official Shopee page. O, search nyo lang Yes to Health 2011. O di naman kaya ay bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Dahil available po lahat ng produkto ng Yes to Health, ay pwede nyong ma-avail dyan sa atin pong mga wellness clinic. And of course, meron din tayong mga exclusive na mga produkto na dyan nyo lang po mabibili sa atin pong mga wellness clinic, ha? At mga modalities natin, mga services na in-offer ng Yes to Health. Kung gusto nyo masubukan, ay puntahan po ang atin pong mga location. So mga kaubayan natin, na gusto mong makapunta, makabisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Cosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: The secret of health.
6: Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, mga katropa. At ang health information po nito ay hired sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 na nagtataglay ng Vitamin D3 or Cholecalciferol, VCO or Virgin Coconut Oil at Moringa Seed Oil Extract. Na napakalakas po niyan. Mga antioxidants, mga powerful anti-inflammatory at nakapagbigay sa atin pong pangangatawan ng samot-saring mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Ha? Hindi lahat ng fats, Doc, harmful sa katawan natin. Mm-hmm. Actually, ang fats, napakahalaga ng role nito na ginagampanan sa atin pong kalusugan. Yun nga lamang, ipipili natin kung anong klaseng mga fats ang dumarami o pinaparami natin sa loob ng atin pong pangangatawan.
1: Kaya kinakailangan talaga balance ang lahat ng mga tinitik natin pagdating sa fats. Meron tayong mga healthy fats na pwede i-consume sa sa nature.
0: Oo.
1: O kaya kumbaga sa diet consideration, kinakailangan titingnan mo rin kung ano yung missing link.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kasi ang nagiging ano kasi natin ngayon, yung nakasanayan ba natin? Mm-hmm. Kung ano meron lang, pagtsatsagaan na natin yun. Oh, pero yun din na nagiging mitsa kung bakit mas nagiging mahina tayo no, pagdating sa mga common diseases.
0: Ayun na nga. Ha? Kaya sa mga katropa natin dyan, ha? Sikapin natin na hanapin at piliin yung mga pagkain o mga ipapasok natin sa ating pangangatawan na yun po ang magisilbing lakas tatag ng atin pong kalusugan. Okay? Pag-usapan po natin dito sa atin pong palatuntunan, ito pong may kinalaman no? Sa tinatawag nila na superfood. Ayan. Ano kaya itong superfood na ito? Ito kaya, Dok, ay pagkainain mo na ito, hindi ka na magugutom. Ano? Superfood. Oh, itong tinatawag po na spirulina. Bakit nga ba, Dok, tinagurian nila na superfood itong spirulina?
1: Ang term kasi na superfood, ito yung taguri, kumbaga. Mm-hmm. Ubansag sa mga pagkain na may mataas na yung density no, ng mm-hmm. nutritional concentration. At ang spirulina, kaya tinawag siya na superfood, kasi napaka, sabi nga nila, extremely rich. Mm-hmm. Ang kanyang protein content, yung kanyang vitamins, yung minerals, yung mga antioxidants, at ganun din na yung mga bioactive compounds na meron doon sa spirulina. Mm-hmm. Ano? Take note na ang spirulina, isa sa ating sangkap sa Santon Blas Gold. O kaya ito ay tinatalakay natin. Ano? Mm-hmm. Kung titignan mo microscopically, yung spirulina, blue-green ang kanyang kulay. Mm-hmm. Hindi lang siya basta green.
0: Hindi lang green, oo.
1: Oo. At ito ay pagkain for many, many centuries na kilala bilang isang uri na nutritional food.
0: Mm-hmm.
1: Na sa ibang lugar sa mundo, ito ay pinakakain nila in extreme weakness, yung mga taong talaga sobrang hinang-hina at tinuturing nilang food of God. Yan, isa. Marami kasing tinatawag nilang food of God eh, yung tsokolate, food of God. Yan. Ngayon, bakit sinasabi nilang exceptional yung nutrient density ng spirulina?
0: Mm-hmm.
1: Typically kasi yung dried spirulina, yung meron itong protein, may iron, magnesium, potassium, mga B vitamins, B1, B2, B3, B12, meron din siya. Also yung mga essential electrolytes and antioxidants. Kung titingnan natin yung antioxidant ng spirulina, una, ito'y napakataas. Ano? Ang reason kung bakit ang taas ng ORAC value ng spirulina, meron siyang isang phytochemical na tinatawag na picocyanin.
0: Mm-hmm.
1: Itong picocyanin, kung i-research mo yung pinakang matinding quality o phytonutrients ng spirulina, makikita mo yung picocyanin. Kasi ang picocyanin, based on study, nakakatulong ito para ma-neutralize yung mga free radicals sa ating katawan. Ano ba yung mga free radicals? Ito yung nagko-cause ng oxidation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi para mga ano to eh, mga unstable atoms in the body o unstable molecules na kung saan nagnanakaw sila ng electron sa cells. Which is yung electron is very important sa cells kasi pag bumaba yung content ng electron ng cells, mamamatay siya ng dahan-dahan. Okay? So, based on study, na neutralize ng picocyanin ng spirulina yung mga free radicals para mabawasan yung oxidative stress na nagiging dahilan ng mabilis na panghihina at pagtanda. At ganun din, nakakatulong din sa inflammatory condition.
0: Mm-hmm.
1: And next is the immune system. Isa pa sa maganda dito, ang taas ng protein quality niya.
0: Mm-hmm.
1: Kung i-compare mo sa mga regular na mga pagkain, yung compare natin yung spirulina, yung beef, yung soya, saka yung itlog. Yan naman yung basic na common na source of protein. Alam mo ba na in same weight, spirulina contains 60 to 70% protein. Ang beef is 26% or less. Soybean is 36% at yung itlog ay 13%. So ibig sabihin, in terms of protein capacity, mataas ang proteina ng spirulina.
0: Mm. At halos lahat ng mga essential amino acids, Dok, pwede mong makita doon sa spirulina.
1: Tama. Kasi saka yung mga especially sa mga B vitamins, yung B12, hindi mo siya basta-basta makukuha yung B12 sa ibang mga plant-based source. Kaya nga sa mga vegetarian, isa ito sa problema. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So yung B12, meron siyang makukuha sa spirulina. So, kailangan to ng mga vegetarian, ng mga vegans, yung mga nagsasubstitute ng protina galing sa karne papunta sa protein ng halaman.
0: Mm-hmm.
1: Kasi minsan kasi may mga disadvantages yung protein from meat. Eh.
0: Tama, Doko.
1: Oo. May mga matitibay na ebidensya sa pag-aaral na nagsasabi na ang spirulina ay mayroong abilidad na matulungan yung ating cholesterol level.
0: Mm-hmm.
1: Especially yung balance ng bad cholesterol, triglyceride, while ini-increase niya naman yung good cholesterol o tinatawag na HDL. At ito rin ay isa sa pinakamagandang pagkain na kinakain natin para maging maayos yung abilidad ng immune system. Kasi yung immune system natin, partner, ito ay dapat nakakondisyon.
0: Tama daw.
1: Para itong isang sandatahan na bawat parte ng ating immune system ay may kanya-kanyang tungkulin. Mayroong parte ng immune system na umaatake sa kalaban, pinakang first hand o first line of defense natin, ano?
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong part na dyan, yung mga natural killer cell na tinatawag, na kung saan iniikot niya yung sistema natin pag may nakita siyang mga cells na pwede maging cancer o pwede mag-mutate, so pinapatay niya yon. So that's one of the function of the immune system.
0: Mm-hmm.
1: And yung pag-create ng mga antibodies para ma-immune tayo sa isang particular infection. At yung pagiging intelligent ng immune system natin. Kasi yung immune system natin, bukod sa yung lakas niya, kaya di ba may mga tinatawag immune booster, meron ding abilidad ang immune system na kilalanin o ang tawag doon is differentiation.
0: Mm-hmm.
1: Kung sino yung parte ng katawan at sino yung hindi parte ng katawan. So yun ay abilidad ng immune system. Parang sa ating sandatahang lakas, mm-hmm. diba, sa armed forces, meron tayong radar na pwedeng ma-scan kung ito ba'y kalaban o hindi.
0: Oo.
1: Oo, yun yung ginagawa ng immune system. At yung spirulina, meron siyang natural ability, yung kanyang mga phytonutrients na tulungan yung immune system natin na maging mas matalas yung kanyang pagkilala kung sinong kalaban ng katawan. So, pwede mo siyang gamitin doon sa mga may autoimmune disorder. Katulad ng mga...
0: alam
1: allergies.
0: Yung mga,
1: pwedeng allergy, pwedeng yung mga lupus,
0: mm-hmm.
1: okay, yeah. yung rheumatoid arthritis. Yan yung mga ano eh. Common na tinatawag na
0: autoimmune
1: disorder. So ang sangkap din ng spirulina ayon sa kanilang studies, may clinical studies na nagpapakita na nakakatulong ito na magpababa ng fasting blood sugar
0: mm-hmm.
1: at ma-improve yung ating insulin sensitivity na napaka-importante sa mga taong may type 2 diabetes. Dahil sa kanyang phytochemical na nakakatulong to reduce inflammatory marker ng ating katawan, nabebenepisyuhan niya yung mga sakit na may kinalaman sa inflammation, katulad ng sakit sa puso, yung mga arthritis, yung mga metabolic syndrome. Lahat ng sakit na yun na binabanggit natin ay link sa tinatawag na inflammatory condition. So yung marker ng inflammation, tinutulungan niya na ma-reduce para hindi lalala yung mga sakit na yun. Kaya nga tinatawag ito na, na very unique and dense in nutrients na pagkain.
0: Siksik talaga.
1: Oo, historically talagang ano yan. Actually, yung organization, alam kung alam natin yung NASA sa US, saka yung European Space Agency, pinag-aralan nila yung spirulina. And napag-aralan nila na yung spirulina, isang potential space food dahil una, nangangailangan lang daw ito ng konting lupa para tumubo. Usually, aquatic culture nga lang ginagamit nila eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang kagandahan sa spirulina, nabubuhay siya sa malinis sa tubig.
0: Oh.
1: So, yun ang kagandahan niya. No? And... napakataas ng kanyang nutrients, tapos pwede siyang i-produce sustainably. Kaya ginagamit nila ito sa, alam mo yung mga pumupunta sa space.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman sila pwede magdala ng mga gulay doon. Hindi rin sila magluluto sa space. So, one of the food that is studied by NASA and European Space Agency is spirulina. Nadadalhin doon in forms of tablets, in forms of capsule, in forms of tube, para makatulong sa mga astronauts na nag-work sa space para hindi sa mamalnourish. Hindi naman sila pwedeng kumain lang ng walang nutrients eh. Di ba? So, that's why tinawag siya na superfood.
0: Mm-hmm.
1: Ang taas ng kanyang protein, nutritional content, yung kanyang phytochemical like phycocyanin, maraming pag-aaral na nagsasabi kung anong nagagawa nito sa ating kalusugan. At ang kagandahan nitong spirulina, is available ito sa ating suplemento.
0: Yun.
1: Ang ating food supplement na meron nito, yung Santon Plus Gold,
0: mm-hmm.
1: meron siyang in every capsule, meron siyang sapat na spirulina ka extract and also yung coffee natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung ating Santon Gold Coffee Mix, may spirulina din yan. Na bawat higop mo ng coffee at bawat inom mo ng soft gel capsule or kapsula ng Santon Plus Gold, meron kang maiinom na katas ng spirulina na nandun. So hindi natin yun nilagay doon dahil para lang mailagay.
0: Mm-hmm.
1: Ang purpose nun, isabang iniinom mo yung Santon Plus Gold, merong kang nourishment. Just imagine, may protein ka, merong kang mga B vitamins and other nutrients na commonly nakukuha mo lang dati sa diet mo. Ay, ang problema, hindi mo nga makuha sa diet kasi una, hindi naman, kumbaga, hindi naman varieties of vegetables yung kinakain mo. Minsan, paulit-ulit lang.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang purpose kung bakit nilagay natin ito sa Santum Plus Gold. Kaya kung kayo nanghihina, ang dami yung health issue, bilang isang tulong as for your general nutrition, highly recommended natin ang Santum Plus Gold dahil meron siyang katas na ng spirulina.
0: Mm-hmm.
1: Di mo na kailangang humanap pa ng ibang
0: sources.
1: Pwede na doon sa Santum Plus Gold. Meron na siya doon na spirulina.
0: Mm. Yun ha. So, mga kababayan natin siya, mga kaibigan natin na gustong makakuha ng siksik na siksik na sustansya mula sa mga extract po na ito ay pwede nyo matagpuan yan, masumpungan sa pag-inom ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule at ng Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ha? So alam naman natin, hindi natin matatawaran ano, ang nutrisyon na daladala ng spirulina, mga kaibigan. And fun fact uli tayo para sa mga kababayan natin. Alam niyo ba na ang spirulina ay tinagurian na one of the oldest foods on earth, mga katropa, ha? Ang spirulina ay ito ay kinukonsumo na no over 1000 years ago, especially ng mga Aztecs ano, ina-harvest nila yung spirulina doon sa Lake of Texcoco. Isang lugar yan sa Mexico at ginagamit nila to as a nutrient-rich food. Tinatawag nilang tikitlatil. Yan, ha? O, sa mga kababayan natin, for over 1,000 years ago, Doc, itong spirulina, kumbaga kilalang kilala na na napakasustansya talaga at punong-puno ng nutrition, mga micronutrients na kapakipakinabang sa atin pong pangangatawan, oh, mga katropa.
1: Para doon sa hindi kilala to, ano nga ba itong spirulina? Ito isang uri ng lumot, sa English, algae.
0: Yan.
1: Pero hindi yung spelling hindi ng pangalan. Masustansya ako eh. algae. So ibig sabihin, ito isang napaka... kumbaga napakalawak ng kanyang kayang ibigay sa atin. O kaya isa ito sa napili ng Yes to Health na maging parte ng ating food supplement. Kasi just imagine, ang dami nating mga kababayan iron deficient. Sa kanilang study, ang spirulina ay mayaman sa natural and organic iron. Na nakakatulong para sa pag papanormal ng ating mekanismo ng paggawa ng pulang dugo. Oo, kaya marami pag mga anemic, talagang minsan parang hinang-hina sila, hindi masigla ang katawan. Hindi nila napapansin na bumabagsak na pala yung hemoglobin. So, hindi kasi kumakain ng gulay, ano?
0: Yun nga.
1: Yung gulay pa naman, lalo na yung malunggay hindi lang pampagatas 'yan, pampaganda pa ng daloy ng dugo, pampaganda pa ng hemoglobin. O kumbaga yung mga anong 'yun, mga traditional secrets ng ating mga sinaunang yung mga ninuno natin, although ang spirulina hindi native sa atin yan, pero since ito ay isang kilalang source ng nutrition, isa na ito sa pinakapopular na pwedeng gamitin sa mga produktong nakapagpapalakas. Kaya nga ito ay very famous pagdating sa nutritional therapy na ginagamit ng mga naturopath and also sa common supplementation. O kaya lagi natin sinasabi na yung spirulina, part ng ating suplemento, kasi para malaman nyo na, uy, habang umiinom pala ako ng ano, ng Santon Plus Gold at tumihigop ng Santon Gold Coffee Mix, ay meron pala akong additional benefit na pwedeng makuha. Kasi minsan, sabi ko nga kanina, yung pagkain natin, kung titignan mo lang yung typical Filipino diet, di ba? Kung ano lang ang meron dyan, yun na lang.
0: Tama.
1: Magaling tayo sa kumain ng mga ano, pacham at saka pinangat. Pinangatlong init. hanggat pwedeng ay, kainin, kakainin talaga.
0: Hindi pa nasisira talaga. No? Rihit ng rihit eh.
1: Yun ang reality kasi. Una, hindi naman lahat ay may sapat na pera na bumili ng mga iba't ibang klase ng gulay. Kaya nga sabi ko sa mga ano pasyenteng lumalapit sa atin na kung kayo ay mayroong opportunity na makapagtanim, magtanim talaga kayo kasi dapat everyday, hindi ka pwede mawala ng gulay eh.
0: Tama daw.
1: Eh kung hihigpitan nga natin yung standard, dapat nga meron kang vegetable salad or prutas man lang everyday. Eh bihira lang yung ano eh, nakikita ko na ang prutas, parte talaga ng kanilang
0: diet.
1: Parte ng ano yun, New Year.
0: Mm-hmm.
1: Pag nangungalikta ng mga bilog-bilog na prutas, doon lang lumalabas yung prutas sa mga bahay-bahay. Pero sa regular na pamumuhay, bihirang-bihira akong makakita na. Pwera sa mga ano, ha, kung titignan mo yung ibang bansa, gaya ng Japan, Korea,
0: Australia,
1: Yan, yung Western countries.
0: Mm-hmm.
1: O, katulad nung ano, pumunta kami ng, sa Europe and sa France. Makikita mo yung diet pattern nila. Meron talaga silang bread, meron silang vegetable na hilaw, salad, tapos meron silang fruits. Then meron silang other fermented na mga pagkain. Katulad ng mga, in Korea, kimchi. Sa atin, dapat ma-educate talaga mga Pilipino na kung ano yung pinakang available sa atin na mga locally. Gulay. Locally. Pagyamanin natin yung paggamit doon.
0: Yes, oo.
1: Yung problema naman, ang mahal din ang gulay sa atin.
0: Yun na nga.
1: O, lalo na ngayon, ano, may Middle East conflict. Ewan ko kung ano magiging impact nito sa mga manufactured products. Kaya alam mo, di ba, lagi kong ini-encourage yung mga follower ko sa social media na magtanim tayo kasi ngayong panahon na taghirap ang panahon, sigurado yan, may impact yung gera sa Middle East. Kinakailangan maging wise tayo pagdating sa health kasi hindi naman pwede magtsaga na lang tayo dun sa mga kung ano meron dyan. Di ba? Eh, sabi nila, magtuyo na lang kami, Dok. Eh, katutuyo mo naman, matutuyo ka na yan.
0: Yan na nga.
1: So, kaya mahalaga din na supplement kasi nga, minsan, yung mga unfortunate situation na ganyan, wala tayong choice. Pero kung meron tayong Santon Plus Gold, hindi naman mahal ang Santon Plus Gold.
0: Tama, Dok. Oo.
1: Mahal pa nga yung, ano, yung mga load natin. Di ba? Eh, meron tayong kahit papaano na suporta sa ating nutrisyon. Lalo't nang dyan ang spirulina as bahagi ho na ating ingredients o sangkap sa Santon Plus Gold.
0: Yun, ha? Okay, sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha? Huwag kayong magpapawala ng Santon Gold Herbal Capsule po natin na makukuhanan ng napakaraming sustansya, ano, na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. At yan po yung mabibili sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
7: The secret of health.
0: Paano po mga katropa, mga kaibigan? Ako, napakabilis ng oras natin, Dok. Baka may pahabol ka pang mensahe.
1: Siyempre, thank you very much sa lahat ng ating mga katropa nationwide, ano, na kasama natin sa ating palatuntunan. At sana po ay marami kaming naibahagi sa inyo ng mga kaalaman na pwedeng magamit sa ating pong pagpapalusog. Samahan po muli kami sa susunod na pagsasahing papawid. Maraming salamat, mga katropa. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat po ng nakihalubilo, ha, dito sa ating pong programa ngayong araw. At ganoon din sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, ating pong CEO, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po muli sa pakikinig sa ating pong programang
7: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you.
10: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
15: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
17: Mag-Vision X Plus, Softgel Capsule. Vision X Plus, Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus, Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Sunthorn Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Sunthorn Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
21: Sunthorn Gold Coffee Mix.
23: XFM.
24: XFM.
25: Mga katropa, exciting dito.

XFM Time, alas 6 na ho ng umaga. Oras, atin sa inyo ng Uno Plus, numero 1 ng alaga. Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ating mga headlines. Headlines. Alego, hindi dapat napatakot kumilos sa gitna ho ng work stoppage order ng DOLE.
3: Patapangan lang naman sa buhay Kapag takot ka, wala mangyayari
2: Headlines. Pamilya ng 4 taong gulang na namatay sa pribadong ospital sa bayan ng Bros Point na nawagan na imbestigasyon at hustisya. Palawan Vice Mayors, tatalakayin na ang DILG opinion sa pagbabawal sa mga Vice Mayor na magpasa ng resolusyon at ordinansa.
4: Isa rin po yan sa aming pag-uusapan. Dadalhin po natin yan sa plenaryo sa usapan doon sa Vice Mayors League.
2: Postponement ng Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2026 posibleng mangyari kung may isa sa batas agad.
5: Depende kasi yan dun sa Congress at saka sa Senate kung gano'n nakapabilis din naman yan gagawin.
2: Headlines. Maraming residente sa Palawan na bulabog sa sunod-sunod na malalakas na pagsabog na narinig sa impapawid kahapon ng tanghali. Sa balitang nasyonal, bawas discretionary powers digitalization para maprotektahan ang pondo ng gobyerno ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa balitang international, South Korea handang makipag-usap sa North Korea para matapos na ang kaguluhan. At sa ating balitang sports, John Mar Fajardo nakatakdang magretiro sa paglalaro sa Gilas, Pilipinas.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Lunes, August 17, 2026. Ito ang Express Balita sa Ubaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan ng napapakinggan sa 14 na mga relay stations sa buong Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone. At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
6: At ako naman si katropang Mike Escote.
7: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
2: Mga katropa, sa detalye ng ating mga balitang lokal, hindi dapat dumano na matakot ang Palawan Electric Cooperative o Paleco na kumilos para maibalik ang supply ng kuryente sa kabila ng work stoppage order ng DOLE ayon kay MCO Tony Cabrestante. Ayon sa kanya, maaaring natakot ang mga opisyal ng kooperatiba na kumilos agad dahil sa dami ng paglabag na kinakaharap nito. Dahilan upang maipit ang mga consumer nang magkaroon ng malawakang brownout noong Biyernes ng gabi. Ay pa dito, dapat gumamit ng common sense ang Paleco upang matiyak na hindi mapuputol ang serbisyo habang sinusunod ang mga kinakailangan sa occupational safety and health. Nanindigan naman siya na dapat unawain ang work stoppage order ng DOLE na inilabas matapos ang pagkasawi ng isang line ban sa Araceli at pagkakakuryente ng isa sa barangay Irawan. Samantala, sinabi ni Carbestante na posibleng magsampa ng criminal case laban sa pamunuan ng Paleco kaugnay sa pagkasawi ng lineman.
7: Express! Express!
3: alam mo, patapangan lang naman eh sa buhay eh. Mm. Kapag takot ka, wala mangyayari eh, di ba?
8: Tama, tama.
3: So, di, parang i-on mo. Oh. Di ba? I-on mo, di. Sumisingilin ka, bayaran mo. Ganun lang naman yun eh.
8: Takot nga yung mga linemen na i-on yan eh. Meron ng order na ano, parang ganun na nangyari. So, naipit si consumer sa kabuuan na Manong Tonso.
3: So, babalikan natin ka, Louie. Ito, ang problemang ito ay, Kaluwi, offshoot lang ito ng isang pagkakamali at isang pagkukulang na dapat hindi natin ito baliwalain.
2: Express! Express! Balita sa umaga! Tinig ho ni Tony Cabrestante, MCO ng Paleco. Yan po ang balitang atin sa inyo ng Sandon Plus Gold. Dito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ng palaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inumpo ng Sandon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
7: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Ni Ralph Palinchoy, itong work stoppage order.
9: Ganun pa man, tuloy-tuloy na rin naman. Wala na rin namang putol yung trabaho ng Paleco matapos makausap ni Congressman GCA, di ba?
2: Oo.
9: Oo, wala namang wala na rin namang problema. Diretso naman, pwede na sila magtrabaho.
2: Para bang naka-TRO tuloy ngayon yung work stoppage order?
9: Parang ganun yung effect, di ba? Although merong kailan pa rin ma-explain, pero wala nang walang dahilan. Para hindi tuloy. At mukhang yun naman din ang ginagawa ng Paleco ngayon.
2: Oo, tuloy-tuloy, diba? Na nagtatrabaho ngayon. Sana makapagpaliwanag na at lumabas yung resulta ng work stoppage order. Kung ano yung naging desisyon nila matapos na nagpaliwanag na o magpapaliwanag pa lang itong dole. Halimbawa, ito, ipinasana nila yung kanilang paliwanag. Ano ang hatol ng dole doon? Yun sana makita rin natin.
9: Oo, mas maganda nga kung mayroong may result yung ganong bagay.
2: Yan.
9: At sa tingin ko naman, ano man ang maging resulta, hindi na naman po pwedeng itigil na lang yung trabaho. Di ba? Yun ang ano eh. Palagay ko naman yung dole, maano nila yan eh. Makikita nila na...
2: Naroon bang araw, Choy, kung kailan dapat natapos na yung pagpapaliwanag at paglabas ng...
9: Wala akong nakita ng statement ng dole kung ilang araw, no?
2: Oo.
9: Wala.
2: Di ba 10 days yan? Na dapat makapagpaliwanag agad. Sa bagay, kaya ang pabinghiyan ng Paleco, Paleco yan eh. Ang pinakamatatag na kooperatiba sa Palawan na never at hindi maaalis anuman ang kanilang mga kinakaharap na problema. Hindi mo na matanggal yan, Paleco yan eh.
9: Patindi.
2: Patindi yan.
9: 52 years.
2: Oh, 52 years, di ba? At wala namang magsusubok na meron ba na magsusubok dito na napakahirap ah. Na mag-supply ng kuryente.
9: Marami,
2: Paleco lang.
9: Marami.
2: Ang hirap, Choy, kasi hindi tayo nakakonect sa Luzon Grid. Kuryente natin, kailangan lumikha pa tayo ng sariling kuryente natin, mag-generate pa tayo.
9: Oy, pero kung nakakonect tayo sa Luzon Grid ngayon, maganda nga yung kuryente, bastante. Pero magmamahal, agad ako sa yung GCP.
2: Magmamahal.
9: Oo, 22 pesos yung something like that. Yung mamahal nila, no? Pero, kaya lang, marami kasing sources pagka nakakulong ako sa Luzon Grid, no? Pero maraming supplier.
2: Marami, oh. Yun pa lang kagad, Luzon Grid pa lang kagad, wala na. Hindi na natin kailangan talaga ng napakaraming power provider. Baka po pwede, nandito yung mga pambackup natin. Pero yung Luzon Grid, siya yung pangunahing source ng kuryente natin. Kung maikonect tayo
9: doon. Kasi yung kuryente doon, nanggagaling yung Malampaya, nakikinabang sila doon, tayo wala tayong pakinabang sa Malampaya. Eh.
2: Kita mo na, di ba? Sinong investor na bago ka makapag-put up ng distribution company, kinakailangan meron kang MOA doon sa mga power provider. Sinong kukunin mo mga power provider? Nandito na naman.
9: Meron lang pumunta dito, Choy. Kaso
2: na
9: lang,
2: distribution na company.
9: Oo, meron na. Kaso lang, parang inintriga, lumayas na lang.
2: Wala, di ba? Yung
9: lumipat sa ibang probinsya. Parang umlupat ng Iloilo.
2: Iloilo?
9: Pero private yun, private.
2: Wala, malakas si, ano, malakas matatag si Paleco.
9: Eh, sabi ni, sa ano yan eh, diba, Fra, pag, ano, sa committee, ano yan, sa committee of energy.
2: Oh, tignan natin ito, di ba, ayaw niyong suportahan, yung sanggunian panlungsod, sanggunian panlalawigan. Kung ayaw niyong masuportahan, dapat makahanap na kaagad tayo ng pwedeng pang-umang para after 4 years, 2 years, eh, nandyan
9: pero
2: meron
9: wala
2: tayong
9: sa
2: distribution. Pero
9: walang ang labanan, hindi sa sanggunian panlungsod, tsaka sa sanggunian panlalawigan.
2: Oh.
9: Hindi naman requisite yun eh, para ma-renew sila eh. Ang labanan talaga, doon yan sa Committee on Energy ng House of Representatives na pinamumunuan ni Congressman GCA.
2: Nandoon.
9: Doon ang labanan talaga yan. So, ngayon, kung sasabi, dati sinabi ni Congressman GCA, sabi yung unang statement niya, parang huwag na natin i-renew yan. Pero parang nagbago along the way. May bagong sabi ni Katropang Ali, yung nakarang iparenewin niya na. Nakaya na yan eh, kay Congressman GCA yung bola. Siya ang committee chairman eh.
2: Sana, tingnan natin to kung mayroon ba na kayang ipalit dito sa Paleco. Gaano na ba katagal na problema itong panahon pa ni Mayor Ed? Problema na ito, di ba?
9: Lahat, dami
2: na. Rally na doon.
9: Oo.

0: Cooperative. So, kung mapapakinggan mo lang, sana makinig si Congressman GCA. Sana ay mo sila ng tulili niya para marinig niya yung taong bayan ng Palawan. Tapos mag-Vision X Plus capsule siya para luminaw ang kanyang paningin. Yan. At makita niya talaga ang mga ang hinaing ng taong bayan. Oh, di ba? Na ayaw na sa paliko.
1: Ayaw na.
0: Oh, ayaw na.
1: Dapat dapat ito yung panahon na meron ng magbo-voice out ng mga leader natin sa Palawan na meron na tayong kausap na papalit sa paleko in 2 years from now.
0: Wala pa, pagka hindi na narinyo yung prangkisa, bago pa lang.
1: Hindi, sabihin na natin 2 or 4 years from now, hindi na naman marirenew yung prangkisa ng paleko. Ito
0: kung
1: na meron na kaagad.
0: Hindi papayagan ni Congressman GCA.
1: Ito na kaagad, meron na kaumang. May mga ganun na kaagad sana ng mga statement, di ba? Kung hindi na talaga i-re-renew yan, ngayon pala, pag-usapan na sino yung papalit yan, na distribution company, sino yung mga hawak na power provider na magsusupply doon sa paleko o sa ipapalit sa paleko, di ba?
0: Pwede. Just mamaya sa Sangguniang Palungsod, may committee report ang Committee on Energy ni Consul Jerry Abad. At malalaman natin kung yung committee report nila na hindi pag-endorso sa paleko ay susuportahan ng plenaryo. Sa Sangguniang Palalawigan, parang ilan pa lang ang board member na ayaw mag-endorse eh. Parang si board member Maminta, bumabalansi pa eh. Baka naghihintay pa ng instruction ni Lolo.
1: 6:18 ng umaga.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Sa ibang balita pa, nanawagan po ng hostesya ang pamilya ng 4 taong gulang na si Zian Makayayong matapos ito pumanaw. Ilang oras matapos na ma-admit sa isang pribadong ospital sa bayan ng Bros Point nitong August 9. Ayon sa pamilya, dinala sa ospital ang bata upang mamonitor at malapatan umano ng agarang lunas matapos ang matinding pagdudumi. Iginit nilang lumala ang kondisyon ni Zian habang naka-confine at kalaunan ay namatay abandang alas 3 ng madaling araw. Pangunahing kinukwestiyon ng pamilya ang pagkaantala umano sa pagresponde sa kondisyon ng bata, monitoring sa hydration, pagkakabit at pagdaloy ng dextrose at kawalan umano ng doktor sa ospital noong araw ng dalhin sa ospital ang bata. Hindi naman nagbigay ang pamilya ng pinal na medical conclusion at sinabing nais lamang nilang magkaroon ng patas sa pagsusuri sa nangyari. Hinihingi nila ang kompletong medical records kabilang ng vital signs, doctor's orders, nursing notes, fluid administration, laboratory results, medical records. Kung mapapatunayan daw walang pagkukulang, sinabi ng pamilya na handa silang tanggapin ang resulta. Ngunit kung mapapatunayan may kapababayan, nais nilang mapanagot ang sinumang responsable.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Yan po yung tinig ng kapamilya ng batang namatay.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Viral ito, Choy.
0: Kaya nga.
1: Si Zian, 4 years old ito, na naisugod doon sa ospital sa Brooks Point. Pakiramdam kasi ng pamilya, Choy, napabayaan.
0: Kaya nga. Yung ano daw, yung dextrose, parang hindi na
1: sumablay.
0: Pagtingin na magana ng ano.
1: Ano to, Choy, ha? Ang unang findings ng doktor doon sa bata noong pinag-check up pa lang noong August 8, Typhoid.
0: Typhoid fever.
1: Na neresetahan ito, inuwi sa bahay, pero hindi naging okay. Ang nangyari kinabukasan August 9, ng alas 8 ng umaga, binalik doon sa ospital. Pero buong maghapon, hindi bumuti yung lagay ng bata.
0: At wala tayong doktor eh.
1: Walang doktor nung dumating sa nung umaga hapon. Dumating alas 10 na ng gabi.
0: Gabi na.
1: Nung gabi na, doon nakita na Roy, sablay. Yung pag-assist doon sa bata.
0: Ako yung sasuggest ko sana na ito ay mag-ano sila para magpunta sila sa sa NBI para mapa-autopsy.
1: Nasa yun? Nasa pamilya?
0: Post-mortem autopsy para mas maganda kung ano talaga yung ikinamatay.
1: Si Sir Cedric naman, kausap ko na rin kahapon at pinareward ko na rin sa kanya itong mensahe na ito, yung nakapost at nabasa siguro, napakinggan niya rin yung kahapon na program natin.

0: pero hindi mo na makapagbigay ng statement si NBI. Liba na lang pagka lumapit
1: pag
0: na yung pamilya.
1: Na, oh. Pero mas ayun nga, suggestion natin, sana lumapit na doon.
0: Oh.
1: Oh, para meron silang mga expert eh. Hmm. Mga doctors.
0: Ang daming hinihingi ng pamilya. Na kinakailangan mga medical records.
1: Baka kasi, Choy, ang worry ko, hindi sa kanila ibigay yon. Pero kung halimbawa, lumapit na sila sa otoridad, halimbawa sa NBI, so yung NBI na yung magsusumon doon sa ospital para makuha yung mga documents na yon.
0: Yan, o. Kasi nangyari daw, Choy, ang tinitignan nila doon, yung dextrose na buong maghapon na wala doon yung doktor, para bang nasayang. Pagdating ng doktor, sa kapa nilagyan daw ha, ng dalawang dextrose, meron sa kamay, meron sa paa, tapos binilisan. Kasi hinahabol yung ano, kasi na-dehydrate na yung bata.
1: Dehydrate na. Kasi usually, pagka may mga ano talaga, kasi parang day off ata ng doktor yun eh. Tinatawag lang yan ng nurse eh, tinatawag.
0: Maraming gano'n naman talaga yung pangyayari, diba? Na yung mga assist ay yung mga nurse. Tapos minsan tumatawag na lang yung nurse doon sa doktor. Ito yung kalagayan. Ito yung assessment ng nurse. So,
1: ito yung mga vital signs niya. Ito, na-evaluate ang doktor.
0: Sila yan, eh. Kumbaga, medical situation na sila yung nakakaunawa. Yung nurse, pati yung doktor, meron niya silang pag-uusap kung paano nila ginagawa ng paraan. Sa sitwasyon na wala ang doktor, meron nandoon yung nurse at may nangyayari doon sa bata.
1: Tapos may nabasa ko pa doon, parang sa third floor sila.
0: Oo.
1: Tapos bababa, walang ano,
0: yun
1: diba?
0: Nga, Choy. Hindi ko alam kung mayroong batas. Sabi ko nga, nung kahapon na tinatalakay natin, sana magkaroon ng batas na obligado lahat ng mga ospital, private man yan o public, na kahit na second floor o third floor, meron man lang elevator. Alam mo, Choy, kasi ganito. Okay lang yung pasyente. Ah, hindi pa nga okay yun eh. Pero tingnan mo yung sitwasyon na hindi makatayo. Yung ano lang, nakahiga lang.
1: Nakahiga lang.
0: O di kaya naka-wheelchair. Tapos doon sa ward, ang ward mo nasa taas.
1: Sa taas. Tapos wala kang elevator.
0: Oo,
1: hagdan lang.
0: Hirap na, hindi makalakad.
1: Hirap talaga.
0: O kaya hindi makaupo, nakahiga lang na pasyente. Hindi pa, paano mo dadalhin sa taas yun?
1: Kaya nga, sabi nung ano, sa post, naging isa lang ano, ng tulong sa nurse. Sabi pa eh. Pakidala mo dito sa baba.
0: Diba, yun nga,
1: diba dapat pupuntahan?
0: Dapat yung nurse na lang pumunta doon sa taas.
1: Oh, kung totoo yung ano yun, yung statement na yun, ha?
0: Oo. So, hustisya, Choy, ang hiling ng pamilya dito sa nangyari na ito. Yeah.
1: Sa pamilya, sana po ay lumapit kayo sa NBI para talagang matutukan ito at ma-imbestigahan.
0: Okay. Express, balita sa umaga. Samantala, sa iba pang balita, tatalakayin ho ng Vice Mayor's League of the Philippines Palawan Chapter ang legal opinion number 95 series of 2025 ng Department of the Interior and Local Government or DILG na nagbabawal sa mga Vice Mayor na maghain ng resolusyon o ordinansa, magpahayag ng privileged speech at makilahok sa plenaryo. Ayon kay ayon kay Puerto Princesa Vice Mayor Jimbo Barastela, ay parating na niya sa Palawan Chapter ng Liga ang naturang usapin at posibleng dalhin ito sa plenary ng Vice Mayor's League of the Philippines. Plano rin naman ng subulat ang Liga sa DILG upang talakayin at linawin ang legal opinion. Sinabi ni Marastela na mahalaga may parating ng mga Vice Mayor ang mga hinaing ng kanilang mga nasasakupan bilang mga kinatawaan ng bawat mamamayan na kanilang nasasakupan.
2: Express Balita sa Umaga.
3: Isa rin po yan sa aming pag-uusapan. Dadalhin po natin yan sa plenaryo, sa usapan doon sa Vice Mayor's League ng kabuuang mga Vice Mayor sa buong Pilipinas para po mapag-usapan yan at marahil po pwede rin susulat yan sa DILG patungkol sa mga bagay na yan. Alam mo tayo, inelect tayo ng ating mga kababayan hindi lamang para mag-preside, inelect tayo para maging kinatawan nila, no? Parang kinatawan ng mga tagalunsod ng Puerto Princesa bilang Vice Mayor. Papaano naman tayo makikiharap o natin maitataguyod yung kanilang mga interes, yung ating mga magsasaka, mangingisda, maliliit na negosyante, at iba pang mga kababayan natin kung hindi tayo papayagang magsalita doon at mag-privilege speech.
0: Dinig ho ni Vice Mayor Jimbo Marestela.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. May kakayanan po ito upang may panumbalik sa maayos na panigid ang inyo pong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus, at zeaxanthin. Ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Kailan nakaschedule to, Choy?
1: Hindi pa natin alam kung kailan yung meeting ng ano eh, Vice Mayor's League, yung kabuuhan.
0: Mm-hmm.
1: Yung sa Palawan chapter, Palawan, natapos na.
0: Oo,
1: sa El Nido nakaraan.
0: Okay, na-topic na nila ito.
1: Oo, natalakay na
0: so,
1: nila.
0: So meron
1: na
0: silang report dito at sasabihin nila ito sa national.
1: Sa national, oo. Ayun, sa national.
0: Okay. Anong pakay nito? Ano lang? Clarification lang? Or pag-amyan talaga na halimbawa?
1: Talaga na mapayagan sila.
0: Oo,
1: kasi itong DILG Legal Opinion number 95, nalilimitahan yung trabaho mo.
0: Presiding
1: officer ka lang, taga-pokpo ka lang, hindi ka na pwede magpasa ng resolusyon o ordinansa.
0: Yan ang umiiral talaga, Choy.
1: As of now, yan ang sabi ng City Legal Office, City DILG.
0: Yan, nandan ng Constitution, Local Government Code. Hindi, kung yan talaga halimbawa
1: legal
0: lang.
1: Legal opinion lang ito, hindi ito. Ayun yung kinokontest nga ni Vice Mayor. Sa batas, sa Local Government Code, kasama daw din sa trabaho yung magpasa ng ano. Ito kasi,
0: ng ordinansa.
1: Ito kasi legal opinion lang ito.
0: Ay, di doon tayo sa Local Government Code. Diba sa Constitution, yung legal opinion pa lang ito. Ngayon ko kinakailangan na diinan ng Vice Mayor's League na yun ang talagang umiral, mas maganda para makalahok yung mga vice mayor natin sa pagpasa ng mga ordinansa ng mga resolusyon sa kanilang session. Diba?
1: Yun ang talagang argumento nila na batay sa local government code ay kasama yun sa trabaho nila.
0: Kasi kung tagapokpok lang, tagapamagitan, nawala.
1: Kaya nga eh, wala talaga eh, lalo na wala namang sa komposisyon ng City Council na kalyado lahat, majority ay kalyado ni Mayor Byron. Walang sumisita sa mga proyekto. Nung mga nakaraan, si Vice Mayor lang yung sumisita. Simula nung itong mapag-usapan, hindi na siya mapapayagan. Diba? So kasi nga nanindigan yung DILG na ito talaga ay enforceable. Ngayon ang malalaman natin mamaya, Choy, sa City Council kung hindi ko pa nakita yung agenda, pero kung halimbawa lang magpa-privilege speech si Vice Mayor, halimbawa lang, at papayagan kaya ang ano doon eh.
0: Yan ang tanong.
1: Titingnan natin kung susubukan ni Vice Mayor mamaya mag-privilege speech.
0: Ang nakikita ko, Choy, kahit nung sa lumang City Hall pa, di ba yung masikip dati?
1: Oo, maliit pa, doon sa taas.
0: Maliit pa. Si
1: Sir Sam nagnego sa paang sekretary.
0: Yan, ang nakikita natin nung mga panahon na yon, kahit dito sa Bago, pagka ikaw ay Vice Mayor, ikaw yung presiding officer, pagka meron kang privilege speech or meron kang argumento, bababa ka talaga as presiding officer.
1: Yun.
0: Tapos magtatalaga ng temporary presiding officer. Para kang mangyayari noon, pag nakababa ka as presiding officer, member ka ng ano naman ulit, ng parang naging miyembro ka. Kasi mayroong presiding officer tapos doon ka pagbibigyan ng oras na ikaw ay maka-avail ng privilege speech.
1: Yung pro tempore mo, sino pwedeng maging kapalit mo, maging presiding para lang yung privilege speech ay matuloy.
0: Oo.
1: So ngayon, dahil sa legal opinion na yan, bawal daw.
0: Bawal. Bawal. Legal opinion pa lang yan. Pero doon sa local government code, hindi pa talaga nakadiin na yun talaga ay pinagbabawal.
1: Yan ang argumento ni Vice Mayor Jimbo Marestela. Ito naman sa DILG, ang sabi ng DILG ni Sir Dennis Beltran ay ito ay legal advice. So, legal advice daw yan. So, depende sa'yo kung magte-take ng risk or hindi. So, may legal advice eh.
0: Oo.
2: Express!
0: Dito lang sa research natin, Choy. Kita natin dito na wala rin pala talaga. Oo, yung kanina yung tinatalakay natin, hindi automatico na obligado ang elevator para sa second floor or higit ayun, pa. Ngunit obligado na magkaroon para sa makalapit ang tao sa pagitan ng palapag. Lalo na para sa mga PWD pala.
1: Ayun, kailangan yung sa ospital yung kanina.
0: National Building Code, PD 1096, walang provision na direktang nagsasabing second floor, kailangan ng elevator. Ngunit ang DOH Hospital Licensing Standard ay mayroong partikular na kinakailangan. Meron daw rampahan. Dapat mayroong rambo. Kung elevator, dapat kaya magdala ng pasyente sa higaan o stretcher. Ito na yung sinasabi ko. Iba yung elevator ng ospital, malaki.
1: Malaki yun.
0: O, yung nakahiga na stretcher, yun ang kailangan kung maglalagay. Standard sa kanila yung malaki.
1: So, hindi siya obligado. Kailangan lang may rampahan.
0: Merong rampahan.
1: Samantala sa iba pang balita, 6:32 na umaga.
2: Press Balita sa Umaga.
1: Posibleng may pagpaliban ng barangay Sangguniang Kabataan na eleksyon sa November 2, 2026 kung agad na maisa sa batas sa panukalang postponement ayon po sa Puerto Princesa City Comelec. Ayon po kay Attorney Julius Cuevas ng City Comelec, nakasalalay sa Kongreso at Senado kung gaano kabilis maisa sa batas ang panukala bago ito makarating sa Office of the President. Patuloy naman ang paghahanda ng Comelec para sa nagtakdang halalan habang wala pang batas na nag-uutos na ipagpaliban ito.
4: Depende kasi yan dun sa Congress at saka sa Senate kung gano'n nakakabilis din naman yan gagawin. So wala rin namang imposible kung hindi rin naman imposible kung sa batas nila agad yung pagpo-postpone.
1: Oh.
4: Kung madaliin ba o kaya naman i-certify naman ni President na urgent.
1: Oh.
4: So, hindi natin din alam kung anong klase, kung paano ba sila kumilos din. So, ayun na, sa part ng Comelec, talagang ang isasagot lang namin, sa ngayon, handa po kami na maisagawa ang BSKE natin sa November 2.
1: Yan po ang atinig, Atty. Julius Cuevas, ang ating City Comelec Officer. Yan ang balita atin sa inyo na numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Tingin ko, Choy, kung ito ay papasa o hindi na ipagpaliban, dapat ngayong buwan na ito. Hanggang first week ng September.
1: September, yan.
0: Yan yung mga panahon na dapat magdesisyon na, gumawa na ng batas. Ngayon, kung hindi may papasa yan, tatama na yung calendar of activity ng Comelec.
1: Kaya nga, maalanganin na.
0: Maalangan na kasi pagdating ng September, dyan na yung filing ng Certificate of Candidacy. Diba? Ay paano kung halimbawa nag-asikaso na, file na ng Certificate of Candidacy tapos bago pa tatalakayin sa Senado, sa Senate at bago pa pepermahan ng Pangulo, malaking problema yun.
1: Kaya nga. Naka-umang na eh.
0: Yun na nga eh.
1: So, pero ako, gusto ko talaga mag-eleksyon na.
0: Yan. So bago dapat, bago ang filing ng Certificate of Candidacy, this coming September,
1: maipasa na ito.
0: Maipasa na kung talagang ipagpapaliban.
1: Oh.
0: Pero kung hindi, sana tuldukan na kaagad para makakilos na rin.
1: Makakilos na. Tsaka yung iba, may mga line up na, Choy.
0: Ita mo na, kumikilos na pala sila. Yung iba, naghihintay pa nito eh. Yung iba, wala nang hinihintay, may line up na kaagad.
1: Oo, meron na. Nakapagawa na ng uniforme. Paano yun?
0: Kalahati yun, ha? Gumastos na kaagad.
1: Gumastos na kaagad eh.
0: Saan bang barangayan, ha?
1: Gumawa na ng page. Oh, si sa tatakbong kapitan, gumawa na ng page.
0: Aba, saan barangayan?
1: Pero maganda rin matuloy. Kasi meron din tayong mga kababayan na nangangarap na mapalitan mga barangay opisyal nila. At makaboto ng barangay opisyal na hindi papayag na tarantaduhin lang yung pundo ng bayan.
0: Ito naman wag na nating gawing hanap buhay.
1: Oh.
0: Yung bang parang forever nang nasa pwesto.
1: Kasi ito
0: ay privilegio lang naman na ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagboto ng ating mga kababayan. Baka po pwede yung iba pagbigyan din natin na makaupo. Pero kung halimbawa, Roy, pagkatagal-tagal mo na,
1: kaya
0: naging hanap buhay mo na ito.
1: Wala
0: pa ng kupong-kupong nandyan ka hanggang ngayon, nandyan ka pa rin.
1: Ka pa rin.
0: Parang Hindi naman unfair, pero tignan naman natin yung iba na gusto rin
5: mag-servisyo
0: sa barangay. Baka merong ibang idea na po pwede palang akma sa panahon ngayon na ganito na pala yung tamang paglilingkod kumpara ng mga nakaraan. Ibig sabihin ko doon, yung
1: nakaraan. Saan barangay yan?
0: Pangkalahatan in general na kailangan pala nagbabago rin yung paraan ng pag-serve sa tao.
1: Sa tao. Tsaka dapat may boboto nyo, may paninindigan. Huwag magpapaloko doon sa mga picking contractor.
0: May contractor?
1: Na nag-dive. Nag-denive yung proyekto, ganitong halaga. Mm-hmm. Tapos ngayon, ang gustong mangyari, ang barangay gumawa ng resolution para yung, di ba, siyempre may natirang savings. Aba, gusto, ibigay pa sa kanya.
0: Kalain mo yun.
1: Kalain mo yun, di ba? Parang buong budget yung buong nag-dive ka na, pero gusto mong mangyari ngayon, kuhanin mo pa yung natira.
0: Aba, matindi ang sobra naman yan.
1: Sobra, di ba? Halimbawa, ang pondo ng proyekto, 700,000, nag-dive ka ng 600, may natirang 100.
0: Yeah.
1: Aba, gusto pang gawin na, kapitan, gawa ka ng resolusyon para yung 100,000, may dagdag natin ulit dito sa project.
0: Aba, may naman yan.
1: Parang, di ba, parang niluko mo lang yung barangay, di ba?
0: Yun ang ngay.
1: Ito yung napalalunan mong amount, ngayon yung natira, gusto mo, kunin at idagdag pa ulit doon.
0: Yeah.
1: Talaga naman. No?
0: Ganun pa man, sa kabila ng lahat ng yan, kung ano man ang nakikita ninyo na pamamaraan ng pag-serve ng mga barangay officials, ng pagkatao ng official ninyo, at siya pa rin ang iboboto, nasa sa inyo na yan, nasa tao na yan.
1: Yun. Diba? Magpili kayo ng matino na hindi papayag magpa-loko sa mga picking contractor.
0: Halimbawa, Choy, ganito, yung pamilya, napakaraming kamag-anak, di ba? Hindi naman ganun sa, hindi naman matrabaho, pero maraming kamag-anak, tapos yun ang nanalo. Huwag nyo nang sisihin na na wala naman palang kayang gawin yan. Bakit nakaupo yan? Wala, binuto ninyo eh.
1: Kaya nga eh.
0: Di ba? Nakadepende sa dami ng kamag-anak.
1: Okay. Tapos sa walang bayag, walang paninindigan kung ano lang yung mangyari. Di ba? Wala. Binuto eh. Di ba? Ayaw magsalita. Committee on silence.
0: Kita mo ngayon, Choy, yung tao ngayon, napakaingay ng tao ngayon, at kung titignan natin sa Facebook, ang gusto talaga, barangay election na.
1: Barangay election na.
0: Magbarangay election na tayo. Kasi parang hindi sila kontento doon sa hindi nami-meet ng tao yung gusto nilang action.
1: Action.
0: O trabaho ng mga nakaupo. Pero yan kasi binuto nyo rin.
1: Kaya
0: binuto rin ng tao. Diba? Tapos gustong-gusto na magkaroon ng eleksyon. Wala naman pala nagagawa si Kagawad, wala nagagawa si Kapitan. Kaya eleksyon na tayo. Binuto nyo yan eh.
1: Kaya
0: nga naglagi sa pwesto niyan eh.
1: Sabi nyo, mabait eh. Nung nakaupo na, sunod-sunuran lang pala.
0: Diba? Magiging mabait yan pag malapit na.
1: Kaya nga. Dapat pili kayo talaga yung... sabi mo lang, hindi masyadong mabait. Pero meron namang paninindigan.
0: Yan.
1: Yeah. Kaysa doon sa napakabait na... wala naman.
2: Express.
1: Committee on Silence.
0: 6:40, bilis ng oras.
2: Express. Balita sa umaga.
0: Samantala, nako, nabulabog po ang maraming residente sa Palawan nang marinig ang sunod-sunod na malalakas na pagsabog sa impapawid kahapon ng tanghali. Matatandaan na nagbabala na may inaasahang rocket launch mula ho sa China ngayon o kahapon po sa pagitan ng 12:02 at 12:32 ng tanghali. Sa pagitan naman ng 12:22 at 12:23, tatlong magkakasunod na malalakas na pagsabog ang naiulat na narinig sa Puerto Princesa. Naasahan na mga debris mula ho sa rocket ay maaaring mahulog sa karagatang sakop ng Puerto Princesa at Bataha Reef. Ayon sa BFAR, itinalaga ang nasabing lugar bilang drop zone para sa posibleng pagbagsak ng debris mula Long March 12 bracket na inilunsad mula sa Hainan, China. Bagamat hindi inaasahan na babagsak ang debris sa mga tirahan o lupain na sakop ng Pilipinas, may panganib ito sa mga sasakyang pandagat at bangkang maaaring mapadaan sa drop zone. Pinayuhan na mga mangingisda at naiwasan po ang lugar at agad na i-report sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang rocket debris na makita sa dagat o baybayin.
2: Express, Express, Balita sa Umaga.
0: dami na bulabog dito.
1: Ay, akala ng mga kamag-anak ko doon sa isa sombrero sa Aburlan, akala nila na doon lang.
0: Bakit? Malakas talaga?
1: Malakas talaga doon. Sabi ni Lolo Juni, kanino, yung lulok doon, akala niya doon na, yun ang nagpost din tayo. Dito rin.
0: Dinig sa atin dinig dito din. Pero doon sa kanila, yanig talaga.
1: Yanig din talaga.
0: Tamo na, di ba? Dito sa atin, ganun din yanig din
1: Sa Nara naman, yung mga aso ng aking biyanan. Nagulat, nagtakbuhan.
0: Gulat ano?
1: Nagulat, taranta.
0: Lakas tatlong magkakasunod yun na pagsabog. Na videohan ko, kaya lang hindi pala marinig sa, sa cellphone ko yung pangalawa at pangatlong pagsabog. Yung una, hindi ko narinig yun, pero nag-video ka agad ako. Pag video ko, narinig. Lakas
1: Malakas.
0: Tatlong putok. Ay, tatlong putok. Sabog pala. Sabog pala yung tatlong putok.
1: Ibang putok.
0: Tatlong pagsabog. Takbo si Roy.
1: Taranta si Sir.
0: Takbo si Roy papunta doon. Doon, danayin doon. Dito kami kapon sa stasyon. Takbo siya doon. Si Boy Chowlong naman, nagalit.
1: Nagalit si Sir si Kaboy.
0: Wala kayong concern sa paligid ninyo. Hindi nyo alam kung ano nangyayari. Meron ng sumabog. Hindi nyo pa narinig. Hindi magalit si Kaboy.
1: Malupit, ha?
0: Yun, at ano na po ito? Parang ano na lang, pangkarariwa na ito, katagalan sa atin sa Puerto Princesa. Sana makarinig tayo ng ganito mga pagsabog. Ilang beses na kasi nila itong ginawa.
1: Parang nakasanayan na, habit na.
0: Nakasanayan na. Hintayin ninyo ang racket ni BBM.
1: Ayun! Ilo-launch na raw ngayong, kailan ba? Ngayong taon na tayo.
0: Ngayong taon. Itapat din doon sa China. Kung kaya lang. Pero kung hindi naman, parang segundo lang yun, Choy, sasabog agad
1: Kaya nga. Sa Cagayan, ilo-launch. Sa Cagayan.
0: Parang lang yata yun, ilang segundo lang, first launch yung sa Himpapawid, malapit lang. Nakamaliit lang yun, hindi katulad ng sa China, malalaki.
1: Nakita ko yung picture, mapayat lang eh.
0: Mapayat, maliit lang. Maliit
1: ba. Baka yung putok nun, lang.
0: Yung sa racket ng China, gabahay talaga yun. Laki.
1: Kaya ka
0: Kala mo, kasi laki ng barko.
1: Sa atin, parang watusil.
0: Hindi, first lunch pa lang naman yun.
1: First lunch pa lang.
0: Ano ba yun, first and last?
1: Yun ang di ate alam. Express Balita sa Umaga. Live report sa tayo, mga katropa. Mas pinalakas na ugnayan para po sa Kapayapaan at West Philippine Sea Awareness sa Palawan, isinagawa ng 6CRG. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
5: Isinulong ng Pamalang Panalawigan ng Palawan at 6 Civil Relation Group o 6CRG ng Westcom ang mas matibay na ugnayan at koordinasyon para sa kapayapaan at kapakanan ng mga komunidad sa lalawigan. Ito ay sa pamamagitan naman ng isinagawang courtesy meeting nitong nakalipas sa Agosto 13 kung saan nagpalitan ng pananaw at tinalakay ang mga oportunidad para sa mas malawak na pagtutulungan. Dumalo rito sina Board Member Juan Antonio Alba at Board Member Roseler Toto Pineda, kasama si Roque S. de la Peña, ang Deputy for Community and Reintegration ng Peace and Security Cluster ng Pamalang Panlalawigan. Particular na tinalakay ang mga programang may kaugnayan sa West Philippine Sea, kabilang ang Information, Education and Awareness Activity, maging ang Community Engagements. Sa patuloy na dimunong koordinasyon, layunin ng mga katuwang na ahensya na mas maraming palawenyo pa ang maabot at mabibigyan ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng West Philippine Sea sa lalawigan ng Palawan. Yan ang balita natin naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C, na mabibili na sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFN News.
0: Mga aspiring candidates para sa barangay at sangguniang kabataan election 2026, sinikaya ito na dumalo sa information campaign ng Kamelex sa El Nido. Katropa mo sa balita, Belia Mucha.
6: Magsasagawa ng information campaign ang Commission on Elections o COMELEC El Nido para sa mga naghangad na tumakbo sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026. Layunin ng kampanya na mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga aspiring candidates singgil sa mga batas, alituntunin regulasyon at tamang proseso na dapat sundin sa pagtakbo sa halalan. Kabilang dito ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa paghain ng Certificate of Candidacy, mga panuntunan sa pangangampanya at Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Isasagawa ang information campaign sa tatlong magkakaibang lugar sa El Nido. Una sa Barangay Covered Court sa Barangay Sibaltan sa Agosto 24, alas 9 ng umaga. Ikalawa sa Barangay Covered Court sa Barangay Abirawan, Agosto 25, alas 9 din ng umaga. Agosto 26 naman gaganapin sa Municipal Covered Court sa Municipal Compound ng Barangay Maligaya, alas 9 ng umaga. Hinikayat ng COMELEC El Nido ang mga aspiring candidates kabilang ang mga mula sa mga kalapit na barangay ng mga nabanggit na venue na dumalo sa information campaign. Malaga umano ang pagdalo upang maging malinaw sa mga kandidato ang kanilang mga obligasyon at mga prosesong dapat sundin bago, habang at pagkatapos ng halalan. Samantala, nakatagda ang Barangay at Sangguniang Kabataan election sa November 2, 2026. Paalala ng COMELEC, hindi sapat ang hangaring maglingkod, kailangan ding maging handa. May sapat na kaalaman at sumusunod sa batas ang bawat kandidatong nagnanais na humarap sa mga botante. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold upang masigurong protektado ang ating kalusugan laban sa mga sakit. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Lalaking may kasong qualified rape sa bayan ng Nara, arestado ng mga otoridad. Katropa mo sa balita, Ray El Garan.
7: Arestado kamakaila ng Nara Municipal Police Station ang isang lalaking may kasong 6 counts ng qualified rape sa Nara, Palawan at tinuturing na regional level rank number 2 bilang most wanted person. Kinilala itong sa alias na boy, 33 anyos, may live-in partner na pahong residente sa naturang munisipyo kung saan sa pinagsanay pursa ng mga kapulisan at sa bisa ng warrant of arrest ay tuluyan itong naaresto habang wala namang piyansang inilaan ang hukuman kaugnay rito. Samantala, ang narestong lalaki ay nasa pangangalaga na ng Nara MPS para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray El Garan at sa Firm News.
1: LGU Rizal nag-turnover ho ng isang rescue vehicle para sa IP community sa isang barangay. Tropa mo sa balita, Dennis Yua.
8: Personal na pinangunahan ni Mayor Manong ang pag-turnover ng isang chariot rescue vehicle para sa IP community sa Sityo Tagpas, Barangay Latud sa Bayan ng Rizal. Nitong August 14, 2026, dinaluhan ang aktibidad ng mga residente sa Sityo Tagpas, Barangay Kapitana at mga leader ng IP community sa lugar. Ayon sa LGU, ang rescue vehicle ay pinagkalubo upang mapabilis ang pag-responde at mapabuti ang pag-access sa serbisyo ng mga miyembro ng IP community sa Sityo Tagpas at karating na lugar. Ang pamahagi ng rescue vehicle ay bahagi na patuloy na programa ng LGU Rizal upang tiyakin ang kaligtasan at kapakanan na mga katutubong mamamayan, lalo na sa mga liblib at malalayong barangay. Inaasang magagamit ito sa pagdala ng mga pasyente, pagrespondi sa sakuna at iba pang emergency situation na maaaring mangyari sa loob ng komunidad. Binigyan din ni Mayor Norman Ong na ang prioridad ng kanyang administrasyon ay ang mga IP community. Layunin ang pag-turnover na ito na mabigyan sila ng gagamitan na makakatulong upang mapanatili ang kanilang kaligtasan at mapalapit ang serbisyo ng gobyerno sa naturang komunidad. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Vice President Sara Duterte binahagi po ang larawan sa pagbisita sa Immaculate Conception Parish Church sa Puerto Princesa. Katropa mo sa balita, IC Pacaldo.
9: Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang mga larawan mula sa kanyang pagbisita noon sa Immaculate Conception Parish Church sa Puerto Princesa City, Palawan. Ayon sa Vice Presidente, isinagawa ang naturang pagbisita ilang buwan na ang nakalilipas. Binigyang diin ni Duterte ang makasaysayang halaga ng simbahan at itinayo sa lugar kung saan ipinagdiwang ang kauna-unang misa sa Puerto Princesa noong 1872. Bukod sa pagbisita sa simbahan, nakipagkita at nakipag-usap din noon ang Vice Presidente sa ilang residente sa labas nito. Nagpasalamat din si Duterte sa mga residente para sa kanilang mainit na pagtanggap sa kanya. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, IC Pacaldo.
1: Happy birthday muna, Joy, sa pamangking ko, Joy.
0: Oy, happy birthday.
1: Kay Remy Joy Villasper Ramos dyan sa Lukbuan, Barangay Lukbuan.
0: Ba, malay-layo ah.
1: Ayan nga eh, dyan sa... Ano, happy birthday. Kasabay niya, happy birthday si Brex Godinez at yung aking pinsan dyan naman sa Liberty. Si Jocelyn Basig Dumas. Aba, kambal! Dalawin sila mong kambal. Birthday niyo pala ngayon, ha?
0: Yan, oh.
1: At saka si Dominga Kapanigan. Yung kasama natin sa Provincial Information Office noon. Ayan na. Dominga, happy birthday!
0: Happy birthday! Happy birthday, birthday ngayon ni Sir Mon Jimenez. Sir Mon?
1: Hoy, happy birthday
0: ngayon. Pambira, Sir Mon Jimenez. Happy birthday ha. Kita natin dito eh. Sabi dito, birthdays today,
1: yon
0: Mon Jimenez.
1: Oh ba, talaga naman ha. Happy birthday,
0: birthday Sir Mon. At sa aking kababata rin kay Uji, paalan na dyan sa... Saan at Bon? Sa paalan na ano, siya, compound? Ayan, kay Uji ha. Happy birthday sa kanya. Express, balita sa umaga. 6:53 ng umaga at mga katropa inyo pong darinig ang mga balitang nakalap po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan po ninyong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
1: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan. At XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas!
2: Express, Express, balita sa umaga.
10: XFM. XFM.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot. Hindi dapat gamitin paggamot sa anumang food.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite.
18: Sa Coffee Nurse.
17: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Sa akatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Pabibili sa mga butika.
13: Sister Pain.
19: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
13: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
13: Pabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
20: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
13: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
23: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Sister Pain.
25: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
26: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
13: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
29: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi
28: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
30: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
5: System Pain.
6: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
5: Sistapain. Tanggal ang pain.
7: Fast and safe. Sistapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
30: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
10: Santhon Gold Coffee Mix.
30: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa nasa kape. Kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
10: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
31: XFM.
32: XFM.
33: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
34: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
35: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
36: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
36: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
37: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
38: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
39: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan?
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
12: XFM.
13: XFM.
14: Mga katropa, excited!

A las 7:07. Nang umaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

0: Bueno! Magandang umaga, bansang Pilipinas! Mga katropa, araw ho ng Lunes! At ngayong Lunes, mga kaibigan, abay, siyempre, umpisa na naman yung ating impeachment trial.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Alamin natin yung mga magaganap ngayon at sa mga susunod na mga araw, mga kaibigan, umpisa ngayong araw na ito dito sa impeachment trial. At present, physically present, araw-araw doon yung katropa natin, si katropang Silvestre Rambo Labay. Sir, good morning!
2: Good morning, katropang Josel.
0: Louis. Kalui. Yes, sir.
2: Palawan. Louis, ano? At ngayon, ay ipagpapatuloy na yung pang-anim na araw ng impeachment trial laban kay VP Sara, kung yung matatandaan nung pang-labing limang araw o nagkaroon ng mainitang palitan ng katalo. Sina Defense Counsel Attorney Christine Ferrer at House Private Prosecutor Attorney Lorna Capulan sa cross-examination pa naman kay COA Supervising Auditor sa Yuni del Campo matapos ng magkaitan sa mga tanong tungkol doon sa usapin pa rin ng confidential funds na surveillance activities at yung mga proof of success. May nanggit naman ni Senator Chisus Escudero at Palawagan na sa magkabilang panig na dapat hinaan na yung mga tensyon, no? Pababain na, huwag na masyadong magtuloy-tuloy at sumunod na. Kaya ngayong araw ay magpapalabas na ng guidelines, panuntunan, katropang
0: Louis.
2: Sa mga kabilang panig, ang Defense Act sa prosecution para kahit mapano, at maging nga maayos na yung kanilang proceedings at mabawasan na yung initan ng pagtatalo at sa mga pag-propose ng mga social media para magpapasa rin katropang Louis. Yun ang iniiwasan, yung ganong pangyayari, yung magpapasaringan, papakamaan sa mga social media at yung usapin doon sa pagdidinig, nagkakaroon na sila ng hindi pagkakaunawan at yung usapin, medyo palayo ng palayo na katropang Louis. No? Yung mga kababayan din natin, mga katropa natin, yung mga nakikinig, parang nawala na rin ng interest at hindi na nila tinitina, parang ginagawa ng ang pakiramdam ng iyan sa ating mga o karamihan sa ating mga kapatang natikilig, yung mga kababayan natin, magiging personala na yung labanan katopang lupayas. Yan ang antabayanan natin dahil doon sa naturang pagdinig, no? Sa nung 15, balikan lang natin, tila nagdaparamdam si Senate presiding officer Senator Chisus Escudero na may isang panig ng lumampas na doon sa hangganan o lumabag na doon sa impeachment rules. Kaya pinag-iisipan niya na gumawa na ng panuntunan. Ito'y matapos ng kumalma yung lead defense counsel si Attorney Shena Siso na sa doon sa pagtupos ng social media ng isang private prosecutor na si Attorney Sergio Ligutan na isang paglabag naman sa impeachment rules. Hindi pinayagan ni Senator Escudero yung kahilingan o hirit ni Representative Gerbel Risto na hayaang makapagpaliwanag naman si Attorney Ligutan na pag-alma ni Attorney Sisal na pag-alma doon sa mga post niya, mga pasaring. Sinabi ni Senator Escudero na kanyang inatasa na yung clerk of court na i-monitor yung mga galaw ng magkabilang panig, no? At lumitaw na may isang side na ang sumobra na at lumabag na doon sa impeachment rules katropang Louis. Kaya magtatagawa na siya mamaya ng ruling katupang Louis para doon sa depensa at sa prosecution na katupang Louis.
0: Kasi lumalabas na parang nagpapagalingan yung mga magkakabilang panig, hindi na doon sa merito ng kaso, kung hindi doon sa kanya-kanyang estilo ng pagdidepensa sa bawat panig sa social media, hindi na doon sa hearing mismo.
2: Hindi na hearing. Oo, oh, yun nga napapansin din na Senator Cesar Escudero ako pang Louis. Tama yung binabanggit mo. Tama rin yung observasyon mo. Kaya nga yung merito nawawala eh. Yung dapat doon talaga sila nakatutok at doon sa mga rules. May mga rules naman sila na dapat pa susundin. Eh, hindi na nila nasusunod na ko pang Louis.
0: Wala na.
2: Kaya mamaya matitingnan natin no, yung pagpapatuloy pa rin ng impeachment.
0: Tapos katropang Rambo, mapapansin mo doon sa mga sa SOCMED, ang nahahighlights na is yung mga kanya-kanyang abogado, both defense at saka itong prosecution, especially itong sa prosecution nila ay na-highlight kung sino abogado, saan gumraduate, hindi na doon sa kaso na pupunta.
2: Yun na nga, katropang Louis. Yan na nga nangyayari. So, dapat magiging sumunod sila. Dapat maging masunurin sila doon sa rules o panuntunan ng impeachment court na ito pang Louis.
0: Okay.
2: Kasi magkakabilang panig, may mga pasalingan na katropang Louis. Katulad na lang, binapikos ni Attorney Sheila Sisson, si private prosecutor Attorney
0: Ligutan,
2: Amanto Berhel Ligutan, na dahil nga doon sa social media post niya, no, na sila nagpapasaring, nagpapakutsada, kay Defense Counsel Attorney Christine Ferrer na nanguna doon sa sinagawang pag-cross-extermination kay COA State Auditor Silene May Del Campo katropang Louis. Kung matatandaan, hiniling ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer sa impeachment court na paalalahanan ang prosecution team, na iwasan naman yung pagbibigay ng mga side comments, no, yung binabanggit mo sa pagpapatuloy ng impeachment trial kay VP Sara Duterte. Dapat daw igalang yung kapwa naman silang abogado.
0: Uh-oh.
2: Kagaya naman, may mga matanggal ng karanasan. Si Atty. Kapunan, 48 years na raw sa karanasan sa

0: ano bang dapat guidelines, no? Ito ng mamaya, antabayan na natin at yung witness naman, kung sino-sino, dahil inaasahan yung tatlo pang testigo ng prosecution ang kanilang ihaharap sa sopang lulit.
1: So, okay.
0: Ang antabayan na natin mamaya sa dito sa Senado. Ako, si Katropang Silvestre Rambulabay para sa BPSR impeachment coverage. Absolto o convictado.
2: The Vice President impeachment coverage. Absolto o convictado. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Bueno, mga kaibigan, mamaya antabayanan ho natin ha, alas 10 ng umaga. Naka-live po yan doon sa Facebook page ng 104.7 XFM Palawan. At doon sa mga nasa labas, yung mga bumibiyahe, pwede nyo pakinggan yan sa 104.7 XFM Palawan sa FM band. Kung lumabas kayo ng puerto, north and south, iskan nyo lang yung inyong digital stereo, no? Na nasa loob ng sasakyan ninyo, eh, mamomonitor niya kung ano yung mga, kung naka-live yung ating impeachment trial, no? Mga kaibigan, at yun na yung ating istasyon, no? Kung saan mga munisipyo kayo naroroon, no? Kung naka-monitor kayo sa radyo o doon sa inyong mga sasakyan para masubaybayan ninyo. 10 o'clock hanggang alas 3 po ito ng hapon mamaya.
2: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: At yung atin hong coverage na yan, siyempre at ito sa atin ng Shanton Plus Gold Copy Mix, mga katropa. Sa panahon ngayon, hindi sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talaga palakasin mo yung resistensya mo. Simpleng paraan yung nagkakape ka lang. Pero hindi ito yung ordinaryong kape. Shanton Gold Coffee Mix ito. May mangustin ito at may antioxidant. May moringa, meron ding spirulina. Parang habang nagkakape ka, nag-aalaga ka na rin ng katawan mo. Practical na, healthy pa, mga kaibigan. Shanton Gold Coffee Mix. Available po yan sa lahat po ng mga kapartner nating pharmacy sa buong lalawigan po ng Palawan. Drugman, biochemist, mga kaibigan, at sa iba pang mga kapartner nating pharmacy, no, sa buong lalawigan po ng Palawan. At may klinika ho tayo dito sa puerto. May klinika ho tayo dito sa puerto. Dito lang ho sa DCRM building. DCRM building. Mga kaibigan, kaharap lang ho ng Kainato. Mga kaibigan, diyan ho, mabibili po ninyo yung lahat ho ng produkto ng Yes to Health. Mga kaibigan, yung Yes to Health Incorporated, number one complementary and alternative medicine provider yan sa buong Pilipinas. At narito nga po, yung mga pwede nyong ma-avail na mga serbisyo sa atin hong klinika dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Second floor DCRM building. Sige, play po natin yung mga serbisyo na may avail natin dito sa klinika natin, dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yes to Health Clinic, Puerto Princesa Branch.

Ayan, ha? Nais lang natin yung audio. May audio? Available po dyan, ha? Sa Yes to Health Clinic. Puerto Princesa Branch yung mga produkto natin. Ito kayo nang binanggit natin kanina, mga kaibigan. Okay? Mamaya, pi-play natin yung... Ito may habol? Clinic? Kompleto yan. Kompleto yan dyan. Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Sa Brooks Point, meron din. Sa Nara, meron din. Sa munisipyo ng Rojas, meron din. Mga kaibigan. Okay? Sige. Ito yung mga servisyo na pwede nyong ma-avail. Yes to Health Clinic. Ano ho? DCRM Building, second floor.

0: Έτομα, τρόπα.
1: Exciting, mga katropa! Kamusta kayo? Aminin natin minsan, kahit may nararamdaman tayo sa katawan, hindi pa rin tayo agad nagpapa-check up. Bakit? Dahil mahal o kaya wala tayong oras. Pero paano kung sabihin ko sa inyo may clinic na libre ang check up at may mga serbisyong pwede makatulong sa inyong kalusugan? Alam nyo ba na may clinic dito sa Puerto Princesa na nag-aalok ng free consultation at iba pang health services na talaga pinagkakaguluhan ng marami? Dito lang yan sa Yes to Health Clinic, Puerto Princesa City. Matatagpuan sa Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, 2nd Floor. Hindi lang basta check-up ang makukuha ninyo dito, kundi may mga advanced wellness services na talaga hinahanap ng marami ngayon. Gaya na lamang ng Terahertz Therapy. Ito ay free consultation para sa lahat. Kung madalas kayong makaramdam ng pananakit ng katawan, pamamaga at hirap matulog, ito ang isa sa mga sinusubukan ng marami dahil nakakatulong ito sa pagpapaganda ng blood circulation at relaxation ng katawan.
2: Itong Terahertz naman, ito naman yung nakakatulong sa katawan na pinapaganda niya yung circulation ng dugo. At maganda din ito sa may mga pamamaga sa katawan, no, pananakit ng kasukasuan.
1: BioZapper, nagkakahalaga lamang ng 350 pesos para naman ito sa mga gustong linisin ng katawan mula sa mga posibleng virus at parasites.
2: Itong BioZapper ay maganda din sa pagpapaganda ng circulation ng dugo at pinupuksan niya yung mga virus, bacteria, parasite, mga fungus na nagdudulot ng karamdaman, iba-ibang karamdaman.
1: Ito ang isa sa mga sinusubukan ng marami dahil sa benepisyo nito. Marami na mga pumupunta, marami nang nakakaranas ng ginhawa. At ang tanong, ikaw, kailan mo uunahin ang sarili mong kalusugan? Tara na sa Yes to Health Clinic, Puerto Princesa City. Bukas ang kanilang free consultation tuwing araw ng Linggo at araw ng Webes, simula 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag tuwing araw ng Biyernes, simula 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. At para sa mga taga Rojas, Palawan, available ang face-to-face free consultation tuwing araw ng Lunes hanggang araw ng Miyerkules. Huwag ka nang mag-atubili. Bisitahin na ang Yes to Health Clinic, Puerto Princesa. Pwede rin kayong tumawag sa 0975-842-4832 at 0955-385-5753 at i-follow ang kanilang Facebook page, Yes to Health Clinic, Puerto Princesa. Alagaan ang kalusugan dahil ito ang tunay na yaman. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para sa mas marami pang health updates.
0: Bueno, mga kaibigan, ano, yan, second floor DCRM building sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa harap lang ho ng kain na to ni Manong Eric Iyayel. Nasa linya natin, mga kaibigan, ano, ang ating kagalang-galang na senador, mga kaibigan, representa po ang ating lungsod at lalawigan ng Palawan sa Senado, mga kaibigan. Senator Erwin Tulfo, magandang umaga po, Sen.
3: Magandang umaga po, Kaluwi. Thank you po for inviting me in your program.
0: Opo. Una po sa lahat, Senator, no, Erwin, siguro nakarating na rin po sa inyo yung pong usapin dyan sa isang ospital sa Brooks Point kung saan may namatay yung isang bata at kami dito sa local media nagtutulong-tulong para mabigyan ho ng kalinawan yung pagkamatay ng naturang bata na ito, Senator Erwin.
3: Ito nga po, gusto po kasing maalamin at aking pong uutusan o kung maibibigyan niyo po ako ng report sa aking tanggapan po dyan sa Rizal Abinyo na ano po ang nangyari at naari ko po nating tawagan po yung head ng district hospital. Bakit nagkaganoon? Saan ang naging problema, Makaluwi?
0: Apo, sige po. Senator Erwin, kilala ko naman po yung mga staff po ninyo dito at alam po natin na yung pang doktor pagkaganito yung usapin eh, hindi rin no natin, kung pribadong tao lang ho, kami sa media, hindi, mahirap din nung makipagdebate dahil mga doktor po yan eh. Ang makapagsasabi lang ho na magkakaroon ho talagang problema rito is magkaroon ng investigasyon, like sasabihin po na nagkaroon ng medical malpractice, pero kailangan nung patunayan din, siyempre, Senator Erwin. Padala ho kami ng mga detalye, video, lahat po, no, mga medical records.
3: Ayan niyo po, Kaluwi, pagbaba po natin, aking pong uutusan yung aking pong head dyan sa Palawan, si Joseph Dasco, para magtungo po dyan sa Department of Health para ikang umpisahan na po nila, gumulong po ang investigasyon. Mas maganda po kung mabibigyan niyo po ako ng ikang panig nung complainant, para ikang naririnig natin yung version po nung pamilya ng biktima, and syempre yung panig ng ospital.
0: Sige po, sa mangyayari po yan siguro mamaya bago maghapon, submit namin lahat po ng kailangan doon sa opisina po ninyo dito sa Marisol Avenue. Samantalahin na rin ho namin ito, Senator Erwin, ano po yung posisyon nyo rito sa ating Palawan Electric Cooperative dito sa ating syudad, sir?
3: Alam nyo po, yung mga lahat po ng electric cooperative, may subsidiya po yan sa National Electrification Administration.
0: Mm-hmm.
3: Ang pinagkakataka ko lamang po, yung parating pagma-brownout po dyan, pagkatapos yung reklamo ng mga kababayan natin na mataas yung presyo ng kuryente na kanilang electric bill, siguro po talagang kailangan upuan po namin ni Congressman Alvarez, dahil siya rin po ang chairman ng Energy Committee sa Kongreso. So kailangan po namin buupuan yan. Pero as we speak, Kaluwi, yung national NGCP,
0: apa,
3: ay willing po silang to sit down with the local government para, sabi nga nila na magtayo po ng sariling grid ang Palawan, simula po sa Buswanga hanggang po sa Batarasa, kasi sabi nila kung may maganda pong grid line, eh marami pong investors na papasok, kahit na hindi pa tayo konektado sa Luzon grid, kahit dyan lang sa Palawan, may mga investors po na papasok. Meron pong sa solar, meron pong sa turbine, yung sa wind, marami pong gustong pumasok dyan. Unfortunately, wala akong gustong pumasok mag-invest dyan dahil po kakulangan po sa infrastruktura. So, tanging we're at the mercy of Paleco lamang po, na sisinghap-singhap na ho ngayon dahil sobrang tagal na rin po niyan. So, yan po yung ating tinitignan.
0: Mm-hmm. Senator, yung pong sa systems loss, no, nakaraan po napapanood namin yung mga hearings po ninyo sa Senado. Ano po yung lagay nito? Systems loss?
3: Eh, minamadali po natin yan. At ang gusto nga po na Pangulo, bago mag-December po, wala na po yan yung systems loss at saka yung VAT, kasi medyo 5-10% din po ng bill natin yung systems loss niya at saka yung VAT. Pero dalawang klase ang systems loss, Kaluwi, paliwanag lang natin. Yung isang system loss ay yun po yung talagang hindi naiiwasan. Sabi ko nga po, paulit-ulit po yung explanation natin, yun po yung hindi maiiwasan dahil sa law of physics po, na parang natutunaw po siya, kunwari galing po sa generation company papunta po sa bahay natin, sa distribution line, sa grid line, tapos sa distribution, papunta sa bahay natin. Talagang may natutunaw. Parang yellow, Kaluwi. Pag ikaw may restaurant, o order ka ng bloke ng yellow, sabihin natin dyan sa may pier, papunta po sa Tinigiban, yung yellow na in-order mo, medyo matutunaw na parang ganon. Pero yung isang hindi ko matanggap, Kaluwi, yung systems loss dahil ninakawan sila, illegal metering, tampering, jumper, i-charge po sa atin. Yun pong nakita natin na hindi po tama. Kasalanan po nila yon. Bakit tayo ho ang sinisingil? Tapos yung VAT din po, dapat alisin na rin yung VAT doon dahil medyo pabigat pa rin, kahit na ganun kaliit lang po yan, 5-10%. 5-10% pa rin ang bill natin. So kung 1,000 po ang bill natin, mababawasan po ng 100. So nasa 900 na lamang po. At marami pa po kami tinitignan, Kaluwi. At tuloy-tuloy po ito magiging hearing namin sa Department of Energy, kasi tinitignan namin yung generation charges. Bakit na napakalaki? Tayo po ang may pinakamahal na ika nga generation anang electricity rate sa buong Southeast Asia.
0: Pinag-uusapan ho rito yan, kung mawawala po yung systems loss doon sa bayarin ho ng ating mga consumers, ang laking bagay. Nung nakaraan ng Lunes, dito sa Sangguniang Panlunsod, St. Erwin, may napag-usapan nung isa pa na pwedeng maibawas doon sa mga consumers po natin. Ito po yung delayed payment. Pag hindi ka ho nakabayad ng isang araw, meron kang penalty, 5% ka agad sa babayaran mo. Kung halimbawa 60,000, 5%, 3,000. So 63,000 babayaran mo. Meron hong na-promulgate noong March 11, 2026, yung ERC, na from 5%, itong draft resolution nila, gawin na lang 2% yung late payment. Yun ho yung March pa po ito eh. So sana matanong-tanong din po, Senator Erwin, kung 5% ibababa ba siya sa 2% kasi ang laking bagay po nun doon sa late payment po, sir.
3: Napakaganda po niyang nasabi ho ninyo. Actually, meron po akong gagawing meeting with the Energy Regulatory Commission at ganoon na rin po ang National Electrification Administration kasi yung mga kooperatiba po ay actually under po yan dyan sa National Electrification Administration. So, pupulungin ko po yung dalawang ahensya at yung nabanggit po rin yung malaking bagay po yan. Narinig ko na rin po yan, nabanggit po sa hearing namin yung pagbabawas. Actually, ang gusto nga po ni Senadora Ontiveros eh, alisin na yan ganyan-ganyan, yung penalty. Na eh. Hindi po makatao po yan. Mahirap na nga yung kababayan na. Kaya nga siya hindi nakabayad ng kuryente. Dahil nga sa kahirapan. Tapos dagdagan mo pa na marinig mo na may mga ilang politiko. Hindi naman dyan sa Palawan, kundi sa Visayas, Mindanao. Hindi talaga nagbabayad ng kuryente. Uh-huh. Naman, at hindi maputol-putulan. Uh-huh. So it's very unfair, Kaluwi.
0: Kaya nga po. Yun yung sinasabi ng mga consumer dito. Halimbawa po, yung isang consumer, bumili ho ng 60 inches na flat screen TV. Bigla hong nawala yung kuryente, seconds bumalik, sira yung TV. Hindi yung babayaran ni Paleco yun eh, pero sila may kasalanan. Pero pagka yung penalty, hindi ka nakabayad ng one day, bayad ka agad ng 5%. Kung ibababa ito ng 2%, kung mawala yan, mas maganda po, Senator Erwin, talaga po. Opo.
3: Maganda po yan, Kaluwi. Yan pong ating ikang tatalakay sa ERC. Ito pong number ko ho, i-text nyo lang ako may para ma-remind po ako. Isa po sa mga ikang agenda ko today. Within the week, kasi kakausapin ko po yung ERC, kung akin pong malaking pasasalamat kung may remind nyo po ako mamaya. I-text nyo na lang po ako dito tungkol po yung nangyari sa Brooks Point para matawagan po namin yung Department of Health po dyan. And then, yan po yung sa 5% po na yan para matalakay po namin within the week sa ERC po. Okay. I will really appreciate it, Kaluwi.
0: Sige po. Will do, Senator Erwin. No? Nababanggit nyo po nakaraan din sa mga interview po ninyo na walang konti lang yung gusto mag-invest kung titingnan mo yung kuryente dito dahil sabi nga po lang yung infrastruktura. Napag-alamin din namin sa Northern Palawan, no, 50% pa lang yun na i-energize pala. So kulang na kulang yung mga linya talaga, Senator Erwin, para doon sa mga gusto mag-invest dito.
3: Gusto nga po pumasok talaga, sir, ng National Grid Corporation of the Philippines. Magtayo siya ng sarili niya rito at habang inaantay yung... Kasi may plano po na i-coconnect po tayo. Ginagawa na po ngayon yung Batangas to Mindoro, tapos yung Mindoro to Palawan, pero matagal pa po yung Kaluwi. Baka mga 10 years, 15 years pa matatandaan tayo. So gusto ng NGCP, siguro kung papayag po ang LGU ng Palawan na magtayo ng sariling linya, di po ba, from Buswanga all the way to Batarasa. Pagkatapos, may mga investors, may mga yung mga sa solar. Marami naman pong gusto mag-invest dito ng mga taga Luzon, Visayas po eh. Hindi lang naman po yung, kasi tayo sa Paleco po, umaasa lang po tayo sa mga barge-barge eh. Mm-hmm. Ito talagang may mga gusto po pumasok umaasa tayo sa mga fossil fuel, yung mga charcoal or diesel powered plant. Ito, mas makakatipid po tayo, Kaluwi, pag may mga pumasok na investors.
0: Opo. Last na lang po, Senator Erwin, ano po yung position nyo rito? Kasi dito yung Sangguniang Panlunsod, Sangguniang Panlalawigan, medyo yung may ibang mga councilors tayo or board members na talagang ayaw na po i-renew yung franchise po ng Paleco kasi sobrang tagal na ho, ganyan pa rin yung servisyo. Nag-aaral pa lang ho kayo dito sa HTU. Paleco na ho yan eh. HTC, Paleco na po yan.
3: Alam mo Senator Erwin. Eh, babalitaan kita. Ito, malalaman ng mga kababayan natin gano'ng katanda na tayo. Grade 2 po ako nang dumating ang Paleco sa Palawan. Eh, palakpakan dahil nung pumunta po ako dyan, sir, naka-Petromax lang lahat ng bahay. Petromax. Dumating ang Paleco. Eh, gano'n na ho yun. May iilaw ng mga MWF, TTH, walang ilaw. Ito mas hanggang ngayon. Sir, kung sa totoo lang ho, kung tatanong, hindi ko na rin ho gusto yan kasi ho, talagang kailangan mayroon na pong bagong investor na pumasok dyan. Pero nga lang po, wala pong papasok na investor dahil sa infrastruktura. Siyempre, yung mga investor gusto niya po yung return of investment, yung ROI, yung inilagay niya, gusto niya mabawi niya in several years. Pero kung gano'n naman po, kulang infrastruktura. Kaya kailangan din po natin ng isang kumpanya, hindi lang NAPOCOR, kundi NGCP, ang maglagay po ng mga linya po dyan para may mga pumasok.
0: Okay, sige po. Senator Erwin, alam ko, meron ho kayong impeachment trial pa mamaya. Busy kayo.
3: Meron po, meron. Mensahe
0: po sa ating mga kababayan sa buong lalawigan po ng Palawan, sir.
3: Nako, eh, maraming salamat po at ang akin ng mensahe po. Meron po akong tanggapan, may tanggapan po tayo dyan sa Puerto Princesa. Huwag po kayong mag-atubili na mahiyang pumasyal po dyan sa amin. Malapit po kami sa Mendoza Park. Kung may mga problema po kayo na sa mga medical, lalo na po sa mga medical, dyan sa mga private, tumutulong po kami, nagbibigay po kami ng guarantee letter, tinatanggap naman po ng mga Department of Health, ng mga private hospital po. Meron po tayo dyan through the assistance of the Department of Health and DSWD. Kailangan nyo po yung pambili ng gamot. Pasya lang po kayo sa aming opisina. Hindi po namin maibibigay lahat.
0: Yeah.
3: Kung kunwari ang bill po rin nyo ay nasa 500,000, ang kailap po namin hanggang 50,000 o 100,000. Kung sa mga maintenance naman po, kaya po namin magbigay ng 1,000-2,000 pang maintenance po. Pero ito po ay through guarantee letter. So, pasya lang po kayo. Kung wala po kayo malapitan, kahit pampalibing po, pasya lang po kayo. I-encourage yung kaluwi sa inyong radio program. Bukas po ang ating tanggapan, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 4 po ng hapon. Bukas po kami dyan sa Rizal Avenue para tumulong po. Kung wala po kayo malapitan, testingan nyo po yung opisina namin.
0: Okay. Senator Erwin, maraming salamat po. Buhay kayo, sir. Thank you po.
3: Salamat po. Salamat ka, Louie.
0: Okay. Mga kaibigan, si Senator Erwin Tulpo, no? At busy kasi si Senator Erwin. May impeachment trial sila mamayang 10 o'clock. Katatapos niya lang mag-ayos ng mga damit niya, lalakad na yon, ano, mula sa kanyang bahay, papasok doon sa Senado. So yan, mga kaibigan. Katropang Gerald, no? Gusto ni Senator Erwin mapadalan siya ng mga dokumento, medical, pakita natin bon siguro yung nandun muna sa Brooks Point, no? Talagang yung mag-asawa, gusto nila ng hustisya tungkol doon sa namatay nilang anak. Ha? Mga kaibigan, ano? Alam nyo, dito sa trabaho natin, marami na tayong na-encounter na ang kino-question is yung talagang ano eh. Yun hong ospital, doktor, nurse, no? Mga kaibigan. Kaya lang, doon sa mga previous na mga natalakay natin, ano? Hindi ito, no, mga kaibigan. Ang sinasabi, patunayan nyo muna na nagkaroon ng problema sa panig ng doktor, ng ospital. Kasi hindi ho tayo doktor. Hindi ho, di ba? Yung pang sa tingin natin may pagkukulang sa panig o nagkaroon ng kapabayaan doon sa doon sa treatment ng mga kamag-anak natin. Ilang beses na pong nangyari yan, ano, dito sa mga nahawakan nating mga kaso patungkol dito. Ang sinasabi is, patunayan mo, Kaluwi, na may problema si doktor, nagpabaya si doktor, nagpabaya si nurse, nagpabaya si ospital. hindi inasikaso yung pasyente. Paano mo patutunayan yan? Sa pamamagitan ng isang pag-iimbestiga. Ang PNP, eh, bihira yung humahawak ng ganitong kaso. NBI yan. NBI, particular, no? Kasi si NBI, meron siyang mga medical expert, no? Mga kaibigan na pwedeng, yung bang mga kasama nila mula sa NBI Manila, padadala dito, titingnan yung katawan ng mga biktima, di ba? Titingnan kung saan nagka-problema, saan nagkaroon ng kapabayaan, mga ganon. So, kailangan ma-establish yung nagkaroon ng medical malpractice. Nagkaroon ng kapabayaan si nurse, si doktor. Yun eh. Yun yung sasabihin lang sa'yo ng mga doktor at ng mga ospital. No? Mga kaibigan. Eh, mahirap pong kadibati ang doktor eh. Oh, sa totoo lang oh. Oh, sasabihin, bakit doktor ka ba para sabihin mong pinabayaan ko yung anak mo? Doktor ka ba para sabihin mong hindi ko siya binigyan ng tamang gamot? Doktor ka ba para sabihin, hindi, yun ho eh. Yun ho yung sinasagot. No? Kaya maganda ho itong mag-i-intervene itong mga matataas na opisyal natin para hilingin sa Department of Health na imbestigahan ito. Pero kung dito-dito lang sa atin, Diyos ko, walang mangyayari. Oh. Katotoo lang. No? Yung magulang talagang awang-awa tayo, Bon eh. Meron sila, yung nanay yung umiiyak. Diba? Ito lang ho, tingnan ninyo. Yung galit to ng magulang. Makikita ho dito, sige, ano natin yung video, Axel. Yung may audio na.
4: Matagal po makita si Sian. Grabe kayo, selfish kayo. Ay, wala na po makikita si Sian ang gusto ko.
0: Yung audio pakitaas na mahina. So anyway, mga katropa, dito makikita po ninyo yung talagang hinanakit ng isang magulang, no, na makita yung anak niya na ganun yung nangyari, no? Pero sabi nga, hindi ho ano eh. Diba katulad ng binanggit ko kanina, mahirap pong kadibate ang doktor. Diba? Sasabihin lang sa inyo ng doktor, magdoktor ka muna bago mo sabihin ganyan, diba? Hindi ho aminin ng doktor yan na nagkaroon ng kapabayaan. Hindi dito sa particular na issue na to, ha? Wala akong aamin na doktor na pinabayaan niya yung pasyente. Eh, matatanggalan nun siya ng lisensya, mga kaibigan. Kaya kailangan magkaroon nun talaga ng isang investigasyon na magpapatunay na pinabayaan ni doktor, pinabayaan ni nurse, iyon yung pasyente. At magkakaroon ng kaso, sasabihin eh, pwede ho ito, ha? Medical malpractice, mga ganyan. Diba? Sa koordinasyon ng Department of Health. Kaya maganda na ilapit natin ito kay Senator Erwin at mamaya, no, office hour, magpapadala ho tayo ng mga dokumento. At tulad ng sinabi ni Senator Erwin, meron tayong direct contact sa kanya, yung cellphone na itinawag natin, i-chat it o i-text natin sa kanya yung mga dokumento na nando na sa kanyang opisina para maipadala sa DOH kasi under to ng Department of Health eh. Diba? Yung mga ospital natin sa buong lalawigan po ng Palawan, no? Hindi ho natin masabi pang naiintindihan ho natin yun hong sentimiento ho ng magulang, no? Mga kaibigan, dahil sa tingin nila, pinabayaan, napabayaan, yung kanilang anak, kaya ito namatay. Pero ang napapakinggan pa lang ho natin, yun hong magulang. No? Normal ho sa magulang, yung namatayan, na magkaroon ng yung emosyon, talagang mataas. Pero aywan ko lang sa panig naman ng doktor o ng ospital na kung saan yun yung inaakusahan na nagkaroon ng kapabayaan, mga kaibigan. So katulad ng binabanggit natin, kailangan nating ma-establish na nagkaroon ho ng kapabayaan dito. Okay? So, maganda na papasok sa eksena yung opisina ni Senator Erwin dito sa lalawigan ng Palawan, mga kaibigan. Sila kasi, madali silang makaka-access doon sa mga matataas na official from DOH, no? Mga kaibigan. So tayo'y nakikiramay muli doon sa pamilya ng o naulila nung biktima, ano? Ang gandang bata ito, no? Talagang mataba siya, cute siya, no? Pero nawala ng ganun na lang. Sa hindi pa natin malaman, no? Kung mahirap ako magkomentaryo na nagkaroon ng ano kailangan muna nating malaman, no, na talagang pinabayaan kaya namatay yun hong bata, mga kaibigan. Okay? So malalaman natin mamaya yan. Maganda rin na may direct contact na rin ho tayo dito natin sa Kuryente kay Senator Erwin. Kasi sabi niya kanina, i-remind ko siya, no, sa pamamagitan ng pag-text sa kanyang direct line, no, patungkol naman dito, mga kaibigan, sa ERC case number 2026-005, na-promulgate ito March 11. Ito naman, draft rules governing other charges to be implemented by distribution facilities. Okay? At itong draft rules na ito, nakalagay dito from 5%. 5% po yung sinisingil sa atin ng paleko. Kung hindi ho tayo makabayad ng isang araw lang. Okay? So from 5%, ang nakalagay sa section 3 sa draft rules governing other charges to be implemented by DIUS is late payment shall be 2%. Okay? 2% of the total amount due of the overdue electricity bill, mga katropa. Pakibantayan yung ano doon sa NARA. May naka-monitor ba dyan, Bon? Kung nag-speech na ron. Kasi pagka ano, pasok natin yon. Okay. Mayroong development sa munisipyo ng NARA, mga kaibigan, ha? Acting mayor na ngayon, si Vice Mayor Jojo Gastanes. Oh. Balikan ko lang ito. From 5%, magiging 2% na lang ito sa draft rules na inilabas, no, mga kaibigan. Kasi ang taas masyado late ka lang ng isang araw, di ba? 5% kaagad ang babayaran mo, mga kaibigan. Maganda nga yung sinabi ni Senator Erwin, tanggalin na lang itong mga payment, itong mga charges na ito, di ba? O pag tayo bumili ng halimbawa, nang bumili tayo ng appliances, masisira na dahil sa kuryente, hindi naman tayo babayaran ni Paleco. O pagkatapos, pag tayo hindi na makabayad dahil talagang, ha? Ano? Mga kaibigan, ano? Sisingilin tayo. Okay, 7:51 ng umaga, babalikan natin mamaya yan. Si Mayor Herandi Danao ay meron nung sinasabi o binabanggit, no, may speech siya ngayon doon sa ongoing flag ceremony sa munisipyo ho ng NARA. At yung acting mayor ho ng NARA ngayon ay si Vice Mayor Jojo Gastanes. Sige, pakinggan natin muna. Live ito, mula sa munisipyo ng Nara sa kanilang flag raising ceremony. Sig!
5: Ayan po. Salamat. At siyempre, Pizza 12, balik na naman kami sa seminar. Ayun po, ano? Lahat po ng mga properties, yung mga pag-aari, mga equipment, yung ano-ano po, yung mga bahay, lupa, equipment, others, ano pa po dyan ang mga propiedad na dapat magunan ng cars, ay dapat po ma-assist po ng ating assessor yan, at yan po ay sisigilin ng ating treasury. Yan po. At siyempre, dito po, napag-alaman natin, ito na yung sinasabi ko, nalalabas po talaga ito sa seminar. Marami po dito sa bayan ng Nara, nagbabayad ng tax sa nagkukulita na hindi po nire-remit sa munisipyo. Ngayon, tingnan po natin, yan po sa datos ng ating pong treasury, kung ano po yung koleksyon ng mga lumipas na taon nung sila po ay nakaupo rito, at tingnan po natin ang koleksyon ng ating pong munisipyo sa ngayon. Tingnan po natin, maging mapagbasit po tayong lahat dito, tingnan po natin yung koleksyon ng munisipyo noon at ng munisipyo sa ngayon. Tingnan po natin. Huwag po tayong maging pabaya. Tayong lahat po ay may karapatan para tingnan yung mga kita ng ating pong pamahalaan. At kung yan po ay ginagamit sa mali, may karapatan po tayong lahat para ipaalam sa bayan na ang ginagawa ng mga tao dito sa munisipyo ay mali. Yan. Sino yung tao na yan? Nino niya dito eh? Hindi mo na pwedeng gawin dito yan ngayon. Pinagsasamantalaan nyo yung mga taong mahihina. Sisingilin nyo ng tax. Iikutan nyo yung mga tindahan. Hindi nyo nililimit ang pira dito sa treasury. Anong nangyari? Tumaas ba ang koleksyon ng munisipyo? Wala po. Hindi po tumaas ang koleksyon. At dito po ngayon, napag-alaman din natin na dapat marikol po lahat ng mga tax na dapat bayaran ng mga tao dito sa bayan ng Nara. At isa pa po, ito po napakahalaga sa lahat po ng ating mga kagawad, simula po kay Vice Mayor, na nagka-campaign po tayo, pumupunta po tayo ng mga barangay, nagsisisyon, dapat ipaalam sa mga tao na tayong mga tao rito sa bayan ng Nara, lahat tayo ay may mirong babayarang tax. Dapat ipaalam po yan sa komunidad dahil nagsisisyon po tayo sa mga barangay. Dapat ipaalam sa kanila na ang karapatan nila na sila po ay may kaukulang bayarin sa ating pong gobyerno. Salamat po. Ito pa po. Dapat malaman din ng ating mga kapitan sa mga barangay na yung mga tinatayong mga buildings dyan, kung ano-ano pong mga establishmento, dapat inireport dyan ng mga kapitan sa atin po dito sa munisipyo. Pero, mayroong gumagawa ng hindi tama, mayroong mga itinatayo sa barangay, hindi inireport sa munisipyo. At sinasabi pa, hindi ko alam yan. Huwag ganon. Lumagay po tayo sa tama. Magtrabaho po tayo ng tama. Dyan po tayo magkakasundo. Salamat po. At dito po na pag-alaman din natin na ang ating pong mga taxpayer, lahat tayo ay mayroon pong binibigay ang ating pong gobyerno na magkaroon po ng 25% na discount, 50% discount, at 75% discount na pwedeng mangyari sa bayarin ng ating mga taxpayer. Tama ba, TV? Mali daw.
6: Assessment level yan, sir. Assessment level.
5: Ay, assessment level nga pala.
6: 50% lang po.
5: Tama nga pala, assessment level nga pala. Tama. Hindi ko lang nabasa. Okay, sorry. Ayun nga pala, assessment level nga pala. Okay, thank you. Module 1, Module 2, and Module 3. Ayun, assessment po pala. Tama. Yan. Dito po, nakapalagay, residential, commercial, at saka industrial. Yan po. At pagkatapos po niyan, tumuloy po tayo ng pinamalayan kay Mayor Rodel Faxino. At napag-alaman din po natin na yung kanila pong lupi ng sakahan, ang lupa pong sakahan ng kanila ay umabot lang ng 4,000 hectares. Nagulat po sila nung tinanong tayo dahil ang idiniklara po natin sa kanila na ang ating pong lupang sinasaka ay umaabot ng 16,000 hectares. Kaya naitanong po natin doon yung fertilizer, kung ano po ang ina-apply nila roon, ay hindi po tayo nakakuha ng maayos na balita dahil hindi po kasing lawak ng ating sinasaka ang sinasaka nila. Yun. Ang kanilang income ay 47 million. Yun po. Yan. At dito, napag-alaman din natin sa inyong taga-water system dyan. Water system. Saan si Engineer Cebu?
7: Kailan na balahan? Kailan na?
5: Kaya dito. Dito kayo sa harap. Ipat kayo dito sa harap. Dito. Water system. Ay kayo dito. Saan na yung water system niya? Kunting bilis po. Mainit. Dito po, napag-alaman natin. Binabalak natin na magkaroon po tayo ng sariling pabuti para po sa patubig. Ngayon po, naaral natin, hindi na natin kailangan magtayo ng planta dahil may planta na po tayo. Ang bibilihin na lang natin ngayon ay buti na lang, plastic na lang, at mag-refill na lang tayo, pwede na tayong magbinta ng tubig dito sa buong Palawan. Tama ba? Yan. Yan po ay naaral natin. Kaya yan po ang sinasabi ko na pag lumabas po tayo, kailangan pag-uwi natin dito, meron tayong mga ideyang pwedeng i-share sa ating mga kasamahan. Salamat po. Yan, aaralin na natin yan na magkaroon tayo ng sariling patubig na pwedeng gawing hanap buhay dito sa bayan ng Nara. Hindi lang po dito, baka makapag-supply po tayo sa buong Palawan. Napakasimple, bumili lang ng buti, yung tatak, at yung takit, buo naman na yun eh. Magkakaroon na tayo ng hanap buhay. Napakadali yung proseso. Bibili lang tayo. Magsusupply tayo. Kukuha na lang tayo ng permit. Permit na tayo sa tubig eh. Diba? Yan. Napakadali. Kikita ulit ang munisipyo, magkakaroon tayo ng palibagong trabaho. Yan. Wait. Yan. At siyempre, si Sherwin Corpus, wala? Wala Sherwin Corpus, ano? Ito. Yung ating simenteryo, kailangan may ayos na natin talaga yan. Engineer, follow up natin yan. At dito nakita rin po natin na marami pong nagre-reklamo sa kuryente sa ating pong mga samahan, hindi lang sa atin, kahit sa buong Palawan siguro laging nagre-reklamo yung kuryente. Napakadali po ng solusyon dyan, mamaya natin itakil yan. Tapos na natin po. Yan, okay? Tapos, 14. Natakil din po dito taga Bureau Fire. Natakil din po dito na yung fire ay pwede pong mag-request ng mga sasakyan doon sa 20% na nanggagaling po sa share. Pero naipaliwanag namin na yung share po ng fire department ay ng BEP ay
7: ginagamit nyo po para po sa pang-araw-araw kung anong pangailangan ng ating pong file. Nandito po yan. Yan. Yan ang tamad na mayor nyong ano, paikot-ikot lang sabi nyo na pag-alagala lang. At alam nyo, yung problema natin sa barangay na matagal na nating hiniling na bigyan ng rescue vehicle, napuntahan po namin doon po sa Tarlac yung gumagawa po ng mga sasakyan na ito. Doon po ginagawa yung crack ng fire.
0: Okay. Ginagawa yung... Antabayanan lang po natin, ha, mga kaibigan. Si Mayor Randy Danauya.